0: amari bɛ jeni nin karɔ. Emini y'a le ma wale. Ko ne ba ma se yan nana zuma le. Ni ko ko ka ni si ni fɔ ne ko yiri ye. Ba ka wa kolo ko kari na na le o bisa. Ni y'a ye o ko la ko t'a la yi ko wo wo wo. Ba la ye ko la a fɔ cɛ ko wa.
1: Ayi.
0: Ne yɛrɛ ne ko to cɛ ko wa file la jigi cɛ. Ayi ti ko ma di yɛlɛ. Ayi ti tɛgɛ tɛ. Ayi sɔsɔlɔ sɔsɔlɔ ye. Sara sara ye yoo.
1: Ewe na. Tsi n tabi de la.
2: Ko na manda ye na khoneni ka zingizingi ya mukate ko abapfuki. Kokwani Mahangi le ka mukhomi le pfukani mi ya xavela khekhe mukulu.
1: Yo.
2: Ta ya tela hi mani na hi elisimilani kusuka le tiko ra ka makoxa le pfuka ntombi. Va pfuxa hi mofa ya matonsi kusuka le tiko ra ka mavuza. Sweswi i va pfuxa ri laka ma 14B hi ntirho a Sunset Liqua Restaurant next to Maoriele Complex Vulavala.
1: It's more fire.
2: E tansiya ka mavuza endlela ni buluku dank n'wana mani.
1: Thank you baba. Tabelela.
3: Ah, Clemay DJ.
1: Yeah.
3: Na khana dzwela lwa mungano wa mina ne ku xilo gele xa hambi vere ku so na vali kwa swi ini ini swi restaurant swi tsakela. Swi tsakisa njani loko a ngena lo mo fire?
1: Ah, na mina xi rhandza lexi xa.
3: Ina, ngari mi nga va record nyana one day man. Hambi swi ri tana ni tela ku ta va pfuxa Clemay my DJ.
1: Yes.
3: Woni suka ni ya le xididini le. Ya kuma papa mhlori sizeka. I rikhotso i baru le makula nkonzo niku imkonwani wa ka vanwana ati nwina niku ingaringesa ku twakala ka grand form braya mina tindlela ti khati kongoma leka ku kwa mahangili xikhala dzani xa ku saseka mani loko mo xikuma xithandeke na nyeleti aswi swi hetiseki ivini vusuka ni nghena la lava ri le kwini kasika swingoni tlunye ka mhana mina tsuntshe
1: yi
3: ka tile Nirive ya kasi skimi kasa xi tshamise ku yini na okay moni suka ni yani yangena le ka boting ni ku hlungwana ya se swa vuya ani vanhu lava va paketeli va tele ngopfu ni akuma boting ni ku hlungwana vona va tirhela la a vishake lani ku tshika misava zinjiva twakala nwana tatana ka grand form hina hi vanhu vo tlatheka tshama wo munhu wa ka hlungwana wo puta loko mo nkuma munhu wa ka hlungwana a yo zotho hayi swi tiveni ku swa ku hala ka mhani wakwe ivi ni heta ni ya ni ya kuma lava one i xivhixiko n'wamabindzu n'wanuna wa mihlekete ka mfana wa dzani ni ku pfuka hi ti lavela vana lavantshwa xivhixiko i kha i ku hi leswo swo yini kunene pfuka hi lava vana lavantshwa ka grand four va pfuxiwa hi xala tihlungwana le ka makoxo a tikweni Men kata mwana atiliwa wa thogo pima ta hita na kusileva ntanya ni TikTok ya siya na moya manchuma ile ngoma loko tsantswa ra nje makala na kufa imvalo lo ka nga sheri lo idzongo na munwa ku randzi wana ku vengiwa ka mina ni claim my DJ ani inchumu tindlela ti khati kongoma le ka kokwani gavi gavi kokwani gavi gavi na switwa ku ingari moya wa mwina wa ehla ku ya hansi ni kombela mitiya kokwani gavena ni vana va tevule hi n'wana wa mfana mara va hava makatla ya ku veriveri vana n'wana va hlaya lowu wa mfana a nga fa khale loko vo vula sweswa ni mi ni nga va vitanela ve le vuxakeni va va heleketa vuxakeni i mana tintombi kokwani gaveni
1: ngesile TikTok ya ready
3: mara n'wana wa mfana ve ve na ye mi nga rili kokwani gaveni la mi nga koni mi rhandza
1: ngopfu
3: le ku teni kwalani
1: thank you
3: hlayiseka claim my DJ
1: yebo mem tabelela
4: Hey, it's a new one. What's going to do my job?
1: Ina.
4: My son is one of my children. I know she was there.
1: I was there, Papa.
4: Hey, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come
1: on, come on,
4: Ake saka pala loko stekela ita masuni na na mabaru la kapa.
1: Thank you baba. Ndi ngwato ndi mina ndi ngizara me bile unzira ro liya munda ndi ndaka kuba dzudza bana rakana pari 060875942 tsi no tsabala.
5: Eh aba poka mhatswa mana maro da la ra tinda view.
1: Yeah.
5: Wa poka man mari aba ka high stress la tikwena ko kwa nhlaniki.

0: vapfuka mhani Maria va ka Mabekeni mhana Mudona kwalaya tikweni rakwa kwanhlamei a va pfuxa hi masenya Ronald Maluleke laha mablokana ni khesini DJ Tlemu
1: khesa mina mikona ti hlayisekani
0: danke
1: ti ni tlhavelela
2: enda n'wana mianga
1: n'wana mianga
2: vovoa
1: rovo ri khomisa ngheno
2: tikombero va vavusa mani
1: a ri vavuseyi
2: Moni sungula ya mngani wa mina lonkulu lo ni nga ta ka loko ni nga n'wi pfuxa ni nga buwa tindleve leti hi xikwembu mani i vagumbagumba Elias Novela pfukani ya dya keke kwele hambi ri ya hi rhwaliwa hi basikiri keke ra kona u ta twa n'wi mani ivi ni landza mhani van'wani va ka dzingidzingi ni va rhandza swisuka ndzeni ka mbilu ka mi na DJ wena claim one i mhani nda hini pfukani mhani va ni tsakisa njhani va ku ka papa ka wena ka mamu wena hetelela hi mani na ni hetelela hi kokwani mahangele ka mikoma hi kokwani ni ku teni kwalaya chopa ni la bansi kwalaho vanhu lava hinkwaku tlemi a va pfuxa hi n'wana buta vi xindlopfu a nga masilo a ri laka mona ri nga ta ku hlayiseka mngani wa mina
1: kesa swi na ni mugodlo wa chopa
2: ya dya keke ri va va basikiri le ka makoxo mina wena
1: e thank you baba mina mi ni teka phe
2: Danke.
1: Ti, no tabada.
3: Ntega kwal mahangi le ka mkhoma puku va ishavela khekhe.
1: Ya.
3: Ntega fanu wel magota ka mkhoma na yena puku. Ta etela mara mumbi wa sim la ka thomo la. Ava kucha hi posta sole ka ndinda.
1: Tese swina ne stole.
3: Danke.
1: Thank you baba. Ti, ntabelela. Awsham. Ti no tabaris.
4: Ah, abanyizela abantu botonga gash, boy vapusha.
1: Eh, bazudzi.
4: Alo futhi elishimilani la sibera kama kwasha.
1: Yo.
4: Niku pfuka sesi bona kuyini yini le trino wenu. Evina ri kwala kama kwasha. Noba hamba noka nga sheri dzongo na vanwanyana. Niku pfukani mara esh, tiva leswa mingeni na ni arethi. Ndi telela hi kombani vange leyi ka mukhomi ni ku gogo hayi le ku teni ka ave le tibananelaka makoxa hikwalaha namuntlha vo kovi oxa oxa a va pfuxa hi ntombi liya yo tonga yi nga tongi ntsena yi tongela nuna wa yena tije tlemu wa mina hi swona tichele time
1: nikhesa swinene hlayisekani
4: danku
1: Tava ni boxa.
5: Tava ni boxa.
1: Hi mina loyi ni nga tlhava kwala.
5: Woni va dzuza namuntlha ni fanele ni famba hi layini ya manyanyana ta ntsena. Ni sungula hi general la ka Ntshuxi. Ive ni koka ni ya vuyahala ka mapuve halayani. Hayi i mfana wa goxa ni fambi nyanyata. A ni nga rivali va dya nguva kulukumba la vona va hlangula swihlangi loko va ta ni va tiya. Woni godi mala bon'wana ni ta kuma xibudungwa. Vanhu va manyanyata ntsena ku sungula ku hlongora swihlayo ku nga ta nuwa tiko a ni ku bolo for na half na maafrika damanaru hinkwao a va tidziwa hi boti masanyana la ka majosi ka gondo ra ara 578 mazoni ya mina a yi liwe khutsu tija amen
1: boti masanyana ka swin'we swa mitswaka swi sungulerini seni ti no tlhava na
6: ava ni tlhava
1: ni tlhave ku tlhava sweswi
6: apapo
1: eka mamaka
6: Anda tsumanya la kandambi la kuna botu kanje makam nungo nge sangu poka ka pap. Eba dia kuinya la kam mavuza. Kuna botu mo fa matoti. Mangaru nge sangu ku bulumu kam tuzam kumba ka. Eba ni etele la munu manu wone randa sinen. Angan tina manu ti.
1: Ish.
6: Aha aga ra tabula hizito ina kama babani laya
1: mgodlo wa chopa
6: e bodi mgodlo wa chopa bodi masini aga brege so kupuka batuma baya kwaji ra jacket
1: yo
6: ah inkwabela baba futhi umanda hini kwa zakhone la nyame la mintonge la ka dingiso kwa papo
1: eka mama ka
6: Vada, vada, vada, vada.
1: Hey, hey, hey. Hey, we don't have...

0: tabe de la.
1: Man ma goda li kama puve driver terre terre aba puve. Kwana man maria waka blankulu li kam ningini si blok chula wana aba puve. Ni etsela esibara wa mina esibara Paulina Hlungwane la ka thomola. Ba pushiwa heko kwa ndala wangalaba la ka thomo. Mr. DJ.
0: Kese sinene kwa ndala wangalaba.
1: Thank you.
0: Hey, thank you baba. Ntabelela
2: ako poke botis tithi bishko la ka skunyane va jawo swa sirana sirari wari wa kore wa nani 14 he ko pokana bo December la ka mavala ni la ko pokana se tabelela kumbe la ka mapapila la va ku sa endlo ka skuna po zo mba kra la ye
0: ayeni ntabelela
3: mona kuna Bori ivona papa Hlungwane makhelani wa thavhele kambe ri vathava ku
0: ka nombelani.
3: Oh ka nombelani ha va pfuki papa Hlungwane. Ivi ri vuya ni kulana kuna General Patson Cross le aka mbathu pfukani na n'wini i ni na mhani ni ri ya mlaka mandlala. Ivi ni vuya ni ku kuna ivi hi yena ithini yini eyihambi te swi teyini loyi swilo swa nghala mani hodeleleni boy a pfuki swilo swa nghala laha ka ngove a va pfukiwa hi mhana anakanya hambi nceka wa hi njhani tona
0: a mi va twa ngi va ri nkumba wu twa va twa ku hisa loko va finikela nkumba
3: ve ri mbana vo tshikelela nceka wo tirha ku peluwu va kha vo haye haye a
0: mhaka ya kokwani bombo bya yona yona vo ntlhavelela
4: hambi swiritani va hi tlhakise ngopfu va loyi hi kha hi gangisiwa hi vurhongo nakarhi na n'wi vona n'wahun'wana u kumeka laha xitediyo a Giyani ntani ta vona n'waxirindza i kumeka xitediyo a Giyani ni hetelela hi mathosi kumeka xitediyo a Giyani i majaha majoni danku
0: kese swi nigeria mijondo lowo
4: va hi tlhakisa ngopfu hi vurhongo va tlhava hi khayima i nkomu
0: hello
5: ahe hakiririni vanhu va pfuxo
0: vadzudzeni
5: a ku pfuki mhani ndhawu la ku tsaka kwala ka Hlungwane mhani ya switi yena malaji i mhana vana dream ntsena pfukani u ya pfuka xibisco leswa ntukulu wa n'wapheni loyi n'wana kambe va khuvele nqambi leyikulu kwala ka Khohlwani pfukani ivi ni ya pfuxa masei wa thawula masei wa act i ndlovu kazi ku ale man'wambetirweni pfukani hi ka maseveka a ni miri vanande i na yeni ya hiba i nkomo i ntukulu wa hosi
0: kese swi nani ntukulu wa hosi hlayisekani
5: ahe
0: danku tavelela ku na munla
6: xa nkarhi sweswo i kona mfaromi aibini wa ka ncumu wa kusuka laha ka ntitani kasi ya vona kokwani wa gwevani vona va kumeka laha ka thomo la block 7 kasi va kona mhana anakanja lava yi nkata vhiki na xele kusuka laya ka 42 hinkwa ka vona va ri na kona komba hi tirha loko a kota yi tirha ntwa vulavu kesi yi na hlava ndlala
0: kesa mine boto xi rhandziwa
6: banku
0: no tlava
7: mbela wa mina lonkulu ku nga masiku ngwedli wa chopa bulumuku ivi ku na masenza ya ka mudhawula a maxele na burumuku makhelwani va taza ku nga papa Hlungwane ka nhombelana na vona laha va kuli biya sweswi vana burumuku bablomuxa yi gumbagumba ela swinavela mudhawula pisi swi va yi xavasana maxomelo wo saseku
0: mingiseromelo wu rhandze ku
7: bonge
0: thank you baba si ntlhavelela
8: laha ka n'wamankena ku na sivari wa mina ni n'wi rhandzaku swinene ebejali i ntukulu wa ka mukhoswana a va pfuki le ka maswanganyi ku na vakoka wa awelani i dumisani salvar cos i mhani maswanganyi lawa a va pfuki ema wa block 9 ku na vapapa rhumuti swa tika rixit malo a va pfuki malava hinkwa ku thava ni thava va pfuxa hi a swi lavi wena i bila khawunda mhlongo kwala ka ndhambi a muganga wa mbazima wa zumeri dange thava ni thava
0: azi ku funi
8: dange baba
0: dange baba no tava leswi. Tavile la.
9: Vula vula unge se nteka ya hari kurile na taleni.
0: Ayi, swa humele ku tshava. Swa humele ku va ni tavini ya la ya hari la ku harani papa, swi tekeni moya wa kahle.
9: Serious, a ni a ni na swi twa vanhu va ni ku ri na radio yo va yi ri kulenyana hi ku va na radio loko ke ku tlhavini ya ku ku swa nchusa nyana mara hambi swi
0: karhi. Swa humelela, ni vula ku swa humelela swi sungule hi n'wina.
9: Oh, ni kombela ku va tlhavanyana, ho ni tlhavanyana van'wana va khalenyana vula. Ku ni aka mapuve ku na sister Blackburn, sister akela mina ne. Na ta home 14 B ku na vomhana Xilombe na vasa, no vomhana Xilombe kela mina ne. Ni tsutsuma ni ya le a ku na a Risinga ku na vomhana Maroda, no vomhana Maroda Pfukani hinkwakwala va pfuxela radio ka radio. Bye bye ba xitango.
0: Kaso swi na radio ka radio. A jesa ra vamile mamkerile.
10: Chiko manji.
0: Kwana na kwa.
10: Munu kombela ku pusha malume. Mun ranga hela vanhu rhandzaka vanhu hloniphaka vanhu swekelaka vanhu hlantswelaka.
0: Yo.
10: I mhana emotion kusukela ka nkoma wa Goxana va pfuki. Va le ka nkoma wa Goxana ma sweswi va kwala. Loko va ku ixi malume ni tsaka njhani. Ivi ni ya le ka huma 14A. Ni ya pfuxa manana kani. Ni ta hetelela kwini? Ni ta hetelela ni kha ni ya le Jilongo leyi. Ni ya pfuxa ximomondiya. I kokwana the junior. A va pfuxa the choice of GSR FM choice supposelotwani mina ni Sancho City n'wana va. A ka hi le xavana block 23 mo ni fambe hi malume ni khensa swinene jika maji.
0: Kwara na kwara xi fambile. 1 minutes past the hour. 4 o'clock at the door. Three. No tlhava mina.
11: Ibi ni tisha ti maseriza la ka mdala makhenga. Ni ta hetisela hi mofa ya matosi la ka mavuza laya.
0: Ya.
11: Hinkwavo na kokwana mahansi ka mkhumi a hi khomaneni a nga yi vona.
0: A hi khomaneni hi nga vanhu ka. Thank you baba. Tabile la.
12: Afusa go kwa go bana aka thoma ni ba puke. Ni khupuka tsana ni khupuka la 14 a ni khu France na bona ni kuna puka nwana bot.
0: Yo.
12: Ni no buya ka ma sanga ni ku mani geri ma phevu ya puka na ma hatwa ni ka. Vanna rungwa la puxi mani e tsanga ni kuna kwa ka tsana ni mga ngwa ka mpe si tsau sekan bot ni ne.
0: Na go mhlaisa ka mamani.
12: So.
0: Thank you. Tabele da. Ai.
13: Hey, my Clemens.
0: Yebo my Tabi.
13: Ni kombela ku pusha sesvijana wa masilo a chamando. Ni pusha Queen of Limpopo ka Huma Ngombe Kral.
0: Ya.
13: Ni hetelela hi bot Alex Harare. Va pusha hi tabele ya kumbi ni kwala ka papili.
0: Kenza sinene my Tabi.
13: Thank you, my Clemmy.
0: Hey, tada. Hey, what's happening?
13: Kuna tatu France na kuna kwa laka home 14A. Ebe ni ya niya kukuna anu andabe zita kama swani. Nukukuna kukwani wa kwa gawe ni kama kosha. Ile kuteri kama wana mani. Kegula la baba tsotsi nyana ya kahle la baba la mutabogo e mani tsotsi ka la baba tola
0: dikesi.
13: Eso na tlaise ka.
0: Nna ngom tlaise ka zwine na ni mama.
13: Eso.
0: Na 106 hello.
14: Na bombe ma ku monta uri nenge. Ava pu. Ona amu simbo we aka bomba ka mbe jana ka basi pu ka mananga. Una ha dezi roja sitanya ze ipumba ka fota ku ita basi ni pu ka. Xa hi mhani Rose Hobyani ni kona kwala ka nkudzana molweni lowu tshwa magwinyeni n'wana a nga hlayiseka mfana wa mina
0: kese swine ni hlayisekani laha mureni ku longe ti ni tlhavile la
15: na khensa DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa kokwani Mahangi leyi aka mukhomi ni le ku teni kokwani hi ta dya khekhe ni pusha potlink ngoveni a vihehli nta hetisela hi masevegeli le aka maswanganyi va ka mathevula DJ Tlemi hambileswi mo ka mi nga ha twele ku foneni mi twelela le kule halayi ku nga na xiyani moya
0: a wu share
15: loko se mi ku ha wu share mi se matwana n'wana sesi va pfuxiwa hi mhana xihluke tinyiko maleka kwala ka ngove a jamela two i danki ka n'wana tata
0: khensa swinene hlayisekana
15: ahe
0: danko ti ni tlhavele la
16: tlhava
0: ku tlhava sweswi
16: a nkarhi lowo leha mara hamisatano hamuya va pfuxa
0: a hi va tekeni ma
16: ni pfuxa tatani xibutungu le kwele va tshamaku kona eka vapfuki ivi ni ta ni ka makoxa leyi va ni kohlwisa bala vuwana kumbe buti lava mara na vapfuxa hi lava va mibedo lavaya va lavaya
0: wanso boha
16: no tsendeka ku swi vula mara ni ta swi kota
0: hi lava le madawulo yinani
16: hi lava le madawulo ivi ni hetelela hi mbani makuvelelo vo duma kume nfixa groundini
0: khesa swinene na groundini hlayisekana
16: dank
0: danko five minutes before half past four ti no tlhavana
17: ndawini
0: ahe general
17: moi va teka
0: ahe va thatheni baba
17: ku na mani rose byani laha molweni ya va pfukaka nkuzani kuna mani mudawula ka RDP ya township va pfuki na vona straighteni xa hanye ka zala va pfuki na vona ni hetelela hi papa Alex Harare Maluleka a babangu ni ri mina ni general na wena a hi fambi ya cina we masinyana mina ni general ka ntshuxi bu a hansi ka nharhu hi ku ahe ba yona
0: bu ka nharhu leya emikhukhu ne ti no tlhavana
18: The king of Manjar, Jan Berit Swambwe, ni pusha man, ani ke mhlanga va poki, ni pusha botpit, tiva ta wena va poki, va xavisa mabamblahood, ni vuya ni hetelela hi man gate route, kwala ka ngove, kesiri boti, danke.
0: Kesa mina boti.
18: Danke, danke.
0: 106, hallo.
19: Kuyo ikawa.
0: Imina loy.
19: Uyipinde watu ima planje la yaba.
0: Yikusa kakurush.
19: Wo ini ba pambola.
0: Ya.
19: Bakoda tiba ta wena ku fika la a gantanani ka khani la. Beti ni ba ne tsomaleke ku fika a babango. Mapheto Daniel Mabunda ku fika a kandeleza. Ne avanisa ku ba pambola ku ba pambola. Ba mama, ni seketeli ya tolo na tolo. Ba laje na tsiba ta tsike tsike machale.
0: Na mi ngiyabonga mtakaba babe nosuku luhle.
19: Nawe ilanga liphathe kahle mtakaba.
0: Thank you baba. It's also gaming so remember we're going to 27 minutes past the hour 4 o'clock at the door. Ti no tlhabana.
19: Ni seke kona ka ndengeza a blog ina phezu zwe mabunda mahle.
0: Ni mtoko nanzika ngofu.
19: Ni babwazi.
0: Ai ba tikini baba.
19: Ni ba kusa ku kona ngwasichana elesimandi la ka mkhomo.
0: Yeah.
19: Ni buse kubandlela simakani chisa ba dakuli mashali la khama Facebook ya bodi kala shaka uson mangani yati kwenza ka gongongo
0: kuba
19: phezu ndane le mabondo la kandenge zama wa simkhisi
0: khesa swina ndaka ndenge za xikhulu
19: ni hlayiseka blog a
0: eh thank you baba
19: bani ba mi
0: ti no tlhavela
20: mo fama thusi ka mavuzo a vapfuki buti foster sithole ka ndindana va vapfuki ndi hetela thandi beti mlamo le ka mlamoni a pusha elc milan kwala ka moko xivini wa moya kwala joni
0: kesa swinene elc milan
20: danku
0: e modiwa wa van'wani loyi ti no tlhava leswi
21: kombela ku vadzudza vanhu lava
0: a hi vadzudzeni vanhu lava
21: a ta suka na le a ka miningeniki a block 3 va kona papa tileka sa baba makahlele a vapfuki ngena la ka makosa la va kona kokwa migavini na vona a vapfuki
0: ya
1: Pusha dumaleke kakakala. Pusha manaria blankul blue tum. Ni pusha no amasil. Ba pusha manlis majoka mningi sa blue three inko.
0: Kesa shuna sa sekala kamlang nasa blue three.
1: Thank you.
0: Thank you. Ti no tava des.
2: Savan tava.
0: Tava ku tava na.
2: La kamba lukuna the general person kosa awa pukrishini watu ilto nengena la shula nukuna rikakaru baba na marangaro na wana awa pukrishini nta etira la iswara kukwan makapuri kula kashkukwane na wana awa pukrishini watu ilto vandrawa awa pushwa ya masanyane daniel mashawa kula kashkukwana mkangenu wa mzinglane ayetira ni mashaku.
0: Que eso es una enxacaramín.
2: Tango. Mani gawa lang pa kamalulek, wala blog chain, hindi ka spunya ano lawa. Nata ito ni mani burisa, laka mapain, aka magizwan yin, hawa puki. Ikwa hawa po siya ay aliksarar malulek, meriko ala babango.
0: Kesa siya nila babango ba kung wan?
2: Dango mo siya ano.
0: Dango. Mwai tarela kwa nungu tatarela la?
22: Kasa kutateleri uo. Nipusha sisi ela mafumu waka dinga. Waka wakumeka leka mbatuli. Aba puke wa gingirika leo wanga kona. Ebe nipusha malizi majoko leka mninginisi block 3. Ebe nipusha manke ila leka mapayendi. Wanlawe kwa wapusho ya makelo wa maini. Kwa laka mchepisi kwa la shai sekandi jitlin.
0: Kaza sna sa sekan manjajan.
22: Danku.
0: Danku. Am sarata ke mek sarata ba mandar bielalan. Kaza sna ka ngun ngun ka kuten ka gosha shan sekan ngun ngun ka mek shos sekan ramtan ba mandar bielalan nan burusham. Se so mare. Ah shem dan komela. Mano notsen ba gumetan gere ke. Midan komela sna ko ba ku in istano ni snoti se ku tana ngof lokun jamsa ba boda. Su yendla ku bana ba foina. Ka sale nkarhi wa ku tala ivi va sungula ku pfuxa so swi dlina swi dlayanyana flu ya hina nongonoko mi ta ni khomela swinene ka ske amiserita ri mixer ni pfumeleni hina xavisanyana katsongo rhandza ka swaswo nongoyo tanga nsimu i kona mapela the boss sa ku nhlengane khaima leti u ti kotaka ni vulaku loko ku ri ku u tshama na n'wana wa vanhu u na 20,000 yisa yona loko ku ri ku tshama na n'wana wa vanhu u va na 5,000 heleketa yo u ta va byela ku ele muteni ku leyi hi leyi ni nga khoma yena sweswi ni ndzayele mavhengeleni na xavisa la
23: Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo jesifuo swatuhumu, tihubu, timbuti, tinyimfu, tihonchi na swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, siyakula, pupu, eagle rock na dreamhook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa lucen hi 135 va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo tlhela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va ku khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patrua super quick kusuhana armarovela andhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Kajaria Agro Latuma Hardware gina malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena, naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa. Laduma Hardware yi pfula xitolo lexintshwa elukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media.
3: Vula
23: Vula kamehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services. Joyina namuntlha i ku tsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2500 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wu pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena wu kume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Nkwakwayila, Salema, Thepenjaka, Tsanini, Makakabaci na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo emceketa section na le Sikosese Wholesale endlaka Magezi Hardware na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex First Floor kusuhana le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule ra vurintshwa eka Mukhwati next to Usave eBolobedu na le Elim opposite NTK. EJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 Freedom Drive kusuhana le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Maneme Long Primary School. Se kumeka na le Alexandra e number 4716 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Armarobela Funeral Services. Loko hi ku halahla halahla, loko hi ku hi ku nyika mali hi ku nyika mali, naswona switututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings. Wixokoxoko 074-751-4932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala. Ari Marovela Funeral Services, take the chance.
0: Mapele the boss Nhlengani. Abshi.

Mix ra mehers mo suka kama pele the boss arse mo record twenty ra swaku nhlengane e va ri nhlengane kha yema leto tikotaka hiku vanga ze va tekela vani vonaka leswi aka risimu leri a swi vuriwi hi vatswari swi vuriwa hi nhonyani loyi a nga n'wi byelaku hello beautiful va leti va ku ni dlayisa evutlhoma mahlo vutlhoma mahlo bya mehe byi nga ni vekela hambi swi ri tana mikiseri swi vekela kha makume munambere timinete yi bela wara liya ya munhu kasi ka ni pfumeleli mikiseri me hi tsumela xikan'we ka lava nga kori va nga tirhisa xiyenge xa mbulo xa Facebook va hoxa xandla ni le ka mexi wa siku ra mhla kasi ke tani hi torovela mikiseri hi tshungula kahle ka lava nga fika va react-a kunene laya ka Facebook kasi ke va kori van'wani va tirhise care van'wani va tirhise love ivi van'wani va tirhisa lexiya xa shop ni vula rikhudzu leriya kasi ke a hi tsumingisa ri la ku tala va nga kona la i Clement RCM tsonga swag va ku ri xichavalala la mani makhumela vaduma smart lexo tonga masindi madzivandi ri amukelani ayama hlungwani ni kha swi ta ni amukelani ayama hlungwani kona mandangu ni vonakana kamela i kokwani wa ntoto va kona sadam sadam va kona wise man socha tlangelani mugwera va kona raja munhu wo xaxa va kona ni khesa swi na yena hemitirikulori ni ba mandla ni vuyelela xixemu kasi ke kona mani ku vonakana kamela tanibedi maluleke charles urangana ngwana mana bumbore stinyiki ni va vone tshiki dzakaniwara mani nivonile ni vona na mani la Walter Masekane ni khesa swinene le ka wena nje un'wana kona kana kambela imani la i wisa nje makamu eric tarimbeni ni mbo ri kahlero ni minyokolaka ni nala amukela xinangani mbonile timbi maluleke timbi ni mbonile na n'wina ni vona ri kahlela jesephine hlongwane ni vona ri kahle mpepu gracious mashudulu ka machidzi ni mbona mkati ku mathivelala u ti ari na mbona na n'wina masi ya n'wana bazanga mutukulaka thembisala ni vona ri kahle tsikari filomana tipo one defini ra muhada kha rivili makananise faith hope mabaza ni vona ri kahle vo rasta makumera cancer ndlori belankulu ni mbonile na n'wina vachadi vambirhi ni vona ri kahle swoboha ni vona ri kahle na mani la bazanga n'wana maniphosa ni khesa swinene ni vona ri mama cancelara singa viola elsimilana ka makoxala ibima swanganyika swanganyi sldd mahlangu ekusukela ka makoxalani khe swinene le ka n'wina xi tilivers ni mbonile clifford ramada ni mbonile na n'wina ra mathuba ni mbonile na n'wina ni vona kahle na agnes ndukwani ni nga ku ni vona na manin'wana ithavele ya kumbela mapapila la thembi maluleke ni mbonile aflay chikudo ni mbonile na n'wina ni vona tiyiwa ka rhangani ni khese swinene ano ndivisa la ka muswani laya ni vona na roni manganyela ka bokisi solimongwe xithwayimbi dennis hlongwana sifasonke la ticara pondo mani ya ra mathebula laki mhlongo ni vona tisela lava marikhotso sizeka richard rikhotso kenneth khambari linda maluleke rikhotso tinyiko tg mabaza ni vona mala e dumi for the babies and cancer then dumi for the babies and bona man gate and bona mabele kurumela trust sha buni mama ni bona ngwana shikashire ndleleni and mbonina ngwana engeta baloi na bona maringa ka dzingidzingi ndovuka queen of Limpopo like likingo be kusukana bayehlelana ngaku hleketo mhlongo ni bona ngwana mlungu timala ka mhlavhele mla and bona na manungwana ngakona la Thomas Mdungwazi bambo so le ringani and bona ngwana Clifford Mkhabela ni bonile ni cancer then Clifford Mkhabela Rudzan welcome ni mrudi na mbona na n'wina mfanele wa goxa ni mbonile hlekani mariya makamu na n'wina khesa swinene kasi ke a tsumi la ku tala va nga tsala kunene laha ka WhatsApp la la ka Facebook laha ka comment section a hi sunguli vo sungula namuhla eka mexi wa siku namuhla yilava basana n'wana mphosa va ku tsi radio yi on and yi hot la ka ngove my best DJ tlemile wa DJ mavulavala tlhava ni tlhava tsi khesa swinene xem and va mandla ni vuyelela kasi ke kona va ni ku tlhavakana kambela i Clement RCM tsonga swege va ku rixile hi DJ ni kombela ku pfuxa vana va rindzela khale ni n'wana mina ma va sala pulukwani laha thadibedi maluleke na kamina mulala na smart lexo tonga rikhotso kusukana ka sikhwinyana lava pfuxa kahle Clement RCM khosala ka siyandani la ekona mani ku tlhava kana kambela mani makumela vaduma va ku rixile Clement kombela ku pfuxa vana va rindzela ka ro ni munyuku laka ndzindzana la siya inosi xibakuza sadoma na matimba maxele laka xikukwani la gratis ipofedersa aka kokwani maangila ka mikhomila a nga yi voni lava na ndzela magaveni kusukana ka makoxa laha va pfuxa kahle mani makhumele va pfuxa kahle nonavelo ro kahle mani makhumele vutimi kusukala giana section f ni khe swinene kusukala giana section f va kona mani ku tlhavakana kambela i kwena liyakhaxani va ku rixile tleme ro dijani kombela ku pfuxa vana va rendzela ka sesikesandi lo rivela nkulu ka mapayeni na sisines kusukala ka nkulu laha ka dzingidzingi la sisines kuna lava na mana kennedy laha ka siyandani lava pfuxa kahle lo riyakhaxani lamuhla kon'we ni khesa swinene xem aba kona mani ku tlhavakana kambela i judgment mama xichavalala la va ku rixile DJ tlemi ni kombela ku pfuxa Clement RCM tsonga swa kusukana ka siyandani la ya tuva rona khoxela Bakersdorp la na kusani richard la 14c ni va pfuxa kahle judgment mama xichavalala la ri singa view la fanele ku ri sima Thomas va kona na vona va ku rixile tlemi ra DJ ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzela ka mani mukhumela vudima kusukana giana section f kisadi lori belankulu la ka mapayeni la thadibet maluleke la kamina mulala va pfuxa kahle fanele ku ri sima Thomas kusukana ka muswani la kasike basa n'wana wani phosa va ku tsi tlhava ni tlhava mavulavula ni kombela ku pfuxa vanhu vanhu a ri la boti ro ni munyuku la ka ninani la kusani richard la 14c la na boti Thomas Jara Mhlenga wela ka xikhumba xa dzovo la va ku ni kombela ku tlhelmelo gratis pofedersa dog yena ka vana va rendzelaka no hlanhla mavundza la ka sikhwinyana la ndzela magaveni la ka makoxa la kokwani mahangi la ka mukhomi la va ku a hi khomene ni nga va ri ka wini khosa kusukela nhlaniki la va pfuxwa kahle no navelo ro kahle basa ri n'wanawani phosa kusukela la ka ngove mugangeni ondona efrai makamu ni khesa swinene va kona kenneth khambari va ku rixile DJ tleme ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa kokwani makapula la ka xikokwani la Walter Mkhwati Walter Ndhambi la xivulani layana tshikani fanemala ka nkurhu ra zamani a pfuxa kahle kenneth khambari kusukela ka mbatho la ni khesa swinene
vanhu va kona tshikani fulomana ka nkura zamana va ku ri xele dijetleme a ni kombela ku pfuxa Thomas Mdungwani swivambula ka miswana la dines hlungwana swi va sonke mama cancelar singa viola va pfuxa kahle tshikani fulomana ka nkura zamana khomisana mikhonomi kusuka ra ka nhlane ka kigela nguvo va ku ri xele ni kombela ku pfuxa the general ka ntshuxi mani elsa wankuna laa ka nhlaneki laha emugangeni wa ka mpenyisi ni ta hetelela hi timbi mani leke ra ka nhlaneki laha i nga suki tshamisa sweswo khomisana mikhonomi mina na ta sweswi ka sike va kona laha ka nina laya va erod ni munyuku lava va ku a ri xele dijetleme ni kombela ku pfuxa vanhu lava rendzelaka ni kombela ku pfuxa wisa Richard Matela tlhotlhoko laya ni pfuxa na mani makhumele lavo duma kusuka ra kuyana section f mbasa ni n'wana vanhu phosa la ka nkove lava va pfuxwa kahle hi rod ni munyuku la ka ninani mavulavalo radio yi twala kahle ku antswa ngopfu la ka nina ra vhumayileni khesunene vaka ni vana i soza isaya va ku va xume dijetleme ni kombela ku pfuxa vanhu lava rendzelaka ni kombela ku pfuxa papa alex sahara ri maluleke la babangu la hlekani maria makhamula ka papazela la chadibet maluleke la ka mlamula lava pfuxa kahle isaya nkuna ni ri la xandi makaya ku ri laka dzingedzinge nkomu muhaxi va kona mani la xikaya xa le ndleleni va ku tsi ni tlhavile mina radio yi on eka nongonoko morning bads eka jsr fm a ni kombela ku pfuxa ri vanhu va rendzelaka hetlembe ro dya ni pfuxa li kensan lori bela nkulu la ka mapayeni lama ma xilombe mavasa la 14b la na mana bumba ri tinyiku la 14a lava pfuxa kahle xikaya xa le ndleleni ni ri laka mahlathi ni khe swinake kusukaraka mahlathi la kahle ka ku ri mani la yi tinyiku tg mavasa va ku ri xile muhaxi swin'we ni ri kwala ni ri kwala ka malamulele eka xitlhelani ni mingisela kahle ni ri mitirhikulori hi swin'we ku fikela awara liya ya ntsevu ni khensa swinene vava va mandla ni vuyelela ka sikeko ri mani ku tlhavaka na kambela i matimba arls maxele va ku ri xile na vaxumi dijetleme ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa bejana makisiwani maxele kusuka laha ka mapfuvela kenny mbetse wa xigubu na bolo kusuka la ka xikukwana la mani sofi vuxaka bya tola laha 14 laya va pfuxa kahle hi matimba maxele la ka xikukwana mugangeni wa ka xibenani i nkomu dj ni khensile xa va kona tiyiselani lava marikhotso va ku ri morning sam avulavala a ni kombela ku pfuxa ankele gan baloki lava hehle laha vanhu va rihanyi la ka nkuri ka tovula na fm nyengelani la ke mihloko laha waterfall mitirhende ntirho from tiyiselani lava marikhotso kusuka la nyaga ka xoko ka skebe maswanganyana ka maswanganyi va ku ri xile dijetlemeni a ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka ni kombela ku pfuxa xifirijani matundu ngoveni laha ka maswanganyi laha mani geli mathevula la ka maswanganyi laha na mani mariya maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala va pfuxa kahle ebi maswanganyi kusukala ka maswanganyi laha philly jones machaya va ku fm sky village vantalipopo province ni kombela ku rungula kokwana makapula vhera machaya na maxonelo machaya hi teka nhlantswe ku va ku ri va ku ri xile dijetlemeni ni kombela ku pfuxa mani advice la ka n'wakhuwani la kenneth khambani la ka mbatso la mafesi mlamta la b9 la a pfuxa kahle hitsakani rose machine kusukala ka mapayeni laha dennis hlungwana swi fa sonke va ku ri xile muhaxi kombela ku pfuxa kenneth khambani la ka mbatso la eric tarimena bulwini calvin makananisa chimbufe va pfuxa kahle hi dennis hlungwana kusuka la a swi fa sonke hanu wa ndhavisi ta muchava kona va ku ri xile dijetlemeni kombela ku pfuxa brenda mremi la ka rivala la rhandzaka thomas maluleke la ka mavuza la na mani xitoki la ka mnamuna la va pfuxa kahle hanu wa ndhavisi ta the original kusuka la ka miswana la u ku ri na engeta baloyi va ku swin'we ni ri kwala a giana section f ni khe swinene kusuka la giana section f la i mani un'wana nga kona ni n'wi tlhavaka na kambela e khezad lori bela nkulu va ku ri xile dijetlemeni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka folo ku arisima thomas kusuka la ka miswana la tisana lava marikhotso kusuka laha nyagelani ka xihoko la na fm nyagelani i la ke mihlongo lava pfuxa kahle dluri bilankulu kusuka la ka mapayeni danki bra mina ni khensa swinene vuka sike kona vanhu tlhavaka na kambela milungu ntima la ka mihlava vhele mila va ku ri xile tlemi tlhava ni tlhava tsi ni kombela ku pfuxa ra thavhele ya kumbe kusuka la ka mapapila laha na buti colin xuma la ka mudabula la leyi ni ngona mani mavasa kusuka la plk la va pfuxa kahle milungu ntima leri la ka mihlava vhele muka sike ngunyule robin zapanga va ku ri xile dj tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzela ku sisiwani timanyana kwala ka sikhunyana la mani xigombe divadiva kwala ka mahlathi la na mani khoni mathevula kwala ka khakhala va pfuxa kahle hi zapanga kwala xawela block 23 ni khensa swinene zapanga kusuka la xawela block 23 kona vanhu ku tlhavaka na kambela timbi maluleke va good morning dj tlemi ni kombela ku pfuxa sesi elisa n'wankuna la ka nhlaniki la khomisana mikhurumbe la ka nhlaniki la khegela nguvu ni ta hetelela hi kokwani khosa kwala mugangeni wa ka mpenyisi kwala ka nhlaniki la va pfuxa kahle timbi maluleke ni ri kwala ka nhlaniki kaya ni khensa swinene kusuka la ka nhlaniki kaya lava kona mani ari basile va ku ri xile dj tlemi ni kombela ku pfuxa mani makhumela vadumi kusuka ra gana section f mani makhumela nga dabo tirixi la ka ndhambi la na mani advice la ka n'wakhuwani lava pfuxa kahle mani ari basile ri sima na hlulani kokwani wa ku vona khala la ka mapfuvela ni khensa swinene kokwani wa ku vona khala a khona mani ku tlhavaka na kambela itly ford mukhavelo va ku xin'we ni ri kwala ka thoma ni khe swinene mukhavelo la ka thoma ra hlanhla walter maluleke masikari va kona va ku nikwa na wena ni ri la ka bode b eminjhani va kona mani ngonin'wana ka la kambela mani i laki mihlongo lava va ku morning dj tlemilo wa matimba ni kombela ku pfuxa papa hlawuleko isizeka richard rikhotso la robert ka xihoko elsimelani la ka makoxa la na gian baloyi lava hetlhe lava pfuxa kahle fm ya nyagelani i laki mihlongo ni khe swinene vava tanibet maluleke va kona va ku ahe dj ni kombela ku pfuxa xikaya xa endleleni la ka mahlathi la elsimelani la ka makoxa la na kensani xivambu la ka mulamula lava pfuxa kahle itanibet maluleke kusuka kwala ka mulamula va kona kona makapulela ka xikukwana lava ku dj tlemi ni famba na wena ni kombela ku pfuxa mulungu ntima la ka mihlava vhele mila kwena liya khaxana la mihlakongo laha na fanele magoda la ka mukhomi lava pfuxa kahle kokwana makapula ni ri la ka xikukwana la pepe gracious machudi va kona na vanhu va good morning tlemi tsi ni kombela ku va pfuxa brahmina ni kombela ku pfuxa masimza la ka mudyabu la machele malume vuxokoxoko swiweya la sukumekari la na malume bakani ya alex harare ni kombela ku tlhemela ku ya bibedeka kona mahangi i hanga yi vone lava ni le ka ndzalama gaveni
kama koxa la nta na etela le nkwamla botla ke xura regule kwa namotla aba pfuxo ka tlhelo na bilero ka hle hi mashudu gracious mpepu exkola river plants la nkhesa ni bakona mala i eric tarmbe ni bakurisile ma chini kwamla kucha bana bana zara kanel spray chavan exuka la kash gaman la nel la ki chavana la ka nobela la tani bitu moduleke la kamla mula la aba pfuxo ka hle eric tarmbe exuka la buluini la nka yo tmana tele tinga salaming sora me baku menjani tlemelo DJ marma kubele grace la baku menjani rc le nkwamla kucha manare basile na hlulana ka bapuvela ti sala mari khotso ela nyagalana ka shokola na manimari ya ri khotso na ka magebala vanhu kwa vapfuxo kahle hi manin'wa zita mani va khuvele kwala gandanani ka khani manines nkuna la ka dzingidzingi va khona va ku vaxume tijetlemi ni kombela ku pfuxa vanhu va rindzela ku glory ya khaxani i kwene ri ya khaxani laha mihlakongo laya na kokwana swo bola ka makoxa laha mo fire la ka mavuza la ni kombe tlhelo va ri ku epibedhe ya kokwana mahange la ka mikhomi laha ndzala magaveni la ka makoxa la na no nhlanhla mavundza la ka sikunyana laha rendi mathevula la ka gawuku lahahani wa ku rhandza ahani va ku rhandza boyboy va xirhandza xemani wa xona xipapfu xo kahle nona veriwa kahle hi manesi kona la ka dzingidzingi mavulavalo i nkomu tsi ni khensile xem ni ba mandla ni vuyale la ka sikuya khona mani ku tlhava kana kambela i mani lava ri nga va vonaka la i mani josephine nhlongwani va ku morning tlemeri wa dijeni kombela ku pfuxa vanhu lava rhandzelaka ni kombela ku pfuxa no ndavesita la ka muswana ya sizeka richard ri khotsola 70 lani la ka xihoka robeni na solimongwe xichwayimbi la ka xihoka robeni lani kombe ku tlhelo va ri ku hebibedheka vanhu lava rhandzelaka vutlhari gaveni kusukana ka makoxa la no nhlanhla mavundla la ka sikhunyana la wini khosa ra ka nhlanikela na kokwana mahangi la ka mikhomi lava pfuxa kahle nona va riwa kahle mani josephine la ka hlongwani la ka xihosana ka swinene mani josephine hlongwani la ka xihosana la kwanaka kona la i Oscar Boka vuphapi va ku rixile muhaxi ni kombela ku pfuxa wiliki maswanganye la gumbani laha denis makense la gumbani la na robi mngameli siya na yena a ri la gumbani laya va pfuxiwa kahle hi boka a ri la ka zz2 ni khe swinene hi Oscar Boka la ka zz2 ka sike swo boha va ku swin'wana ni ri kula ka makoxa kokwani swo boha khatsa va kona mana colin shuma va ku morning brafana ikana kona 36 ni kombela ku pfuxa mlongo ntima la ka mihlava vhelemu la mkhaya leyi ni kona mini mavasa la PRK la boti judas rigede la kambato la pfuxa kahle hi colin shuma ni ri kula ka mudyabra salana pelingendi a hi tirheni brafana ak va ka sike va kona mana vabumba lesitinyiko va ku rixile tlemi ra dijani kombela ku pfuxa vanhu va landzela ka ri kombela ku pfuxa brenda marimi la ka ri vala la sister vele ya kumela ka mapapila la na sister ndibeti maluleke la ka mlamula la ni kombe tlhelo bibedhe ka ndzima egaveni la ka makoxa laha kokwani mahange la ka mikhomi la no nhlahla mavundla la ka sikunyana la wini khosa la ka nhlanikela va pfuxa kahle no navela ro kahle mana bumba lesitinyingo kusukana ka homa 14b va kona mani la agnes ndukwani va kume njhani na vaxumi a ni kombela ku pfuxa okay alright va ku minjhani ni kombela ku pfuxa maniwa zita laha tif laha kokwana wa mikhenso ka maphuve na manume xibudungwa laha ka bongwani kombe tlhelo va ri ku bibedheka kokwani mahange la ka mikhomi laha ndzala magaveni la ka makoxa laha na hinkwavo lava tlangisaka rora ku velekiwa a pfuxa kahle no navela ro kahle hi mamarito na mponisi agnes ndokwani mina ni khe swinene la bina la va ku ri mani lani ni ku tlhava kana kambela mani eflora mavundla lava ku ri xile dj tlemi tlhava ni tlhava tsi ni kombela ku pfuxa vanharu ntsena ni kombela ku pfuxa wa mbilu na moya ku nga papa makapule laha ka xikokwani laya na malume wa mina the general patron kuza ka xita xikambati nta hi telela hi bot isaya soza nkuna laya ka dzingidzingi lani kombe tlhelo va ri ku bibedheka kokwani mahange la ka mikhomi laha wini khosa la ka nhlanikela nta hi telela vutlhari gaveni kusuka la ka makoxa rana hinkwavo va tlangasiku rara ku velekiwa va pfuxa kahle no navela ro kahle hi mani mavasa makapule ni ri kwala ka xikokwani dangi tlhava ni tlhava tsi ni khensa swinene xem va kona mani ku tlhava kana ka vulaa i thomas mdingwana swivambo va ku ri xile mavulavalo ni kombela ku pfuxa tsikani fulomana ka nkura zamani eric tanbeni laha bulwini la na mafesi mlambya laha b9 laha va pfuxa kahle hi thomas mdingwana swivambo kusukana ka muswana lava hetiva ku byi ri boka sike va kona mani la maluleka renze va ku ahedije tlemi hi swin'we ni ri kwala ka nkuri ka tomu i mahlazi wa nhlaniki ni khe swinene mahlazi wa nhlaniki sike va mama khensela ri singa viewla va kombake loko fambele swin'we dije tlemi va ku swin'we ni ri kwala ri singa view botiza inkomu botiza i love you hira baby ivinyi va n'hweti xemo ni khensa swinene mama khensela ri singa viewla va ka sike va kona mani n'wi tlhava kana kambela i brenda mrimi lava va ku ri xiyele mahaxi ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa mana bumba lesitinyiko la 14b ha no ndzibisa michavi laha ka muswana laya na mani makamu laha ka ngove la ni kombe tlhelo ni ri ku bibedhe aka kokwana mahange laha ka mikhomi va pfuxa kahle no navela ku kahle brenda mrimi ni ri la ka rivala ni khe swinene la ka rivala la tiyiwa ka rhangani va kona va ku na wena ni ri la botsoleni khe se swinene kusuka la botsoleni la
Manangwanangwana ke tlangana ungthaba kana kabela e mana nsuku na simbile bokuri xile machine kombela ku pfisha smart lexo tongana ka skunyala e mana ma hurila sports ka sports center ka mapuvela na kokwani wa mikhenso na ka mapuvela and kombela ke tlhuri ke birthday aka kokwani mahangi e la ka mkhomela ne ka no hlahla mabunda ka skunyala ndzala magabeni la ka makoshala e na wini khosa kusuka la ka hlaneke la vapfisha ka hlanona vabelo ka hle e mana e kokwani wa khensiwe e mana nsuku na simbile na nkateko kusuka la ka mapuve ali pompo e ka ske hope e faith mabasalo i bakuri xile tlemro jeni kombela ku pfisha bana bana ndzala ka tembo tembo skotela la binai la hope mabunda la binai la and a man can abafuki abafushwa kahle hi mana hi manu mana hope ekwala a binai ke sinene mana hope la binai la vakona mana tlhabakana kam e peters matons vako swingwe dj tlemi ndiri kwala ka tomon ke sinene kusukana ka tomala xipitili vas vako vako swingwe ndiri la ka mabalanda dj mina nkomela ku pusha mana vandzela ka rofas barula la ka mabalanda na masilo ndlovu le mgodwa chopa la ka mabalanda ya netelela hela vaya vo swidyankari sweswo abuja kahle hi livas xiviti ni ri kwala ka mavalani nkomu muhaxi ni khensa swinene ri ba mandla ni vuyelela ka skefe kona mana i frank manganyi va kumbe njhani dj tlemeni kombela ku pfuxa ka la xaka dawulo manganyi la ka gongongo la roni manganyi la ka bukesi la na masilo ndlovu la ka mavalani va pfuxa kahle i frank manganyi ni ri la ka mavalani danki sori mangwa xitaimbi va kona na vona va kurixile mavulavha no brian a ku pfuke roni manganyi la ka bukesi la kona ma ka pfuleka xikukwani mana ma khomela vudomi kusala kiana section f va pfuxa kahle sori mangwa ntikulo ka xitwayimbi ni ri kwala gauteng a kaya hi le ka xihoka robeni ni khensile va kona vachada vambili va ku swin'we ni ri kwala mbilu xitidawulo mana Kennedy va kona va ku a hey DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka maxome wa ntokoto bulumuxa lava landzelaka n'wana madala ni bulumuxa ya le Peters Mathons longwana John Mathons laka ka thomolaya kwala tlhelo ka mina va kona se baloyi pfukani ka ta mina va mi lava ma grade 12 sham na mama Kensi n'wa hulela kusuka laha ri singa viola kambe tlhelo vonaka bibedhei ka kona mahangi ka mkhomi a hi khomaneni nga vanhu va ku na mnele bibedhei na le ka mavunda ndzalama kusuka laka sikhwinyani la na le ka wini khosa laha ka nhlaniki lava pfuxa ka tinona va ri kahle mantsongwando na brawen laka siyandani lava nga ta se baloyi va physical science kwala high school dango manumu tshavakana kambela i hleketo mhlongo va ku vaxumi ni tlemela wa tijeni kombela ku pfuxa vana va rendzela kombela ku pfuxa kuwani rila emarima la vuhehli la papa moses maginyani la 14 bila na manumero jazz mhlongo la vuhehli la pfuxa kahle hi hleketo kwala ka homa 14 bain ke swinene la 14 bila mahlangana ku hleka va kona na vanhu va kurixile tlemela wa tijeni kombela ku pfuxa manroso byanla ka nkuzana moleni kungolongehano ndhavisitado original kusukela ka miswani leyi na mansara chakira ka mnengelise block 3 kombe tlhelo ruke bibedhe eka no hlahla mabunda kusukela ka sikhunyana la wini khosa ra ka hlaneki la baby girl ndzala magabeni la ka makoxa lava pfuxa kahle no nobelero kahle hi mahlangamani mahlangana ku hleka kusuka la ka xitarata xa marula drive ni khe swinene la ka marula drive la kokwani wa ntoto wa kona na vona a va kurixile dj tlemi ni kombela ku pfuxa vana vanandzelaka ni kombela ku pfuxa manlunga ri tembi volosaka la ka mapuvela mani mahorile kokwani wa dion na ku hlula la ka mapuvela na mani mahori ahansi ka sports center vanhu lava va pfuxa kahle mani nobelela kokwani wa ntoto kwala ka mapuvela lipompo danki mahaxi wa mina ka sike kona mana masengwana bodo wa mutuku va ku swin'wana ri kona tembisaka baba ni khe se swinene ni va mandla ni vuyelela ka sike mani ngwanaka tlhavala amukela xinangani va kurixile dj tlemi mavulavula tlhava ni tlhava tsi ni kombela ku pfuxa leswi ya cawukela ka mphakati laha macheke khensani la ka mlamula laha a jumpa road laha thani bedi maluleke la ka mlamula a pfuxa kahle hi amukela xinangani ni ri kwala gadlanani ka mavambeni khensani rodzana weri kamne melodi va kona ra vona va kurixile hi swin'we ni ri kwala thengwe phalama ni kombela ku pfuxa fr jones machaya rodzana weri kamne melodi na vo maxiami ya vatshidzana endlo ni vonga manda t mpd hlonis ndzalisi va ku swin'we ni ta kombela ni pfuxela vana va rendzelaka makhala kwala ka home of block 14a na inos katapila la 14b ni ta hetelela hi maphiri kwala 14a a pfuxa kahle hi ndzala mara respect kwala Gauteng danko ka sike le ngomeni va kombiseri ku famba swin'we vhele lava hehlela va kona mani ku tlhavaka na kambela ecalvin makananise va ku swin'we ni ri la gembulana ni kombela ku pfuxa kokwana wa ntoto tshikani filomana ka nkuna zamana chilizi ma makhenso laha malonga laya kasi carlos bev va kona va ku na n'wina mahaxi ni ri kwala ka jim galalomi njhani mara vhelela ka jim galalomi la trust xa vuni mama va ku rixiele tijeni ni kombela ku pfuxa vanhu va ndzaka mani geti kusuka laha ka ngovela abet ngove kusuka laha ka rivala la ni ta hetelela hi moses rikhoto kusuka laha vuhehlela ni kombela ku tlhela vuke bibedhe ka muchavele ri chavalala a pfuxa kahle hi vunene kusuka laha ka ngovela ni khe swinene vunene kusuka laha ka ngovela kona mani no tsatsalela vambirinyana la va kona mani la ni n'wi tlhavaka na kambela i ahlekani mari ya makhamba ku dj tlemi ni kombela ku xera mani burisa la ka mapayeni laha mani kheyi la ka mapayeni na manjajani laha ka michipisi lava pfuxa kahle hi mani nhlekani wa manyunyu ni ri kwala zone 4 ka papazela ka skelizi nkuna va ku swin'we ni ri kwala ka xikokwani khe swinene la ka xikokwani la mani n'wi tlhavaka na kambela i n'wa swa mumu mikhotsuri va ku dj tlemi ni kombela ku pfuxa papa mina kokwani swa mumu laha blank vater laya va pfuxa kahle hi n'wa swa mumu ni ri kwala ka gawula
vulavula SLD di mahlangu va ku swin'wana ri kwala ka makoxana khe swina ku sukela ka makoxana mangeti va ku ri xile DJ Tlemeni ni kombela ku pfuxa vana va rindzelaka ni kombela ku pfuxa vunene chavalala la ka ngovela ni pfuxa na khanyisa musiyala ka ngovela ni ta hetelela hi obet ngoveni kusukela kha ri valala ni kombela ku bibedhe ka muchaveleri chavalala la ka ngovela va pfuxa kahle hi mangeti ni ri la ka ngovela khe swinene mangeti sadam sadam va ku ni na wena ni ri kwala pulukwana no bodi ni khesile linda maluleke ri khotsa va ku xile my lovely DJ my top DJ ni kombela ku pfuxa my lovely sister kokwana wa ku hlula mani maximbyela giana section A na sikonsam mani makhumela ka tabodiri chila ka ndambela sisi lori malulekela ka khakhala vuxa kahle mamhlori linda ku malulekela ruben ka xihoko inkomo khazini khe swinene va mandla khazi ka sikewa ku ri mala isizeka richadi rikotsa va ni sendela link ya ko va ku ni kuma kahle hi www.gsrfm.co.za kha sike mani nga khona mana i wasman swach va ku swin'we ni ri la ka xikona pfala na wama defini ramuwadi va ku swin'we ni ri kwala ili mampheni ni khensa swinene.

0: am sortar mi xer ni baman tarbiya de lan karan kan sai ko ngoga to shanta ko tirsa shi ngasan buru sha Facebook ska so swina na wena loko yiko ti bela ten beri bile onzela wa rally ya yantlan swi tkomba kahle ku mina na wena vhera tsumela xikamwe le kana banga ko banga tirsa shi ngasan buru sha WhatsApp he ku kanisa kunene bo sungula sungula ba kona hila
1: ko rula DJ Tleni tsavantlava nkombela ku va pfusha vanharu ni pfusha system bi Grace Voice ka kwala ka mapuve fuka ka bazani ni pfusha kokwani wa ntoto manovela kona kwala Limpopo fukani ka bazai ni ta ni ta hetisela hi manari basile le amandleyini pfukani ka mhani vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwani wa mukhenso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka mapuri na nkhensa papatsongo wa swihlanu
2: ma vulavula braya mina ri xile ni dya swivungu leswinoni
3: Rishili DJ Khavale ni kusha vanhu lava landzelaka a ku pfuki munhu wa mutsaka munhu wa tsaka le ka bon'wana leyi malume xitudini wa le bon city pfukani ka malume vona ku yimiyi ni pfuxa malume the general patson cosa ka xitachi ka mbatlo wa pfula fast ra vona ka vakokwana vona ka n'wadzikdziku pfukani ka malume mi langutale ka n'wadzikdziki ka vakokwana ka masiya ni hetelela ni pfuxa a swi lavi wena ni hetelela ni pfuxa a swi lavi wena bot bili akhawunti mhlovo leyi

0: kwala ka mapuvazi ka Spock Center. Vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa, a mpfuxa hi mani Magoda ka mapuvi a tiritirini. I driver a teretere yaleyo danku.
1: Mancao ke babu ka Jimu Mfukani, mani ombongo ma vona ka Jimu Mfukani, tetsele manchaki Big 3, vana ka vanhu manara ka Biblical Sport 2, danke.
2: Vula vala ni kombela ku va pfuxa hi mani ku timbeva ni vula tinhloko ta kona va kambeva lavo ta hi tihomu van'wambeva vonaka ni haleni pfukani ri xile xisiva rhumbu xa mina xa peteya ivi ni ku va ka miyambu na va ka miyambu na van'wamiyambu lava nga tswala mhani a mukan'wana ntukulu xindhundhu xa birthdaya namuntlha xisiva rhumbu xa mina ni ku va ka mbatini ni vulava ka mahori vakoka wa mhani vakon'wana a na ninkwenu mukon'wana xiyuyu ndza lama vutlhari gaveni wo birthdaya namuntlha vaseketeli hinkwenu ku ka ni ta tiphina i kokwani gaveni la ka makoxa mfana wa mina ni ku rhandza hi rirhandzo ra lavo hayi va bebi ntsake ku tlula na ku tsaka tanku baya
3: avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni tile ma DJ Mr. Pat mavulavula mpfukini na mo hi va pfuxa pfukahla khuri kolo koteka vanharu ni ta pfuxa sesi Brenda Mrimi kusuka ka rivala a va pfuki kasi ku na vinyi va xitichi kusukela ka mapuve a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa mama Kensi kusuka Risinga View a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tla hlamusa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxani ka lo pfuapfu ehla ka madawulo mbuyi a mina ve ri na khatsa
4: nkomu ni ta pfuxa lava landzelaka mani Josefina Hlungwani a va pfuki ku pfuka Nkuzana ni ka Siyandlani na eki Agnes Nokwana mana rito na mpona swinene a pfuki ni hetelela Women Fisher Ground ebodomo xa partamola Bong City tilo swe hi vurhongo
5: vula vala mo hi pfuxa lava landzelaka kokwani Gaveni pfukani Rixini nandza khekhe ra n'wana mo a nga yi vona la ka mukhomi hi na n'wina kwala khekheni pfukani Rixini mo ni ta hetisela hi mtwana Rulani Chavalala eka ta mfana wa Goxa ni ku pfuka n'winkwanga i ndza yona nge ti vulavala danku
6: njhani mindyangu vaxomi digitle ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa Bila Counter Mhlonga kusuka la ka ndhambi laha a va pfuki ni pfuxa mhani makhuvela ka ta Botrich kwala ka ndhambi na vona a va pfuki ni pfuxa na mavona emagelevensi mavurasisi kusuka le vuhehle na vona a va pfuki laha lava pambulana ku va pfuxa hi wusani jimaka misuka la ka ndhambi mugangeni wa ka Broman FC tlhava ni tlhava masi
7: Rixile DJ Tlem kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa mana Ihloke Setin Komaleke ka Ngove Jamila 2 ni pfuxa Botu Sanjima ka Mone ka ndhambi tahetelela hi birthday boy kokwani Mangi a nga yi vona le ka mukhomi leyi vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi likingo beni ahehle danke brayamin
8: Shilas Day Home Malavia Gambebule Shilas Day Home Mamasha Gamutoveki Shilas Day Auchilidzi Mutofu na vatu nda ri karadzeka va vuwelocha va pfuxiwa hi Ponyoka Makhuva ekaya Xawula Block 7 at Catherine mulunguzana vulavala na ni Kese Guruguru Magalia
2: ni kombela ku va pfuxa Tlemi ku na mhandlawula ku tsaka laha ka laha ka Sikhunyani ku a va pfuki ni pfuxa papa Xiluvana Vafana laha ka Sikhunyani ku a va pfuki na vona ni ta etlela hi ta etlela hi mani nawu ni ta etlela hi kokwana ku hlula i mhani maxindzi laya gan section a ni ku a va pfuki mhanitsongo ya va pfuxa kokwana marisima kwala ka Bodeni Kheseni
9: Rixile ni kombela ku pfuxa ndyangu wa mina Man Mavis Makaringa Gangala Lumen Fukani Manavananga.

0: Ni vuya ni pfuxa masiku wa mina i Mhanisani Rivombo kwala ka Ngalaluni. Ni hetelela hi ku pfuxa mhani Agnes Mdlovu wa Mulantswa ka gym. Vanhu lava va pfuxiwa hi Mr. Clean himself, i Papa Pheli ka Ngalalume inkomu.
1: Tlemile wa DJ. Ku na mhani Maria Blankuru la block 2 aka Mninginisi laha ku na Swakala a dida swa ka Maleke la block 3 aka Mninginisi laha ka ku na mhani Makhuvele laha ka ndyangu wa Dzumeri ka da Botrich laha hinkwavo a va hlangane na kala xaka EW Manganyi me ni tshama ka tikweri laka gongo ni kensile tlemile wa DJ osi ya mina ne boboy.
2: I ku mukhazi twana we ku ri xi last day ku tita va kona mhani mathevula mhani geli mathevula ka maswanganyi pfukane mhani makhuvele lava i n'wazitha mhani makhuvele grace i gandlanana eka khani pfukane hey mhani makhuvele van'wanyani lava i n'warivisi mhani makhuvele ka ta swivara rich makhuvele laha ka ndhambi wa Zumeri pfukane sesi wa mina ka lava hinkwavo va pfuxa hi Papa Muhlorisi Zeka Richard Rikhotso ni kwala Robini ka xihoko e 7 dilani inkomukhazi
3: avuxanirhaxi kombela ku va teka swinota ni chisa maxela 15 biata mapfuna ndyangu wa vona a ni ta pfuxa sesi wa nkuna la ka nhlaneki emugangeni wa ka Mpenisi ni rhala pfukurana swa ndyangu ta ni ta pfuxa sesi Vhixi Ndlovu la Chamando aka mapfuna swa ndyangu a va pfuxa hi tiva ta wena na gandana ka khano vaxiwa matirini ya ti-lisk swo tlaku tanlamba
4: mese phati ndzi pfumelele ndzi pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na tatana General Patterson Khosa ka Mbatlo Pfukani ku na kokwana wa xingwavila ka xihosani na n'wina Pfukani ka mama ni ta hetelela hi tatana Mapheto Daniel Mavunda aka Ndengeza na n'wina Pfukani lavo teka mun'wana mi hariva lava vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mana na Maria Masanganyi mina ni kwala ka Masanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso a vukatini bya minambu ya danko
5: ku rhula dijetleni ni ya le ka mukhomi leyi ni ku kokwani mahanga a va pfuki va hi lunghisela timhaka ta cheche hi le kutini ivi ni vuya ni ta ku kwala ka sikhwinyani ni ku ntombi liya ya minyamati i ri pfuka n'wana mhani pfuka wena wo tonga i tongela nuna wa wena i n'wana mhani n'wa Daniyeli loyi a pfuki ivi ni ya kwini na ni ya hetelela le 14A leyi ni ku mhani ladies pfukani mhani pfukani mase wa mina wa thawula i kokwani wa ntsumi lawa vanhu lava hinkwavo lava wona a va pfuxiwa hi mhani ndlawu la ku tsaka Maluleke kwala ka sikhunyani hlayisekani muhaxi
6: betlemi ni kombela ku va pfuxani ni pfuxa nsati wa boto wa mehe i mama Mhlori le Robin ka xihoko nkata boti lava pfukani n'wana mhanani ni pfuxana Zezi Glory Maluleke le ka khakhala pfukani sesi wa mehani ni tshela hi bo DJ Absa i nuna wa hanu wa vana va mehe lava pfukana ni valava va pfuxa mhani Makhuvele ka ta boti Richi ka ndhambi ni kensile muhaxani
7: DJ Tleni vala ni pfula wo ni pfuxa lava ni pfuxaku va tsaka na vona ka Mr. Tlin, Papa Penny and myself. Pukani ka boti la ka Jim Ngala Ailumi ka. Man Agnes Mboveni kwala ka Jim Ngala Lumi. Na nguna manga puka ka manana ka. Man San Rubombo nwa mavona ka manamin. Pukani man nwa mavona. Haya mpusha ntombi ya n'wina la. Buri ya ntshava i ntukulu wa ka Khosa hlangana ni ta wencepi ni kumeka kona la layitini la DJ Tlemi tlhava van'wana tlhava titsi
8: ti tlhava ntlhava mo hi pfuxa vanharhu ntsena muhaxi wa mina futhi n'wana ta pfuxa a swi lava wena i bile akhawunti amhlongo wena va kumeka leyi ka ndhambi leyi na vona hawa a va pfuki ni ta ni ta pfuxa sesi xa laha tihlungwani vona ni kata swi leyi vantlhandla vona va kumeka leyi ka makoxa leyi na vona hawa a va pfuki ni ta ni ta hetelela wa mbilu na moya muthi wa hosi vona va kumeka leyi ka nsavula block 25 leyi muganga wa tana kahle na vona hawa a va pfuki va vona ta ndyangu vanhu lava hinkwavo muhachi a va pfuxa hi xilahla Richard Zambukeri ni ri lasiwa dana lonje ntirho lo a ta ku ri ka ntsalwa block 25 leyi muganga wa tana kahle a hi DJ Tlemu tlhava ni tlhava hi ta va swin'wana thili ya huma swin'we hi 6 o'clock muhachi wa mina bye bye
9: rexini muhachi ni kombela ku teka vanharhu laya wehle ku na swivala hi za Bennett Mashele a va pfuki laya ka sikhunyana va kona mandayina a va pfuki ntukulu wa hosi kwala ka sikhunyana ku na papa xiluva na vafana a va pfuki vanhu lava muhaxi va pfuxa nkuzana laka siyandhani bayo
10: ri xile DJ Tlemu ri xile a ku pfuki Dlori Maluleke leyi aka khakhala ku pfuka munghana wa mina DJ Absa laya a Giyana section A ni ta hetisela hi soza Isaya Nkuna leyi aka Zingizingi i nuna wa mhani Nese Nkuna lavawani lava hinkwavo DJ Tlemu va pfuxa hi munhu wo duma rexe munhu wo duma a ri one laha mugangeni wa ndhuna elka na mutshava papa xiluva na vafana hi mina ni lo tete nuna mukhalabya.

0: khensa swinene ba matlarivela la mixerbeke ske swinene pfumelele ni ku byela leswaku ni kamukela ka xiyenge xa hetelela hetelela xa nongonoko elavina na wona mixerbeke ya tlangela na lava tlangela siku ra ku velekiwa lava nga vuloko hi siku leri fanaka na ramuhla ku nga ti 20 ta August elavina ri nga ka rona i rembe ra makidimbere ni makumembere ntsevu ka ske ku lo cincela matsere kambe siku hi rona a ka lava ni nga hetelela ku tlanga voice note ya vo hetelela hetelelo no kombela ka nkarhi lowu taka loko ku ri ku swa va distracta nyana ku va va karhi va rekhoda va kha va yingisela radio a va pfa va time radio va yingisela va rekhoda even then after sweswo va kota ku pfulela mhaka ku yi va na ti-space ngopfu va ta ni khomela swinene a ni va zonda ni kasi ifambeni inlandzeleka nambara 060-8875-2020 kumbe tiwa mani a tlangela siku rera ku velekiwa va byela ntsena ku gratis buffet delsa dogen ti mo sungula ku va navelela
1: gratis buffet dr doredegene
0: yile
1: gratis buffet dr doredegene aga uthari ndzala magavele ka makosha le nele ka kokwani mahangi le ka mukhomi le
0: ey
1: nele ka i wini khosa le ka nhlaniki nele ka muchavele ri chavala le ka ngove le
0: ya
1: nele ka skunyana le ka papa mushulu vana vana veri kona gracious for fair dr dora nengene bana vele la el dom ka tri kuni of the popo zozenga ngombe krala le yona ayi
0: ayi sakane na tshivenda yangu ina ntoko dori no nengene shamba ta ri khomela swinene ndlopfukazi la ni khenseni swi ndlopfukazi ni bamandlari vyalela ka sikena wamingiserwa ka swo tavela tataro ni tlhaveni ka nambara 060-8875-942 va kona laka WhatsApp ni kandiyisele enkandiyiso wa nalaka nambara leyi fanaka 060-8875-942 no tlhavela
2: gratis
0: yes
2: gratis perfor delse dogen a ni vulanga swona kunene
0: a mi sungule kahle njhani
2: I na sweswi mo enivula gratis perfor delse dogen
0: akamanipapani
2: mahangi le ka mukhomi leyi ni ku gratis perfor delse dogen
0: ni khensa swinene hlayisekani ka
2: aka vutlhari ka vutlhari ndzalama leyi aka makoxo ya kona na sisithavi kwele ya sungula kwele ta hetiselile ka mukhomi ku nga ka malamulele
0: ya
2: ivi ni ku na le ka ve no hlahla mavundla le ka sikhunyana na le ka wini khosa ka nhlaniki na le ka mivi muchaveleri chavelala ka ngove ni vanhu lavawani ni ri gratis perfor delse dogen va jaja ka chipise a va kuli vanhu lavandambe ya mukateko a yi va
0: nelikesisiteri kambe njajani kapitan ntima n'wina
2: hlayisekani
3: makweni wa vona wa bendeti
0: mari gratis kamana
4: hayi tabiri tetere mo ri kombile
0: hayi vulani ku gratis buffet there's a dog here
4: gracious buffet a dog here kuna vutlhari ndzala magaveni kusuka laha ka makoxa kuna a nga yi vona hi kokwani mahangi kusuka laha tikweni ra ka mukhomi kulani ndala no hlahla mavundla kusuka laha blokini aka sikhunyana na wini khosa kusuka laha aka nhlanika mugangeni wa ka penyeni ku na muchaveleri chavalala kusuka laha tikweni ra ka ngove na hinkwavo lava bedeni na vanhu lavani ka kutela namota xikwembu a xi va nyike mikateko xipinda xi va nyika na mali va ta hi xavela gede ta mama lava vula mahali a vona ya fuma ngoma

0: మనం దీనికి జోకు బాగా చూడాలా అట్టుకు ఏమైనా అంశాలు చూద్దాము. ఒక మధ్య గదిని గొడవలకు రేలు కావాలి కావాలి మన బాగా హిసాబాలు అలా ఆకి మాత్రం హిసాబం మన
1: బాగా
0: మాకు
1: బాబా Gladys Kamala.
2: Hey, that is forgotten.
1: Because I still love block 20 guys could you handle
2: that is good
1: I'm just trying to fix it. I'm just trying to get a camera. Look, what pleasure. My show is just another. Hey, look, I think I should tell you. I don't know. I'm going to go to the link. I'm going to go to the link. I'm going to go to the link. I'm
2: going
1: to go to the link. I'm
3: going to go to the link. I'm going to akamwana wa mina wini khosa akule akulela vana va yena ivi moni ya nghena le ka kokwani mahanga va kha va ku a hi khomaneni hi nga vanhu van'we hayi a hi khomaneni mi mamageke mi kula ni ya makwenu ni kula ka makoxa la ka kokwani gaveni nakona ku mamiwa khekhe ivi na la ka swikhunyani nakona va mama ivi le ka ngove le nakona ku mamiwa khekhe ha wa vito ro duma xikwembu a xi ngeteni a vona man'wani malembe na hinkwavo lava wo ka hi nga va hlayangi hi ku kula ka nhlayo moni suka ni swanga titambu ni vuyela mugangeni wa ka Mpenyisi tiko ra hosi nhlaneki ni ku graduate for fair
1: dogange xilungu thank you Singezi
3: amen
1: thank you baba si mir gratis kamala
4: gratis for fair there's a dogange eka ndala mavutari gaveni a ri ka makoxo sweswi a ri kwahala xikolweni a xilungwini ku vula ntukulu wa timbeva number 6 ya hani leyi i ntombi ntsena ku lani vatukulu va timbeva ku na sesiwini khosa le ka nhlaniki ku na kokwani mahangi ka mukhomi ku na nhlonhlahla mabunda laha ka swikhunyani ku na muchaveleri chavalala laha ka ngove na hinkwavo lava kulaka namuntlha na vutlhari gaveni ka makoxo ndhambi ya mukateko a yi vaneli a va navelela hi mhani machinzi i kokwani wa ku hlula kusukala gian section i nkomi the dj a
5: tlhavantlhava we ni navelela va navelelekaku ka siku ra namuntlha moni ku heti birthday aka kokwani mahangi ka mukhomi ni ku heti birthday aka mbetsa wa xigubu le ka nkomo le ka xikukwani mara kaya ku ri ka nkomo a ka nkomo na van'wani hinkwavo lava birthdayaku ni ngo a va va na siku lerinene hinkwavo la a va navelela hi jaha ra mihlengo to va swi jaku kulaka xikhumbaku na wun'wani thank you
6: inkomo khazi makheke makheke exawela block 23 ikona n'wananga mana xazi rikhotso birthday a yimisasekeli dokodela vutlhari ndzalama gaveni ka makoxa birthday a yisaseki ntombi kokwani mahinga ka mukhomi birthday a yimisasekeli kokwani lava hinkwavo na van'wani va navelela papa muhlori sizeka richard rikhotso ni kwala robeni ka xoko e7 dilani inkomo khazi
7: Hepi birthday ka ndzalama gaveni kula tikulu wa ka mhandla tikulu wa ka mihlahlandlela kula ikulela hosini tikulu wa timbeva hepi birthday ka kokwani mahangi ka mukhomi hepi birthday ka huni khosa ka nhlaniki hepi birthday ka no hlahla matebula ka sikunyana ni ka van'wani va birthday ku navela xikhomba xi mandi hi tintswalo ku navela ka vona a ku humeleli ndhambi ya mikoteka evanini avana velo mani mara vakabhila kuri ka split 2 danke
8: ntako graphic ka vanhu lava landzelaka ku na nhlahla mabondaka sikhwinyani ku na Nzalama Gaveni ka makoxo ku na kokwani mangi le aka mukhomi na hinkwavo lava birthday ku va na vele liki ngobe na mihle
9: ayi DJ Clement aku happy birthday aka kwani mangi le aka mukhomi ni heta ni kheni ku happy birthday aka wini khosa le ka nhlane ka mugangwa ka mpenyisi ni ta hetelela eka ni ku happy birthday aka Nzalama Gaveni laka makoxo lama ntukulo kwani Gaveni loyiwani na hinkwawo lava birthday yaku na vona ka siku ra namuhla vanhu lava navelela hi mavona ya Jesu na rivili inkomu Tlemi bye bye
4: gratis for fair for the doggers aka no hlahla mabunda aka sikhunyani Nzalama vutlhari hi Gaveni i le ka makoxo kula n'wana mhani na bava mahangi ka mukhomi kulani bava na sesi wini khosa le ka nhlaniki leli ka vamaseva a va kuri tahetelelo muchaveleri chavalala ka ngove na hinkwavo koko wa gwevani kwala ka thomo bayi
1: kesa swinene kona u gwevani ka thomo ra Jesus FM mary gratis ka manda
10: you're glad for God
1: yeah yeah
10: grace for God and dog it
1: aka man
10: aka wini khosa
1: Yo, mara mata skota.
10: Ah, me sube el trufante aquí.
1: Sí, también le cuco verde a mara.
11: What a happy birthday to myself.
1: Yes.
11: El coche era mi nada birthday. Yeah. Sí, son a suceso. ¿Cuál es el barrio van a poner a escolver? Yo, yo. Gracias, I'm trying to find a Sukota man.
1: Oh, shame.
11: Hey, gracias, yo, gracias. For God, for dog. Hey,
1: yeah. On my hands. Mariana, Mariana.
11: Gracias for dog. Safan. Gracias for dog. I thought it was a lot of money. Yo, don't be a boss. I'm gonna Mahutari, Gaveni. Kola kama kosha kula sisi antombi ya shisheko yuko yisheka ipotomela marama bari ina shisheke la vayeni la wakulukumba ah happy birthday ntombi kula ukula indisani ya basisi wa five kula mwana wa mina ka kuna nionlaha mabunza kasi kunyane happy birthday mzaya bari kuna nchabelelo mpushe sisi ya akangove na yena happy oh mwamabona mwakosa emesinguna kulani n'wana wa hina xikwembu xi mi endle tintswalo kwele ka nhlaniki i n'wana kokwani khosa va ta va va khongelela makhekhe hinkwawo a hi hlanganeni mdala kokwani mahangi le aka mukhomi graxisi miyingiseli lonkulu graxisi mfundhisi kulani bava wa hina swihlangi leswi mi landzelelaka hi le ndhaku leswi a swi landzeleli nkoka wa ku vona ku why mi ta fika namuntlha mi bebuliwa na swona a swi dyondzi swin'wana ka n'wina bava graxisi for girl goden a ka lava nga bebuliwa na ntombi ya mina vutlhari Nzalama Gaveni ngoveni ni ku rhandza ku fana na vana va mina mfana wa mina famba hlayiseka namuntlha ne
1: kesa swinene ngo mi hlayiseka ne
12: Thank you. Ntukulu wa mina n'wana si wini kula ntukulu kwala mugangeni wa kampenyisi i ta kota na i ku lukana na kokwani dali ta vona na switukulwani ndluwa famba va hinkwavo va navelela hi Phineas Sithole kusuka kwala ka Gongongo.
1: Hi Sithole? Va byele Gracious Prophet Del Sadogan.
12: Gracious for Gate for Dogan.
1: You know?
12: Gracious for Gate for Dogan.
1: Mira, Gladys Kamala. Ay, ay, ay.
4: Vai passine. Vago grudges for fair for dog and.
1: Yeah.
4: Kavutani n'wana kokwa ngaveni n'wana kokwa ngavi gavi nete ka kokwani mukhomi
1: kokwani mahangela ka mukhomi laya awesemi vatshayivatsembile no tshemba ku airtime kumbe netiwork xin'we xa swo a ni xo ti mi ri Gladys Kamala
13: eka
1: mara mi ri yini n'wi
13: mi Gracious Prophet.
1: Ringetani ka.
13: Kambe hi fanele ku yini?
1: Gracious Prophet Del Sadogan.
13: Oh, Gracious Prophet of the Dogen.
1: Aka mani.
13: Eka, vale mani muchale leri. Chavalana la ka nkove, kasi kuna tahla mavunde, kuna kala ka sikunyani. Kuna ndiva gaveni kumeka la ka makoxo kuna kokwani mahandle va kumeka la ka mukomi na wini khoze ri kumeka la ka ya hlaneki laya hinkwavo ka vona loyi a nga Gracious Prophet u manyiezanyaekwala ka hlatala khezile xava xava
1: hlayisekani papa tirhisa WhatsApp ejikuvarina.
4: Happy birthday eka kokwani Mahangi ka mukhomi. Kulani kokwani Mahangi, kulani mi kurisa kokwani Mahangi na hinkwavo lava ni nga va twangiki lava tlangelaka siku ra vona ra ku velekiwa. Va navelela hi mahanhlekani ma manyweni ro kwala zone 4 ka Papazela ni kha ni ku happy
14: ariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariari ni ta ku grateful friend there's a dog in eka vanhu lava landzelaka. Ku na xisivarhumbu xa masehe wa mina endzalama vutlhari gaveni ka makoxa ni ri eka xona ni le ku teni ni le ku teni n'wana masehe wa mina ni ku great for fun there's a dogen aka no nhlahla mavunda ka sikhunyani kokwani Mahangi le ka mukhomi le ta hetelela hi wini khosa ka nhlaniki ni ri ka vanhu lava hinkwavo great for fun there's a dogen eka vona alive siku lehle lokuzala nkosi a yini busise vanhu lava hinkwavo a va navelela hi manana mari ya masanganyi mina ni kwala ka masanganyi kwala mina ni le hansi ka vobya ka holeni wa maxango wa mpatso danku
1: kesesinenhlayisekayo
15: ni kombela ku va navelela ni ku Gracious Prophet there's a dogen kanzala mabaloyi ka makoxo ni ku Gracious Prophet there's a dogen ka kokwani Mahangi ka mukhomi ni ku Gracious Prophet there's a dogen ka no nhlahla mavundla ka sikhunyani lava nga tswariwa ka siku leri fanaka a va naveleriwa Gracious Prophet hi dluri maleke ni ri laka khakhala danku
16: Rishil my tlemi my volavala
1: yes
16: nkombela ku Gracious Prophet sel dedegen ka no hlahla mavunda ka sikhunyani ndzala magaveni ka makoxa rikotsa ra kokwani gaveni a ri kuli ri ya mahlweni kokwani Mahangi ka mukhomi va kha va ku a hi khomaneni hi nga vanhu ka wini khosa ka hlaniki na renti mathevula ka gawula ni ri Gracious Prophet sel dedegen ka hinkwavo lava bedi yaku na vona i thavele ya kumbe danki my tlemi
1: hayi mara maithavi mara maithavi ku endleka yini mara ti mi ri Gladys Kamala
13: Gracious Prophet there's a dogen eka hayi swosweswo eka muthaveleri chavalala aka mapayeni a kulu swinene Gracious Prophet there's a dogen eka wini khosa i kumeka ku hina u kumeka la ka nhlaniki laha hi n'wana mfundhisi wa mina lava nga ni khongela va ndlamuni ni tiva ziyoni a kulu swinene a n'wi rhandza mani ivi ni Gracious Prophet there's a dogen
0: eka ndzalama vutlhari gaveni xipala rhombo xa kokwani gaveni hayi mpela yi tsakela ngopfu namuntlha kokwani gaveni ni hinkwavo lava bedzaka na vona gratis for fair there's a dog and i'm fine go sanga mapu dango na baba
1: ni gese snene xa kana mina
0: i'm tsala na baba
1: ni gese snene xa mam sir tarmi sarbe kana kana go to mere tem sarbe ngase ba wara li antu go wara tsi ba hlaka hlaka mere go ta ba kare hamba nje ba ta ba imi kulunga ba ja i jar ba namza fa maka tlhana mr x ino men jiki jera e ka sketa ba kona remember go go benda maungwe ni tsi mere gratis kamana
17: gratis for fair there's a dog and
1: yei
17: eka vanhu lava landzelaka lava ku na kokwani Mahangi le amugangeni wa Ngolombi ka mukhomi leyi ku va na ndzalama evutlhari egaveni i xisiva rhumbu xa kokwani gaveni ive ku va na no hlahla mavundla le ka swikhunyani leyi na wini khosa le amugangeni wa kampenyisi ka nhlaneki leyi na muchaveleri chavalala le ka ngove leyi
1: ya
17: na hinkwavo lava hoka hi nga va hlayangi vana ve le li kokwani dala wa nga lava la ka thomo mese dj
1: ni kesa swinene kokwani dala wa nga lava la ka thomo la
17: danke
1: danke baba ayaya
18: dj tlimi hawa oyi vana velela mahaxi gratis for delse dagen eka ntukulu wa kokwa eka kota ra kokwani gaveni le ka mapuxe gratis for delse dagen eka kokwani Mahangi le ka mukhomi na hinkwavo lwa bedi yaku namuntlha mahaxi ndhambi ya mukateko a yi vaneli vanhu lava hinkwavo muhaxi a va navelela hi xilahlari xa dzambukeni ni ri la sadana lonje ntirho la
1: Thank you, Mr. DJ Tlimi. Ai mathekeri.
0: Ida sisi ni khosa la ka hlaniki la amgangeni ka mpenyini.
1: Eh.
0: Eh, ndiye ke tibese ka sisi ni. Ema pranga na tsina ka ntiko ba tsali ku suka la tsaba. Ni sisi ni ke tibese tsaba.
1: Ka minya bonga Mr. Docket. Amzer tana mixer. Solomon Mahlangu risimu ra kona ri tiwaka hle ri siya vonga Jesu i ni ri mina na wena eka mixo sarhu hlamikisa ri hambanaka hi rona swi vekelaka ntlhanu to timinete yi nga se ba wara liya ya tsimu ri khesa swinene ka hinkwenu ni nga kota ku famba na mina ekusukele ka wara liya na ri na ngo mi nga ni kuva na xikarhi lani khesa swinene ku va mitikari wona mihlawula xitichango xa xirhandza Jesu RFM eka xikondzo 106.0 megaza fm eloko ri mina ni mi rhandza hi rhandza ra lavi ni mi rhandza rhandza ra mina na vaxi hinkwavo Jesu RFM mara hayi ra bebi loko si swi rhandzi leswi hi nga swi endlaka mixo swi ri mihlawula ta wona kumbe mina na wena tlhe hi hlangana ka siku ra mundzuku nkarhi lowu fanaka eka xiondzo lexi fanaka is 106.0 megaza fm ni mi rhandzile mina shem famile mina va imekulunga majaha manharhu laya ka nongonoko bbz lava ka ku tisela mahungu ri memba ka ngomeni ka sike sweswi xikhongelo xi ta ku sungula na siku andzhaku ka risimu leri
19: rixile eka GCRFM the voice of the nation Mishawa sikura na muntla ngwana mani mfundisi hlungwani TS vakereke ya Cornerstone kwala Giyani bari a itsutsumeli ka ritora xikwembu hi hlaya Pisalema 137 leyi valavulaka hi swirilo swa lava nga ya evukhumbini yi ri a hi tshama hi rila loko hi tsundzuka eSiyoni a hi hayekile tiharipa ta hina emilengenetsini ya kona lava nge va yisile evukhumbini a va kombela tinsimu eka hina vona vaxanisi va hina a va lava leswaku hi va tsakisa hi tinsimu va hi lerisa va ku yimbelelani ni chayela rinwana ra tinsimu ta le Sion. Mishawa sikura na montla ngwana mani. Loko na isa emahlweni nhloko makalenge. Unga lahleli thawula. Uri ndzeni ka ximu lo shotika. Xinga ku heti matimba lero utwa onge xikwembu a xa hari kona. Vana va Israyele a va ri emkhumbini. Loko va tshama va tshamela ku rila. Loko se va anakanya hi tiko ra rikwavo. Bibele yi ri va za va fika laha va nga ha koteki no yimbelela tinsimu ta le kaya. Rito ra Xikwembu ri kombeta leswaku vaxanisi va vona va kombele ku tsakisiwa hi tinsimu ni swichayachayani leswi nge va ri na swona. Loko va ri evukhumbini a ku ri ndhawu leyi a va tikeriwa va ri eka yona. Rito ra Xikwembu ri kombeta leswaku mitirho leyo tika a va nyikiwa yona va yi tirha va za va hela matimba loko va komberiwa ku va tsakisa hi tinsimu ni swichayachayani. Vana va Israyele a va nga ha swi koti ku tiyisela, a va nga ha lavi no twa nchumu ku byeriwa, mara hi vona voko ra Xikwembu ri va henhla ka vona. Loko vona va ri karhi va hela matimba Xikwembu xi ri karhi xi va hlohlotela. Ni navela ya khongela u ri ndzeni ka ximu lexi ku hetaka matimba ku fana ni vana va Israyele evukhumbini a swi va heta matimba a hi khongeleni. Ha khongela tata wa hosi ya hina Yesu Kreste wa Nazareta. N'winyi wanga hi khensa tintswalo ni rirhandzu ra wena ni matimba ya wena lawa ya hi hlohlotelaka ku kala hi ya emahlweni hi ri ndzeni ka swiyimo leswo tika. Van'wanyani va famberiwe hi maxaka ya vona, mara Xikwembu xi lava leswaku hi ya emahlweni switetana. Loko rito ra Xikwembu ri ku u nga chavi a ri swi tiva ku ri hi ta hlangana ni leswo chavisa. We hosi ha khongela ku ri u hi hlohlotela ku ya emahlweni hi kota ku yima, hi kota ku tiya, hi kota ku ku tirhela hambiloko dyambu ri hi pelerile. Xikwembu xa mina hi hlohloteli u hi nyika matimba lamantshwa ya ku vona vumundzuku lebyinene ha Yesu Kreste la vuyaka. Hi khongelela xitichi xa hina ku va xi hlayiseka, vatirhi va kona swin'we ni vurhangeri ni vayingiseri hinkwavo lava nga kona lava nga ponisiwangiki a va amukeli Yesu a va hosi na muponisi va ta hlayiseka ha Yesu Kreste la vuyaka. Amen.
20: Thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM rito rixaka. Mahungu lawa ma yingisela wona handle ka ribengo kumbe ku lulamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCRFM na rimbemba rimbeni.
21: Likhensile ku siriwa nkarhi tlemelo wa DJ Mahungu iya awara ya ntsevuka GCRFM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku langutseka hungunkuleka wara leyi. Nandzu wo ona nhundzu loyi wu vikiweke leswaku wu humelerile emugangeni wa Jemgalalume hi sonto laha ku vikiweke leswaku vaaki hi lava va ri karhi va kombisa ku dya makala swinene hi lowu a wu vuyele court eka siku ra tolo mahlweni ka khoti ya majistarati ya Giyani ku va va ri karhi va yisa emahlweni na ku va va ri karhi va languteka nandzu yo onha nhundzu laha ku vekiweke leswaku va onhile nhundzu kun'we na mafasitere ya wo fana na rivanti laha ku vekiweke leswaku ntsengo wa kona wu le ka ni nga ku le ka nkaye wa magidi ya tirhandi laha ku nga ri nandzu wa vumbirhi wo hlasela laha ku nga na mutwisi wa ku va va kasi nandzu wa vunharhu wa ku yisa endlo hi xikongomelo xo lava ku dlaya nyumisa masingi hi sonto hi siku ra vukhumentsevu eka n'hweti leyi emugangeni wa Jim Galalume laha ku yehliwaka leswaku khume wa vanhu hi laha va ha ri exitokisini nandzu wu hundziseriwile eka siku ra namuntlha ku va va ri karhi va ya emahlweni na vulavisisi laha va ehleketeleriwa va teleke na ku va exitokisini ku yise emahlweni na mahungu ya awara ya ntsevuka GSRFM va kontraktara tlhelo lava onheke phayiphi ya mati lava vikiweke ku va va va ri kona emugangeni wa Phatidi ku va va ri karhi va yise emahlweni na ku va va ri karhi va languteka mhaka tikontraktara to va va ri karhi va lunghisa phayiphi laha ku vikiweke leswaku hi lava nga va ri karhi va onha phayiphi leyi a yi suke emugangeni wa Madamalala ku kongoma emugangeni wa PPD va kontraktara vambirhi hi lava a va ri karhi va lunghise eka tiphayiphi loto onhakeke laha ku vekiweke leswaku project leyi yake emahlweni ka miganga leyi khumbekaka ku va ku ri muganga wa Ngovela Sebasa Mankwarhi laha Nyani kun'we na xibedhlele laha ku vekiweke leswaku ku na vaganga akelani lava vikeke leswaku hi lava hlanganeke na mitlhontlho ya ku pfumaleka ka mati ku yise emahlweni na mahungu ya awara ya ntsevu ka GSRFM. Vaaki va ni nga ku vaaki lava va nga va ri karhi va kombisa ku vilela swinene eka siku ra tolo eka vaaki va bodi na dzingidzingi lava va ri karhi va kombisa leswaku Khensani a nga va ri karhi a kuma beli kasi Khensani Mahlawule u humelerile mahlweni ka khoti ya majistrati ya Polokwane eka siku ra tolo a langutane na milandzu yo dlanu na wa yena laha ku vikiweke leswaku mhangu leyi yi humelerile eka lembe ra 2025 laha ku vikiweke leswaku Khensani loyi a nga va ri karhi a kuma beli ya nkombo wa 3,000,000 laha ku vikiweke leswaku vaaki va bode dzingidzingi lava ri karhi va kombisa ku vilela swinene ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya ntsevu ka GSRFM. Maphorisa ya sixihwe lama nga ma ri karhi ma lavisisa eka wa xinuna wa malembe ni nga ku eka mhangu yo dlayiwa ka wa xinuna wa malembe ya 13 hi vukhale ni nga ku etindhawini ta maphorisa ya sixihwe ku vikiwa leswaku mhangu leyi humelerile siku ra 13 eka n'hweti ya Khotavuxika laha ku vikiweke leswaku mhangu leyi

0: every moment.
1: Kumele funeral cover lisikela ka 2 rand ntsena hi siku leswi isikhuma ntsena eka Shibasa Financial Services. Vana Shibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana vasikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 na va wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra isuketani kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours ku tsariseri sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni ma ta mi ta tsarisela kona ni le ka mukwakwa yila a mujudges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Shibasa Financial Services where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
2: Say near the tiles next to Murin SCTM. The tiles no saseka tam shaka shaka. Uhlayisa machiri swinyawula. Shabale swo tiya hiku ti A grade tiles. Isinga ka 79.99 square meter. Kwala nom. Una xibanda swa ku nga ti winela yimwe ya ti Toyota Hilux single cab eka dinaro. Loko xawa swinwana swo xavisiwa leswi nga hlawuriwa swa program. Kuna swina wana swo pimelo. Hatlisa uya eka store xa CTM ya le kusuhi elipompo hi ku sayile hi hela 31 taga CTM big savings more style
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Nani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop losses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mivilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
3: Gazankulu traditional shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwa hi traditional shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hozahoza.

0: Cheka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matsuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mukwembu, swihwaxo swo hambananahambanana, hi tlhela hi mikhomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Bajaria Agro la ku xavisiwa mimirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci ni swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Pupu, Eagle Rock na Dreamhook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya ni swo nwela mati ya tihuku. Va ku khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu, kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro la hi ku fihlurisa hi swakudya swa le mixo eka The Big Breakfast Zone 6 to 9 Monday to Friday The Mixo EZ Mr. X. Ja, Rambalanja.

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: kumele funeral cover leyi sukelaka ka 2 rand ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketani kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours itsariseri sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mana xitendara lexi nga kusuhani na le posweni mata mi ta tsarisela kona na le ka mukwakwa yila a mu judges loaf va kona na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
2: Gajaria Agro la ku xavisa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu tihuku timbuti tinyimpfu tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs siyakula qpo eagle rock na trihuku u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa lucen hi 135 va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va ku khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068-67-096-73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro
1: xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka u nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiboho ti-steel casing pvc downpipe mpopo na ku vekela timoto hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara ha endla ti-odex drill naswona ti-odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasel ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 u nwisalani mani eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emihleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki water drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kalimbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela savuki water drilling

¡Ay, chucucha! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, chucucha! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, chucucha! ¡Uy, uy, uy!

0: Right, Dr. Thomas Chauke na xinyori sisters esomre ko re thola ntsena leswaku tatana ya wa vona leso so tolovela ku phameliwa leswa loko siku vanga ta pfuka vanga ha ri kona swiva nga problem hi kulukumba swinene ngopfu.
1: Yeah, that's why kahle kahle hi fanele hi ti dyondzisa ku loko vatswari va hina va ha ri kona hi ti dyondzisa swin'wana
0: swa vundzeni.
1: Yes, ku loko va tshika va fambile hi kota ku sala hi ti yimela. Swa endleka phela u kuma ku tatana loko se va famba hani sala ntsandzeka ku ya mahlweni.
0: Alright, ke Afrika-Dzonga hi fambisa sweswo vhele ka mixo wa siku ra namuntlha eka nongonoko the big breakfast zone hi mina mani Mr. X.
1: Ya kasi nghena kahle ka xiyenge lexi ya mi xi rhandzaka swinene loko va karhi langusa nkarhi wa kona vhele 0749 11 minutes before 8 o'clock la ka GSR FM loko ri kwa ku yi joyine va karhi ku amukela kahle swinene nghena kahle ka xiyenge lexi hetaku kahle na munhu wa ku duma and then hi n'wi tlhatlha hi n'wi veka laya wena u va karhi u hi fonela kahle u hi byela ku ri munhu loyi hi vulavulaka hi yena ku va ku ri manike
0: ya bolweni
1: hi loyi ya bolweni ya milenge
0: ya ka ntlangu wa bolo
1: ya
0: hi misa lowuwani u velekiwe hi lembe ra 1986 August hi vulavula sweswi na 39 wa malembe tindhawini leti ya ta Leyden Brand ko South Africa. It's a position, it's a forward striker, ne? Loko na nhla kahle ka youth career, bla bla kahle ka Moops Covis, Menaces, Menaces ne, United Brothers University of Free State, ngwela kahle Bloemfontein Young Tigers, University of Johannesburg, Highlands Park, AmaZulu, Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, Cape Town Bitvets, AmaZulu.
1: Ya hi loyi hi lava ku yena ka siku ra namuntlha wena u hi bela kahle qingo hi byela ku ri munhu leyiwani ku nga va ku ri maniki hi ku ya hi wena
0: hi n'wi voneni ka xipano xa rixaka laa nga tlanga mitlangu yo ringana 12 a kora tibolo timbirhi se i lava ku tivaka wena mingiseri ku
1: hi yena mani munhu leyi vulavula ku hi yena kahle kahle
0: 060 8 7 5 9 4 2. Right, ku na mingiseri lanuwana.
1: Right,
0: ku na mingiseri
1: mi le moyeni mamikeri rixi
0: aye
2: El honor major.
0: E mani?
2: Major.
0: Il honor major.
1: I counter.
2: Yeah.
1: Oh, ke tsa sona ke suka la ka Boroman.
2: Danke.
1: Danke. 060 8 7 5 9 4 2. Karwa kona 10 minutes before 8 o'clock. Mo hi bona kuri akuna the voice note ike loko ka email kahle qingo twa ka fixa xireswe.
0: Ina ngisa kahle mkanziso ka 060 8 7 5 9 4 2. Merino win.
3: Eri ili tlhono lo majoro ba tshi ba mina itavele ya kumbe da
0: yo dzweletele kona ndi ngati hi ah mabyeletele wena mabyeleka
1: eh
0: mi tsembe so
1: ha hi jumpisini
0: hi bele nqingo ka 060 8 7 5 9 4 2. Masalfina Stoll
4: jara ba landza no mwana ti mpukini na masalfina ba pukini yena le tlhono no majoro.
0: Oh. Bari yena li sono lo majoro 060 8 7 5 9 4 2.
5: Ahe. Boss of the radio yena li sono no majoro njob ka ko papa yeni.
0: Yena ingiserwa hina mara. 060 8 7 5 9 4 2.
4: I man ma wuri kwala ka mapoko kwani wa dyono na ku hlula dango
0: avuxeni nxawa ta kwini na hundza loko mi miyela na hundza
1: ale moyeni
0: ya
1: evan. All right, okay. 07 52 8 minutes before 8 o'clock. 060 8 7 5 9 4 2. Hello,
4: ili hlono lo majoro i mana hlala na xikombele kwala ka mavala.
0: Right, kesa swinene ngopfu la ka mavalis back la 060 8 7 5 9 4 2. Mingiseri i la ku twa ku we u ri yini lanuwana u ri yini mingiseri avuxeni mi ri yini n'wini
5: yo
0: avuxeni mi ri yini
5: i ri hlono no majoro ku ri birthday ya mina na ya rikota ra mina na mathonsi
0: inkomu
5: danke
0: 060 8 7 5 9 4 2. Afrika Dzonga eka mixo wa sukana namuntlha the big breakfast zone option
6: lihlono lo majoro majoro ya laha taku kwala namuntlha hi yena kokwani jine taku kwala ka siyandani danku
0: option
1: ahe
0: minjani
1: ahe
7: lo majoro
0: ay vulavula na mani
7: socha
0: danke ramoya njani socha wena. Yeah, 060 8 7 5 9 4 2. Yeah, man, girl.
6: Nkoka vo saseka yena lihlono no majoro na ni hima hero hero rero man girl mathevula ka mashangani
0: thank you my girls ya tsawona naso shota ko kwana mathebula man gelis loko bar ko kwalano 060 8 75 9 4 2 7 minutes before the hour eto clock on the dot yeah ibele ncingo iligaleri sweswi ka 060 8 75 9 4 2
1: okay na ehlweli loko semtekateka kare uvaya ibele ncingo 060 8 75 9 4 2 the big breakfast zone kare ngona oko vele lengeta uma kahle leka awara nkaye ka loko afika Merlin ngona didi na swingolongoni lwa swakwe hina ikare huma so
0: alright ke kumbe xa leti sumela kahle ka helu anga vumba swona hi vona ku imana anga vumba swona la mara ndzi zantwa munhu a hi kuminyana vambirhi nyana at least ku va na munhu loyi nga ta n'wi tlangela nyana
1: yeah at least ne abati vambirhi nyana
0: ku se hi ta tlina hi ti tlangele hi hexe
1: ah ibele riqingho ka
0: 060 8 8 75 9 4 2
1: Yes. Ilaba ibela kona cingo.
0: Ibeleni kahle cingo. 060 8 75 9 4 2 mixer wame. All right.
1: Kumbola kuri ngeta. Ungo hi swonto lota.
0: Ila kuri ngeta ngwe.
1: Eh, ani loko muna vumbi swona tlangelwa ngoma. Mike Fish. All right, loko ku a mingisela nga hari kona ne. Kumbe xa ri famba.
0: 060 8 75 9 4 2 right. We nga titwa ngako we inga sungula e vula swo.
1: Yeah. Aba beri qingo.
0: I bele liqingo.
1: Yeah. Loko u ri na ku ti tshemba ku ri hayi. Mina hi mina.
0: 060 8 8 75 9 4 2 Loko titwa minzilo ku e vula swo. Oh, i bele sweswi ka 060.
1: Rero qingo
0: fikile.
1: Ayi.
0: Ba bak.
2: Eh, ni vula swo.
1: Mijan, Milari Simramani.
2: Dora Rocks.
1: Oh, Dora Rocks tlawa.
2: Wa pfura ndzilo.
1: Wa pfura ndzilo. Hayi mala.
0: Uri bani ma gospel?
1: Muni miyela.
2: Hayi mela. Dange bash.
1: Dange gese sudele. Ah, gospel ekwi. Bongo iwela nje.
0: Alright ke kona vela simu ringalanga kahle bill account amhlongo and vela leswa inkulukumba le vhabula yena la yena lihlono lo majoro ta ba kona la ka finance kuphile kahle wa ra ya nonko kwa la tindlu ntayina ta vhosho vha kona kwa ku swana vha nohela kona all the way from Gauteng
1: ba
0: itsame na bona la eka asikula namuntla ya
1: ile risimo
0: alright ile risimo
1: wa pfura ndzilo
0: 060 8 75 9 4 2 if I'm Mr. X

6 to 9, Monday to Friday. The Mini Show.

0: Easy Moment. Latuma dwegiya na malamulele. Yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Tikumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters e 279.90 ntsena, naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4,999.90. Mahungu lawanene hi lawa. Ladumadua yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media. Ladumadua.
1: Why you say? Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini, u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani. Kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration, hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney, now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
2: Vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services. Joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi

6 to 9, Monday to Friday, the Mini Show.

0: Afrika-Dzonga ri sumula kahle swinene ngopfu. Khumembona wa timinetse kongoma kahle ka wara ya nkaye. Va ri loko hambi wo famba ya Joni loko u nga vuyi u ta tisola va ta sala va ta teka
1: hambi mara risivuleri vana
0: va ku hambi n'wi khala kahle miroho va ta teka
1: a ni chaya ku vula sweswo
0: swi ku chavisa yini
1: ku kha miroho
0: a swi ku chavisa yini sweswo
1: ku kha miroho xirhapeni
0: Afrika-Dzonga 46 after the hour 8 o'clock hi ndlela leyi mingi seri u ri yini ntswalo yin'we u ri himpela va ta teka yo yini we longalonga swingolongondwani swa wena
1: kwalaa swingolongondwani swa yena la hita vona la
0: alright ke ka nhlokomhaka yi kona mhaka siku mingi seri leyi lava taku va yi kha yi langutisa vhele eka mixo wa siku ra namuntlha mhaka kona yi leyi vingiseri twala mhaka kona and mi ta yi khomela va yingiseri ne vuyeni lebyi a hi fanele hi va hi ri na byona kusuka kahle ka va MTN 8 va ri va stakini hala vutsanini hala kambe ka hi kha hi kuma rungula ra vona ku kasi mi fika kwini va ku ix mi ta yi khomela swinene ngopfu kambe ka hi kwala ku fambeni ka nongonoko swi endleka ka mi-morning life na ntswalo yin'we kumbexana va ta va va fikile va ta va kha burisana na yena kumbexana ka yin'wana ya minongonoko eka siku ra namuntlha kambe ka nhloko mhaka siku hi leyi hi la ku tiva ka wena mingisele ku ri hi swihi swo biha swi nga tshama swi ku endlekela u ri dorobeni u nga ta ka u nga swi rivali
1: hi vana eya
0: eku lahleka eku khomiwa nkuzi eku tsavekela hi xitlhapo e ni tshame ni tsavekela hi xitlhapotlhapo yini la
1: eku chika tekisini buruku yi buluka
0: and about to die 0608 75 942 ntswalo yini n'wana ka hina xi nga tshama xi ku endlekela dorobeni u nga ta ka nga xi rivali and about to die 0608 75 942 mingiseri
2: Yebo.
0: Kuna
2: sithi. Ebukeni.
1: Ekona njani?
2: Eh mina ekuthi kumane lase imali edorobheni.
1: Mhm.
2: Leso sola vako hosha imali ka sports ka kela.
1: Mhm.
2: Ya ni onikele sithi. Nikuma kuna yokhangiya na yodza. Ri mali liya yiri mhaya. Na makhadi hinkwaswo swi leswi va swi hangalakini.
0: A mi ri dorobheni kwini?
2: A na ha ri Joni.
0: Oh, a ni ku a mi ri na giyani ku mi tsandzeka no ni foyinela mo game foni ha mali yo famba na minjhani na?
2: Oh, nkarhi wa kona a wa ha famba hi ndzana le kaya hi
0: twanani n'wina twanani n'wina
1: timhaka ta
2: a wa ha yima hi ndzana kwala sweswi haye
1: ya
2: hayi mara hi ku tivana na vanhu ni vuye ni yi kuma mali yo tlhelela ndzhaku ya mara ene mali yi hlayile ha a ni wela ku ma swi tiva ku ri yi na ku tlonganyana na loko yi pfuni ti endlanyana hi nga ku wena hi wena a ni twisisi hambi ni lo yi si a ni laya ni swi twisisangi na sweswo loko ni swi rivheza a ni swi twisisangi swi endlise ku yini
0: mo yi twa van'wana mikhulu ku vo va swi endlise ku yini na vo ku fana na n'wina
2: ya ko va ku a ni ya Joni ndhawu ya ti-tofinga hi swona ni
1: alright kesini
0: 060-875-942 hey barana 060-875-942
1: oh that
2: comment that one that being said
0: option ah hey
2: mpukeni na hey kana njani ah na na vanti my tongue pa ngona logo pa ah can suspect mm hey copy dice wa isa lavana ni nga swi twisisi leswa ni onoka ni nga swi tivi ku swihi swa njhani u vona van'wana va kha va tlanga laha va ku va khoma kasi vanhu lava va famba xikan'we
1: swi dyi vanhu vo tala ngopfu swi sweswo
2: swi ni dya mali yin'wanyana xasana xipolipolo ni kuma ku a na ha ri na mali yo tlhelela ndhaku hi n'wana madala mbilu ya mi vave ngopfu ni fike ni tunta kun'wana n'wana mhani yin'wana yi dya yi nyika mali yo tlhelela ndhaku ni fika ni hempaku ni khomiwa nkuzi ni nga khomiwa nkuzi isona mirina tikulona tenshi bishko kwa ka tsinyana
0: thank you enkomo sa mina
1: thank you
0: 060-875-942 mixer oriyini wena ka 060-875-942 mixer
1: ah hey
3: wa shi vambiri van tokoto mpukini
1: e puki sinale ngo bona
3: mpukini
0: inchi zwinga tsama swi miandlekela dorobeni
3: ngenza miandlekela hi story shinwanya ni fika makwana la ka tsala ha matafuleni
0: mo ka vengele rinwani
3: Oh, ka vengele.
0: Mi tlhemi vula ku sori ku va mi hlaya mavhengele ma vanhu. Vula ni sweswo.
3: Ku va ni hlaya mavhengele man'wanyana.
0: Na swi vula dyambu.
1: Va fambini.
0: 060-8 7 5 9 4 to ximeche xi nga tshama xi ku endlekela dorobeni ta xitwa xa mewe rixile
4: vanhu vambirhi mpfukeni
1: epfukeni swinene
0: mindlekele yini
4: mina leswi swi nga tshama swi ni humelela ni nga ta pfuka ni nga swi rivarangi i ku va ka xopo yin'wanyani mativa ku nghena vatsotsi hi fika hi pavalarisiwa hi kombeteliwa hi swibamu hileswaku na loko ni swi hleketa na ha rurumela na sweswi ka xopo yin'wana kwala ka Malamulele a sweswo ni ta pfuka ni nga swi rivala mativa loko va fambini vatsotsi lamaya makhema lamaya a na ha xavani no ve ni ya taxi ni ya khandziya ni vuya kaya
0: mahitwa van'wana
4: ni khesile ya ku ri mhanja njhani ka muchipisi
1: danke
0: 060-8 7 5 9 4 2 loko nkandziyiso wun'we wu nga hindi minete loko wu lehe ngopfu ni nge teki ne
1: ahe
0: option yi tele mikandziyiso
2: epfukile
0: minjhani mi humelele yini n'wini
2: mina ni tshame ni ta hi switimele swi fika pasifikini swi fika ni canada xi yilela naneri se laha ka naneri laha ku fika inkata exandlela ka switimele swa vaya midway land loko va fika laha va yisa lavani ndakempata vaza vana va nga laha hinkwavo ku sexi ka xikongo mamulamulankozi mina a ni ta ponisa hi ku va ni tiviwa hi wun'we ka hlahisa lava va hikaka lavaya hi leswi nga tshama swi ni humelela xikarhi ka New Canada na mulamulankozi
0: mo hi twa van'wana ku va humelele yini hi vona
2: yes
1: thank you
5: avuxeni na vaxumi va haxi vambirhi mina leswi nga tshama swi ni endlekela emolweni ni nga swi rivala hi ku siku rin'wana ni ka ni famba na sesi un'wana ko ta fika movha un'wana wa kahle wa mavayivayi u ku vosese hi kombela ku ri mi hi bela peace job yi nge heti na awara peace job yeleyo loko mi heta mi holela kwalano ivi mina ni ku mina swa peace job ni nga tiyimiselangi peace job hayi ivi sesi loyaku mina na yi lava peace job va ku nghena famba ya ba peace job ivi loko a nghena laha va ku sese hi teka khadi leriwani ya dirowa mali yo karhi ku loko i heta ku ba peace job hi vheta hi ku holela mara ku i ta vuya i siya phese leyi na hinkwaswo leswi swi nga ka yona u siya phese na tifoni na yina u ya laya bank loko a layina movha wo tsutsuma na swilo leswiya swa yena loko a sala ya tala ka mina a fika ni hlamusela a ndlekangi mara swi ve swi ni onhele siku ma swi vona maxu bi gracious mphephu ni ri kwala river plasas ka vukosi bya ka ku bayi danki vahaxi vambirhi
6: vahaxi vambirhi i mixo lowunene leswi mina swi nga tshama swi ni humelela again swi nga ta ka ni nga swi rivali i ku rhetaniwa exikarhi ka vanhu loko na halahala ni kuma ku vanhu hinkwavo va langutile n'wana n'wana i shem exi a ni nge pfuki ni swi rivalini ni kumeke ni kha ni nyuma ni rheta a rivaleni njhe laha ku nga tala vanhu inkomu ni va na mixo lowunene i mhana xiluva kwala risinga
0: mi nga hahawi mhana xiluva option
7: vaxumi ma swi tiva mi lexi nga tshama xi ni
1: humelela
7: no pfuka no kombela ku nghena xindlwanini a joni loko ni kombela ku nghena xindlwanini voni nghenisa akalifitiliya yo fika iphoto sambuya ngwana switiveke loko va ni nghenisa loko ni kumilenge ni ku jaja hala ni nga ngheni kona ku pfala loko ni ha langutisa ku nghena milungu a ku what what loko va ta ni fika ni tlhava ni khinula loko tshuka a ni voni xikhiyi loko milungu loyi a tlhava laya loko swi mi koka ni kokuma kwana hanu
0: kokwani gavini baba alright ke Afrika-Dzonga hi fambisa sweswo hi fikisa sweswo mikandziyiso leyi tele ni nge yi heti mina ha ni nge yeti u nga ze ku ba o'clock kumbe xana 5 past vanhu va na switori swa ku hambanahambana mara munhu un'wana n'wana xito na mina
1: ya vhele na mina na xo xa mina
0: ha mina xa mina xi ndlekele joni sweswa swo hlanganahlangana tifoyinini sweswi hi vulavula ku va xap a hi ta hlangana Krugers Doll va dorobeni xap ahi mi sendela ti-picture ta rongo n'we ka tifoyini letiwa ku nga ri n'wini ko va ku ni swi tlharihelini leswa swa ku noma mina loko hi fanele hi hlangana mi sex a ni pfumeli ni fanele ni rhanga ni vona wehe a ni pfumeli ku he rhangi vona mina a ni ku byele ku ni mbarise ku yini we yi ta ni byela
1: na yena ulava ku lwela ku ula ku rhanga ku vona
0: ya swi n'wi tsandzeni loyi a ni kuma ku na le nyangwini loko a nghena nghena hi sayiti loyi
1: ya
0: ni swi twisisa ku i munhu
1: yena loyi ni lava
0: yena but ya so I found Mr. X
1: wo mina ku byela xa mina a ni khandziyi taxi mina loko ni khandziyi taxi ivi ni wisa 20 rand loko ni khandziya taxi ni wisa 20 rand ivi ni nga swi voni ku 20 rand leyi wika mina ivi ni yi rhwalela loko ni yi rhwalela a no tlhela ni xava swo xava hi yona ni tiva ku ni yo thumba phela se ku fika nkarhi wo hakela humesani mali a ni na ri hava mali yo hakela kasi liya yi nga wela hansi ni xava hi yona xifaki a ku ri ya mina mo hi famba hina mina na n'wina hi hlanganeni kahle misombonoko ni vulalaka BBZ a hi ri swin'we na jara valandzwa na vayingiseri va hina mi rhandza swinene hikwakwakula hi nga kona inkomu hi khese swinene
0: alright ke a hi fambi Mr. X eka mixo wa siku ra namuntlha i ndlela leyi ka nongonoko wa the big breakfast zone khese swinene ngopfu a mikandziyiso heta vayingiseri mi nga seni mikandziyiso hina se hi fambini
1: ne ya ha ri ku ngheneni
0: ya ha ri ku ngheneni alright hi suka kahle i risimu vhele kusuka kahle eka Vusi Nova va ku a swi phelelanga hlangana kahle mundzuku ra mitlhanu mayela vhiki endla hi ku rhandza baba

0: tsa technology se go tsena e go swina hina re saba hinkwa yo jikelela ke se eka o jo streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm rito rishaw Tisela wona andle ka ribengo kumbe ku biyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCRFM na remember ribeni.
1: Likhensile ku seriwa nkarhi xipano xa BBZ Mahungu iya awara ya kayangiseri rixile ku langutseka ungungule ka awara leyi. Munhu wa ndhuma swinene eka swiyenge swa mabulo tlhelo mukondleteri eka vunyanyuri laha xifundzeninkulu xa Limpopo loyi a nga phorisa ra le magondzweni eka mfumo wa Tswane loyi a tivekaka tanihi Gagash Nungaku loyi a tivekaka tanihi Peter Nhonyani loyi a dumeke swinene hi Gagash u langutiwa ku humelela emahlweni ka court ya majistrata ya le henhla ya Polokwane eka siku ra mundzuku leswi swi te endzhaka swihehlo swa vukungundzwana kun'we na vukanganyisi bya mali yo tala swinene leyi vivikiweke ku va ri karhi nghenile eka akhawunti ya yena le banki ni nga ku munyanyuri hi loyi a nga va ri karhi humelela emahlweni ka court ya majistrata ya musumbunuko ku n'wina nsati wa yena ku hi milandzu ya vukanganyisi ku yise emahlweni na mahungu ya awara ya kaya ka GCRFM swichudeni swo ringana nkombo swi khomile maphorisa exikolweni xa le henhla xa Alexander eka xifundzankulu xa Gauteng leswi swi te endzhaka mahungu lama vikeke leswaku machudeni ya khomile milandzu yo hambanahambana ku katsa milandzu hi sanhundza xikolo xikan'we na ku yiviwa ka tirhisiwa swa le xikolweni nghozi leyi humelerile exikolweni xa le henhla xa East Bank ni nga ku yi humelerile exikolweni xa le henhla xa East Bank Alexander kasi machudeni man'wana ma tekiwile ku va ma ri karhi ma yisiwa emahlweni na xitichi xa maphorisa ku va va ri karhi va ya endla vulavisisi kun'we no va va ri karhi va tengisa van'wana va machudeni ku yise emahlweni na mahungu ya awara ya kaya ka GCRFM. Vaaki va Jim Galalume lava kombisile ku vilela kun'we no dya makala hi sonto va humelerile emahlweni ka court ya majistrati ya Giyani kasi leswi landzela ku khomiwa ka 10 wa vaehleketeleriwa kumbe vahehliwa lava hehliwaka hi ku onha nhundzu kun'we na ku va va ri karhi va hlasela kun'we na ku va va ri karhi va hisile yindlo hi sonto hi siku ra vukhumentseve eka n'hweti leyi nhundzu yi leyi pimanyetiweke ku va eka nkaya wa magidi ya tirhandi laha va nga va va ri karhi va humelela emahlweni ka khoti va hehliwa va 10 naswona va languteriwa ku tlhela va humelela emahlweni ka khoti ya majistrati ya Giyani eka siku ra namuntlha ku va va ri karhi va yise emahlweni na vulavisisi ku yise emahlweni na mahungu ya awara ya kaya ka GCRFM. Khensani Mahlawule u humelerile emahlweni ka khoti ya majistrata ya Polokwane eka siku ra tolo kasi leswi landzela mhangu ya ku dlayiwa ka ku dlayiwa ka nuna wa yena Themba Raymond Mathebula xikan'we na swin'wana swa swihehlo swinharhu. Khensani Mahlawule Mathebula u nyikiwile beyili ya 7,000 hi khoti ya le henhla leswi a langutane na milandzu lowu fambelanaka na rifu ra nuna wakwe laha khoti yi nga n'wi nyika beyili endzhaku ka maendlelo ya ravunharhu hi siku ra vukhume eka n'hweti leyi. Vuxokoxoko byin'wana mayelana na swiyimo swa bail swa yisiwa ekhoto ku va va ri karhi va endla vulavisisi. Khensani Mahlawule hi loyi a nga va ri karhi a huma bail ya 7,000 ku vuyelela nakambe eka ungu leri rhangeke mahlweni. Munyanyuri kumbe munhu wo duma swinene eka swiyenge swa mabulo tlhela mukondleteri wa vunyanyuri laha xifundzeninkulu xa Limpopo Greater Gagash u langutela ku humelela emahlweni ka court ya majistrata ya Polokwane eka siku ra mundzuku. Hi gimeta mahungu ya awara ya kaya ya n'wana ya kona ka awara ya 10:30 ku bela awara ya kaya etinhlokomhaka nongonoko Mid Morning Life ntswalo yin'we rixini.
0: Sena wona andle ka ribengo kumbe ku biyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCRFM na remember ribeni. eka mehleketo ku kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa ari marovela funeral services wa pfumela

0: Dikuswa na le Manemelong Primary School. Se kumeka na le Alexandra e number 4716 Avenue Hofmeyer Street. Next to Andries Hairdresser. Eka Armarobela Funeral Services. Loko eku halahla, halahla. Loko eku ikwinka mali, ikwinka mali. Naswona switututu I vana va ntavasi. Na tiaxeta hina hi leta tipapa. Hi vulavula hi ti-wings. Wixokoxoko 074-751-4932. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala. Armarobela Funeral Services. I take the chance.
1: La Tuma Hardware di na malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hlungisa muganga ya hina. Hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90. Kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena. Naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa. La Dumadua yi pfula xitolo lexintshwa eLukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela xitiviso swa hina eka social media. La Duma. What you say?
2: M score. Shana utsema umelela nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena I khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku registara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na va mabunda attorney I tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va mabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@maker.co.za. Mabunda attorney na a va tsandziwi chumu loko swi fika eka swa nawu.
3: Bajaria Agro la ku xavisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucen hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va ku khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarobela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068-67-096-73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro
2: masiku hinkwawo ku kondzelela misava hinkwayo vanhu va tiyisela va huma hambi na loko nhloko yi vava hikuva vutomi bya ha famba na vona va haya emahlweni. Hi sweswo swi endlaka leswaku vanhu vo tala va hlawula Nkura headaches powders. Loko vuvabyi byi fika u byi lulamisa hi ku hatlisa naswona swa tirha. Nkura headaches powders matimba yo tala yi le mavokweni ya wena.
4: Sale ya ti-tiles se sungurile eCTM. Ti-tiles leto saseka ta mixakaxaka. U hlayisa macheleni swi nyawula. Xava leswo tiya hi ku ti-A-grade tiles i sungula ka R79.99 hi square meter. Kwalano ku na xivandla swa ku u nga ti winela yin'we ya ti-Toyota Hilux single cabs eka tinharhu. Loko u xava swin'wana swo xavisiwa leswi nga hlawuriwa swa program ku na swinawana na swipimelo. Hatlisa u ya eka xitolo xa le CTM ya le kusuhi eLimpopo hi ku sale leyi yi hela hi ti-31 ta August. CTM Big Savings More Style.
5: Masingita Mall yi mi tisela Carnival Fly.

0: Giza ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga ri ki enawini. U letile nakambe hikuva tiroboto a ti nga tirhi, van'wani va one nhundzu a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi, kasi van'wani va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS. Hlayisa transformu ya wena, ponisa vutomi.
1: Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi nakona Giyani ma na xitendara lexi nga kusuhani na le posweni mata mi ta tsarisela kona na le ka mukwakwa wa yina a mujudges loof va kona na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
2: Good morning life. Good morning life. Wishkar kamisho wa wena. Tsaka chisefe. Rito. Rishaka. Merlin Siri. Merlin Siri. Da. Shalom.

remember ngoveni mina bangisele bamna bakurandeka loko kungwe na mako ni joina mi endle swona 0608875942 ngwe na bangisele bamna bakurandeka a hi ta va khesa sweswo mahlweni ka mpundu wa siku ra namuntlha. Otherwise ke it's a very beautiful day eka siku ra namuntlha. Siku ra namuntlha it's Thursday ngwe na bangisele bamna bakurandeka hi ta va hi ri na swikhengelo swa vamanana eka nkarhi luwa wa 11:30 commission kota past 11:10 khomeleni. Yeah, so bata ke ba ijone ka siku ra namuntlha ngwe na bangisele bamna bakurandeka 0608875942 e nomboro ya riqingho leyi mina ngwe nga ta va ke famba kahle yo ka mpundu wa siku ra namuntlha www.jsrfm.co.za. That's our audio streaming bangisele bamna bakurandeka. And then ke hi tsutsuma kahle ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ku va ya kuma mi ni kuma le ka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi at jsrfm ngwe na bangisele ba mina. And then mi tlhe mi hi kuma kahle le eka 106.0 gandlat i xihondzo le ka grand form. Otherwise ke it's only 9:22 loko hi kumaka hi joyina mi endle swona. Mina n'wina hi vonini ku hi fambisa ku yini ka mpundu wa siku ra namuntlha a wari yo sungula ti va khe tiphina kahle swinene. Mina na n'wina hi leti baka pongo leti baka bembele laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko akelani n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka. And then ke hi vuyisa sweswo ya kuma kahle xiphemu xa nhlokomhaka le eka quarter past 11 ni khomeleni quarter past 10 and then ke hi vuyisa sweswo ya kuma kahle timbirhi n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka le ka 10-11 leyi nga ta fika hi kuma kahle tinsimu ta gospel tanihileswi namuntlha nga siku ra ra swikhongelo. And then hi vuyisa sweswo mi ya ni kuma kahle le eka awara liya ya ku hetelela le half past 11 between half past 11 na 10:10 ta va kuma kahle swikhongelo. And then half past 11 the birthday wishes 12:00 mina ni famba ni misiya misasala na Don Khalanga le ka juicer talk le. And then ke a hi voneni kahle ku ri hashtag eka vamani ni ba mandla ka vamani na mandla va nga le ku fambeni kahle na vona eka siku ra namuntlha xikuma xi mi pfuneni xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka va n'wa ximawusa hambi vona kwalano siku ra n'wina ha ri saseki profita namuntlha a yi hundzi ya tolo ti-taxi associations hi ba mandla hi velela eka n'wina hi leswi ya hi vuya kahle hi kuma kahle lava tirhaka ti-saloon na le ti-restaurant siku ra n'wina ha ri saseki ende lava tirhaka kahle ti-brickyard xikan'we na ti-bricklayers siku ra n'wina ha ri saseki ku ya mahlweni lava tirhaka ti-complex ku tlina ku va khi mi basabasisa laya siku ra n'wina ha ri saseki ku ya mahlweni. Hi vuyisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka hi khe hi ku va huma na hina le matafuleni le hayi khona a ri saseki siku mani lava tirhaka le mphewukeni wa doroba mi kuma ku hayi khona vo ti pfulela xibindzwaninyana because a va swi koti ku va va hakela tihakelo leti va nge ti kota masipala xibindzwani xexo a xikulu xi ndlandlamuka mani siku ra n'wina a ri saseki lava nge le mahofisini siku ra n'wina a ri saseki tibozo ta hina leti hi pfunaka ku chocha titirole ya dorobeni laya siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni. And then ke hi balekisa sweswo ya kuma kahle lavaya va va va khe va ri ka xo famba xa mani na mani siku ra n'wina a ri saseki vacheri va hina va swibazani hi mi rhandza swi suka timbilwini ta hina mina n'wina hi ta va hi khe hi nghenisa sweswo ka nongonoko n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka hashtag ka vanhu lava va ni nge le ku fambeni kahle na vona hi setleri ya ra TikTok page ya mina eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka. And vona kahle munhu wa ku fana na n'wa tsakisa mbana siku ra kahle hi leswi ya hi masava mina kusuka kahle le gear section A le. Otherwise ke mestafa na mbona kwalani xinwela akani mana siku ra kahle le Gauteng le exifundzeni kolo xa Gauteng ePretoria mana siku ra kahle gift hashtag eka wehe n'wamathebula na mbona kwalani Thulani Charlie M hashtag eka n'wehe mana siku ra kahle 0608875342 mina n'wina hi va khiyisa sweswo mahlweni va ku ntombi ya bava Denisa ku mi pfukile hi sweswo hi pfukile minjhani. Otherwise ke mina na n'wina hi ta va hi khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka it's a very beautiful Thursday a hi yeni mahlweni ya hi ya tlangela ivi ndeni va hi khe hi tiphina hi nongonoko n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka ni ta mi niketa risimu leri nga ta va ri khe ri hi heleketa mani ni khoma hi lava.

Elisimula kahle ngunabangisele bami nabo grandeka kusuka kahle ka group liya ya mafika izolo and then bakhe bafamba kahle na the legend kungabo Brayu Masikele ngunabangisele bami nabo grandeka otherwise ke mina na ngwina hi ta ba ikhingena kahle eka xiphemu lexi ya xakuva mina na ngwina hi hakuma kahle leti baka huwa leti baka bembele ngunabangisele bami nabo grandeka eka mpundu wa siku ra namuntlha loko hi ku n'wina ma ha ku hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu va ku mukhemeni yingisela mi ri kona nongonoko it's mid morning life kwala ka station xa hina xa xirhandzwa xa GCR FM the voice of the nation n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hineni ya languta ku ri i yini leswi nga le ku fambeni laha tikweni ra hina ra South Africa ni le ka matiko akelani hi swini leswi nga le ku beni ka bembele n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka update leyi nga kona ya wanuna wa makume nharhu mune hi vukhale n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka loyi a tshamaka kahle tindhawini letiya ta Naminya in Jeru municipality a Boikwa district n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va kombisa timhaka ta ku ri u le ku recovereni ka the u le ku recovereni na ku va kha a kuma kahle vutshunguri endzhaku ka loko nsati wa yehe kumbe ngamu ya yehe yi ta va yi n'wi chele hi mati yo hisa during the midnight domestic dispute leyi nga va kona hi wa munharhu n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka the victim William Skato reported calling out for help during the incident but then va kombise timhaka ta ku ri hayi khona i vuye a va ignored n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka leswi swi va kona swa madzolonga ya swa mindyangu n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka nsati wa yehe a kombisa timhaka ta ku ri a ku ri self defense i ri a n'wi ba. So that was the only thing, kumbexana the only way ya ku va a ti defender because loko va sungula ku banana a ku ri nkarhi lowu a sungula ku lava ku sweka n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka tanihileswi ni swi hlamusetaka ku ri madzolonga ya swa mindyangu a hi mahlohloteli let's try by all means ku ri loko mi swi vona ku na mhaka leyi va ku yi nga ta ze yi mi fikisaka ku mi banana you can walk away huma u famba mani u hambana na swona because ta va ku tiponisa ka swo tala otherwise ke loko ya ha languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka etindhawini ta le Thekwini va kombisa timhaka ta ku ri wansati loyi a tirha khale kumbe khale ka mutirhi wa EPWP va kombisa timhaka ta ku ri a tshama kahle eCity Hall etindhawini letiya ta eThekwini n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va kombisa timhaka ta ku ri u hundzile emisaveni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va n'wi kombisa timhaka ta ku ri ivi a dismissiwa kahle hi municipality hi 2024 n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka laha va kombisa ku timhaka ta ku ri the allegations kumbe allegedly they said ku ri sesi a va sapota party liya ya MK n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka la family ya yehe kumbe va ndyangu wa yehe va kombisa ku timhaka ta ku ri ever since from then va vuye va hlongoriwa kumbe ku dinayiwa endzhaku ka loko va ta va va vhotele party liya ya MK n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka leswiwa swi fike swi endla leswaku ni le kaya va n'wi hlongola because a ku nga ri na lexi a ri ku xi endleni leswi a ku hlamusetiwa timhaka ta ku a nga ha ri ku tirheni so va n'wi furalerini mhaka swo sweswo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka lava kombisaka timhaka ta ku ri vandyangu wa yena va expect-a ku va va landza ntsumbu wa yehe n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka so letiwa hi tin'wani ta leti ti nga le ku beni ka huwa eka siku ra namuntlha hi tsutsuma hi ya kahle exifundzeni kule xa Gauteni Soweto va komba timhaka ta ku ri offense mulambo from Soweto u hundze emisaveni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka at Kalafong Hospital ya City of Tshwane laha vandyangu wa yehe va nga twa timhaka leta ku ri u assaultiwini kumbexana u mbeteriwini n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka while he was on custody and then va kombisa timhaka ta ku ri etindhawini letiya ta a ri ka custody etindhawini letiya ta prison the high prisons ya la South Africa one of the highest prisons a Gojimampuru 2 n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka hi ti 10th July according to this father Charles offense was worker kumbexana a ri ku tlinini kumbe a tirha tanihi mutlini tanihileswi a ri ka eka custody ya le correctional service n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka so va kombisa timhaka ta ku ri officer yi n'wi kume around va ma 5:30 laha vandyangu wa yena a va nga byeriwangi ku ri ku humelele yini and then va n'wi teka va n'wi cukumeta a tiseleni again
So va kumisa timhaka ta ku ri va ve worried too much because loko va ya va ku n'wi pfuxeleni a va nga n'wi kumi most of the time up until someone a va byela ku ri phela n'wana wa n'wina a nga kona laniwana n'wana wa n'wina u yisiwe exibedhlele and then va ve va famba va exibedhlele va kuma timhaka ta ku ri boti u le ka a very critical condition laha va kumisa ku timhaka ta ku ri u love a ri ka khoma hi mhaka ku a vaviseke swinene a vaviseke nhloko laha va kumisa timhaka ta ku ri doctor ya yehe a yi tshama yi khe yi hlamusela timhaka ta ku ri his brain is not responding n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka laha tin'wani ta ti-organs ti nga va ti laha tin'wani ta ti-organs ti nga kumeka ti va ti vavisekile en'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka hi yisa sweswo mahlweni hi khe hi languta kahle leti ti ngale ku beni ka pongo hi 1983 va kombisa timhaka ta ku ri xibedhlele xa xa Baragwana in Soweto a xi ri na vavasati va 89 lava va ri ti-client kumbexana lava va ri ti-patient ta kwalaya laha xi nga fika xi occupy ya ward liya laha ku nga fika ku va na only 40 wa mimbedo and then ku yisa mahlweni va kombisa timhaka ta ku ri half of the patients a va tlela hansi leswi vekiwana ndzhaka loko va heta ku bebula and then nkarhi wo va kho wu famba a Binoni ku va na hi 1982 ku va na 83 wa mbedo laha vavasati va nhlonge ya ntima va nga tikuma va khe va tlela ehansi 3 or 2 of them a va tikuma va khe va tlela hansi hikokwalaho ka ku pfumaleka ka mibedo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka meanwhile va kombisa timhaka ta ku ri white residents they had more than 4,000 hospitals including beds and newly opened 150 million rand leyi nga fika yi spendiwa ka mbedo ya 2000 ka some of the hospitals n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka leyi nga fika yi occupyiwa hi vanhu lava a va ri va nhlonge yo basa and then hi vuya sweswiwa eka after democracy va kombisa timhaka ta ku ri 156 million yi le ku spendiweni ka swibedhlele swa ku hambanahambana but then ku hava service va kombisa timhaka ta ku ri loko va compara nkarhi luwa wa apartheid to now at least nkarhi luwa mali a yi huma ivi mi swi vona mi yi kombetela ku hi ya kwini mara sweswiwani va kombisa timhaka ta ku ri we don't even know ku ri mali ya kwihi especially eka Department of Health and then va kombisa timhaka ta ku ri hi sweswo va nga ku ri most of the doctor ti-resigner hi tshama hi khe hi rila hi ku ha ma-doctor swibedhlele va ri ma-doctor mi le ku resignini lexi xi resignisaku ma-doctor most of the time i timhaka ta ku pfumaleka ka ti-resources eka department n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka tsundzukani ku ri loko leswiki mi kuma ku mi le a theatre kumbexani munhu u le high care hi ndlela yaleyo loko ku va khe ku pfumela ka ti-resources ivi munhu a hundza emisaveni xo sungulasungulo before ku langutiwa xivangelo xa ku kundleke yini ku langutiwa doctor and then ku langutiwa management instead ya ku langutiwa management ivi ku langutiwa doctor na manese so hi leswi swi ndlaku ku ri ti-nurse na kumbexana leswi swi ndlaku ku ri ma-doctor ma tikuma ma khe ma resign most of the time laha tikweni ra hina ra South Africa va ri kokwalaho ka ku pfumaleka ka switirhisiwa n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka hi yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va hina hi ya languta kahle leti ti va ku ti khe ti baka pongo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ku na mhaka leyi nga le ku beni ka huwa tsundzukani eka siku ra munduku ku ta va ku ri na ntshamo wa khoto etindhawini letiya ta Pulukwani n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka laha va hlamusetaka timhaka ta ku ri N'wamafenya kumbexana influencer mihlohloterinkulu eka swiyenge swa mabulu ku nga social media loyi a tivekaka hi vito ra Peter Nonyani hi n'wi tiva kahle hi vito ra Gagashi u ta va kha kumbexana u ta va kha a yima kahle a apply kahle xikombelo xa bail xikan'we yena na nghamu ya yena en'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ku na mhangu leyi nga humelela kumbexana ku na mhaka kumbe hungu leri nga humela handle laha va kombisaka timhaka ta ku ri ku na vanhu lava va nga le ku pfuleni ka tiakhawunti ta ku hambanahambana on social media TikTok xikan'we na Facebook laha va kombisaka timhaka ta ku ri va kombela donation ya ku va va khe va la ta kota ku hakela kahle mali ya bail vanhu lavawa va disguise vanhu hi vito ra Gagashi xikan'we na nghamu ya yehe kumbe Charlotte n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka so va le ku va ejeni vanhu va ri avele ku kombeleni ka ti-donations and bail i ya mundzuku so n'wina mi nga ta va mi khe mi kuma marungula malava swi tiveni ku ri va ri va ndyangu va nge tlangi kumbexana va nge vi na vutihlamuleri ehenhleni ka vanhu lava nga ta va khe va sendela vanhu lava va va kombelaka mali
va tivula hi mavito ma maboti na sesi kumbe gagaxi na nsati wa yena en'wina va yingiseri va hina va kurhandeka so hi tin'wani ta leti ti nga le ku beni ka pongo hi baleka kahle ya ha languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa vanhu lava va nga hundza emisaveni tindhawini hi ta tele Zimbabwe n'wina va yingiseri va hina va kurhandeka and then ka accident liya kumbe then the very accident leyi nga va kona eka vhiki leri nga hundza vanhu lava va kombisa timhaka ta ku ri so far va hukume 88 wa mintsombo wa vanhu lava va nga hundza emisaveni tlhandlekerini va le ka 84 vanhu lava nga hundza emisaveni so far it's 84 n'wina va yingiseri va hina va kurhandeka kambe va hukumisa timhaka ta ku ri ka that 84 a va se za va kuma vanhu lavaya va ku va kha va pfuna laha ndzeni ka boat kumbe laha ka ndzeni ka cruise n'wina va yingiseri va hina va kurhandeka so va ri va ha ri ku yena mahlweni va ha ri ku lavaneni na lava va nga sala n'wina va yingiseri va hina va kurhandeka the bail application yi fike yi suspendiwa etindhawini ta le kumbexana yi fike yi suspendiwa etindhawini ta le ekurhuleni lava nga tlhela va tlhelela kahle eka siku ra namuntlha ku ya kombela kahle xikombelo xa bail n'wina va yingiseri va hina va kurhuleni va yingiseri va hina letindhawini letiya ta le ekurhuleni laha yi fikaku yi katsa the suspended metropolitan department MPD and the duty chief Mkhwanazi and his five co-accused va ta tlhela va expecta ku va va aphiyara kahle ecourt ya magistrate eka siku ra namuntlha a Eastern Abrakpan n'wina va yingiseri va hina va kurhandeka so mina na n'wina hayi khona mani letiwa hi leti mani mikhomi letiwo to tala mi ta va mi khe mi tikuma kahle eka mahungu ya awara ya khume n'wina va yingiseri va mina va kurhandeka loko hi ku n'wina maku ni joyina na mi amukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lombaku mi khe mi yingisela mi ri kona kasi ku ve na mhangu ya ku wa ka xihahampfhuka phatsa n'wina va yingiseri va mina va kurhandeka etindhawini letiya eta Kenya laha ti-tourist a va ri ku jikajikeni xihahampfhuka kambe va kombisa timhaka ta ku ri xihahampfhuka lexiya xi fike xi koxa vutomi bya vanhu va nkombo n'wina va yingiseri va hina va kurhandeka moya vo a yi etlele kurhula good morning.

0: tisela wona handle ka ribengo kumbe ku guamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na Remember Ribeni.
1: Ni khensile ku tseriwa nkarhi ntswalo yin'we mi yingisele mahungu ya awara ya khume ka Jesus FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku languteka ungunkule ka awara leyi. Maphorisa ya mukwakwayila ya le ku lavisiseni na vaehleketeleriwa va khumeka ya vaxinuna endzhaku ku vikiwa leswaku ku phangiwile mugangeni wa Mogwati kwalomu ka ni nga ku yi ra vunharhu hi siku ra vukhumekwayo kwalomu ka hafu ku bile awara ya nharhu mataku. Xa ku ehliwa leswaku muhlaseriwa wa xinuna wa malembe ya 13 tsevu hi vukhale wa muakatiko wa matiko mambe a tlerile eka rin'wana ra kamara ra yena loko a pfuxiwa ninga kulo ka pfuxiwa ya pongo lera ri ri kona endzhaku ka nkarhi nyana wu twile ku baleseriwa ka swibama egedeni endzeni ka jarata ku ehliwa leswaku muhlaseriwa u khandziyile esilinini kutani a tumbela ku chavela vutomi bya yena loko nhlayo leyi ringanyetiweke ku va kwalomu ka khumeka wo vaehleketeleriwa va tsindzisa ku pfula rivanta va nghene ekamarini ra yena. Swi tikomba ku vaehleketeleriwa va nghenile hinkani ekamarini naswona va tekile mali leyi kalaka yi nga paluxiwangiki swilotlelo swa movha va ye mahlweni ka makamara man'wana la va nga va va ri karhi va teka na mali leyi kalaka yi nga paluxiwangiki. Vaehleketeleriwa va xinuna lava nga tivekiki va tlhele va ya va movha wa muhlaseriwa wa Toyota Hilux Bug lowu dyaka ntsengo wa 150,000 wa magidi ya R3 endzhaku ko phanga va balekele hi mabazi mambirhi ya Toyota Quantum na bagi yo basa ku ehliwa leswaku vaehleketeleriwa va xinuna hi lava va nga le ku lavisisiweni hi maphorisa. Muvulavuleri wa maphorisa Malesela Lidoba wa hlamusela. Munhu wa ndhuma swinene ka swiyenge swa le mabulo tlhelo munyanyuri laha xifundzeninkulu xa le Pompo loyi a nga phorisa ra le magondzweni etixifundzeninkulu xa Gauteng eka mfumo wa Tshwane u languteriwile ku humelela emahlweni ka khoti ya majistarata ya xifundzankulu xa le Pompo laha Polokwane ku va va ri karhi va yisa emahlweni na nandzu lowu languteriwaka ku va ri karhi wu endliwa vulavisisi eka mhangu ya vukungundzwana ku nga na vukanganyisi laha ku vekiweke leswaku laha ku vekiweke leswaku munhu wa nduma swinene loyi a tivekaka tanihi Gagashi loyi a nga va ri karhi a humelela emahlweni ka khoti ya majistarata ya Musumbunuku kun'we na nghamu ya yena Cheloti Tivane va ehleketeleriwa va langutane na milandru ya vukanganyisi. Ku yise emahlweni na mahungu ya awara ya khume machudeni yo ringana nkombo ya khomile maphorisa exikolweni xa le henhla xa Alexander eka xifundzankulu xa Gauteng. Mangu yi vula leswaku machudeni ya khomile milandzu yo hambanahambana ku katsa milandzu hi nhundzu ya xikolo xikan'we na ku yiviwa ka switirhisiwa swa le xikolweni. Nghozi leyi humelerile xikolweni xa le henhla xa East Bank eAlexander kasi machudeni man'wana ku vikiwa leswaku ma yisiwile xitichini xa maphorisa ku va va ri karhi va vutisiwa swivutiso kun'we no va va ri karhi va yise emahlweni na vulavisisi mayelana na mhangu ya muxaka lowu. Ku vuyelela nakambe eka hungu leri rhangeke mahlweni eka awara leyi maphorisa mukwakwayile ya sungurile ku lavisisa vaehleketeleriwa va khumekaye va xinuna endzhaku ka mhangu yo phangiwa emugangeni wa Mogwati kwalomu ka awara kwalomu ka hafu ku bile awara ya nharhu matakuxa hi siku ra vukhumekaye eka n'hweti leyi. Kimeta mahungu ya awara ya khume yan'we nakona ka awara ya 10:30 hafu ku bile awara ya 10 i tinhlokomhaka nongonoko Made Morning Life ntswalo yin'we rixini.
0: Mahungu lawa yi tisela wona handle ka ribengo kumbe ku guamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM.

0: Risimu ra kahle kusuka kahle ka Themba Nyathi n'wina vayingiseri vahina va ku rhandzeka va ku famba na hina a hi fambeni swin'we himpela mpundu wa suku ra namuntlha ya hi ya kuma kahle enhlokomhaka n'wina vayingiseri vahina va ku rhandzeka tanihileswi namuntlha ku nga swikhongelo swa vomanani a hi yeneni ya hi ya twa ku ri tintshang le tikerekeni le n'wina vayingiseri vahina va ku rhandzeka ku na leswiya swa ku hi va na ku vhakavhaka hi vhakela tikereke I don't know if swa handliwa mi kuma ku namuntlha ni ti byela ku hayi moni ya ka kereke yonge ni ya khongela kona eka siku ra namuntlha obvious muti un'wana na un'wana wu na maendlelo ma huma swilo na kwele kerekeni yaliya swa ndleka ku fika ku va na maendlelo ma vahuma swilo hi swilo leswi nga tshama swi fika swi ku hlamarisa wehe loko i vhake kerekeni yonge I sala ite ha u hlamala leswa swa ku hi kwini akundeke yini hi swiswi swa ku la ku twa swo zwezo 0608875942 ngiserwa mina ni mranda inkweni mile moyeni n'wina
1: ya yebo
0: a yebo kani phahlani
1: ni pfukini
0: minjani
1: ni pfukini Ai, si xo singi xo sungula la ninga hinda ku hi kona. Ningo vula ku ri toko hi vhakile a hi tshikeni ku xiya xiya. Xa vimbirhi ni lo xamalanyana hi mhaka yo un'wanyani amto a hindisiwa ka swin'wana la keke profetiwa ne. Va n'wi belela kwala ku nga na vanhu kona. Ani mina hala ni nga kona a hi ntolovelo wa mina swi ni hlamarisa ku ho kasi mina a ni swi teka ingaku swilo leswi swi na xihundlanyana xo i fane a ya byeriwa na loko ku ri ku ri na van'wanyani vanhu a ko va vanhu lavaya ku nga va wun'we like witness ya kona ya yena a ni nge se hlangana na ku wa swi kota ku beriwa timhaka ta yena a xikarhi ka vanhu se mara ni tlhela ni swi teka kahle ni ku kambe a hi le kaya i maendlelo ya kwana se ni vuya ni khongela ku ri na loko va vona ta mina a ni lava ku va nga ni byeli hi ku a ni ti tivi ku va vona ta njhani siku rin'wana va nga ni byela ku na loya na yiva sweswiya swo taniya se public nitiswi ni hlamarisanyana
0: ni mi kuma kahle
1: hi swona leswi mina ni nga hlangana na swona mara a ni nga ta vula ku ri hi byi vupfumeri bya kona mara byi ve kona ni nga tshama ni byi fakela ni kuma loko se ku fanele ku byeriwa munhu timhaka leti ni nga ku va ti vona ka yena va n'wi byelela kwala hi nga kona hinkwenu

0: Nikensoshinen.
1: So.
0: 0608875942 mina ngiyibakhisa so so mahlelo nginabangisiri bami nabakurandeka. Kuna shunwanyani lanwa nabakokushilungisa. Mara otherwise ke monteka elaba wani itoku lingwe mtsame mhlangana na yini? Mingisiri wa mina. Aye.
2: Hello. Amerile.
0: Aye, bodishtare.
2: Njeko kama kosha asya mkosi zakari tinga. Yeto ramlandula ujweli mirini ma. Amele anatama yakona elekete mwono uba jose. Babu no, aika mfundisa kundiriri wa mfundisi lua teka nonga tona kubukutela munu lua nisamale ngowe.
0: Ni mkuma kasi?
2: Ni mwono uba jose kubukutela nonga ngotu nye nyakuba jomara na. Ikakela lampundi bopuka wae ni kawusa na tia.
0: Kwele kereke?
2: Nkamale ngo la kereke liya.
0: Aku namba?
2: Awa ni kawusa na tia.
0: Awa mkumekase na?
2: Awa mkumekase ngo sakale sunga ingena sona. Mala nkamase rizo solo ulo wa kongeli wa buwa enonga.
0: A buwa enonga?
2: Waku kongeli loko ata wana.
0: Mkuma kate botish tarek.
2: Ah, shop, merre.
0: Shop, shop. 060-875-942. Minangu yisa soso matreni. Otherwise, ke 065-942. 060? Right. Van balikin. Yisun lesu ngomunga tse mamtlangana na shona. Loko mivake aikereken. Kuna le shosha kuwa mke mivaka, man. Mbaku nivaka aikereken. Yukari. Mihlangane na yini swi fika swi mihlamarisa 060875942 mingisiri mile moyeni right mingisiri wa mina mile moyeni
3: ahi mpfukile mama
0: mingisiri mile moyeni
3: ahi mpfukile sesa
0: ahee a mtwala loko mi ku ahee matwala loko mi sungula ku vulavula a matwala
3: oh na sweswi matwala sweswi matwala
0: ni sweswi matwala.
3: Ah, ningoti magatele kerekene kwa mahumani wata ani vhake kerekene inwani leswa kuri ani ri the transport wa zwivana ne. So, loko ni fika la ni ti tsaya ku hayi man hiku 31. Namuntlha woni na mina ni ta ni joina vanhu lavawani va laicha ku tsara kerekene yini. Ni twa nyana ri trash ku mona mina ni twa tsela ya vona ku ni nga hi ka leswa swa mso tsai male. So, loko ni ri la ntsha mele back seat ani na hanyumela nyane ku hani me hani mo kereka kona ne.
2: Hello.
0: Neko mitwen.
3: Oh, se loko ntamini le dokotse ka khavani, ka khavani ka swona swa bona swo porokita le va fundisi lava. Se vele ku se a ri tshimaya va kombetela va khava husetela vanhu. Ha se va gina vanhu hlawula ni ri le ndhawu le va ku tana ti ahi va ta va swona a xara na vanhu teka. Ah, ni swi twa ku ha se lani ri tiva swikhongele ngoma huma. Se challenge ke la ka ku lokho se va khala ni khombele la mfundo ani ma aniwa ani se loko ni nga hoxela buku va jela ku nga hawana phela swi ngo a ka swi munhu wa jeliwa leswo wa leswi a nga wisi u hi tata hi ku a khumbekile ka ri tirha xikwembu
0: ni mi kuma kahle ni khense swinene
3: swona
0: danke 060875942 mina n'wi vakhisa sweswo mahlweni 060-887-5942 right
1: monikomaso avuxeni na vaxumi se smerino no vhakavhaka lomu tikerekeni me leswi swi nga ni hlamarisa mara i khalenyana ni vhakele kereke yin'wana ni ma yi vona kerekele ya hina va basekele laya kerekeni liya ivi ku nghena munhu ivi ku nghena na un'wana hambi yi mpfundhisa hambi yini kwalaya munhu loyi a khoma munhu loyi aka a n'wi bisa xintiwantiwani ma swi twisisa ku fika loko munhu loyi a wa ni suke ni nga swi twisisangi ku ri kwalaya ku humelela yini ma swi vona maxudu gracious mphephu ni ri kwala river plasans ka vukosi bya ka ku bayi danki sesimerilino
0: 060-875-942
4: Merlin, mina leswi ni nga hlangana swona n'wana wa mina ni

0: lomu ku fambeni lomu akere tikerekeni tetipa ku hi vhakelavhakela ka toho a ni loko i tshama kaya ve ri xichangani ve ri i ta teka makwenu se xibibele yi ri i nge kudli se ha ku vhaka kerekeni ku ya fidiwa hi masi man'wana me le tlhelo wa tiva loko fika nkarhi wa ku xo sungula xi nga vuyani xi hlama ti-item letiya hinkwato le kerekeni fundhisa va kona va le handle loko se manje se ku fika nkarhi wa ku mfundhisi loko va nghena mfundhisi wena wa tiva kereke hinkwayo yi sungula ku mbikhisama hinkwayo va dzima hi matsolo ahansi na hi magomo a mina se a ni yimini a ni swi tivi ku se ku humelela yini hi ni ve shocked ngopfu n'wana wa mina ni ve shocked swinene leswi nga ni hlamarisi ngoho merilini
1: 060-887 i yini lexi nga mi hlamarisa n'wina loko mi vhake ekerekeni a swi endlise ku yini 060-875-942 va ri hayi hi xibibele kumbe hi xikreste va ri loko u nga vhaki u nge kuli 060-875-942 mi hlangane na yini va ku ri xile hi Marilyn leswi swi humelelaka atikerekeni swa chavisa mina xikalavito ku chavisa yini
2: Marilyn a sharp hayi na swi twa mina nongonoko na wo twa Marilyn hi ni tala hi boti xitirek mani i nga ri voti ka va nga huu moyeni va vulavula nongonoko ze u hela mani hi boti xitirek ma ni tsakisa mani i fighters matosi ka thoma ni
3: technology swi ku tshineta ekusuhi na hinkwayo yingiseleeka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm rito rexiao

0: Live. Live.
1: Funza ntsongo xavembe maphorisa ya mukwakwayela hi loko lavisiseni ka vaehleketeleriwa va khumekaye lava va nga phanga eka matakuxa siku ra tolo mahungu hi xitalo le ka awara ya khume n'we.

0: Okay, right. Let's see. Johnson Records. Baku, thank you. Otherwise, again, I'm going to have a case. I'm going to have a train. I'm going to have a mid morning life. I'm going to have a station. I'm going to have a GCRFM, the voice of the nation. Then, let's turn on the TV. I'm going to have a Kurandega, Kurila, Kubanga, Lowa, a woman, 10 past 11. Mina am going to have a case. Rito. Exo a kahle ka mfundisi eka mpundo siku ra namuntlha tani leswi Thursday mi tiva ku kahle hi siku leriya ra swikhongelo swa vamanana ta ya kuma kahle rito kusuka kahle ka mfundisi eka mpundo siku ra namuntlha mfundisi rixile na kumamukela
1: rixile na le ka n'wina xewo ta munhu un'wana un'wanyani xikan'we na vatirhikulori lava hi nga swin'we hi vito ra lowa matimba hinkwawo ra Yesu Kreste ni xewo ta na n'wina vayingiseri hi vito ra Yesu Kreste wa le Nazareta a yeneni eka mixo wa namuntlha tanihiloko va ha boxile aneni leswaku na mhani yeneni mina na n'wina namuntlha ya hi ya teka swo tsalela swa hina ya hi ya titshuneta ekusuhi na swiyanamoya swa hina ya hi ya yingisela rito ra hosi Xikwembu ya hi ya twa ku namuntlha rito ra Xikwembu ri ta ri ta hi tsundzuxa yini hosi a yeneni ya ya hi pfuna ya hi ya kateka hi nga siya hi ya khongela eta ya yangena swinwe eka rito ra Xikwembu ndaba ku aminyika rito leri hinga ta famba hi rona kunga rito leri ro huma ku eka buku ya Levitica chapter 19 verse 1 and 2 leri rivulavuleka rivulavulaka hi ku hlawuleka hosi Xikwembu hi pfuna ya ya kateka a hi khongeleni tatana wena hosi ya hina wena Xikwembu xa ku rhandza wena n'wini wa ntumbuluko wena n'wini wa hinkwaswo hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta na ha ri kona kwala xivandleni lexi wena hosi ya matimba hinkwawo u lo pfumela namuntlha bava n'wini wa matimba hinkwawo fambi ya vulavula wena fambi ya tsundzuxa vanhu va wena va va ni Xikwembu xanga hi vito ra Yesu Kreste muponisi na mukotsori tatana wanga na ku khensa Yesu Kreste laha hanyaka amen tani loko na ha vurile leswaku hi ta pfula eka buku ya hina ya Levitica chapter 19 hi hlaya verse 1 and 2 Xikwembu xi ta hi pfuna ya ya kateka yona leyi hlayekaka hi ndlela leyi Yehovha hosi Xikwembu a byela Muxe a ku eka Muxe wena Muxe yana eka vana va Israyele vana va Israyele ya va tsundzuxa leswaku va hlawuleka hikuva mina Yehovha hosi Xikwembu xa vona ni hlawulekile loko ya ya nghena eka buku ya John chapter 15 hi teka verse number 16 John ni vula Johani yi hi byela leswaku a mi tihlawulanga kambe ndzilo mi hlawula n'wina Xikwembu xa xa hi pfuna ya ya kateka ni lava ku ya ya vulavula swin'we mina na n'wina hi nchumu lowu nga hlawuleka hi nchumu lowu nga hlawuriwa hikokwalaho ka yini wu hlawuriwile naswona xikongomelo xa ku va wu hlawuriwile ku nga va ku ri yini halleluya loko nchumu wo karhi hi kala hi wu hlawula swi vula leswaku hi na xikongomelo xo karhi hi leswi hi lavaka ku wu tirhisa eka xona leswaku makungu ya hina ya humelela leswaku xivono xa hina xi humelela ku kondza ni hlawula nchumu wo karhi leswaku wu ta wu ta yima eka ndhawu yo karhi Xikwembu a xiyenene xa xa hi pfuna hosi ya na le ka tilweni Jehovha hi yexe i hlawule va Israyele leswaku va ta va vona lava va nga ta rhangisa kumbe va nga ta fambisa ntirho wa yena i hlawule va Israyele leswaku va ta khoma leswi yena Yehovha hosi ya matimba hinkwawo a lavaka ku va khomisa swona leswaku va kota ku swi yisa emahlweni namuntlha hosi ya na Yesu Kreste wa Nazareta na Xikwembu tatana u hlawule mina na n'wina leswaku hi va hi ri kona eka tindhawu ta ku hambanahambana leswaku ya hi ya va ri voni leswaku ya hi ya voni ka tindhawu leti hi tshamaka eka tona hi lo hlawuriwa mina na n'wina a hi lo tihlawula kambe hi hlawuriwile leswaku ya hi ya veka mihandzo hi hlawuriwile leswaku ya hi ya pfuna vamatiko hi hlawuriwile leswaku lava vo ka va nga swi tiveki leswaku Yehovha i kona va ta swi tiva loko

0: Sikurana Muntla 060875942 mingiseri wa mina milemo yenu n'wina
1: papa.
0: Ahe n'wana baba
1: mpfukini
0: ipfukini minjhani
1: ipfukini kuna vutlhari ni tala magaveni kusuka laha tikweni ka makoxa kuna kokwani mahangi i hanga yi vona kusuka laha tikweni ka mukhawili khosa kusuka laha ka nhlani ka mugangeni wa ka penyisi kuna vuchavelelo chavalala kusuka laha tikweni ka ngove kuna justice mashinzi kusuka laha tikweni ra ka muswana na hinkwavo lava bebyaku na vanhu lavawani xikwembu a xi va nyike mikateko xi va nyika na mali va ta hi xavela keki ta mama na bishopo hlungwana a va ninkomba kupfuma vutivi tichokubali kusuka laha tikweni ra ka muswani titabu a ta tswala papa ni ku hi
0: tenwanabava ni khensa swinene n'wana bava
1: ximaximani n'wana bava
0: danke 060-887-5942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka mirepe birthday eka mani n'wina eka mpoyini va siku ra namuntlha 060-87-5942 moni kuma kahle hi site leriwani n'wina vayingiseri va mina hi twa ku va hi khomile yini miyingiseri wa mina mi le moyeni
2: ahi n'wana nga moya va navelela mita ya homo
0: ahi va yinilaveleleni
2: ahi ntombi moyeni ku happy birthday ka kokwani mahangi a vakuli va hi kulela kokwani hi yingisela radio ya mahlweni va ri ku na no nhlahahla hala ka sikhunyani ku na misikuna n'wa khosa le a ka hlani ka mugangeni wa ka mpenyisi i n'wana kokwani khosa ku na nchavelelo chavalala leyi nga kwele ka ngove ku na rikotse ra mina ka sisi makwenu wa wena n'wananga rikotse ra mina xena a ndza lama vutlhari taveni a va kuli a kuli n'wananga a kulakulakulakulakula na lavan'wani va nga tswariwa namuntlha va navelela hi kokwani gaveni ni kwala ka makoxa mi ni xewetela fana mukokwani ve ta hi ta dya keki
0: ntata ene ni tata ni khensa swinene 060-87-5942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka i vo mani va tlangelaka kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha 060 right hi va ni balekile otherwise ke 060 miyingiseri wa mina mi lemo yeni n'wina
3: epi vexumika ntswali yin'we
0: ahe
3: ayi mani va navelela n'wanango
0: ahi va naveleleni
3: ni ku ku na vutlhari wa kokwani gaveni le ka makoxa leyi kula i kula i dyondza tidyondzo ta wena ti ya mahlweni sesi ni ku na nchavelelo la ka ngove la chavalala ni ku na vutlhari le ka sikhunyani yo hambi hi le ka sikhunyani ke na kokwani maziyoni wa le ka ka vona bava ku na ni kula mani xikwembu xi mi ngetelela na hinkwavo lava xirhaka siku leri no ka ni nga va vulangi hi mavito a swi vuli ku huka hi nga mi rhandzi ha mi rhandza hi tlhela hi mi tsakela ku xikwembu a xi mi endli tintswali hi ku angarhela ka n'wina tatana a xi mi tshamela mi dya hi fokeni nice namuntlha a mi ri na hani laha hi davaka makhekhe aka hosingove wa vintlhanu a xuma tswali yin'we ya mahlweni n'wananga n'wana buti
0: ni khensa swinene hani liza
3: hi swona n'wananga
0: danke 060-87-5942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka 060-87-5942 ni tsutsuma kahle na kuma kahle hi site leriya ra WhatsApp hi twa ku ku humelela yini hala
4: i mixolo wunene sesi Marilyn Xirindeka nokonoko mid morning life ni ri happy birthday eka nonhlahla mabunda kusuka le ka sikhonyani va ri ku na birthday ya kokwani mihangi le ka mukhomi na hinkwavo vanhu lava bedaka siku leri fanaka na ra vona ni ri ndhambu ya mikateko a yi vaneli vanhu lava va va naveleriwa hi mani loku nga ri DJ Abza kusuka kwini loku nga ni na hundela gan section ei kusuku na hotela xilumana kreche mamabiya sungologe hlayisekani axitichini muhaxi wa mina ku va nhlikani lowunene
5: epi makeke aka n'wana mhangaveni epi kulani ka sesi ka kula rikotso ra vona na kokwani dala a va kule va kurisa hi mhani mahori kwala ka mapuku kokwani wa dyono na ku hlula dango
6: ahe tsalo happy birthday aka ndzalama

0: Ndala mavikari gavi gavi ati kuenda ka makoxa hi ngo hi n'wana wa mina kotswani happy birthday. Ni tlhela ni ku no nhlahla mabunda ati kuenda ka sikhinyana block 20 yena yena hi ri ku a happy birthday. Ni le ka kokwani Mahangi a ka mukhomba ka ku a hi khomaneni hakunene kokwani Mahangi a hi khomaneni mi kula mi kula mi kula namuntlha mi tsema khekhe na lava mi tshamaka na vona kwala kusuhani. Na vanhu hinkwavo lava bezaka swona mitlhava na ri va ti-busy letani mhani mabundi hi mina ni kwala ka ngova danki mara
1: happy birthday, happy birthday ka kokwani Mahangi a va kule va vona man'wani malembe a navelele u tsakani malembe ka gym nga lalomi.
2: Ahe ka sesi Marilyn mi pfukini na ni kombela ku happy birthday ka ndzala magaveni vutlhari rikotsa ra kokwani gaveni ka makoxa ni ku happy birthday ka hange ka mukeleriwa hi tavhele ya kuma tisesi Marilyn
3: 5942 i nomboro ya riqingho leyi mina n'wi nga famba kahle hi yoho www.gizrfm.co.za that's our audio streaming Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi it's at gizrfm n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 106.0 ganda le xihondzo le ka grand form leyi hi khensa swinene ku va hi fambe kahle swin'we mina na n'wina eka mpundzu wa siku ra namuntlha mina n'wi yo fane se hi va hi khi hi hambana tanihileswi nkarhi wa mi wu nga fika makumu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni ba mandla ni belela ka mani na mani loyi ni nga kota ku va khi ni famba kahle na yena eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke ni mi rhandza swi suka mbilwini ya mina baleka kahle languta kahle ku ri fambe kahle na vomani ka mpundzu wa siku ra namuntlha le ka Facebook page ya xitichi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-87-5942 ni balekisa swa swa mina ntombi ya ka mahumani ni tsimana languta kahle Facebook page ya xitichi ni languta ku ri hi fambe kahle na vomani eka mpundzu wa siku ra namuntlha Mr. Choice Sipho Swilotswana ni khensa swinene mani Christina Manyike na mbona kwala B9 Els Milana B9 ka makoxa judgment avanyisa risinga view kokwani makapoli ka xikokwani hashtag ka munhu wa ku fana na Nyiko Ernesta kumbe Nyiko Esther Sithole ni khensa swinene hi sister nganye baloyi ni khensa swinene baloyi basani n'wana manphosa va ku ni ku ngisile ka ntsoni ri na wena ri laha ka ngove tuva ra nhova na khensa swinene le Burgersdorp engeta baloyi na khensa swinene gen section f to voni defini ra miyada na khensa swinene ilimi hashtag ka tshikani filimo ni khensa swinene le ka nkura zamani roni manganye ka bokisi ni khensa swinene mbana siku ra kahle Thomas Mdunwazi Xivambu na mbona kwalano mani makhuvele Grace agandanani ka khani Eric Ntaribeni na mbona kwalano Vincent n'wayila ka nkuzani hashtag eka munhu wa ku fana na mahlangana ku hleka va ku sesi hi swin'we ni ri la section f la King Khalanga Baloyi na mbona kwala Valdezia ka

0: Sungula swifuwo swivabya. Va xavisa na mavoni ya kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Kajaria Agro.
1: Sale ya ti-tiles se sungurile eCTM. Ti-tiles leto saseka ta mixakaxaka, u hlayisa macheleni swi nyawula. Xava leswo tiya hi ku ti A-grade tiles ti sungula ka 79.99 hi square meter. Kwalano u na xivandla swa ku u nga ti winela yin'we ya ti-Toyota Hilux single cabs eka tinharhu. Loko u xava swin'wana swo xavisiwa leswi nga hlawuriwa swa program, ku na swinawana na swipimelo. Hatlisa u ya eka xitolo xa le CTM ya le kusuhi eLimpopo hi ku sale leyi yi hela hi ti-31 ta August. CTM, big savings, more style.
2: Sekuhundze vhiki nga ri na gezi kwa vaakelani ba mina va tikerise transformer hi connection ya vona leyi nga ri ki enawini. N'wana ya mina a nga swi koti ku hlaya tibuku navusiku hikuva muakelani wa mina u hisa transformer ya hina hi ku bridge ya mithara ya yena. Swakudya swa mina swa bola hikuva fridge a yi tirhi. Vaakelani va mina va tshamela ro xava gezi eka vaxavisi lava nga ri ki enawini naswona va ri tirhisa hi vusopfa. Hi tshama na vona naswona hi va pfumelela ku onha switirhisiwa swa nkoka swa gezi. Hi fanele hi va yimisa. Vika vuhlanganisi lebyi nga rike nawini eka Eskom eka 0800 112722 kumbe eka SAPS. Hlayisa transformer ya wena. Ponisa vutomi.
0: Laduma Hardware Giyana Malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hinkwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa. Laduma Hardware yi pfula xitolo lexintshwa eLukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media. Laduma!
3: What you say? What you say?
0: M-score.
4: GCR Talk. GCR Talk.
5: Nsungulo ku fika ra vutlhanu 12 to 3 la hi le kaya ra timhaka hi hlutiwa kona.
4: GCR Talk. Hi timhaka.
5: Hi timhaka.
4: Hi famba mahlweni
5: eka GCR Talk.

0: Keso snene bangisele ba meka nongonoko jisar talk eka nhlikani wa suka namhlanhlikani wa kusaseka nhlikani wa kahle nam amke ndawu hinkwata ku hambana vanhu lava mikarimini yingisela Emeriko se mashtwa ku loko mzami twa indlela le magandla tilama emaku don se ufikini se ukona eka xihondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za namuhla Thursday ra bumune kuna vana vango hey viki leri fambe xitsuketana ra bumune namuhla kasike e the 20 ta August ke lembera 2026 nkarwa ina tsuma la ka 25 what minutes ago ba wa kumembere kanso sna ni marlene sire nda kusula nkari ka nongonoko mid morning life lo sungula ka awara nkaye ufikela ka awara liwani ya kumembere ka sme kusukela ka awara kumembere kufikela ka awara naru tam kari mfambisana na mina la inga taba hiri na ti topic leti inga taba kari hi burisana hi to iku sirisana kambe sunzuka le shok ai kandiyeli maboneli ya munu wan loko men sukela suka awara naru kufikela ka awara liyantse bukuta kuru nongonoko bampari lo that tsaba sekure nhlikana ni maamkela enkweni ngwe mingele mintirweni ngwe mingele makaya nalaba ngele ti moveni mingele ku challenge ku hambana hambana I really appreciate ku yingiseriwa hi n'wina i swa nkoka swinene ka sika Facebook le ka GCRFM mina ka Facebook don u kahle mathebula WhatsApp na tinqingo le ka 0608875942 se dambri kidzimberini se ra hisa swinene sera hisa swinene noka ni nga tivi ku ri le ku bentingani ka nkarhi wa sweswiwani mara hey se dyambu ri le ku hiseni hayi swo tlanga ra hisa seriously so ri ba 29 eka nkarhi lowu hi nga ka woka si from 2 until 4 ri ta va ri karhi ri ba 30 la se hi vo ma 5 ri nga ta va se ri karhi chikini se ri va ri karhi ya ku peleni vhele ka sweswiwani ri le ka 29 and I want to tabara about 29 guys from 2 until 4 tabari ka risa 30 degrees down the ground hele swi dyambu ringa tabari ka risa such so says I fambeni mavengeleni ndaka mavengele ya ka tlokomaka ta mangu ndaka tlokomaka and vuyena swimakani swimbiri leswi ngele ku beni kampongo eka swenge swa mabulu ndaka sweso hi nghena straight to the topic le fanela ku vaka ri borisana hi yakumbe ku languteka yo nga fambeli kule tshama kusuhani wa swipala ku ndzani ku tshama kusuhani ku va ku ri na timhaka leti nkarhi wun'wani ti hi khumba ku ti nga kwala kusuhi hi fanela ku hi va karhi hi burisana hi toho kumbe ku languta eka toho tsundzuka leswaku ku na bembele leri nga ba eka swiyenge swa mabula hi nga vona vanhu va yisata ecotol eka court ya cancer loko a grantiwa bail loyi a hi hlwaka hikuva a xave vanhu va dlaya nuna wakwe va nga va karhi va cina ku a hi lavi ku cancer na nyikiwa bail va cina laha a va hluvula va sala va nga dlokangi nchumu va karhi swa chavisa mara a hi tivi ku i ndlela ya ku lwa ke ya vavasati ku dlayiwe munhu a n'wi yimela hi vaviseke ngopfu a ni tivi ku loko ko hluvula vanhu va xinuna swi ta va represented kahle ke swi ta languteka hi ndlela ya kahle ke ku hluvula vavanuna va toyatoya na vona va va nga dlokangi nchumu va ku hi le ku toyatoyeni ku dona nga humi a jele u dlaye nsati kumbe u dlaye yini swa ku taniya kambe hi vone vanhu va xisati a swi rhuketeli a swi chavisi loko vanhu va xisati va hluvula ke kambe swa chavisa loko hluvula vanhu va xinuna ke hi leti hi tin'wani ta to hi nga ta vuya hi languteka to ni lo jakula ku hatla ni mi hlamusela mara timhaka leti hi khumbaka ti nge le kusuhi na yini nhlikani
1: mehleketo ku kumeka ntsena loko joine a ri marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2400 rand ya grocery eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele nkwakwayila salema chaka njaka sanini makaka pachi na leka mapale ina rabi eka skopo mchegeta sexy na lesko sese wholesale entaka magazine hardway na lekapani hakumeka ema vila ni complex first floor kuswa na letexire nkele mpenama sefule rabrincha eka mkwati next to you safe ebu lobeidu na le elim opposite NTK e joni hikumeka extension 4 parliament street e ivor park ile extension 3 e freedom drive kuswa na le police station na leka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswa na le Maneme Long Primary School se kumeka na le Alexandra e number 4716 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Arma Robela Funeral Services luko iku halata halata luko iku iku inkamali iku inkamali na sona si tututu ipa na bantabasi na teseta ina hileta ti papa ipu lavla iti wings wishoko shoko 074-751-4932 tekele nso kwenye shaku ipu isabara nzo wangwina kusuka e joni ipu wise limpopo mahala Arma Robela Funeral Services and take the chance Riantlebe Lead Hidin soko makata mahu Eka Jesus
2: Premier wa shifunza nkulu Shale Bompo ba isi mahlweni na kuneka bukorokeri la shifunzeni nkulu Shale Bompo ba aki tinza weni taji mgala lume wa umelerile mahlweni ka koti ya magistrate ya kiane ka sukura na mutama ungu ishtalole ka awara ya nwe intlika
3: Idimaka
4: Ifamba mahlweni
3: Eka Jizarto
4: Jizarto
3: Idimaka
4: Ifamba mahlweni
3: Eka Jizarto
4: Jizarto

Alright, Kansas Nena Ebangi said Bambe, Kansas Nena in Shokomaka, Dama Ungu, Kaskuna Nestle at Deben, a King Dinizulu Hospital, La Angabona Vela Bakari, a Ruketela Shigulani, so she take it with Anshokwini, so Fanana Sheso, Kasike. Ku kombisa leswaku swi ta fanele swi va xikarhi swi landzelerisiwa hi voko ra nawu kun'wana xibedhlele xi fanele xi va na vutihlamuleri xi yimela mhaka yaleyo yi nga va yi karhi yi humelela. So it's a very bad thing swi ve swikarhi swi trendeka swiyenge swa mabulu laha ku nga vonaka nese va karhi a rhuketela xigulani kumbe muvabyi hi ndlela ya tihanyi swinene, ene i swilo leswi vanhu mi kumaka in a daily basis va rila hi swona in a community, ku loko hi ya titliniki ha kholeriwa, loko hi ri lomu swibedhlele hi admitiwini ha kholeriwa hi mhaka ku va va va karhi va tsandzeka ku va va treat-a swigulani kahle kumbe hi ndlela ya kahle. Kambe I think it's gonna give a lesson kumbe swi ta nyika dyondzo eka tinese leti nga koho hi mhaka ku media yi koho all over laha hi va ku hi ri koho. Ni tshemba ku na nkarhi wun'wana yi nga ri a wena ku yi le ku tekiweni ka video swa ku taniya kambe swi bihe swinene because vaongori va fanele va va va ri na passion ya ku tirhela na ku seva na ku va va kota ku hanya kahle na ku khoma. U nge kariheli munhu loyi a nge le ku vabyini, kambe va koho lava ngo na vo va vabyi nkarhi wun'wani va hlupha u za wu n'wi karihela. Se swi fike kwala ka level yaleyo video leyi va yi karhi yi sekhuleta eka swiyenge swa mabula hi nga vona muongori a va karhi a holovela xigulani hi ndlela yo ya serious swinene.

Ora hi tlhela ni teka rin'wana hungu ra ku pfinya laha hi vonaka munhu loyi a nga na 38 wa malembe a va karhi a pfinya n'wana loyi a nga wa 2009 n'wana loyi a nga na malembe matsongo swinene kambe ke u va a karhi a khomiwa hi ra vumbirhi ni madyambu I mhaka yin'wanyana na yo leyiwani ya ti-rape and more especially loko va karhi ku pfinyiwa vana lavatsongo because vana lavatsongo hi xitalo ku va ka ha languteriwe mundzuku lebyinene kusuka eka voho ka ha languteriwe swa kahle laha mi kumaka ku vatswari va va va investini ku n'wana wa hina hi la ta n'wi vona ri dokodela hi la ta n'wi vona ri phorisa swa ku taniya hala ta ku a tekiwa nkarhi wun'wanyana vana va train-iwa leswaku n'wana wa hina hi la ta ku a tekiwa a lovoriwa a ri ntombi nto straight kambe ku va a hlangana ti-case te ta ku va a pfinyiwa na yini na yini swi vangela na trauma yikulu la nkarhi wun'wani vana mi kuma ku a hetelela a twa loko a vona munhu wa xinuna a twa a n'wi vavisa a twa a nga n'wi tsakile a n'wi vavisa mbilu a twa a nga khomeki kahle hi yena laha swi hetelela ku swi endla nkarhi wun'wani mi kuma ku a kula a nga ha ri na rihanyo lerinene a hetelela mi kuma ku wa dlaya sweswa ku taniya mi kuma ku hetelela dlaya vanhu va xinuna hi mhaka ya ku va a vavisiwini ekusuka le andhaku so swi vangela trauma yikulu ndlela ya le nkarhi wun'wanyana loko a ri a ka marriage kumbe ka swa vukati mi kuma ku a hetelela a nga vi na peace a twa nga vi satisfied hi mhaka leswi a nga hlangana na swona le andhaku ku va a tirhiseriwa nkani so emitlhontlho leyi hi va ku yi va yi karhi hi hlangana yona kambe ni twa nga ku na roho voko ra nawu ro fane nkarhi wun'wani ri va ri karhi ri swi teka swi ri swi swa serious na ku vona leswaku va lwela timfanelo ta vana hinkwavo hi ndlela ya kahle.

0: All right, I lantern makaringa bakari umela a cut ya inga bakari bambongo snen eka swenge swa mabulu la inga bona cut inyika Khensani bail ya ntsengo wa 700 rand endza ka loko a tshame nkarhi wo leha exitokisini milandzu ya swihehlo swo dlano na wa yena Raymond Mathebula emkhaya la ibone vavasati ba vakarhi ba hlubula swimbalo la a va tikomba karisa ngaku iswirho leswi va ku switumberini kumbe leswi swi nga tolovelekangiki. So hey yeah. I bullying you on a magali one. Me and Romero not the voice, no take WhatsApp. In Chicago, Mam Kiri.
1: Da way.
0: In Chicago.
1: Da way.
0: Aye.
1: Me fukile na ku zumba me zumbil.
0: Ena itama me fukile ngongwe.
1: Me sholwa yele. Matewa ku ambe elo kwata kanjani. Ambe wo titiva ku wena loko e kwatile telo ra puleka. Loko e abuse ba ka tiko swi va swi nga bazanga hiku loko n'wansati a suka kumbe mo ka mhani a suka a ya mahlweni ka tiko ka misava a ya fika a ku dluwa a ya tshama a nga mbalangi hi xichangani emihlolo kwatani mi endla swilo hinkwaswo handle ku hluvula mpahla ya wena i dzuza i sala yelo dlumbu. Matswana ku swin'wana i ku abuse matihlo ya vanhu, i ku abuse mihleketo ya vanhu, i ku abuse na vana lava nga va ku va ku langutile. Langutani leswi rotataku laha ka ti-social media, mhani wa muti kumbe mhani a lo tlumbu. Loko a ri na vana exikolweni vana va vona va vulavula hi vana va vona va ku wena ni byeli wena, mhani wa wena loko u famba xitiratini ma nga mbalangi. Ma swi vona ku swi vhinya mihleketo ya vana a swi laveki na hina vavanuna a ni tshembi ku i kona n'wanuna loyi a nga ta ku loko a ku ni ya ku vileleni a vilela a hluvula mpahla ya yena a famba lowu nciki a swi laveki
0: mara tatana a ku nga ri ndlela ya ku
1: mina ni swi sola ngopfu ni swi tshutela na
0: tatana mi le ku ntweni
1: a va swi tshiki mani a hi ti hloniphiseni hi ri maga mina ni tiva matsonga machangani ku ri vanhu vo tirhandza vanhu vo xiximeka vanhu vo mbala kahle a swa kahle mani na loko ku ri vana va ximanjhemanjhe kumbe swo antswa hi ku lava e vanhu vakulu xiyamu mina ni ri hi swona ku vilela hi swona ku vilela ku munhu a nga dlayiwi hi tihanyi ku fana na boti lava nga dlayiwa hi tihanyi va tlhela va hiseriwa ndle ka movha i tihanyi letikulu mara a hi fane hi languta nawu hi rilelaka wona hi ku mara mi swi vonisa ku yini ku tlula ku hluvula mi swi vonisa ku yini n'wina muakatiko wun'wani nsati wa ye musati wa munhu a dlaya nuna wa yena hi tihanyi hi ku rhumela vanhu ku n'wi dlayeni munhu yaloye swi vula ku loko i n'wi karhele n'wana wa munhu a wu n'wi tshiki ya lava vonaku va antswaku handle ka loko i lava mali ku tlula mpimo mina ni vone swi base ngopfu mara leswi ni swi ni karhataka ku tlula mpimo hi leswiya swa ku va mhani lava hi va hloniphaka va mhani lava hi ri lavo hiku na leswaku xanisiwaka va mhani na vana ku tlhela ku va vona futhi va nga ti hloniphisi va famba a tiko ya xitirateni va nga mbalangi mina ka mina ni vona swi ri ku ri swi ri xila a swi basanga vula ntiyiso a hi swona mina ni swi vonisa sweswo hayi leswiya a swi basanga a ni tshembi ku na va ka bava va nga ya va phikizana va ka mhani hinkwavo va hlovula va famba xitirateni va le tlumbu hayi no i mihlolo mina ni general ni swi vonisa sweswo laha ka ntshuxila ni tshama kona hayi leswiya a swi basanga haxi wa mina
0: inkomu i can see
1: general laha ka ntshuxi ni khese ngopfu
0: inkomu
1: thank you.
0: All right, I come in bangwa. Kasimara baba satla abango kombisa ku hi hlondzuke ku fika ku ene bail anga niki u mulo enhlekani. Enhlekani?
2: Ai khalanga.
0: Ai mfundisi.
2: Na vashume mfokeli.
0: Ah, ina itama ifukini sune na kensa kuba mngenini.
2: Ambele sune nga mtuwe kufoni, lagu motwa radio nyana. Lagu kota kota kuminishamula kuhina.
0: Esh. Ba balekile mfundisi. Esh. Anti mfundisi, buyani mfundisi. Anhlekani.
3: Ntseka none na bodalo mfuke.
0: Eh fukile mjani la Sandton City.
3: E fukile wona mbana chesa sne.
0: Mm.
3: Ya, a tonga nta vuya bodalo.
0: Mi kota ku ntwa foni nwe.
3: Eh, ni mi ngisele foni ni sis.
0: Mm, okay.
3: Ya, ni mi ngisele foni ni sis. Oh, amiri yona linga ku streaming yona so. Anige skoti ku bani mi ngisele audio streaming. E le info ina bi yona ni mi ngisele a foni ni sis, a speaker ni shafo.
0: Oh, mi kota ku ntwa kahle ne.
3: Exactly.
0: Oh, inkomi kensi.
3: Morning, janaga soko maka bodo.
0: Mm.
3: Loko sulo si bi ni bodo ni inga inge puki su bambeteri.
0: Mm.
3: So le singa endava man inge tia bo ona inge tile wa. Di aru inge tia bo ona inge tile inga ku ilego basoni pe ba mana.
0: Mm.
3: Namunta ebo na bi ni ba mwana ba mana na nukombe kani gakasi ba lava ngalunga. Banga na mseketi ya kati yo endele sune. Banga wane wawa manana, vale kuchiche ni kama wepi ya wawa manana leyi, inga ku amika mzuku. Wata chavarila kuwa manana, abatekiri nso kweni, loko staka sofokari, kuruke wana banga kula viku batekiri nso kweni. Nesuguna ima kaku bodon, abito ngini, titivi wena ngini ku, sospisu enda kuna muta, shinga one, lana wani muta ala mzuku. Just kuwa, no, hi swona ku ti vutseni ku loko ingi a ku ri mutswari wa mina sesi wa mina hahani wa mina loko ni ya hlangana na vona a ni ya va xota ni ku yini sweswi swi khomisa tingana bodon ni vula ku xo sungula va ye va mbale swibelani kumbexani ku representa ririmi ra Xitsonga ofish the whole country sweswi va swi tiva ku vanhu lava ni ku ri va nga tivi language va swi tiva ku vanhu lava va nga tipoyila tolo i vanhu vo vulavula ririmi rihi.
0: Mm.
3: So ni amtiwi swi na ntiyiso ni yo twa na maveriveri ya ku na n'wana loyi a nga a ba mutswari wa yena a ni tivi swi na ntiyiso loko va fika kaya hikuva a khomisiwe tingana hi leswi va nga swi endla.
0: Mm.
3: Of which ive debate nyana siku rin'wana i nga dyina siku rin'wana i za i fika laha i lahlekeriwaku hi vulawuri i lahlekeriwaku hi nhlonipho hikwalaho ka mutswari wo tsandzeka ku tihlonipha i za i fika laha i endlaku swilo leswi n'wana a nga fanelaku a swi endla ka mutswari wa yena hikuva i khomiwa hi tingana hi ku n'wana va ri i hlamuselaku ni ya famba njhani mahlweni ka vana van'wana ni ya ya njhani xikolweni. Vana va le ku hlekeni ka mina a va hleki n'wana luyani hikuva ku ri n'wana luya a nga tipoyila va hleka n'wana luya hikuva ku ri mutswari wa yena loyi a nga tipoyila aka tiko bodon a ni swi tivi ku swi hi nyika xiximo xa njhani aka vatswari lava a ku fanele vona va dyondzisa vana ku matikhomelo lamanene hi lama amahlweni ka tiko ku va vona lava va pfumelela ku enga bodon hi nge swi tsutsumi ku loveriwa hi munhu atikweni swa vava kambe leswi va nga swi endla ntlanga ku swi vava ku hindza leswi swi nga endleka swa ku va hi lovele hi munhu atikweni hi ku ni ti vutisa ku namuntlha leswi ni nga tataniwa i lava ku hloniphi hi mani bodon loko wena i tsandzeke ku ti hlonipha hi wexe.
0: Mm.
3: Loko ku ri kumbexana avuton'wini mi ringeta ku vona va lava nga endla swona va ringeta ku byela tiko ku the only way to protest ehenhla ka mhaka yo karhi i ku hluvula va ringeta ku dyondzisa vana va hina sweswo kumbexana na hina hi fanele hi tiva sweswo mi vutisa xivutiso xa kahle ku loko ho to yi toya hinkwenu la tikweni hi na vavanuna swivatani na vavasati swivatani ku ta saseka tikweni a ku nge tatisi nchumu bodon.
0: Mm.
3: The worst part mo ni mi byela ku va himpela leswi mi nga swi vula bodon ku va lo endla sweswo mahala va tipoyila mahala va sala va ri cheleni mahala i nyikiwini bail munhu loyi a va ku a nga nyikiwi bail.
0: Lero ku hluvulela ka vanhu lava ku ve swa
3: havanchumu a swi va pfuna nchumu bodon so va lo tipoyila mahala i nyikiwini bail sesi luya ende hayi ku va te sesi luya a nga na nandzu ilo nikwa bail leswi vhontsena avarile swona ku aka nikwa bail loko va za va sarisa swisi aswona bodoni aswona va vatswari a hi tihlonipheni na switwisisa ku swo swin'wanyana ku swa ha kwatisa mara i nga pfuki na siku na rin'we endle swilo leswi mundzuku namuntlha swi nga ta endla ku vona wena a hundzuka xigevenga exitarateni a chava ku ya dyondza xikolo na vana van'wana because hi swona leswi endlaka ku vana vo tala namuntlha loko o hlekiwa kambirhi ka nharhu n'wana exikolweni swi nga endleka a huma exikolweni a va xigevenga xi va xikulu kumba ngopfu leswi namuntlha hi lwisanaka na vugevenga Afrika-Dzonga xa dza ti-drugs xi nga yini a tshama hansi ka mabridge hi mhaka ku a tsutsume ku va a hlekiwa hi vanhu ku mhana wena va sarise swilo swa tikweni hinkwaro bodoni swa tika vuton'wini a hi tidyondziseni a hi dyondziseni na van'wana vanhu a hi dyondzisanini tanihi rixaka ku leswinga leswiwani swiswi hi chicha mindzhuti ni vula ku swi swi ni khomisa tingana tolo ngopfu bodoni u chasa swinene
0: si inkomu

0: Enhlekani mam Kerry. Enhlekani. Aye. Hello. Aye.
1: Eh manetu.
0: Eh ni le kumtweni ngoma ikota ku ntwa kahle.
1: Ya ntwa kahle.
0: Tatana.
1: Ne mitwa kahle swine.
0: Oh all right. I think network. Ai bule.
1: Eh ay ngo ayi to topic hambi sweswi ngo yi kuma yiri phakati mahaxa. Eh lexi endlekaku mahaxa ne. Kula ku hi dyondza ku twisisa swin'wanyana ne. Ku ri xikwembu xi endle n'wanuna ne. Loko xi endla n'wanuna ivi xi n'wi lavela xihungasi a ni tikuma swi twisisa mahaxa. Se loko va endla swilo leswiya va ka mhani a ni ri mahaxa ne. Hi laha hi faneleke hi langutisa ku ri voo va tisisiwe ku yini hi xikwembu laha. Se loko vota hi swi vitana ku vota ku fanisana na fake na xi xo ka xi nga ri fake a ni tikuma swi twisisa mahaxa ni ri loko xilo a hi ngo codring ku ri fake mi ta yi twa ku hale i fake leyi i reality a ni ri se xi xa fake i ku xi endla swihi swin'wana na swin'wana leswi xi vonaka ku ri xi nga endla swoho xi nga langutisangi ku ri no mindzuku swi ta va swi ri kahle kumbe swi ta va swi nga ri kahle na a ni ri hi ku vanhu vo va lava loko mo va vitana mi va vutisa mi ku ri a loko mi endla swihi leswi mi vona ku ri solution na ni xiwa ku ve nge mi hlamula na ku mi hlamula ma swi twisisa se loko hi karhi hi vulavula swin'wana swi fika swi faka va ka mhani ku va famba va nga mbalanga va endla yini swilo swa ku tani a ni ri a ka vona a ni ri loko ve te taniya vona va va swi hlayelele khale ku loko no ndla soni ku so ni vona nga ku ri no vavanuna va ta ni vona ma ni tikuma ni twisisa mahaxa ni
0: le ku mutweni
1: ya se which means na kwala ni mi tirha kona ni xiwa ku mi tirha na vavasati a ni ri a ve nge yimi na yona hambi mo va vutisa kwala xiticini vavasati va lava hinkwako leswiya swi nga endleka laha mi ri yini swoho va ta ku a swi kahle se loko mo va vutisa ku ri no why va ka mhani mi endla swilo kambe mi karhi mi swi vona ku a swi kahle na anti and then loko mi endla swilo swa ku fanisana na swo mi solve yini kokwalaa xikarhi voto langusa hansi va nga mi hlamula ma swi twisisa se kama hinkwawo loko yi karhi hi vulavula loko swo fika swi khumba va ka mhani swi teka ku ri no va ka mhani xi lexi va xi endlaku hi ko tala a va xi tivi ma swi twisisa mahaxa vo tikuma va endlile na ku va loko xikwembu sweswi va vurisaku swona ku i ntiyiso ku ri xi etlerise mheni nga n'wanuna ivi xi teka rimbambu ra mina xi vumba luwa n'wansati swi vula ku luwa n'wansati i fake xin'wana na xin'wana xi nga ha tshuka xi endleka aka yena mina ni nga n'wanuna ni nga hlamali a ni tiku ma swi twisisa mahaxa
0: ne ku mutweni
1: se hi leswi hi fanele hi ti dyondzisaku swona hi nga swi nga hi hlamarisi leswiya swi teka ku ri no hi leswi va nga xiswona ma swi twisisa hi ku jikelela hinkwavo hambi vo nghena va ka mhani kwalano va ta ku hayi leswiya a swi kahle ku nghena un'wana wa ka mhani a ku a swi kahle se why va nga dyondzisani vo va mhani va khomaku timithini ku ri no va ka mhani hambi ho va hi kwate njhani kumbe hi tsake njhani hi nga fiki aka xiyimo xa ku fanisana na lexiwa hi ku ha ti boyila a ni tikuma swi twisisa mahaxa
0: mara Mr. Cos
1: ya
0: a ku nga ri ndlela ya ku kombisa ku ri hi mpelampela hina hi xo ku fika kwihi ku munhu loyi a nga humi
1: no hi nga kombisi hi ndlela ya ku fanisana na leyi a hi kombiseni hi ku vulavula hi mbale kahle hi tsala tiplacado na yini swilo swa ku fanisana na sweswo a hi swo
0: mara mitshama mi twa vanhu va yisati loko va kwatini va ku ni ta ku hluvulela mina ni ta hluvula like swi vula ku maybe hi yoho ndlela ya ku kombisa ku va ri serious ku fika kwini
1: leswiya swa ku ku hluvulela phela n'wansati loko a ku ni ta ku hluvulela i ku hi ndlela yin'wana wo ku chavisela ku i ta chava ni ti ku ma switwisisa muhaxani se loko a ku hluvulela we i ta cinca leswi nga hleketa swona loko a ku ta ku hluvulela kumbe i ta nyuma i nga ha endli leswi a ku fanele ku endla swona hi maka ku i ku hluvulerile hayi mani a va ti na solution nyana ya kahle ivi va ri vamhani va dyondzisana va dyondzeka va switwisisa muhaxi ku hambi hi loko kwata njhani hambi xi xo karhi hi nga xi lavi hi nga vulavuli marito ya ku hi ta ku hluvulela loko a ni hluvulela a ni ri ta vona hi vanhu na swihlanginyana kwala xitarateni ivi loko se a tsakini a ri kahle va ku hamhani leswi mi nga swi endla a mi endlangi kahle se a nyumanyuma se swa ha pfuna yini ku va a hi hluvulela
0: and ku na mutswari lava vana va voho va tirhisaka swiyenge swa mabulu ku na vatswari lava vana va voho va ha riki swikolweni na ti-high school mbula ku va ha ta kota ku va va dyondza hi ndlela ya kahle
1: a va nge he dyondzi hi ndlela ya kahle hi ku once loko a vulavula va ri wena miyela mhani wo hluvulela
0: ex
1: loko a ko vulavulanyana lweya swa antswanyana wena i nga ha hi byeli nchumu hi leswi va nga ta n'wi byerisa swon'wana ma swi twisisa va ku swi vula ku na wena wa hluvulela loko a wu loya kwele a hi ta ku vona hi hluvulerile ma ni twisisa phela swi fana na loko a hi ngo i ri a hubyeni i nga ri na nsati loko yima va ri ha wena hayi va ri loyi a tshame hansi i ta hi byela yini hi ku a nga na muti a ti kuma swi twisisa
0: ni ku mutweni
1: sweswo swi swa ku fanisana na sweswo mahi inkomu mo hi chika kwalani hi twa van'wana
0: inkomu hi khensa swinene
1: thank you
0: inkomu ya meno hleketa ku indlela ya ku kombisa ku hi serious ku fika kwihi ku munhu loyi bail anga yi kumi enhlekani
2: ahe khalanga
0: ahe mfundhisi mi kota ku ni twa kahle sweswi
2: ya na mi twa kahle
0: okay a khensa swinene
2: mi pfukile khalanga
0: hina hi tshama hi pfukile hi ngon'wini
2: hi tshama hi pfukile khalanga ya twala mhaka leyi mi nga yi veka tafuleni la mo ni kombeta khalanga ku mina a ni voni na xo soleka ka leswi nga endliwa hi vamhani na vasesi va lava nga swi endla va ri ku kombeteni ka ku vilela soleka ni le ku ku voneni a ka hina vavanuna a ni ku voni ka va ka mhani lava ni ku vona a ka hina vavanuna khalanga
0: okay
2: loko mo teka hi un'we wa va lava nga hluvulela emahlweni ka vanhu va voneriwa hi vanhu lavakulu na lavatsongo mi ta kuma ku ri number one i vana va vapapa wo karhi number two i vasati vavanuna vo karhi number three i vatukulu va vakokwani vo karhi ni kombeta vaxinuna na vuxaka bya lava nga hluvulela le mahlweni ka khoto leyi va ri va ku va kombeta ku vilela xivutiso i ku ri wena na mina tanihi nuna a ka wansati lowo hluvula a ka public tanihi mutswari papa a ka n'wana lowo hluvulela a ka public u ri yini wena ni ri yini mina tanihi nuna na tanihi n'wana a ka lava kumekaka va hluvulela ni nga tivi ku hi yo rivala ku ri hi ku ya hi rito ra xikwembu ra kombeta ku wanuna i nhloko ya nsati wa yena ivi wansati un'wana na un'wana loyi a nga ri ku vukatini tata wa yena i nhloko ya yena hi hina hi tsandzekaku khalanga ku lawula vaxisati hi le ku tsandzekeni ka vurhangeri hi ndlela yo hlamarisa va tshikiwile va fana na timbuti leti nga ri ku na murisi ti nghena switandleni swa vanhu ti nwa madini ti mbala tikecele na ku endla hinkwayo nyakanyaka leyi nga ri ku kahle emahlweni ka vanhu xivutiso hi endla yini tanihi vavanuna va hluvula hi ndlela yaleyo loko va suka kona va vuya makaya ya hina vapapa wa vona Never, no, never born. If it can, you can in the born. Nitaki siwa. Ima very very. Lamanga come to a woman who have been said. Loko aku. Nituku kona mwana umwana. Washidona. Loya abeke. Manuwa yena. Aku wai bishubula. Aka public me bangela tingana. Ila kukombete nukuri. Ni munhu wa xinuna ni na vutihlamuleri kurisa vaxisati lava nga kona ahansi ka vulanguteri aka ndyangu wa ka hina a ni na mhaka ku i mhani a ni na mhaka ku i sesi a ni na mhaka ku ri i mhani wa mina loko a ri wa xisati a ri wa ndyangu wa ka hina na n'wi risa na ku n'wi sirhelela ka ku xanisiwa na ku kumeka a nga hi vangela tingana tanihi munhu wa xisati.
0: Mfundhisi, kombela ku tsutsumela mahungu na ni tivi ku nga tlhe hi vuya mi hetisa kumbe njhani.
2: Ni ta khomanyana hetisa.
0: All right, inkomi khensa swinene. A hi tsumile mahungwini a rimema ngoveni hi ndlela leyi.
3: Mahungu lawa yi ku tisela wona handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM.
4: Ni khensile ku seriwa nkarhi khalanga mahungu ya awara yan'we ka GSR FM rito ra rixaka vayingiseri enhlikani ku langutseka ungunkulu eka awara leyi. Ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki laha xifundzeninkulu xa Limpopo va tiyisisile mhangu leyi nga humelela exikarhi ka gondzo ra Jupiter na Dayin etindhawini ta Maxaxani. Ku vikiwa leswaku Toyota Quantum leyi a yi ni nga ku hi leyi ya fambisa vana va xikolo hi leyi nga va ri karhi hi tlumbana na yin'wana ya timovha hi nhloko. Va vukorhokeri va xilamulelamhangu va kona etindhawini ta Pulukwani ku va va ri karhi va yise emahlweni na ku va va ri karhi va languteka tindhawu ta mhangu. Vacheri va mimovha va hlohloteriwa ku va va ri karhi va chela hi vukheta loko va ri karhi va tshinelela eka ndhawu leyi. Vana va xikolo na van'wani lava vekiweke leswaku va ri ni nga ku ku vaviseka hi loko kalaka ku nga se tiyisisiwe eka mhangu leyi. Muvulavuleri wa ndhawulo Mashudu Mabata va hlamusela.
5: Department of Transport and Community Safety confirms that a serious motor vehicle accident occurred this morning on the road between Jupiter and Daina in the Maxaxani area. It is reported that a Toyota Quantum and a bus are both transporting learners were involved in a collision. Emergency services, including Pulukwani,
6: were
5: immediately dispatched to the scene and rescue operations are currently underway. The department is still gathering full details regarding the cause of the accident and the extent of injuries. The department will release full details of the accident once the next of kin and all relevant stakeholders have been informed. Motorists are urged to exercise extreme caution.
4: Ku yisi mahlweni na mahungu ya awara ya yan'we ka GSR FM. Vaaki va Jim Galalume lava va kombisile ku vilela hi sonto hi van'wana va va ehleketeleriwa lava nga va va ri karhi va humelele mahlweni ka khoti ya majistrete ya Giyani eka siku ra namuntlha, kasi leswi landzela mhangu ya ku onha nhundzu ku ni nga ku ku hlasela hi ndlela yo twisa ku vava kun'we no hisiwa ka yindlu ya nyumisa. Ku vikiwa leswaku va ehleketeleriwa hi lava va nga ni nga ku lava va nga khomiwa eka vhiki leri laha eka siku ra tolo va humelerile emahlweni ka khoti ya majistrata va ehleketeleriwa va khume kusuka eka wun'we ku ya fika eka kaya va kumile bail ya 500 wa tirhandi, kasi wun'we wa vukhume loyi a nga va ri karhi a kuma 1,000 ku yise emahlweni na mahungu ya awara yan'we ka GSR FM. Maphorisa ya mukokwayile a sungule ku hlotana na vaehleketeleriwa va khumekaye endzhaku ka mhangu leyi nga humelela emugangeni wa ka Mukhwati hi ra vunharhu hi siku ra vukhumekaye eka n'hweti leyi. Mhangu leyi ku vikiwa leswaku yi humelerile kwalomu ka hafu ku bile awara ya nharhu matakuxa. Ku ehliwa leswaku muhlaseriwa wa xinuna wa malembe ya 36 hi vukhale wa muakatiko wa matiko mambe a tlerile eka kamara ra yena loko a pfuxiwa hi rito kumbexana pongo leri a ri karhi ri humelele egedeni endzhaku ka nkarhinyana wu twile ku baleseriwa ka xibalesa endzeni ka jarata rakwe, laha ku ehliwaka leswaku muhlaseriwa u khandziyile silini kutani a tumbela ku chevela vutomi bya yena. Loko nhlayo leyi ringanyetiwaka kwalomu ka 19 wa vaehleketeleriwa va nghena endhawini hi nkani. Swikombiso so ni nga ku va tikomba onge vaehleketeleriwa hi lava nga va ri karhi va teka mali leyi kalaka ya nga paluxiwangiki movha ya muhlaseri wa kun'we na swin'wana. Muvulavuleri wa maphorisa Malisela Lidwaba wa hlamusela.
6: suspects also stole the victim's Toyota Hilux Park valued at 150,000 rand. Following the robbery, the suspects fled the scene on two Toyota Quantum minibuses and a white bike. A manhunt for the male suspect is underway, and anyone with information that can assist with the investigation may contact the investigative officer, Sergeant Liling Wan, on the number 079-722-9596 or Crime Stop number 08600-1111 or the DRS police, or may share information on my app.
4: Ku vuyelela nakambe eka hungu leri rhangeke mahlweni eka wara leyi ma ni nga ku va ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki laha xifundzeninkulu xa Limpopo va tivisile mhangu ya matimba swinene leyi nga humelela etindhawini ta Jupiter na Dayina etindhawini ta Maxaxani. Hi gimeta mahungu ya awara yan'we yan'weni ya kona ka awara yambirhi haf ku bela awara yan'we Lunghile Malepfane enhlikani.
3: Sena wona andle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM na Remember.

0: Alright, mfundisi ba ba karba ila hlekela ntivi ku nghena riqingho la kumbe hi bo ba rishile ba kongwana ba ku mina ane na ku rula la antirweni namuntlha hi ku ba swi endle hi mantsongo ba ka hina e top yo nyumisa la antirweni veri hina matsonga a hi khari hangi swa hi chicha tani hi matsonga ya ka hina ku ba hi ri ku hlekweni apulukwani ba hi onerile ba ku ileni nwana man kwa la APLK hey ya hlekani mamkeri.
1: Yebo Puton.
0: Yebo mkhulu.
1: Uthini Puton?
0: Ngiyaphila unjani?
1: Ngiyaphila.
2: Ya Puton. Awu swi teka kuri hi mihleketo ya vona a va ku va swi bile. Va pfuxe xitayele xin'wanyana. Mara lexi ni xi tivaku. N'wansati loko a nga mbalangi kumbe a nga tshamangi kahle a nga languteki hambi o va wa wena loko wo humela a handle kumbe i famba i rivala xin'wanyani like foyini i chelela leyi i fika i kuma ku mhani se va prepare ku hlamba kwale a kamarini i nge va languti kambirhi ku ri ku i va kwala kaya se na lava vongo endla ingaku hi loko ku tlanga e bolo ka scream leswi swikulukumba a swi languteki he Buton se lexi xi nga kona mfana luya a nga ba mhani na valava van'wana va fane va biwa ene va tlhela nawu wu nga swi landzelerisi ku i be mutswari a n'wi bela ku a hlukurile a swi endli kahle hi ku hambi ku ri ku sungula ka Adam na Eva va tele ku va vona.

0: ya ku ya twa ku vava ngopfu n'wina ku ri ku miri mi khoma mukwana hi hala wu karhi yaku hi kona kumbe se mi rhaba swona hi ko ku khoma vikarhi bya kona sweswiya na a swi languteki swi swo fana na leswiya a va fanele va khomiwa vanhu lavaya hinkwavo va ya va ya pfaleliwa ku ri n'wina se mi dlaye case liya hinkwayo se ku khomiwa n'wina na n'wina mi va dlayi hi ku swihlangi loko swi langute n'wina swi ri yini loko se mi vuyela kaya na n'wina loko mi pfula tifoni ta n'wina mi langutisa mi ri yini swo ma hlekelela ku ma hi vona hina kumbe mi swi tekisa ku yini phela budon hambi ku humelela xihlangi xa xisati hi tshamile xi nga mbalangi nchumu leri ri tinini ro ka ri nga tivi nchumu mi ta va vona vamhani va nyakaza loko va ri vona ku ku na vavanuna la ri nga kona eyi va hlomula na maduku va ri phutselaphutsela se what about mtswatsi lonkulukumba a ngo endla hi voku ni ze ni vona van'wanyani loko ni va tivi ku hi le joni johannesburg or hi vona valavo ene a nga languteki lowu n'wanyani u hume na mapilipi nga ku vo yo n'wi phamise mende titerofolo lomu etimbambini lo I'm sure hi vona se swi swo fana na leswi un'wana wo hlukula a nyiketa ene ku na vavanunanyana la tlhelo le a swi endli kahle laya se va tichichili va vona vavasati na loko ku tele vanhu loko a tlakuka a tiphusela na loko a famba a ya thika mavoko a ri leyi i le ku tihlonipheni na loko a tshama hansi i tshama a hansi mara leswi swi ngo endleka ma a ni swi twisisangi ku ri a va swi hleketise ku yini loko o endla leswiya a ri mhani wa ka hina ni swi thumba ni swi vona a ni bi no paka timpahla ni n'wi khandziya movha hi famba hi ya ka n'wina ni fika ni va pfulela swilo leswiya ni ku se la tikweni lava ri yini loko ni karhi ni famba na yena va ri yini la tikweni loko va karhi mina ni rhendeleka xana loko ku ri na tikhorola ke swivichu na ha vulavula yini tanihi n'wanuna se ni kombela ku ri i le livhini yaleyo kumbe ni n'wi suspendini a tshami kwalano ni ta kuma un'wanyani mhani loyi a tihloniphaku na vanhu vo penga a va ha talangi lavaya va pengaku hi ku hluvula timpahla se lova a ni tivi ku a vono dyakwa hi yini hi chingela vana hi ri va dzaha tinyawupe ka swi ku dzaha vakhegulu a hi tenini van'wanyani budonga
1: inkomu yi khense swinene
0: yebo
1: inkomu ya mahlweni ka 060885942 12-40 minutes kumbe awara ya n'we i awara wumbirhi ka nongonoko GCR talk a hi tweneni van'wanyana i nhlikani mamukeri
2: ahe myane
1: tshama hi pfukini ngon'weni
2: kana la zozena mangombe crat heyi vamhani lava mhani swi tivi swi leswa va swi kuma kwini ku ri ku loko i ri munhu i fane va na ri xichavo hi bodo ku loko u hlangana vanhu va ku endle leswi kumbe na chava i ta va na vutihlamuleri mara loko o mina ni chava nchumu mina ni chava nchumu a ni twi hi munhu i fane ni twa hi munhu loko ri munhu ku loko va ku i ku ha hluvuli kumbe na chava ma swi vona va ku van'wani va ku hi a hi nga hluvuli i ta swi twa ku ihi mpela swi tshamisekaka mara loko o teka vutomi bya le tikhobeni i byi yisaka ka public a swi tshamisekaka
1: ya
2: ma swi vona i swi vone ku swo munhu i tihule ku nga mbalanga va ku twa kahle vanhu na loko i ri na probic reader i mbale kahle va ku twa ku ya i le ku ri leni i twa ku vava mara wo twa ku vava hi ku hluvulela i fambi hluvulela i poyerisa vanhu sweswi va vana va dyondza njhani xikolweni hi ku swi vone hi mani na mani swihi swa minete swi swi onha swi distroya swihi swo tala ngopfu va mhani tsakani kahle na loko mi kwata kahle hambi ku loko kwati komba ku kwatini va ta swi twa ku kwatini mara loko hluvulela i tshutsa xichava wu na xichava i tichicha ndzhuti a ni nge pfuki ku kumile a ni le ka public na loko u hluvula ndlu ya wena i jikajika kona swi twala a ni laha hi le ka wena nge hi nge ku vutise ni hi nge ku voni mara ka public i fane i twa ku na i va na xichava ku ri munhu a ni hume kahle mbalini muti wa wena se hi ya hluvula public ni swi sukelisa kwini. I hluvulela yini.

0: hambi maloyara lani va swi tiva ku vanhu lava va le ku tweni ka ku va ku na vanhu lava nga ku tweni ka ku va va le ku ri na mhaka leyi a ni valoyara na vona i vatswari va vanhu va swi twisisa ku na mhe ni na n'wana na mhe ni na n'wana swi ngo ho ni endlekela sweswi mara va fanele va hendlela kahle ma yi vona se wo yimi hluvulele ku vanhu va ta twa hi wena va ku twa hi wena loko ndleke i hluvulela i hluvulela yini i tshaa ku mbala swimbalo i yima kahle ho tsala bodi mi yimbelela kwalako a nga humi a nga humi kumbe mi ndla swin'wana ha leswo hluvulela
1: mara mbulaka ku nga ri ndlela yin'wana ya kombisa ku hi serious ku fika kwihi
0: i ta twa hi mani laha hi ku vanhu va pfala tindleve va nyenyetseka phela phela swa va borheka loko munhu a ku borheki na nge ku twi maswo loko vula u yimbelela kahle lani va vulavula ku a nga humi va hlaya va tsala na laha tibodweni vanhu lava va ta swi tirhisa tiloyara va ku hampela hayi a nga humi munhu loyi mara loko ndle leswa mi ta hasahasa vo nyenyeteka va ka humi se swi pfune hi sweswo hi ku i humile va kha va nga mbalanga swi pfune ene loko va fika makaya se vanhu vo ni hi vo va languta ku swa ku ndliwayini sweswiya hi yo ya liya liya swin'wa i nga nyenyeti na ku lava ku pfuneka ti va na serious ku lava ku pfuneka va ta ku twela vanhu mara loko i nyenyeta vo ti wife ayiye swi pfune hi sweswiya va nga ka va nga mbalanga sweswa vo tshama ke vo tisola swi vule ku nga swi fanisa na swa harabeki swa na hina van'wana swi hi twisa ku vava hi vona vavasati kuleni va hi chichai na hina xiyimo i yo sasekisa ku hi ku fika kwihi hi ku i swa teka kahle loko mbarile a na loko beburiwa laha xibedhlele va teke va ku pumba va ku phutela laha ku fani mbala i swi tiva kahle na huku loko hi ta ku hlambi huma ndli fani mbala i ya ka vanhu hi fani mbala mara hu yi fika hlubula swimbala swin'wana swi lava ku tshama xikolweni dyondza na ya xikolo loko va 1+1 swi ta ku 2 hi ku ta fika ku 0-0 ya hluvula xikarhi ka vanhu xikolonyana xa loko mo languta kwalani ku tshikiwe ko va 3-4-5 swi la xikolonyana i dyo nga humi break i dyondza i tshika u xi huma xikolo i vuya i ta swi tiva ku lani wa ni hluvuli lani a hluvuli
1: ya
0: a ni swi tiva ni swaseni la zeze mangubekira va nyumisa vanhu lavawa a kwata hinkwayo le bodoro mara wu kwata u hluvulela ta twa hi mali ku hluvulela a hi yeni
1: hinkomu hi can see allright va ri vaxiwu minister don leswi nga humelela tolo swi khomisa tingana swinene tanihi rixaka ra vatsonga xikan'we na le ka vana va vona va ku munhu un'wana na un'wana wa kwata kambe hi ndlela ya kahle i dya vubaro lela benign kensa swinene a hi twene van'wana nhlikani hi mamukerile na n'wena
2: ahenjani bodon
1: hi tshama hi pfukini ngon'wen
2: mo hi vulavulanyana vo hikwala ka mangilazi hina ka mata va hi yumisile ka akova handlela yin'wanyana leyi va ta endla hi swona swi sweswo va nga swi endla
1: mara a hi ndlela ya ku kombisa ku hi serious ku fika kwini ke hi kota ku tekeriwa nhlokweni
2: hayi khona ndlela leyi a yi kahle a va fanele va tsaniswe swa bodo va ku i va nga humi ku vula ka mihitekelakuhuma hayi ku hluvula va hi yumisisa laha and a hi hinkwenu phela
1: a mi yini
2: a va fanele va ndle swin'wanyana a va fanele va ku ti-rubber bullet vanhu va lava va hangalasa va ta va va khoma
1: o a ni twamu ku a hi hinkwenu a ni ta cheka ku n'wena a mi yini ke
2: a ni nga yanga ni nge endli mina swi sweswo loko ni ku a hi hinkwenu hi ku ni n'wasati na n'wina ni twa ku vava loko a vo va ku ti-rubber bullet maphorisa va tlhela va khomela le kule leswi i mhani swa ku laka xihalati ni ri kwala ka madlilazi
1: inkomu la ka madlilazi 0608875942 a hi tweneni mara hi twa vanhu va xisati vo tala loko va kwetela ma ku ni ta hluvula va ku yo mi nga hluvuli va khuziwa se na ta tiva kusuka ku a hi matirhelo ma kona ke endlekani
3: ahe bakhalanga
1: ahe mnjhani
3: hi kona mnjhani n'wina
1: hi pfuki
3: ina mani hi le ku yitweni mpela milandzu lawa
1: okay
3: milandzu hi ku leswi va nga swi endle swona a hi swona kahlekahle swi faneleke va swona swilo swa swa hlola hina loko hi kula a hi tiva loko kula yi ngani etikweni ya ku rhwela magomi rhwela hinkwaswo sweswiya hi fiwa le nhoveni le kule leyi kusuka kwana ri ku va na ndhawu leyi vakhegula ni vakhegula va nga ta va kumba va ndhawini ya vona tlhelo vavanuna va ndhawini ya vona tlhelo baba kuma kwanda swa fana na swa kuri aba vonani mara hiku ya mari baba va dzuri swa fana na 123 na 123 ifi seka bagara va hlangana va endela ngoma liya ya ku why wa khuluma nkosi iva khava vuya kaya vana la mpfula nkarhi wa dyandza loko va khava vele va khava yimbelela ngakati karhi 10 minutes 5 minutes nkarhi wona swi va swi duma pulasi va kona kuma ku swa hlola se leswiya a va hlola mpfula yi kota ku ni se vona va hlola yini va hlola yini vona ku kahle kahle swi ndliwi ku ya ntumbuluxo ni tshama n'wana kahle va ku munhu a hlhuku ri na kha famba kuma yimini n'wana mutani kahle munhu aka yimini loko a yimini kahle kahle kahle ku nga n'wanuna ku nga va n'wansati a va hi ri kahle loko hi hambalangi hikona hambi ri n'wanuna wa ku kahle se va nga endli leswiya va ka mhani ya va yiminyana va nga endli mhaka yo fana leyo wayi va ndla swo mara va hi pfoyela swo tani ku hi va vatswari va hi ri phela va nga pfela ntsani mara va fika va ndla swo madlele va hlayani sweswi hayi mana va yiminyana mana va tirhefinyana loko ku ri kahle kahle ku ri mfumo a wu endli leswi fanele swa ku ri va patisa vanhu lava xavisaka vana misaveni a kondliwa swin'wana kumbe hi tereka tiko hinkwaro hi tereka mara hi mbarini hi kha hi lwa hi kha hi lwa ku ri milawu ya mfumo loko munhu a ta joyini a yi cinciwa a nga mana dlawa or vutomi hinkwabyo hi lwela ku ri hi ze hi kuma swo fanele a dlawa munhu yaloko ku ri mfumo wu veka ku nawu waloko lomu na zandla swo va dlawa no ti ku hlovula hlovo ni cinci swiendliwaku a ti wa gaviwa tani mani yi vula tani ti wa gaveni a yimeniyana mani hi ndla swin'wana mani swa komba ku mfumo ku ri u kota ku zewu ndla xigoyo lexi hi hlaa ku dlala misaveni ku munhu a ndla swa dlawa loko ri dlawa mani a yi ku hlomula mani inkomi ti wa gaveni vula sweswo
1: inkomi khensa swinene nkomu ya mahlweni ka 0608875942 hi twa leswaku n'wemi swi vonisa kwini kumbemirini hi timhaka letiwa 20 wa timinetse kumbe awara ya n'we i awara ya vumbirhi ka nongonoko gsr talk nhlikani
0: hayi mpfukini ka budon
1: hi tshama hi pfukini ngon'we
0: mpfukini na topic ya hina yo hi poyila xena hi kha hi nga rivali ku na social media a yi rivali swileswi a swi ta ha voniwa na hi xin'wanana lexi sweswi xi nga ku kaseni nkarhi walowo xi kha hambi xi ta ku kokwana hambi xi ta ku kokwani yini kwalaya mpela tamatisi rin'we loko ri bola ri borisa hinkwawo ni khome hi tingana ngopfu tolo a ni nga swi nangutelangi ku vona va ka mhani mara vavasati vo hi poyilekaku mhani ni swi twisisi ku hwayi ngopfungopfu hina va lava matsonga va lavawani hi hina hi ti poyilaku ka swilo hinkwaswo rixaka lera hina leri kahle kahle dasi va va hi tekela hansi hi kona hi ku na hina hi hexe a hi tirhandzi ni nge vuli ku na tirhandza ni suka ni ku veri ni ya ni ya strikela ku munhu a nga humi jele ni ya ni ya strike hi ku bomba hi ku hluvula ni na vana ni na vatukulu vana va mina va nghena ti-social media na vatukulu va ya kuma ku hexi ku busy mani va ha ta tsaka vana sweswo vo vhuva ku mhani se milawu ma hi poyila mani mi endla ku se hi nga ha vi kahle na loko se hi tshamini a ni swi leswiya se swi endla ku vana va tshama va kha va buliwa hi swona mati va ta vuya he mhani va twisisi ku hambi va na vana va mhani va lava loko ku ve vana va mhani hayi va hi nyumise ngotolo ni me ni rhandza mahungu na ni rhandza ku nghenanghena mahungwini ni kuma ku tivhidiyo leti ya mhani hi lese hi le tikhombeni le ka magistrate ku yimbeleriwa tinsimu teti ya te le tikhombeni vavasati va kha va tipoyila yeses hayi va ka mhani a hi tshikeni futa ende hi hina ngopfu hi rhandzaku swo hluvula va ka ba va swi talanga mi kuma va ka ba loko mo n'wi kuma a hluvurini a nhlokweni a nga kahle a swi talangi va endla sweswo va papa mara va mhani yeye a ni swi twisisi ku hi vavasati va njhani hey loko ni ku hi vavasati a ni rin'we loko ri bola ri borisa na laman'wana xilungu xi ku injury to one is an injury to all phela se wo hi poyila loko va ku vavasati lava va hluvurini swi ndli nga ku se wo vula vavatiko vavasati va matsonga hinkwavo swa nyumisa leswi va nga ha swi endli va mhani hambileswi hi vulaku kumbe no yingisela a va yingiselanga va ta swi twa sweswi ku swi leswiya va nga ku swi endleni tiko hinkwaro misava hinkwayo yi va vonini
4: futhi vanga tsaki misava hinkwayo ku ya fika kwa hale va Nigeria ne le ku hi matiko ma le handle hinkwawo ma va voni ntolo. Vamhani va nga ha endli leswi ya swa nyumisa xem i mavonelo ya mhani makhwela lavo duma la Gian Fiction ehlela inkomu.
1: Inkomu hi khensa swinene.
4: Thank
1: you. Inkomu. All right, 0608875942 ya mahlweni. Loko rena laba lava ku ni tsalela va ni tsalele kunene loko rena labo recorder anhlekani
5: hashtag xalamukani vatukulu mpfukini na vaxumi
1: hina hi tshama hi pfukini hingon'we
5: hi pfukini vatukulu na dyambu ri hisini va nga hlola lava khekulu a va hlola dyambu ya twala milandzu la ubyeni na vatukulu la ma endlelo lama va nga ma endla va komba kahle ku ri tiko ra hina a ri na nawu a ku na nawu a tiko ra hina tidyamuwani a ku yimeriwi ku tshovela mavele ivi va ku titshikile ti ya dyamuwani vatukulu tiko ri suka a ndyangu ivi ri nghena mugangeni ku ya va tiko hinkwaro
1: ya
5: se leswi swi nga endleka la a ni ri vavei va twaku n'wana na un'wana u na ti-right loko va tshamini va ri hi lwela va ka mhani na vana ni vula lavaya hi nga va thola va va va karhi va hlohletela swo biha ka vamhani lava ivi vamhani lava va nyadya vavanuna hi ku siku rin'wana na rin'wana loko ku karhi ku vulavuriwa na kwala ka swiyanimoya na kwala ka yiniyini hinkwako laha ku vulavuriwa ku ri va ka bava hi vo hi hina swigevenga swa koho vanhu vo lungha i vamhani lava na vana lava i ku vulavula ntiyiso va ka mhani va ta tshama va ri va ka mhani vutomi bya vo hinkwabyo loko va ku n'wansati va vula musari wa le ndzhaku se loko va twa ku karhi ku hokolo vana vavanuna va ku ya vavasati va hluphiwa ene ha va yimelela na vana yeyi vavanuna swikelani ku xanisa vavasati se vavanuna vo tala na vona va nga na vutoya ku mhani zeni va byela vavanuna loku a hi tsemeni swi giya hi lunghisa tiko leri loyi a nga hetela pfumela ku hi tsemeni xigiya hi lava ntukulu mfundhisi nhlabyana hi vo va nga za va vula va ku voho va tsemile xigiya va ba hansi tana ni na n'we lava van'wana hi ta kota ku lunghisa timhaka n'we vavanuna lavan'wana mo tshika se ma swi vona ku ri ku humela yini atikweni na mara mhoni hi heta hi ku teka hi ku komba ndlela ku ku fanele ku ndliwa yini hi ku loko hi yo vulavula hi nga fiki a ka ku ku ndliwa yini swi ngo gina swi tikomba ku yaliwa wun'we a nge ti hava ndlangi kahle u hetini milandzu leyi se ni na ku komba ku a ku endliwi yini sweswi ku ri swi ta tikomba ku na lava van'wani a va ha ri na yoho mihleketo ya ku la ta duma hi ndlela yaliya va vhela va swi twisisa ku va ta nghena atimhakeni mina ni ta ku loko ku ri ku va suka atikweni rin'we tindhuna a ti biti simbi ti vitana xivijo ti vitana vanhu lavaya ivi vanhu lavaya va fika va fayiniwa homu homu wun'wani na wun'wani n'wansati homu ivi va hlamusela hosi ku endliwa nkhuvo wukulukumba swinene laha ku nga ta dyiwa tihomu letiya ene ti ya dyiwa va ri kona voho ivi voho va nga nyikiwi nyama liya va nyikiwa makhavichi va dya wehe ku va nga ta dlaya hi ndlala va karhi va voniwa hi tiko hinkwaro ku vanhu lava va onha ku tiko leri hi lava ni vona ku ri mhaka yaleyo yi nga hi lamulela ku tiko leri hinkwaro swi vhela swi hela swilo sweswo mara loko ko va ku swi ta tshikisiwa xisweswo ku va ku ha va hi poyile ngopfu na to tindhuna ha va hi poyile ngopfu na yo hosi ha va hi poyile ngopfu swi hela kwalani mi ta swi twa swi ndlekini kun'wani vatukulu hi ku loko nkhuvo wa lowo wu ndliwa ku ta tlhe ku ndliwa tivhidiyo kukomba ku ntangu lo iwa vanhu lava ya hinga va vona ka tivhidiyo va endla swo karhi se hi lava namuntlha va bohiwe homu un'wana na un'wana i yena homu laya ka vanhu lava ya hinkwavo se namuntlha ku phahlelana va marieta ku va nga ha yi endli mhaka leyi hi laha ni vonaka swa ku hi ta va ku tirheke kahle n'wina vatukulu mara handle ka sweswe hayi naswona me ntukulu wa hosinkulu ri panga ra ku panga makhosa a khoseni inkomo vatukulu mi nge ni twa van'wana
1: inkomo yi khensi
5: danke.

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Sale ya ti-tiles se sungurile eCTM. Ti-tiles leto saseka ta mixakaxaka. U hlayisa macheleni swi nyawula. Xava leswo tiya hi ku ti-A-grade tiles ti sungula ka 79.99 hi square meter. Kwalano ku na xivandla swa ku u nga ti winela yin'we ya ti-Toyota Hilux single cabs eka tinharhu. Loko u xava swin'wana swo xavisiwa leswi nga hlawuriwa swa Progress ku na swinawana na swipimelo. Hatlisa u ya eka xitolo xa le CTM ya le kusuhi eLimpopo hi ku sale leyi yi hela hi ti-31 ta August. CTM, big savings, more style.

0: Enhlekani ma mukeri.
1: Ahee, khalanga minjhani?
0: Hi tshama hi pfukini hi ngo n'wini.
1: Hi pfukini. Eyi, mhaka leyi yi ni vavisa ngopfu. A yi sunguli ku humelela, vo vakhale va fanele va yi tiva. Mhaka leyi yi humeleri na ntiko a ku ri 1980. A hi tirha hi nga rejistiwi. Se va mihlangano yo karhi va ta va ta hi tekela mali va ku va ta hi yimelela. Se ku nga vuyi ripoto ya kahle va vona ku lava va mihlangano va tsandzekile. Mfumo a yi pfumeli leswi va vulaka swona, va hi rhamba va ku hayi swi lava xitereko. Mati va hi ya tshama hi khalanga hi ya tshama xowini karhi hi yimbela na ti ri manjhi swi tekile. Mfumo yi ku no work no pay. Hi karhi hi fika na xowini hi ku pfumala mihleketo hina va ka manana. Mara a hi ri na vona vavanuna. Sweswo ku rin'wana hina hi swi tiva a mi ri hina byela hi ri ti-shop squad. Lavaya va ntshungu va ku hlengeletana va sala va vana vula mavonelo ku va fanele va ndzisa ku yini. Kasi va vana vule ku hi siku ra karhi ku ta ya ku tshunguri wena palamende. Swi humelerile swilo sweswo. Va tiva loko ri xa hi fika siku rero ku hanga hi fambeka hi fambeni. Loko hi fika endlo a hi hlerekela kwalaya ku a ku ri na DCR. Loko hi suka loko hi fika laha va nga akekela mavhengele vo nghenetela gungwini futhi leswo hluvula hi ku ya hi tindzawulo hinkwato agriculture cabinet works hinkwato tindzawulo na va education ku hlanganiwini phela mativa ku hluvuriwa hi bodon ku hluvuriwa ku tsariwana leswi a hi cinela hi swo tikhoba hayi tinguvu van'wana va tiya hlana va susa na sweswiya va hayeka nhlokweni. Mati va ku yiwa vavanuna va tumberini ku ri ku na vavanuna va karhi va hlohletela ni vavanuna madzonga va hakanangi mati a va yangi vavanuna le va se va tumberini ku hluvuriwa vavasati ku ya tatiwa kwala na timovha a ti nga fambi lembe rero karhi siku rero ku tsama laya ku kweriwa ku loko i ni maxiyaka ritirhwa ka mfumo i nga ti hi kona patwini ro karhi mati va ku hluvuriwini hayi ku huwa. Se va ni lava ku ku vulavula ku yi hina vavasati i mpela hayi mihleketo ya hina i yitsongo ngopfu a ni tivi ku swi lo yini hi ku a hi ri na vanuna vavanuna swihi sweswo a va swi ndlaka ku hluvule hina mati va ku ku njengenjengenjengenjenge a vadlandzi va switekela nhlokweni va ka kuma vadlandzi va yi rejista hi nkarhi wolowo ku ya hluvulela mahala matshan'wini ya ku loko a hina hleketa swin'wana handle ka ku ya rhuka mapalamende hi hluvula a va hi hlongori ntirhweni hi lo yimeleriwa a ku kwatakwata na ti-premia leswi a ku ndlise swona a swi sunguli hina vavasati a ni tivi mihleketo ya hina eyi a ni tivi ku yi lo yini i yi tsinini ngopfu vavanuna va nga zangi va hluvula a nga ku va hendlela ene a va nga yangi na ndhawu yaleyo ku a va chava byela u nga hluvuriwangi ku huwa a ku hluvuriwa loko hluvuriwa loko vavana van'wani va zani byaku hi nkarhi walowo swi vula ku va chava no hlamula hi mhaka ya ku swi hi nghenise nghozini swilo sweswo se eyi vavasati hi lava swikhongele a ku hluvuriwini khalanganda ku ta hemba a swi sunguli xitereko leswi kumbe sani na vana va nga hluvula sweswi va kotele swona a ku ni va ri 90 hambi va 92 kumbe 93 halaha ka 92 na 93 na 93 na ti ematani vulavuleni ka hani huma mihloti xitereko xexo swi hlangane tindzawulo hinkwato swi humelerile sweswo vavasati hayi mihleketo ya hina yi kome ngopfu mihleketo ya hina yi komile hi hleketela a ku suwe ngopfu inkomu a ku sunguli van'wani va onhekele hi vukati van'wani xitereko xexo byona tina ene a hi kariha loko va fika la kaya la va ku hi se ni yi kumile mali ya ku a hi ngo rhuketela hi twana ndlala ya ku ya tshama xewini ka bisumo hi karhi hi yimelela hi xise hi mihlangano yi kena mali se yi hi rhamba ku a hi ye hinkwenu hi ya tereka inkomu
0: inkomu yi khensa swinene right 0608875942 ya amahlweni hi twa leswaku n'we mi swi vonisa ku yini allright va koho van'wanyana la hi ndlela leyi nhlekani mamukeri
2: vaxume balo
0: ahe
2: mpukina
0: hina hi tshama hi pfukini hi ngo n'wena
2: Ipukini tole ya kombo yona iku vava ku munhu nga humi jela.
0: Mm.
2: Kunde vangwana milandu ndlwa liyani vanga hlovuli.
0: Mm.
2: Valoyi ku munhu a jivele vanhwini.
0: Mm.
2: Ku na ndhawu leyi faneke yi vona hi mihi ezenyeri n'wana wa munhu va nge endlwini a yi kombi Jim na Jack.
0: Mm.
2: Sweswiwani mi ri vana va njhani bya swikolweni ko vona mhana yena ka ka TikTok va kha va cina va nga mbalanga. I ta dyondza n'wana namuntlha na.
0: Mm.
2: Loko pulani na mu va ku tiva ta mhana wena leyi va nga ku jayivini.
0: Mm.
2: Ei valoyi mhani ni ku tiseni ku case leyiwani yi va number one ku kha case hinkwayo ta pfala giyani leti nga endleka na. Because milandzu yo tala endliwile mara leswiwani swi vonangi mina.
0: Mm.
2: Valoyi wa part mi cina mi hambalanga mara munhu a hla huma hi 7,000.
0: Mm.
2: Se mbuyelo wa kwini i ku va se mi kombe vana muhlolo na.
0: Mm.
2: Valoyi loko wa ku tingati khoma va fanele va vula mhaka liya.
0: Ya.
2: Va kombisini mibala bya mphahlani ku ri munhu loko a hlule mphahla a nga xiyimo xi ya xi languteki. What about arivaleni xi tekiwa tivhidiyo mi kahle munhu ku va ka mhani u kota va swi koti hi to va hlaya xikan'we hikuva luya wun'we yi va represente rimbewu ra vona hinkwavo kambe leswin'wana va n'wi nghenaka va ku va phoyilekini munhu ku va mhani lava nto ku biwa ku biwa ni swi tiva ri ku biwa munhu kwini nkiha nga ri laa nga va maka le ndli kahle ngopfu but loyi a ni na tivi ku vumester council leyi va yi hlamula njhani hi ku nkiha nga ku loko munhu a famba nga mbalangi the case a tiko ra hina Mr. Jiggins. Baloy.
0: Aye.
2: I know we must record. We don't have to worry about the phone number. We are coming. So now we are going to go to the phone. We are going to go. We are going to go. We are going to go. We are going to go. We are going to go. We are going to go. We are going to go. All
0: right. Tell me about that. I'm going to go.
2: And abana lava avanga pfena nga ta ku munhu a pfenga paka hi social kin. Vanhu lava khathi va vona kahle. Swi ri mbuku loko va nghena va xitorisa a va hexa munhu loko va nga mbalangi a swi khomeriwa tiko ra hina na. Loko swa khomeriwa vumbhonji ko a va mbi leswi nga right yena van'wana va ta chava. Valo inkomu a hi pfuni van'wana a hlayisekini.
0: Inkomu hi can see.
2: Thank you.
0: Inkomu. Alright, 19 wa timinetse ku nge se ba awara liya ya mbirhi ku ta ku ri awara ku hetelele ka nongonoko GSR Talk. Bula na mina hi laha hi nga vona vanhu va xisati va ri ecourt ePolokwane tolo va hluvulela i nhlikani
3: I nhlikani Khalanga
0: ahee
3: mo hi pfuxela namuntlha ku tshama za mi pfuxile makarhi ma pfuka Khalanga
0: hina hi tshama hi pfukini hingon'wena
3: hi swona nhleka ngopfu mo hi nghena wubyeni Khalanga mhani lava va nga byela lavan'wani va ku a hi yeni ya toyitoya hi nga mbalangi na va nga rhangela phati wo karhi mhani lava ya va nga teni a hi tshamini hansi hi vulavula ku hi ya le khoto hi fika hi hlamula timpahla hi fambisa leswi na a va nga hleketeleli vana va vona andzhaku ke ku va nghena xikolo vana lavan'wana va ta fika va ku mhani wa wena hito wun'wana u ta fika siku rin'wana a ri na fomu n'wanuna a ku nongo wa nsati leyiwa va ikomba nuna wansati leyiwa a nga mbalangi nchumu leyi a ku wavonvoni u vo le kuniya yo le ku vonvona a nga mbalangi nchumu manuna pfa a ri kona laya na va mhani va voya va nghena kereke yihi ke se va ta ku yini loko va ya laha kereke leyi va nghenaku ka yona hi swona vanhu va ta khwintana va ku hi niya a le khoto a nga mbalangi nchumu na wa ha ri munhu wo hlonipheka ke hi nga ku ri va chicha va mhani wa hina na vakoka wa hina na vahahani wa hina va chichi wa hina xiyimo hi vanhu lava va nga nyiku swona i ku toyitoya a hi nge yimeli swa kahle leswi swa ha ku fana na leswi swi nga ndliwa a tikweni rin'wana va fikile va ku hela va endla ku pfuka ti nga kahle emutini va le jele na vanhu lava a va fanele va ya khomiwa va ndliwa swo kahle va nga ha phindi va swi yintanisi
0: It's some of the thing away.
4: I forget. Mother, I want to remember a little bit. Sentimental, Mamma Yan and Mamma, Nemesis of me, and so on in a command.
0: Okay,
4: Mamma, I list one. For me, that's going to be so local in the country, Rajon, Missy Satikaya, Asala, and Abu Gang. Then I wouldn't be any another one, Jala, and didn't show me for Avani Jay. What on the car, Bakumbarang, and my children can take a second number. And I love man, love one. But love around the lap, Bakum Kamaya to win, Kunasu, the less long one as and the long one a kind of steel. Who found an ass one, the man who wines a win. I used to be was one last night in the Tumberry. You want to say, Matayaku, I'm to win the Zia, 99 to look at another one. Nga kuma ku va a xikarhi ka vamhani ku na van'wani va xavisa miri van'wani va rhuketela ku ri na vanhu se loko mo tshuka miya ka ndhawu yo karhi va fika va behavior hi ndlela leyi wena loko swi ti tiva ku i hanya njhani u nga landzeleli hi ku swiwa loko a mi yo kuma ku mhani va sungula ku a hluvula i munhu loyo ka nga hanyi vutomi bya yena byo ka byi nga ri kahle loko a va nga n'wi landzelelangi a ta hi lambarini. Mara hikuva na lavo hanya kahle lava mi kuma ku vutomi bya vona va hanya kahle ka community va tiveka ku i vanhu vo hanya kahle hikuva va landzele vanhu lavaya ku hluvula hinkwaswo swintsinti nga ku swihlanganana ngopfu ende loko va suka kaya a ni kholi ku va fika va ku va ku hluvuleni i nge suki kaya ku ya ku hluvuleni i ku va swilo swi fika mincika maha attitude leyi mi yaku kona mi fika mi hanya hi ndlela leyi wena wo swi nga yi tolovelangiki. The man that we want to go to the Yagati, cutting down, some of the people who are in the stadium. You know, one of the Polo, one of the horses got cooked. Look now, I know some of the German horses got cooked. It's comic horse. As she twice, the IN who, let's see, here I saw Sona Avanwin. I tell my man, yeah, we go under La Moon one. We will say, I will be a beer. Nine, at the Savago Moon. We can't get a moon of over get.
0: Inkomo can see.
4: Thank you.
0: 0608875942. I come in one. You talk about Bash Bonsak and Gumbari Invel. I come on the Liabo. All right, love.
5: And second,
0: I'm carrying away. I
5: No, you have to.
0: Okay.
5: Overku, Mukendi, and Nanatina, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, Nathana, one, semanta ku hayi no xikwembu loko ku ri ku xi rhandza xi swi rhandza leswi va nga swi endla a swi va kahle tisi mara loko ku ri ku a swi tsakisi xikwembu hayi a va biwi

Ahi, va n'wana nga don i nhlekani va n'wana ngo nhloko mhaka mina ni yi twile loko mi yi vula i n'hweti ya va i tanihiloko ku ri n'hweti ya va ka ya vavasati va n'wana nga don mina a ni la ku kombela ka va bava ku misava hinkwayo laha vhidiyo leyi yi nga huma koho hi kombela ku rivaleriwa van'wana nga don i n'hweti ya vavasati ene swi ni tsakisa ngopfu n'hweti leyi hi mhaka ku a hi twangi ku rheyipiwa no dlayiwa ka vavasati van'wana nga don ni yimele vavasati hinkwavo hi kombela ku rivaleriwa swi hoxeke ngopfu van'wana nga don hi mina ni swi vonele ndzhaku loko va swi endla a palamente van'wana nga don swi hoxeke ngopfu 100% hi kombela ku khomeriwa hi ri vavasati ku ri n'hweti ya vavasati hi khomeleni va papa hi khomeleni i n'hweti ya hina leyi vamhani lava a va fanele va nga swi endlangi mara loko ni languta laha ni vone ku ri na vamhani lavakulu lava a va fanele va arise vanhu lava ku leswiwani swa yila mahlola xin'wana lexi ni kwatisaka ngopfu van'wana nga don va hluvurile vanhu va ka hina hi ku kwata vavasati va hluvurile hi ku kwata mara munhu loyi leswi a va kwatela swona i humile hi beyili i humile i le kaya sweswi ene yena a mbarile mi n'wi voni ku ambale ku saseka njhani a mbale ku saseka n'wana luya a nga zangi a yima bokisini hi swihi swa le xitokisini i yime bokisini hi mpahla ya yena leyo bomba leyi vatswari va yena va nga n'wi tisela yona le xitokisini se a ni swi tivi ku va mhani a va swi vonangi leswi a swi mbarile na n'wana luya a nga mbalangi mpahla ya xiyimo xa le hansi a mbale mpahla ya xiyimo xa le henhla ene xin'wani van'wana ngo mina lexi sweswi ni swi hleketaka a ni swi tivi phela vatswari van'wana luya va huma Mozambique loko na yena o baleka a famba a ya Mozambique i ta kumeka njhani van'wana nga don loko va n'wi humesa hi leswo swi leswiya swi nga ndla hi sesi loyi ne emisaveni swi ngo va swo swilo sungula hi yena ku a dlaya n'wana wa mina a tha n'wi hisa a xava vanhu hi mhaka ya rifumi van'wana nga don swi chavisa ngopfu mara va mhani ve va ya timula swilo swa n'wana loyi hikuva vona va endla milandzu yo hluvula inkomu van'wana nga don inkomu hi kombela ku rivaleriwa i kokwani Joyce va mhana Goveka kwala ti-a ka van'wana nga don inkomu.

0: khalanga mhaka a yi tshamisekanga ebambeteriwile leyi mhaka yi le kukarhateni hi mhaka ku swi vula ku va tlele va tiyimiserile vhiki hinkwaro a va twa ri hlwela ku fika siku ra ku ya khoto a Polokwane. Leswi va nga swi endlani hi leswi va nga tshama va swi hleketile hi mhaka yini i nge rhwali xiphandela i rhwala na xitofu xo mbala loko ya fika le ta kota ku swi boha hambi volo famba va swi bohile hambi volo fika va swi mbala kwele van'wani va kona va hava na nchumu volo va hi vona sweswi va nga hi xiswona ni swi vonini swi leswiya ka life ni swi vonini kahle tlhe na sweswi na swi vona ka ti-TikTok exi na tiva na n'wana loyi a nga nghena ku matsongo va n'wi nyumisile a nga hembi i vulavula mintiyiso ntsena i kahle hi ku i vula swi khe swi n'wi nyangatsa swi suka mbilwini ku hlonipheka ka vona swi herile mativa vanhu vo tani va ndzi nga ku va tluriwa na hi vanhu vo ka va nga si tshama va cineriwa va nghenisiwa tikhombeni leta khale tikhomba ta kona loko ku ri ku va khombini va khombete ta masiku lama to ka ti nga ri na nchumu leswiya va nga ta swi endla leswiya va ndzi nga ku vo thinda ndzeni ka tikhomba loko ku hi thindela vana va hina na mpundzu hawa leswiya a hi swona leswiya leswiya a swi tshamisekangi a ni kali va ku tamatisi ri borisa matamatisi hinkwawo ku poyileke vona mina ni mbale swimbalo laha ni nga kona mina na loko ku machiwa ni a ni tshama ni famba ni ya macha ni ku mina ni ta macha hi ku hluvula swimbalo ni ve ni vula aka group ni ku mina loko ku ri ku miya macha leswi a swo hluvula swimbalo a ni ngheni kona wa mina miri wu tiviwa hi mina n'winyi wa wona na loyi a fanelaka ku wu vona mara leswi u ta voniwa hi tiko hinkwaro na makatla ya mina ni nawu wa mina a ya voniwi loko ni amukeriwa kerekeni va va nyika nawu mapeli ya ku nyika nawu wa straight lowu nga ta ku loko tshamini i nga wu tshiki i hanya hi wona mata vanhu van'wana na misisi tihlokweni kwalaha mara hi va tiva va nghena tikereke mara se loko va ri le Polokwane va ndzi nga ku se a va ha ri kerekeni lava nga nyikiwa milawu yo nhloko leyi yi vekeriwa xilo ehenhla va hunguta masiku ya ku tswariwa ka mindyangu ya vona va tshiketeni mindyangu ya vona ni a va ta hanya va ya mahlweni va hungutela va mindyangu ya vona masiku hi mahanyelo lama va nga mahanya le loko zi hluvula miri wa wena ku ri ku hi swekela vanhu loko ri xini i va hungutela na masiku ya ku hanya hi wena va dlayaku ve ri mikosa yi heli kasi yi ndliwa hi vo vona va voni nga ku nandzu lowa loko va ririli va thinda a nge nyikiwi beli South Africa yi pfumela ku munhu a nyikiwa beli a kha onini va lava ku n'wi vona kahle ku i kahle nhlokweni ya yena na pheli ta pfaleriwa munhu loyi a va swi tiki ku ta pfaleriwa ku na milandzu yo tala hi tshama va vona va ya va ya machisa leswiya hina hi dlayeriwe meyara wa hina ni nge he vulavulisi swin'wana mara hi tshama va vona va ya va ya va ya thinda hina ene na sweswi nandzu lowa wu kona a wu fangi ene na kwala ka maswanganyi a swo sungula ku humelela vayili va macha va ANC a hi swi vonangina va hluvule swimbalo va va thinda kunene ni nga ku loko ku ri madhavu cha ku ri vijelejele se manjheni ha leswi va swi ndlaku swa hi nyumisa mani Don Khalanga n'wana wa ka hina swi leswa loko wo kuma ku ri mina ni nga ku ndleni ka swona a ni tiko a wu ta ku yina ha vulavula kwala ka radio mantovhani va ni humina radio ni nga ha ngheneni siku na rin'we wa tiva i nandzu wukulukumba ka xikwembu leswiya va tshiketeni xikwembu xi ta va batitisa hi nga swi tivini no ho languta hina leswi va swi ndlaku
1: minjhani hina hi pfukini exitijini n'wana wa le kaya buti wa mina eyi nhlokomhaka a yi twa mara hi yi khomisa tingana budona mativa hi chava na ku nghena kutani hi kha hi linda ku nghena mara eyi ni kha ni ri ku kanakaneni ku eyi ni twa ni khoma hi tingana swinene mativa va hi poyile ngopfu ka mhani hi poyilekini ene ne le ka vana va hina hi poyilekini loko himpela loko ku ri ku veni swi ri hi ndlela liya va hluvula himpela swa boha va xutaxutiwini swi ta nghena hinkwaku lomu swi 30 se va ri yini ehenhleni ka vana va vona va ri yini aka vana va vona na vatukulu va vona ivi wun'wana ya kumeka a teka vhidiyo liya loko a ni swo boha swi nge endli nga 30-angi yi ta va yi kha yi 30 ndhawu leyi hinkwayo a yi komba tukulu wa yena kumbe n'wana wa yena ku hi vona swilo leswi a swi endlaka tolo, muzavalazo luwa wu endlaka tolo, ivi munhu a vona mhana yena laya ma swi twisisa, mara hi ha hina hi twa swi hi khomisa tingana, a hi makwatele ya kahle ya laha muxeme. Hayi a hi wona yi a hi tiporini matiwani, swi tivi na ku ni nga hlamula ni ku yini. Ah, swi tshamisekangi inkomu yo.

0: vhudokufukile na vayingiseri lavan'wana. Leswi nga humelela pulukwana swona swi khomisa tingana ka rixaka hinkwaro. Kambe i ku lexisalaka i ku tihosi na tindhuna leti ti tirhangelaka vomhani lava va hluvurile ku hava ku a va tiveki ku va huma ka vuhosi bya ka mani, ka ndhuna ya ka mani, ka tiko rihi. A va vitaniwi va ya hosini va fika va bohiwa tihomu to karhi ku va na siku leri nga ta vekiwa va tivisa kona ka social media leswi nga huma ka yona ka mahungu yalawo ku ku na siku ra so vomhani lava va tata va yima mahlweni ka rixaka va kombela ku rivaleriwa loko se rixaka ri va rivaririni ku dlawa tihomu letiyani ti dyiwa va kota ku vuhosi byebyo na byona byi kota ku kombela ku rivaleriwa ka rixaka ku va xikombiso xa ku ka rixaka leri loko u va u dyohiliwa vitaniwa u bohiwa hi vuhosi byebyo byi rhangelaka kambe loko va miyela swi vula ku se minduku ya ya sola na tihosi ta leti rhangelaka vomhani valavo ku tihosi na tona to va vona va hluvula timiyele ti nga endli nchumu na swi vula ku a na vona va ta va va nga ha vi na ndhuna xindhutiku va nge hi tekeli nhlokweni na hi tixaka letin'wana na hi tihosi ta matiko laman'wana hikuva va endli leswiya ti nga endli nchumu swi vula ku tihosi letin'wana na maxaka letin'wana ti ta ku mara hosi liya loko yi yima yi vulavula va ku hosi liya hi liya yo tshika vanhu va yona va hluvula se a va tikombisi va vukosi va endla swin'wana hi swona va va vitana va va boha ingoma.
1: Hey muhaxi, mhaka leyi ku tshame ku ta constable not constable sergeantry jewel records sorry va ta kwalano a ku la ku tshwa hogo matlala madlala sweswiya na tsunduka va vulavule hi yona sergeant ku heyi vatswari hi vana hi lava va vuya vana ku ndleni ka vukhomba bya vujaha vukhomba bya xinuna ti hlonipheni loko mukhambi va khankhela mutsaka. Ku na swa tifoni, ku na ti-TikTok na va tlhela va kombisa sergeant. Hi swona sergeant Ridgewell Records va ku ni tshame na mina ni ndla swin'wana swa ti-momies swa ti-foul ka TikTok mara a na ha swiphindangi hi ku foni yi nghozi. Langutani namuntlha vatswari va ndla yini. A hi vula swo fana sweswi hi muhaxi loko mi fake topic leyiwa ya hi vuyisela ka liya hi vulavule hi swona swi leswi kasi vatswari ke probleme yi le kwihi. Okay, va langutiwa njhani sweswi? Hi vulava ti-case to finya ti ya va njhani? A va swi tivi vatswari sweswo. Ku tlhela ka kokwani Khosa phe hi nge chaa ku swi vula. Munhu wa xinuna i akeke ku fana na wa xinuna. Ku hlaya ka n'wehe hi muhaxi kwalano. N'wanuna i ta tshama ri n'wanuna. Na n'wansati ta tshama. Loko ko va hina hi ke hi hluvulela hi lava vavasati va le ku swekeni mapotweni muhaxi. Ni nghena ni hluvulela no na cina mani. No na cina kwala va nga ku ku swekeni ka ti-working group ni nghene vavasati ni le ku cineni ma ni yo tlanga ndlaku ya humele va ha ta sweka va nge yo sweki muhaxi i vanhu lava va na swa vona leswi vo xi ngo hindlisa swo xikwembu va nge yo sweki kahle ma ni twisisa se vatswari lava ke swa nyumise muhaxi hi vulini mhaka leyo siku leri ra ku te sergeant Ridgewell Records ku va mhani loko va tsakini nkarhi wun'wana va tihloniphisi na loko va nwini nyana swi nga fiki laha ka ku hluvula hi maxi swi va swi ri ngopfu ma
2: wa swi tsundzuka loko nhloko yi sungula u nga si vulavula nchumu a swi ri mavokweni ya wena swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha Nkura Headaches Powders titlherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka matimba yo tala yi le mavokweni ya wena.
3: Se ku hundze vhiki nga ri na gezi kwa vaakelani va mina va tikerise transformer hi connection ya vona leyi nga ri ki enawini. N'wana wa mina a nga swi koti ku hlaya tibuku navusiku hikuva muakelani wa mina u hise transformer ya hina hi ku bridge mitara ya yena. Swakudya swa mina swa bola hikuva fridge a yi tirhi. Vaakelani va mina va tshamela ro xava gezi eka vaxavisi lava nga ri ki enawini naswona va ri tirhisa hi vusopfa. Hi tshama na vona naswona hi va pfumelela ku onha switirhisiwa swa nkoka swa gezi. Hi fanele hi va yimisa. Vika vuhlanganisi lebyi nga ri ki enawini eka Eskom eka 0800 112 722 kumbe eka SAPS. Hlayisa transformer ya wena. Ponisa vutomi.
4: Next.
5: The Government Employees Pension Fund is looking for its members, pensioners, or beneficiaries who may have not claimed their benefits. If you are a GEPF beneficiary and have not claimed your benefits, send an email to unclaimedbenefit@gpaa.gov.za or call 012-399-2464 between 7:30 a.m. and 4 p.m. during weekdays. Avoid scammers by coming directly to our offices and access GEPF services free of charge. This message was brought to you by the Government Employees Pension Fund. GEPF. Your investment, your future.
6: GCR Talk. Kusumbulo kukufikara kutano. 12 to 3. La. Ile kaira kumaka. Ifutuwa kona. GCR Talk. Idimaka. Ifamba mafuri. Eka Gisarto. Riandlebe. Lead. Idin soku makata mahungu. Eka Gisarto.
7: Murangeri wa vandla ra National Colored Congress Fidel Adams a pfumela leswaku a nga vulavulanga ntiyiso emahlweni ka khomixini ya madlanga maphorisi ya Giyani ya yisa emahlweni ya ku hlotana na khume wa vaehleketeleriwa lava nga tivekiki lawu ni yan'wana eka awara ya nharhu.
6: Riandleve lead i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCR.
8: Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Everybody put your hands in your pockets. Everybody put your hands in your pockets. Is your phone still there? Or is it just air? As you put your hands up in the air, someone might be putting their hands in your pockets, baby. So get theft cover from MTN Device Insurance. Visit mtn.co.za. MTN Device Insurance, underwritten by Santa. MTN, T's and C's apply.
9: Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fowunela ka 079-292-3334. Sky Tent, a company yo sungula ku bayita eGiyani ta xavisa matende na ti mobile freezer. SkyTel.
1: Emoash. Maka ya ku heta hi leyi. Vatswari a va swi tivi ku swi leswi va swi endlaku vona va twa ingari swi right. Vana va vona swa va xanisa mihleketweni swin'wana swa swona, ende na hina vanhu swin'wana hi swi endlaku ka vatswari hi twa ku ingaku swi right, va mhana yini swa va xanisa miehleketweni. Mara ka n'wana na munhu lowunkulu ku na munhu wun'wa nga na mihleketo la ku tlula wun'wanyana. Wayi vatswari masiku lama va la ku hanya onge hi hina vana hi muhaxi. Mara a ni swi twisisi, no khesa Xikwembu va ha ri kona vatswari va kahle. Swi kahle ngopfu hi va bela mavoko va mhani kwala mi nga ku yingiseleni. I ba mavoko loko ma ha ri na xindhuti ka vanhu ni le ka vana va n'wina. Lavayani leswi a va swi ndlaku va xanisa vana mihleketo ma swa nyumisa, swa xiximisa. Mutswari wa mina a fika ku tlangandla a vanhwini na ni ta tsundzuka lava a ni n'wasati mara ni n'wanuna, mara na swi tiva ni ri n'wanuna ni tita ni ri xifentani ku ku na xilo lexi vongo i xitofu. Va hluvula na xitofu hamba vo ndla sweswiya swa rhoko nyana va siya xitofu mutswari. Va hluvula na xitofu va ku hayi na va komba la. Hambi va hi komba yini mutswari ma hi pfuka na malembe ya vosi ma nga kulu va hundzeriwini va nga tindli xihlangi. Ku humelela yini a va tisuli ka vana va vona, ende va nga va bi vana va vona emahi na va lava ngo va va bini. Exi a va va rivaleli va tlhela va kombela ni le mbilwini ya vona ku tirivalela. Nkarhi wun'wana na loko vanhu va ku rivalelini na hweti rivaleli swi ta va kahle swa nyumisa leswi nga ndla hi vatswari laha. A na va mbale switofi loko ku ze ku sala swa switofi ha swi vona ku na hina vanhu vona ku tifonini ka a va kwatini va ti tumbetinyana ku antswanyana swo antswa ngopfu na swoho swa switofi mara swo antswanyana. mara va mhani va ka ha xitofi xi endla katsongo hey va hluvula emuhaxi mani va ku sweswo vonani sweswi vo tshama va mbalini lava nga kona ka vanhu a va mbalanga emuhaxi ka vanhu a va mbalanga loko va hlangana vo va ha vo sweswiya vana va le xi tidata va na tona ka vuli na mhana wena hi laha loko n'wana ka vulavula yini hi ku mhana wena.

0: Vafana vavasati va vele America ma swi tive muhaxi ku ni vulavuli wa ha vulavula in corner a va mangi kahle loko mo va gugula vanhu lava ni va vulaka hi muhaxi mi ta swi tiva ku va tirha ntirho wa njhani va dumini misava leyi hinkwayo mara laki a ni a hi va tivi hina kumbe vo kwahala America va hlekana hina ka xichangani xa ka hina swa yila ku munhu a hluvulele hi muhaxi swa yila leswi nga ndla hi vatswari hambi dzingidzinga hambi bodo tiku ri ri yini mara va nga poyili i bode na dzingidzingi na hi tiva ku ri matiko ma kahle lamaya swi yo yini mara vatswari ku hlaya ka nghoma liya ya inani ya metro beats ku mara vatswari hi swona leswi pela swa nyumise hi muhaxi mo hete hi muhaxi hi khomiwa hi tingana na hini hambiloko mitswari hi wa wun'we na hina hi vatswari va hina mi loko tolo ni swi vona ni tlhe ni humesa na matuthu ni tlhe ni ti cela nyama matuthweni ku a ni swi voni kahle ni kuma ku swona va le ku hluvuleni ka xitofi mhani lavaya va kume bain namuntlha ka vona na mhani lava lesi a nga rhongiwini swa nyumiso
1: Inhlekani bodono na hi pfukeni n'wina minjhani heyi nhlokomhaka leya namuntlha leyi hayi ni khomiwa hi tingana ni ri n'wansati na mina ni mata ni khomiwa hi tingana na ku ni ta vulavula yena a ni swi tivi hambi ni ta ku va mhani va lava va nga swi endla hambi vo lo suka va nwi na sweswiya sweswi swo tsotswa va tlhela va dzaha va endla timhaka teto a ni swi tivi ni khomiwa hi tingana na ku ni ta vula yini swa ni heleliwa na hi mihleketo hi ku vana va hina va ri yini sweswi phe loko ku za ku voniwa n'wansati wun'we hinkwenu loko hi khe hi famba layani vo twi nga ku se vo vona hina va hi nyumisi ngopfu mani mativa va hi nyumisile hambi lavo kombisa ku vilela a va ri kona ebibeleni a va ndlangi swoo leswiya a va fane vo kombisa ku vilela hi ku reza ti-chiscop hi leswi a va fane va ndli swona va nga hluvulangi mara va rezi ti-chiscop lexi va endlaka i ku hambiloko va nga terekangi genge leyi nga kona va mhani va masiku lama kumbe vavasati va masiku lama a swi n'wi karhati ku famba ambale ximbalo lexiyaxo xi komba miri wa yena hinkwawo hi swoo swi va endlaka ti-right ta vona letiwani hayi ta hi poyila mani futhi ta hi poyila hi ku ya hi ntiyiso vanhu va lava nga endla sweswo a va fanele va khomiwa hinkwavo va ya xupuliwa va bohiwa swo karhi va huma va xupuriwini ku ri na lavan'wanyana loko va hleketa ku swi endla va ta hlambanyisa va ku hi nga ta kotiwa va mhani va le swikwihikwihi va nga hluvula ivi va xupuliwa va khomiwa va ya xupuliwa un'wana na un'wanyana a xupuliwa a humesa fayini yo karhi loko a ri hava a pfaleliwa jele a ta kota ku hamba a tshika vusavhege lebyiya va nga byi endla hayi va hi poyilini mani va hi poyilini shame bodon a va khomiwi vanhu valava a va fanele va va khoma hi ku va va tiva hi leswi ni swi vonisaka swo bodon hlayisekani xiticini va hi poyilini ku kombisa ku vilela a va fanele vo reza tinhloko ta vona ti-chiscop va famba va hluvula swa le tinhlokweni va reza ti-chiscop letiyani ku va kombisa hi swo ku vilela ku nga ri ku hluvula va famba va hanyisa sweswi va tshamisi sweswi vanhu va hi poyili ngopfu va hi poyilu ngopfu ni khomiwa hi tingana bodon hlayisekana xiticini a va va khomi va ya va xupula inkomu
2: bodono hina hi pfukini n'wana mhani hayi twa na topiki yaleyo mina a ni nghene ka leyi ya xibedhlele se na swi twa ku ku na leyi se leyiwani hambi vo ya va ya n'wi cinela n'wana loyi a ni veri va n'wi benele na iwa i humini se va ha hluvulela hini mhani valava i swi hi swa vukhoba swihi sweswo i swi hi swo huwa swihi sweswo hina va nga yi poyili ka bodono hi hina hi kurisaka swona n'wana mhani ma hambi n'wana wa nhwenyani loko vo n'wi susa phaphasi laha ku nga na vavanuna va n'wi hlambisa a ri n'wana wa xisati ni vheta ni ku n'wana n'wi hlambisene na ndlwini ku na vavanuna la na ni twa ni hlonipha swinene ni twa ni hlonipha ene sweswo ni swi vulavulaka na mina a ni nga lata nghena no khodelela ni khodele ku twa ndlovukazi a ni nga lata nghena mina ni twa ni chava swa chavisa ba swi sungurisa.

0: boyini va mhani valava va nga yi poyili hi ni humini n'wana luyani kani veri va n'wi ndlele beyini i mhani ma huri kwala ka mapuku kokwani wa dyona na ku hlula dango
1: Nhlikani khalanga hlikani awubyeni khalanga munhu ku xo sungula ta ku happy women's month aka vamhani lava nga na vutihlamuleri vamhani lava tivaka timhaka ta vona vamhani lava hloniphaka vavanuna va vona va hloniphaka vana va vona va hloniphaka munhu un'wana na un'wana lava nga na ndzhuti lava hloniphaka na munhu un'wana na un'wana hambi vaku va nga n'wi tivi ni ta ku happy women's month aka vanhu valava ni ta ni ku nhlokomhaka a karhi a yi twa khalanga hi va vonini va lava nga swi endla khalanga xichangani xi ri loko ri byala byi bava byi suka mbiteni a ni tika mbe ni twakala kahle loko byala byi bava byi bava byi sukela mbiteni hi nga khawunti ku lava va ndla swilo leswiya laha i sesi i n'wana lontsongo i mhani i ntswini mo ni vula ku andyangwini loko i ri mhani wa ku tiva timhaka ta wena loko n'wana i n'wi kurisa ivi khi n'wi dyondzisi n'wi kombisa ku leswi n'wana wa mina a swi ndliwi leswi handla n'wana wa dyondza emutini wa dyondza phela n'wana loko u kuma ku na mhani hi va lavaya va ku minkarhi yin'wana a va ti vuyeteli swona i to loko ndleka swin'wana a swi kombisa munhu la ku kombisa hi vanhu lava nga ndlaleyi na vamhani hi va vonini na vasisi hi va vonini munhu loyi a nga na ndzhuti munhu loyi a nga na xichava a nga na vutihlamuleri a hloniphaka nuna wa yena a hloniphaka ndyangu wa yena a hloniphaka vana va yena a hloniphaka munhu un'wana na un'wana mo ni mi byela ku leswi a nge swi endli ku hava mhani loyi a nga na ndzhuti a nga ta hluvulela laha swi tivaka tikhamera ti le ku copacopeni i ta voniwa hi munhu un'wana na un'wana mo ni vula ku ku hava la nga ta endla sweswo mhani wa vutihlamuleri a nge endli a nge endli mo ni vula ku lava a va ndla leswiya byi bava byi ka byi suka kwale va tshamaka kona hi leswi va swi hanyaka ku ri wa swi tiva ku hambi swi endla a nge fika vutshiwa nchumu hi nuna wa yena a nge fika byeriwa nchumu hi munhu hi ku hi leswi a hanyisaka swona so mo ni vula ku leswiya swi poyile va lava va va tivaka swi poyila na ndyangu wa yena swi poyila phela va ri tingana ti khoma vahlaleri swi nga ndleka mhani ya valani va nga swi ndlaleri a va ha langusi ngo vona va langusa n'we mahanye ku na vomu nga kusuhi na vona ivi se tingana ti khoma n'wini so leswiya swi nga ndleka hi ndlela liya swi hi komba kahle ku va mhani lavaya swin'wana swi rhongo hi vona na tlhe ni repeat ni ku mhani loyi a nga na xichavo a ka nuna wa yena ka vana va yena a nga na ndzhuti na le tikweni na le mugangeni a nge endli leswiya loko a ya leyi a ngo ya a tsalatsala tibodweni a fika yimbelela kombisa ku vilela mara luya wa ku a hluvula mimomi ni vula ku ku xota swin'wana hi yena a ni timi ni twa kahle khalanga momi ni vula ku ku xota swin'wana hi yena mhani wa ndzhuti a nge endli leswiya mhani wa ku tiva timhaka ta yena a nge endli leswiya n'wana loyi a nga dyondzisiwa kusuka ka vatswari va yena loko a nge swi endli leswiya ku na leki ngobeni
0: botet a ni leswi ni khomisa nguti ngana swilo swa tolo a ni la ku hemba vamhani va hluvulela amahlweni ka vavanuna lava a va fambe na vona le va sungula ku cina hinkwavo vanhu lava kha va fambafamba laha va tsutsumela va lava ku ya vona ku va hluvula ku ndleka yini va nyanya ku hluvula va sala hi switshamo a bodon swi na tingana ngopfu swi hi khomise tingana ngopfu letikulu a swi hi nyumisini bodon leswi va nga hluvulela a nga humangi na hi ku leswi a nga va hluvulerini va cina va cinisa sweswi va chana swingoma va ndla swilo hinkwaswo mara beyili va n'wi nyikini se ve ri yini hi ku ka swiyenge swa mabulo va humini ka vula vana loko va swi vona ve ri yini va tshama exikolweni va hleka mhana wana lovo hluvulele va vonini tolo mhana wana hi va voni va hluvulerini va sele hi switshamo swi khomisa tingana tin'wana letikulu bodon swi khomise tingana letikulu mina ni swi vonile eka swiyenge swa mabulu ni tlhela ni hatla ni hundza ni twa ni nyuma swi ni nyumisa ku ku hluvulela e a li vanhu va karhatekile mara a swi nga ri na nidi ya ku va nga hluvulela va cina ku bela nga yi kumi ivi a tlhela yi kuma ve ri yini sweswi hikuva va hluvulerini sweswi tingana ti khoma mani namuntlha sweswi va nga kaya tingana ti khoma mani swi vo ngo tingana tingana a ti na vahlaleri bodon a redzi ka vula ta ku yini a mi ri na salfina hlungu ya n'wamhlawinji la ka xikokwana mugangeni wa ndzindlana a ho vuya bodon ho twa swi nga yi khomangi kahle dank
2: don khalanga va ti chuche xindzhuti ngopfu leswi va swi endlaka vamani swi bihe ku tlula no biha aleluya a nga dlaya nuna wa yena wa endle xihoxo xikulu mara vona ku va va endle ku va hluvula va salisa sweswiwani swi bihe ku pulano biha leswi va nga swi endla ha swona a swi kahle na katsongotsongotsongotsongo hi nge yimi na swona swi bihe ku tlulano biha leswi va nga swi endla va fanele va nga swi endlisangi swona e a hi toyitoyini va endle xihoxo va munhu la nga dlaya nuna wa yena mara hayi ku vandla leswiya va nga swi endla va sala va ku hiyo tisa sweswi swa misaveni ha swona xihoxo xikulu swinene sweswo rikaka ro bava na marhanga emthiwa ka ndhambi hi na gongwangwa la xivulana la kona gungu ra mali
3: vaxomi ka budon nhlokomhaka ya n'wina ya twala ene me hi sayiti ra mina ni twa yi khomisa ngopfu tingana wa yini ku yi khomisa tingana na ni n'wansati ni mutswari wa vana xin'wanyana ya n'wina ya twala fanelangi ku a nga hluvula a ku dlu se ni byeleni ku aka vana hi va dyondzisa yini vana va hina ni mutswari wa lunghani mina se a hi nge mi kuma ku ni ndlise sweswo ivi mundzuku a pfuka axikolweni vana axikolweni va n'wi hlamula ku hina hi vone mhana wena ivi a fika la kaya a fika a ni holovela kumbe a teka xin'wanyana a ni tlhava kumbe a ndla swin'wanyana hikuva yi ta va a kwatini hikuva na kuloni va ta va va n'wi tikiserini hi marito exikolweni hikwalaho ka leswi mina ni nga swi endli ni twa nga ku a swi basangi va dyohe ngopfu xem va dyohini va dyohe swinene ku kwata a ku na sayizi na vula nakambe mara vavasati a hi ringeteni ku hi tikhoma hi khontroleka a swi tsakisi swilo leswi va nga swi ndlisa swona ni le ku yi yingiseleni nhlokomhaka leyi mati va yile ku ni xumbadzeni swinene ni hela matimba ni tlhela ni va imagina ni loro ni teka picture ni yime kule leswi a va ri ku swi endleni a swi tshamisekangi i mhana hlengiwe mitileni ka makoti
4: exikarhi bodon na vaxumi hi tovula ku nhlokomhaka ha yi twa leyi nga ku vulavuriweni hi twa hi hela madi hambileswi hi nga vanhu va ni nga munhu wa xinuna mara ni titwa ni hela matimba no swi hlamuseta ya emhaka ku hi ku vona ka mina ni vona onge mhani lava kahle kahle ni swin'wana swa ku vanhu va fika va hlula exikarhi ka vanhu va hluvurisa leswiya hayi a swi normali loko ku ri ku a va ndlangi swin'wana lomu va nga suka kona swi tala swaku a va kahle kahle hayi tshamisekanga a yi hlamuseki tihelela matimba ni xikalavito nkomu
5: Omai na utwa nokonoko lowu nga nghena mina no pfumela ku ri vamhani lava va nga endla leswi va nga swi endla va na vona vana va na vona vatukulu swi vula ku ri leswi swi hanyiwaka ka mindyangu ya vona swi hangalake ngopfu a ku na order ni pfumela ku ri vamhani lava hi lava va nga feliwa hi vukati a va na vukati ene va feliwe hi vukati hi mhaka ya mintirho ya vona a ni pfumeli ku ri i kona munhu loyi a nga pfumelaka ku ri nsati wa yena a huma a ku yi ya a khoto a huma a longe swinghubyani hi machangani beke ya leyi va hi vitanaka hi yona, a ku ni ya pulukwani ni ya a khoto a yela ku ya cina a nga mbalangi, a ni voni ku hi kona papa woloye. So hey, na mina hayi ni vula sweswo ku ri vamhani lava va hi khomise tingana atikweni a hi vanhu lava hi nga hanyaka na vona kumbe ku hanya na vamhani lava nga na mindyangu. Va kahle loko va hanya va ri swivuya ka ndhawu ya leyi va nga ka yona, mara problem i ku va poyerisa na tiko ra hina, va poyerisa vana va hina, va poyerisa vavasati va hina, va poyerisa vatswari va hina. Eyi, a yi vulavuleki mhaka ya vona, a yi vulavuleki, yi borile swinene. Inkomu.
6: Yebo Buton. Ha, ngiyabuya futhi Buton. He Buton. Ah, swa tika swileswi mativa. Hambi loko ku ri ku lava van'wana va ti khome kahle, mara lavaya loko va ti tlangalatile a swa ha endli kahle. Swi fana na loko mi nga hleketangi nchumu ku ri ndhawu leyi ku nga hlanganiwa, swi nga khataleki ku i wa rimbewu ra njhani, o tshuka a endla sweswo, n'wina va rimbewu ra yena mi khomiwa hi tingana hinkwenu, hi ku swi fana no na n'wina mi endle swona hi mhaka yo i wa n'wina. Se na vona va lavaya va nga endla leswiya, lava vo ka va nga endlangi va ti teka na vo va sala va nga ri kahle, hi ku swi fana no na vo va endlile hi mhaka yo. A swi tolovelekanga Budon, swa karhata, swa nyangatsa. Ni vula swo ni karhi ni vuyelela ku ri munhu wa xisati loko a nga mbalangi wa chavisa, a nga languteki, ene ku ri ku a ngo vabya i normali.

0: vukhomba bya munhu bya yena yena yexe a ri yexe kumbe na mukhala bya yena kumbe nsati wa yena hi ndlela liya a hi bya munhu un'wana na un'wana. Se loko a vandla leswiya vanhu i dlaya vana va yena nghondzo, va ri vavanuna va dlaya kasi na vavasati va dlaya. Leswiwani i ku va a dlaya vana va yena phela. Nkarhi wun'wani mi nga kuma ku no n'wana a ya swi vonisa sweswiya ku mhani i va teka ntambu a tiboha, i ta va nga dlaya n'wana, i dlaye n'wana musi, hi ku i ta va a ri hava rito a ka vanghana va yena. Loko a ri wa xinuna i hava rito eka nsati wa yena kumbe ntombi ya yena. Loko a ri wa xisati i ta va a ri hava rito ka kale wa xinuna, swa fana. Se leswi va swi ndlaku va ka mhani va tsaka rhongo, swi kahle ku before munhu a ndla xilo a rhanga hleketa ku a ku na switandzhaku na a ka mbewu leyi ni nga yi tswala leyi ni nga yi tisa misaveni ni le ka maxaka ma mina na vatswari va mina. Hambiloko wo tiva timhaka ta ku vatswari wa wena va ha ri kona, mara va kona va family leyi nga ya wena hi matiko ku hambanahambana. Loko se va twa timhaka ta wena va ti vona, loko mi ya hlangana ya va languta njhani? Mara na hambi vona va ri vavanuna lava mi kumaka no va byina byala, mara wa swi kota ku a swi tiva ku exitolo ni vuye ni sukela munhu wo karhi a tlhela a ku emfoni ni kombela ku endrivalela tolo ni yo rhetanyana. So se na vona hi ta vula ku no vulomi wa leswi va nga swi endlisa swona hayi khona va mhani. Hi kombela ku mi ti hlonipha na hina mi hi hlonipha phela kahle kahle, hambi sweswi ku nga hluvulela van'wina mi va mi karhi mi xumbadza na hina hi nga vavanuna van'wina. Loko ku ri ku mpelampela i n'wansati loyi a nga na nuna byi vhe byi famba ku byi fa vukati, hambi wo va a yi ri na mihlekisani a i va a ku tshika kahle kahle kahle kahle yo ti tshikisi wexe ka nuna wa wena. Hayi ko cincani michovo va ka mhani mani, mi hanya leswi swi lavekaka la tikweni mani, mi le ku dlaya ka vana van'wina mi dlaya vana van'wana nghondzo. Leswiwani loko ku ri ku wena i khalabyini kumbe khegulina ni tiva leswaku no lava i nga va tswala na lava va nga maxaka ma wena va ha lava ku vona swa kahle, i nga va dlaya nghondzo. A hi leswi swi vonisaka swona ni laka mapoyi n'wana bava vana wa goxa ya mina i ya swa nyumisa mani.
1: Enhlikani enhlikani Bodon, a hi kombela ku mi basisa, hi mi basisa kahle. Vanhu lava va nga sweswiya i vanhu va ka Bode na Maxangayi, va nga thyakisi tiko ra ka Zingizingi, munhu vanhu va ka Zingizingi vanhu.

0: Bodom meni nyumile, nere mane ni nyumile, mata ni nyumile. Nere ni nyumile bodona ni nyumile, kambo bodona ni nyumile. Mina sister.
1: Kani nhlekani bodona nhloko makaya mo yotwala. Hey, swa baba bodona. Hambi misavela ku hela anti. Timhaka leti hlulela ndzeni ti vona hala nkonko ku kwateriwe mati. Na xikontiri va hlulela vamanana va sala va ri chile vamhani vakokwana wa swivanana mati va hi poyilekini hina ri vavasati ku ka ku ri n'hweti ya hina swa hi poyila swi khomisa tingana bodona swi khomisa miri yini loko n'wi miya miya vona mutswari wa n'wina a nga mbalanga lo chile naswona ku i mihlolonyana ka bodona se yi hi khomileni va papa hinkwenu hi kombela ku rivaleriwa leswi nga ndla vamhani lava a swi tshamisekanga va hi susa ndzhuti swi khomisa tingana vana hambi lo kwata njhani mara timhaka to hluvulela me hambi hi huwaya kun'wana hi kwatini loko mi fika mi hluvulela mi ni nge weli kona kwalani bodona ni nge weli kona ene kahle kahle loko mi rhanga mi vutisa ku hi hluvula me ni nga vula ni ku hayi khome nga hluvuli hi ku loko va hluvula bodona hina swi hambi hina hi ka hi nga hluvulanga swi ndla nga za ku na hina hi hluvulerini kahle kahle va mani hinkwenu hi sele hi nga mbalanga se swi khomisa tingana swa poyila leswi swi nga ndla vamhani lavaya ndzi swa le nkongo wa bodona a swi ve swi hi boyila hina tanihi vavasati kuloni hi swi hi khomise tingana ngopfu mara ku hava lexi a hi ta xi endla ku already se swi humelerile se ka vapapa hinkwavo va Afrika-Dzonga hi rivaleleni n'hweti leyi ka ha ri n'hweti ya hina hi kombela ku khomeriwa i mhani Chavalala ka Mapuva hansi ka Jamani.

Black Italian.

0: ndlebe leti leti nhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.
1: Swirho swa nhlangano wa mathekisi eka xifundzankulu xa Limpopo va macha ku eka hofisi ya premier wa xifundzankulu. Murhangeri wa vandla ra National Colored Congress a pfumela leswaku a nga vulavulanga ntiyiso emahlweni ka khomixini ya madlanga lawa ni yan'wana le ka awara ya mona.
0: Riendlebe leti leti nhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM. Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo yesifuo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na Driehoek. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patrol super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73, kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
2: Stilo famba na minkari.
0: Feleka bumpa reloaded. 326 mil dega.

0: ba ke kuma kahle ngopfungopfu eka nweti leyiwa ya August kuva kuri hungu leri ha famba ka amahlelo swinene ba ke kuma kahle ba the World Health Organization kunga hu ba ba kha hlamusela ku sevangetela I level ya kuwa kha mtivisa kuri Ebola ile ku famba njani etinda wonte le Democratic Republic of Congo kunga DRC ba ba kha tirisa kahle kuri bo ba dzidzile ka ximisela henhla bo ba dzidzile ka level henhla ti case to ba tika ti gonya hi siku na siku lexi ba waku eku abo ba dzwantswena ba tlhaba ba kha ba lahlekela na hi vutomi bya bo lava ka kha tirisa kahle mingisela mina kuri level leyi nga ka yona ba ha tirisa vanhu ku a hi hlayisekeni maswona ku ba ze ba World Health Organization ba tirisa hindlela leyi swi le ku tikeni leswo a na le South Africa a ho yimela xin'wana na xin'wana hi ku a Congo a swi le ku tsakiseni vanhu va le ku lahlekelele vutomi bya vona se hi ku vanhu va tele na vona hi vona van'wani va kha va loko se va va kha va hundze emisaveni na bokisi ra vo ri va kha
1: rirecoveriwa
0: ya ku komba ku ri ku na danger leyi nga ku kha yi ri kona swinene
1: I sweswo ke mingisela GZFM ha twa kahle vhele ke timakenta I bola man swi kahle ku va hi tshama makayo hi sukela ku vhakavhaka hi halomuya na lomuya na swin'wana na swin'wana kasi ke na lomuya kahlekahle na lomu ku na nhlangano swi ku yini loko ku ri a swi bohine eyi a hi vanhu vamani
0: sweswo a hi tirhisa swona hi corona a hi tlhelei
1: social distance a yi tirhi ku ya mahlweni I sweswo mingiseri kasi ke ku ya emahlweni nakutela kahle vhele ke na rin'wana hungu ri fambaku mahlweni vuvabyi bya ku xaniseka ka swifuwo swa le makaya bya lomo na mlenge ku vikiwa leswaku bya ha ri ku yini emahlweni hi ku khoma swifuwo swo hambanahambana exifundzeni kulu ke xa KwaZulu Natal va kombisa timakenta ku ri va ndzawulo ya swa vurimi kusuka exifundzeni kulu xa KwaZulu Natal va vula leswaku ri vateki va teke xiboho xa ku tlhavela swifuwo swa tihomu eswa mpimo wa 10% to ringana makume nhungu nga 8% leswi xanisiwaka hi vuvabyi bya milomo na milenge food and mouth disease FMD hi kukomisa kasi ke eka nkarhi wa sweswiwani ku vikiwa leswaku ri ku na swifuwo swo hundza 2.5 million leswi nga khomiwa kahle veleke vuvabyi bya FMD eifundzhanikulu ke xa KwaZulu Natal loko hi fika laniwa tsuna kahle ku ze kwana hungula ri vakhu hayikho nyama homu yi ta chipa hi mhakeni ya vuvabyivabyi leswi nga kona
0: ka vuvabyi bya food and mouth disease zwi se byi nghenela a Limpopo nyama ya le Limpopo ngopfungopfu ya homu a yi nga pfumeleri ku va yi kha yi hundzisa na tiborder ya
1: kun'wanyanaloko nyama yi ndlula
0: yes lava hi nga ta va kha hlamusela ku ri loko i dya hambi marhambu lama loko fika ma cukumeta endhawini yo karhi bya kota ku vuvabyi lebyi byi ya emahlweni bya kona ku spreada hi ndlela yaleyo kumbe va yi kha yi kuma ku se a tindhawini ta le KwaZulu Natal se byi nghenerini se ku ze mi kuma ku ri n'wi mi nga na swifuwo va tshama kha va mi tsundzuxa ku ri a hi tlhaveleni swifuwo hi siku na siku tshinetela vanhu lava na vo va nga na tihomu loko ku ri ku va ku ka tlhaveriwa kumbe va tiva vanhu lava tlhavelaka swifuwo na wo yi tshinelela ku yi nga dyi nyama leyi nga ta heta yi va yi kha yi tisa na vuvabyi byo karhi evanhwini
1: hina nkateko wa le kaya a ri ku na leswi swa ku va ku na le dibini loko va ku va ti dibini ya na a dibini va kona va madibani mani va ta tlhava tinayiti na swin'wana na swin'wana sweswi endliwaka kokwala swaku swifuwo swa n'wehe kumbexani ke tihomu ta n'we ti kumeka kahle ti ri na rihanyo leri tsakisaka
0: ntiyiso wo helela mingiserisera fm 11 minutes hi simela kwile ka awara liya ku nga awara ya mune a ri ka nengona kwa vambari loded kala ka gisera fm rito ra rixaka vakhazi va ha ri na wena heyi mahungu ya ha tele hi va hi kha yi kuma kahle ku ri mi swi tivaku ku ri I MPD Deputy Chief Julius Mkhwanazi ba hete ba vakha ba yimisa antirweni lava nga heta vo tala se va va kha complain ku why ingaku va hola swiku yini yale ya lunghisiwa mhaka kambe ke va khe kuma kahle ngopfu ku Mkhwanazi xikan'we na van'wani va ehleketeriwa vanhlanu kara namuntlha siku va tivona karisa ngopfu a Brankpan Magistrate Court eka mhaka liya kumbe leyi nga ngeteriwa ya ku va kha va ku va ve na xiave eka vutomi ku teka ka vutomi bya munhu va tlhela va tshelela i van'wani a ku va na timbilu to biha a va fiti ku va kha va kuma na swilo swo fana na ti-bail a hi languteni ku ri munhu luya loko va kha va teka vutomi bya yena a kha a kombela ku no kombela ni tshikeli mi nga ndlayi
1: ni ta mi ndlela xin'wana na xin'wana mi xi lavaku
0: eyi se i timhaka leti va ku ti kha ti ri kona and va hi kha yi kuma kahle ku khwati ya la Limpopo swi tikomba va ti nyike matimba swinene hikuva va kha va nghenelela ngopfu na le ka milandzu leyi va ku yi kha yi khumba ngopfu na swa timali
1: ya yi nga ri ku busy ngopfu hi swona na wun'wani va ha kombisa timhaka ta ku ri ku na nandzu lowu nga kona wu pfuriwini wa kwala Limpopo munhu wa kona yena va kombisa leswaku ku na timhaka ta ti-ranger nyana timali money laundering na swin'wana na swin'wana na swin'wana swi ti kombisa hi nga ri va ti se swi tihawks Yeah. Ibizi ngofu na ndawe
0: limpopo. Ibizi sinene. And leswi vaku swi kha swi komba kahle kuri kuna ntirhisano wa kahle eka lava tirhaku hi xinawu matlhelethele hinkwawo. Va fanele ku pfuna nene kahle ku va va kha va heta timhaka ta ku fana letiwani ngopfungopfu ta fraud. Loko ku ri ku i le ka swa ti-tender n'wana mhani swi ta ku a swi tanga kahle.
1: Ya. Ti heleketi wexe va nga zavatisa meseji lowa ku loko i ti tiva ku i dye mali yi nga yi dyi kahle kumbe endlayini ti tisi wexe swo swaveriye swibamu swi tiseni n'wexe wo fika ku ndhawini
0: va kha va yisa
1: vomaanti ku vanhu lavahanyaheleketani swi balesa heleketani swihi sweswo
0: vengemitlichumu
1: vengemitlichumu wo fika kwalaya ku ndhawini Mr. Khosoni tise xileswi
0: tise xileswiya Pero venga ku butis no yiku
1: yiku. Ayiko, pero venga ku butis. Venga lapses na mlandu ya xona xi xexo. Vona ku miss vuyisa ntsena ne. Si kota ku ya khanyi ku swise ku khanyiwa lembe rinwani. So tala swinene ngo. Very me endlisa sweswo mixer. Va ta va chukumeta sweswo mani mita ze mi. Hey. Nhlaye vanhu va ku ringela makume mbirhi 12 wa vanhu va hundzile emisaveni ra mune na mixo endzhaka loko va hlaseriwile veleke tibomo eKV masocha ya tiko ra Russia ya rhumerile kahle tibomo ta ku hlaya eka KV hi ra mune na mixo laha nhlayo ya vanhu va ku rinela va ku hundza makume nharhu va nga sala va vavisekile swinene ngopfu kasi ke xiviko xi vula leswaku ri vaaki kumbexani ke miako yo hlaya swinene ngopfu hi mbindzumkini kasi ke tindhawu tin'wana ta le kusuhani ku vikiwa leswaku ri ke tisele ti ri hava gezi endzhaku ka loko swi tirhisa siwa swa mphakelo wa gezi swi onhakile swi kombisa nga ri matiko hi ku hambana ma mo tala mani ma ya mahlweni na ku pfukela na matimba ma swi twaka ku na mixo swa ku vusiku lebyiya hinkwabyo lebyiya tiko ri ri karhi ri pulana kumbe va kha va pulana swa ku loko dyambu rixa lavawani ha va bulusa
0: hi va hi kha hi kume ku timhaka leta ta match and match i nga ri va leswaku varhangeri va vona a va nga ha ri ku kumaneni khasi va hete ku va ku na mahungu a hlamusela ku ri mi nga ri va leswaku a ku ri na mpfumelelo kumbexani timhaka leti a va hlamusela ku ri wa mune wun'wana wun'wani ku ta kha kombisa ku vulela xikan'we na ku va va kha va landza vanhu lava va va ku va kha va nga ri na maphepha hi vona ku ri ina van'wani va swindleni kambe a swa ha na matimba ku fanele masungulweni ya a swa ha na matimba ku fanele masungulweni lavo tala va hetaka ku hayi khona wena mani u yi tirhisile why ingaku a wu lava ku va hi kha hi kuma swin'wana na kambe i timhaka leti va ku ti karhi ti ri kona all right loko ha langutana kambe mingiseraisela fam etimhakwini leti va ku ti ri kona va ri va kha hlamusela ku na 107 wa vanhu lava nga lova eka mhangu yo herimuka ka misava emugodini wa le tikweni ra Central Africa Republic ku nga kha endzelakanini wa tiko leriya na tiko ra Cameroon mi nga ri va leswaku mingisela mina ku va i kha i tirha ntirho wa le hansieni ka sava kumbexana na ku cela swi cela hi ku hambanahambana ka wona a wu hlayisekangi khazi swin'wana na swin'wana swi ngo humelela ku ngo ningini ka misava swa bola ku ri le hansi ka misava leyi swin'wana na swin'wana swi ngo humelela kambe ke i timhaka leti va ku ti ri kona va ri vanhu va lahlekele hi vutomi bya vona wo tshemba leswaku hayi mindyangu yi ta kota ku va yi chaveleleki
1: a ni vula ku lava va nga lahlekela hi vutomi hi va lava a va nghena emugodini swi nga ri nawini va zamazama ne
0: va zamazama swa vava a yi khona a hi va zamazama ta ni khomele hi laha va ku va kha va tirha i ntirho wa vona straight na loko ku ri mazamazama na tshamba ntiko ri nga ta vaviseka ngo a ri nga ta vaviseka ngo
1: David Kazi all right ne manana xipikara kumbe khale ka manana xipikara va le palamente lava hi vona vativi va milawu lavawa mara ka siku ra namuntlha milandzu ya vukungundzwani ya khale ka manana xipikara va palamente ya rixaka ku vikiwa leswaku ri swi nga endleka yi herisiwa eka siku ra namuntlha ku nga ti-20 August ka lembe ra 2026 khale ka manana xipikara eka palamente ya rixaka mapisa ncakula va languteriwile ku ya emahlweni ka huvo ya le henhla ePretoria exifundzheni nkulu xa Gauteng xiviko xi vula leswaku ri eka siku ra namuntlha ku ya yingiseriwa mbulavulo wa ku wo herisiwa eka milandzu ya miehleketo riwa ya vukungundzwani eka nkarhi wa sweswi a ku na xiboho lexi nga tekiwa ku fika emakumu ko fanekele ku herisiwa milandzu ku nga vi na xiboho leswi tekiwaka hikokwalaho ka yini i nga ri swiboho leswi tekiwaka swa vona
0: anything is possible nga kuma se va fika va chajiwa i twa ku ve ri hayi khona hi ku twa ingaka swi fambani kahle wa mi nga pfi mi tshamanyana 10 years mi famba wisisa moya mi pfa mi ya holanyana mbilu mi ta vuya mi hlantsweke mihleketo ve va kha va hlamusela ku ri na hambi i ku i ri na xaka etindhawini letiya ta makhotso loko onini onini leso weta ku yini yini ku ze va va kha bangu beka ka ndzauli ava la ku avuyisisa mhleketa yena hleketa ka hle ku ilava yini mutonwini
1: ya ne ho ndawu ya vhlabisi ya vhlayise kana ka ndzauli yani aku kholeruva
0: ayibeni
1: nkahle endawu ya vhlayiseki ya vanhu lava mukuma ku va va va bayisekile hi swin'wana na swin'wana avuton'wini se le mi fika misimi i restart wa miehleketo u vuyela vuwena eswaku kale kahle ni lava yini leswo vo tala loko va huma ne
0: va
1: a nga ha ri yena luya
0: heriluya lava va kha va tshame vo ma 10 years ku ya ehenhla van'wana na loko kumbexana va nga yangi swikolweni va vuya va na maphepha van'wanyana loko ku ri ku a va nga tirhi va va kha va dyondze na mitirho ya mavoko ma swisa van'wana va hundzuka ba uma bari ba fundisi haleluya
1: zwi kahle vanwanani ba runga ti delela vanwanani ba ndla masomfa
0: vanwanani
1: ba ndla yini yini kahle kahle ndawu liya ikahle alright mo ehleketele riwa eka mlandu hambana hambana brown mkhosi ne olango ti rikule kuya e court kumbe xani ke uye e court eka sikura na mutla unga ti 2026 brown mkhosi loyi ari munyiki wa vumboni eka commission ya madlanga eka ti nwedi ta mune leti nga hunda ikhomuile hi maphorisa e mlandu ya vukungundwani mlandu ya vushisi xikanwe ke na mlandu ya ku ya ku feka nandu wa ku baleseri wa ka yena hi swibalesa hi liya inkwenya leyo fika hi paka mova andhawini leyi yi humesa xibamu yi balesela mova ivi hi heta ku heyi ni pone ku fa so ena kokwala ka nandu walowo i jajini nkulukumba luya ka siku ra namuntlha ni vonakalasa kahle ecourt ka sika siku leri landzela ka mingiseri hi ta va kha ya ku byela swa ku humelele yini hi brown mkhosi
0: Hey siso kuri sungongwana mingi samele sami khomela sone kana na mthlasiko awara ku singula hi gimeta hi ndlela le hina hi tsumela ka hla ka vara ya vumbiri ka hari siku ra sikhongela swa vamalala a hi hlayisekeni loko ri ku havuya loko ri ku maya khongela na madyamba a hi fambeni ya khongela mbumu
1: leswi swo mingiseri ma brr brenda fasi kama back Thursday ka siku ra namuntlha mingiseri siku ri ka twavitwa kumnati mo ka sike andaka leswiwa hi ya ka maungu ya awara leya mona na lunghile malefane ma ben of the township a vitaniwa hi mavito ya ku tala ngopfu sesiloyi moya a wu etlele ku rula

0: tisela wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM na lunghelana lebvani.
1: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya mune eka Jesu FM rito ra rixaka mingisire indenga. Swirho swa nhlangano wa mathekisi wa South African Mini Taxi Alliance eka xifundzankulu xa Limpopo va kombisile ku vilela ku ya ka hofisi ya Premier wa xifundzankulu xa Limpopo ePolokwane ra Bomberi, lava koxaka ku nghenelela mayelana na ku hlwela eka tilayisense ta matirhelo eka mathekisi lawa ya rhwalaka vakhandziyi va ntsevu kumbe ku ya ehansi. Muvulavuleri wa nhlangano Clinton Moloko u vula leswaku vafambisi va tihlanganisile na timasipala ta miganga na ndzawulo ya vutleketle ka xifundzankulu xa Limpopo, kambe a va se tshama va kuma nhlamulo. Loko a hlamula eka swin'wana, u kombisile leswaku va yile va kombisa ku vilela eka hofisi ya Premier ndzhaku ka loko MEC wa ndzawulo ya vutleketle manana Violent Mathe a ta va tshembisile ka n'hweti ya Dzivamisoko leswaku mhaka leyi yi ta lulamisiwa ku nga se hela tin'hweti tinharhu, kambe va kombisile leswaku a ku se endleka nchumu. Murhangeri wa vandla ra National Coloured Congress Fidel Adams u pfumerile leswaku a nga vulangi ntiyiso eka khomixini ya madlanga loko eka vhiki leri nga hundza a ta vula leswaku a nga se tshama vona email ya kusuka eka khomixini. Leswi swi ta endzhaku ka loko khomixini yi ta va yi humese nxanxamelo wa ti-email leti kombisaka leswaku amukerile no hlaya ti-email hambileswi a vuleke leswaku laptop yakwe yi onhakile. Maphorisa ya Giyani ya yise mahlweni na ku hlotana na khume wa vaehleketeleriwa lava nga tivekiki eka mhangu ya ku phanga leyi nga humelela eka muganga wa ka Magaba ra Bomberi. Hi ku ya swiviko swo hehla leswaku mhangu yi humelerile matakuxa hi nkarhi lowu muaki wa tiko rimbe tlhelon'winyi wa bindu wa malembe 28 a etlele na van'wani va vamakwavo vanharhu va ta pfuxiwa hi huwa lava ehleketeleriwa va sindzisa ku pfula rivanti hi xinkarhana. Munhu wa vaehleketeleriwa va nghenele ka kamara ro ku wisela, naswona vambirhi ku boxa leswaku a va hlomile hi swibalesa lava nga fika va va chavisela. Vatwisa ku vava va phangeriwile tinqingho ta mune leti dyaka ntsengo wa 10 wa magidi ya tirhandi na 500 wa tirhandi kun'we na makhiya ya movha va ehleketeleriwa ku boxiwa ku va va hundzele ka kamara lerin'wana lava nga se chava teka mali ya ntsengo lowu nga paluxiwangiki kun'we na ku teka movha wa NP200 lowu dyaka ntsengo wa 85 wa magidi ya tirhandi loko va nga se baleka. Movha wu kumekile ka ndzhaku wu tshikiwile exikarhi ka tindhawu ta Daniel Rabalela na tindhawu ta le Gwareng. Ku ri fikisa mhangu ya awara ya mune ku tlhela hi vuyelela ka hungu leri fambaka emahlweni ka awara leyi. Swirho swa nhlangano wa mathekisi wa South African Mini Taxi Alliance eka xifundzankulu xa Limpopo va kombisile ku vilela ku ya ka hofisi ya Premier wa xifundzankulu xa Limpopo

0: man naswona ke vita ra simu i mani i gospel namuntlha
1: ya namuntlha siku ra swikhongelo.
0: All right,
2: 0607 5942.
0: You want all man?
2: Gospel Slinda aku tshama la.
1: Ntse papa vangwana vakha va hlamula kwala.
2: Mirin.
1: Okay.
0: Mbadzelete riwani.
2: Hayi anjelete riw problem ku lani nga kona ku na.
0: Mbadzelete riwani.
2: Anjelete
1: Rongo.
0: Rongo. Ami buka zelete riwani wrong.
3: Hayi bungeni hosi xikwembu longungu. Ijale ka mphambo ringa vuya na

Shana u tsama u mele ngozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a ile ku tsoneni ka mihandzu u ngaba u karatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale u karhi u tihlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe a wule ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku registara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za mabunda attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.

0: Black Motion from Sergatla Felegana, Brandon Braze, Simur Tregami, Joy Joy.
1: Joy Joy means Seroy Seraphim, Rasimrakatla Stead, Eslokunanza.
0: Okay.
1: Lama famba kana yena kahle bakuyiwa gezi na ku oniwa ka network aso and tintambu da gezi ntsena swi siya muganga yingari na gezi Eskom ita my team serele ku antswisa ku tshembeka ka ti network na vumundzuku bya gezi lebyi nga heriki timitara ta smart ti hunguta ku lahlekeriwa hi energy ti antswisa matirhelo ya ti network naswona ti pfuneta ku herisa ku hungutiwa ka ndwalo vula ina eka ti timitara to tlhariya na sona funeta ku aka network ya gezi leyi hlayineke hlayineseke no tshembeka Eskom ku hlamusela hi vuntshwa eka vumundzuku byo antswa. Alright, mingisara mina nhlokomhaka yi tshame hi ndlela leyi vakuxana ekereke xana kereke ku ya hi wena a ku fanele ku va vanhu va nghena tiawara tingani 3 hours kumbe njhani ke naswona hikokwalaho ka yini
0: ya ei buleni
1: yeah
0: vakona va nghena hi 6 na hi 9 nampundu ya chaisa hi 9 na matambu we mavonelo mawe mari
1: matshamise ku yi
0: ehe 060-887-5942 bile kahle riqingho mixeri enhleni ka nhlokomhaka ka nhlekani wa sukurana mota i dzwe leswaku wena ke mavonelo ma wena enhleni ka nhlokomhaka matshamise ku yini kumbe xani ke marini wa rumela kahle na nkandiso wona wa rito hallo
2: hello mjana
0: i pfukile mpfukile
2: okay ora tengo tengo terreta na de sho ku kere ke vi kana wonja na ani ko kono kere ka ko kono kere
0: ka ai kana te ko sia ina wa kere ke mara wonwina tani munhu mi bona ingari a hi kere ke sweswi hila ku twa ku ya hi nwina mi bona ingari swi fanekele ku va kere ke yi va iku kere kwa ti awara tingani kumbe nkarhi wo fikela kwi hi ka ringa languti ku ku ya hi kere ke ina na wene ku yini u na wini
2: 3 hours.
0: Mm.
1: Okay.
0: All right.
2: Ina Masango.
0: Ikenzi Masango.
2: Kagongo.
0: Shab shab kagongo.
1: Alright, 060-875-9420 Mixer FM. When I miss you, one sakuin na mitokuri titi na wara kumbe santi awara leti.
0: Masango aise humala.
1: Mina masango. Mito ikuri titi awara leti nga enela kuba kumbe tinga kahle kuba mikota ku ya kerekeni wo. Ai buleni ka 060-875-9420 kuna ntingo kazi.
0: Alright, 060-875-9420 hello.
3: Repere le vakhazi.
1: Ahe vakhazi.
3: Mi pfukile vakhazi wa mina.
0: Hi pfukile mjani khazi.
3: Hi hlayiseki.
0: Mm.
3: Na khazi wa isati va hlayiseki
1: nani? Va pfukile sinene khazi wa isati bodwa mina.
3: No ha khazi vakhazi.
1: Can see.
3: Ya mina no vula hi mina no twa inga ku ni vakahle a tirekini. Loko ni tshuka ni ve na nkarhi wa ku yisela ri tirha xikwembu for 3 hours. Ya ni nja 3 hours hi right loko sweswi swi fika ka va 5 hours.
1: Mm.
3: Se ni twa swi nga hangeni leswi nga ku vulavuriwini ku nga ri ku ri tirha xikwembu a ni rhandzi mara sweswi ku fika laha munhu loko a tshamini ni loko ri i yimini wa karhala se gina e karhala i nga ha koti na ku concentrator a ka timhaka leti i nga ku titweni kumbe swin'wana se swi ta swi tele swi nga hangeni na leswi a fanele swi nghena mundzuku.
1: Mm.
3: Leswi a wu ta swi kuma mina ni twa nga ku 3 hours is enough for myself. Mm. Ni vulavula hi mhaka ta ku kereke yini yi fanele ndlisa ku yini mara ni vulavula hi vumina ku ni twa ni tiphina ni va kahle ni huma kerekeni ni ri fresh ni longini leswi va nga ni longisa swona emalandzi ya xikwembu i 3 hours ni enough ni right. Swi ni endla ku ni va ni ri kahle ni ri ku ni muka na titsundzuka tivhesi timbirhi tinharhu leti va nga ni nyika tona na leswi va nga hi phamela swona swakudya swa xikwembu ni swi heta swi tshama a emihleketweni ya mina ku fika nkarhi lowu ni rivalaku nini ni twa ku se ni va ni karhele loko se ku hindze tiawara to hlaya ngopfu. Ya no na chosa swinene vakhazi hawa hi le Sandton City a ka hi le xa wona block 23 chase posotani mina hlayiseka ri vana va mani
1: hlayisekani bot
3: Inkomu.
1: Thank you. 060-875-942 5:30. Miss Bonsa kwina ka tlhelo ra nwini.
0: All right. 060-875-942. Hello.
1: Ahe. Efikile mjani papa? Ina.
4: 2 to 3 hours yiva yiri all right. Ku vanhu va swi tshika swa hanyanganyi. Hayi vanhu va ze va borheka va nga hanyingiseli nchumu va ze va khudzela. Ya se hi vulavula hi 2 to 3 hours.
1: Ya, ya twani.
4: Hlayiseka swinene.
1: Hlayiseka na mapa. Ya.
0: Xinkarhana xitsongo. Fundisi
1: va
0: chumayela vafundisi. Va chumayela vafundisi. Hi lo nkandiso moyito.
5: Hayi. Mina a ni vona 5 hours yi kahle ku vanhu va kota ku twa kahle rito ra Xikwembu va nga tsemekangi na kota ku twisisa kahle. Ya 5 hours yi va yi ri right. Na mina ntukulu wa n'waxinangana ka Gongoma. Hankulu.
1: KC.
0: Hello.
6: Hello.
1: Ahe.
6: Tsaki baby.
1: Manchumayila.
6: Na fana boy.
0: Manchumayilo.
6: Anti se va lava yini a va yiminya. Aye,
1: fa.
6: Eh, vala ta di famburis. Eh, hambi swiri tani nda ava yiminya. Na ku nghena la yo yo hlokomaka. Na mhano wela kala ku kavanga itwisisi ikereke ni randa swinene. Mavo mfundisi loko o sikima loko ni ta ku ichumayilina ni a tirisa 15 minutes. Swiri ka lowa wo tala nkarhi wa swikhedzekhedzele swinwana. Swiri 2 hours mina ni. Loko yi nghena hi 10 ni 11 hi fane hi tlhalufu hi fane hi ri ku vuyeni wana yi binirhi la kaya ni twa hi nga ri wu kahle ni hayi se ze se i nga ha n'wuti se mi khudzehela se vanhu va sungula kwenu tani phela loko se munhu a chumayela heta awara hinkwayo mi kuma ku se wo phindaphinda chumayeli walowa wa wun'wa mana ha ku twi 30 minutes loko mfundhisi a ri wo i khomini dyondzo hani a nga ku khwatela tivhese to tala a ni ta tlhiviti ta dlayiseta la kaya se ze ni ri rumbisa ni ze ni ku petapeta hi nga ri no tseleka mbita ya tihoro o ya huma mukhongela a ri kurhula khotso
1: kenzile manchumayileswesweo vayazi yi famba mukhongelo mphela ra n'wi vona ri tshamisekini mengisama i ti tiawara leti mi twaku nga ku ti kahle mali ku ri hayi loko ho khongela nyana tiawara letimbirhi kumbe tinharhu nyana swi nga swi ri kahle eka vona ra n'wi tshamisekini
0: 060-875-942 ni teka loyi mingiseri lamo yi twelapa 106
7: tosi
0: yebo
7: na maxesi
1: aye
7: mi pfukile mara
1: e pfukile minjhani
7: a karhi a hanyeka ma
1: ina hina hi pfukile
7: hayi mele ni nga ta sungula ku ta yi nghena ni a yi teki 2 hours na lo 2 hours hafu nyana leyin'wana yi ta va yi right leyi ni nga ta yi sungula loko ku ri ku tiawara teto himpelampela a ti kona mhe loko ni nghena loko hela 2 hours na famba va ta ni kuma kaya va ta va ni hetisele swin'wana ri kaya leswi u ta tshama ni kha ni yimbela ni kha ni ku ndzi rilela moya a ve se ni ta nghena ku ndzirilela ndlala a ni nge swi koti 2 hours sesi na hafu nyana kwalaya hi jika hi vuya makali yeyo yi ta sungula hi 9 ya ya hela hi 5 o'clock na madyambu hoyikona ya leha ya mina a ni nge ngheni yona yaleyo ni vula leyi ni nga ta yi nghena mina loko se ni ta sungula ku nghena yi fanele yi va ra 2 hours nyana loko va ku se tele ngopfu na hafu swi vula ku ndhongo wu ta nghena kwalano a leya dyambu hinkwaro ndhongo yi nge ngheni va ta chumayela u tola hi chumayela yini loko a mi chumayela hi Jonas loko a ri hawa hi mbongolo va ka swona ni kuma swi vona hi sweswo
0: Kenzi. Yeah, de. All right. Yaba 20-060-875-942 mixer register for me nga kuma kahle ngwana wa mixer la. Moyo so kula bona bo ba ri hi. Yeah, mme bona ga a wara right. Hello.
8: Aye, mathusi a mina.
0: Aye.
8: Ikona na.
0: Ina ikona mkhegula lo bantlolo huma musi.
8: Mina ngona mathusi a mina. Sinande hango go go tsika sa nyangai.
0: Ya.
8: A ni ri ho gege vatsaka vatsana vela. Tsena ku wa ejai ku jaela hi vanwanyana sa tsatsa.
0: Ina iko na mkegulo lo bantlo le ma musinta se ni mlava sota unwani nda mkhumba
8: mtigwe. Ina rinda ku gika nyana ka rikanda ti vona. Ina mkegulo randa swilo mingoma ngati.
0: Baze ka ndi akwala ka makosha.
8: Iso na mi pushela.
0: Iso.
8: Ya ni kethe njalo ku twa ti ma thosi na munthu.
0: Thank you na khensa. Alright, hey. Yane.
1: Yeah.
0: Can sing kamakosha.
1: Kamakosha.
0: Hello. Hello.
9: Aye, ba, shimpukin.
0: Ifukile mjani.
9: Mpukini.
1: Ina.
9: Hey, 3 hours ngwena na 2 hours hi right ngwe ba hashi maka ku yini ngwe. Ani dandleni ka ku chumayela switele swi leswi ndlo kerekene kuna ku ka ku buruwa hi timali leti vaku va tlengiwini kumbe ku na muako wu lava ku ndliwa kumbe swin'wana ku lava ku lunghisiwa swi swa kereke se makulu ku mfundhisa amukisana na n'wina awari yaliya yi ta ze yi ku bi ene futhi loko ku ri lovi ya minkosi na no huma thopikini va haxi kuma ku va tiva ku vava vanhu matiwi ta amukisana na n'wina phela va ri ku dya ngopfu a hi ku hlula ndlala va haxi a swi vuli ku loko i rasetrinana a va ni khomeli vafundhisi ivi mukamukisana na vona va to ku twa hi siku rin'we va ku twa ku fitele ku ri ku nkosi na va ha swi twi ku vulava ntisana va thaa va tlhela va twa ku vava ene ha swi twisa ku rito ra xikwembu hi ro ri thovaka ma swi twisisi loko yi nghena 3 hours yi right ku ta nghena minyikelo ku nghena swingerengere ku nghena swiyiniyiniyini maswa swi telenyana vafundhisi a va ringeti ku kumisa ene loko ku ri na vanhu lavakulukumba va va ri ku rhuketeleni mhani swi tiku hamba hi tiva mhaka ya leyi ma swi tiva ka vahaxi loko u kuma laa nga na muholo wa vakhegula va ku pfisa swin'wana va kha va twa na tindlani va dya tiphilisi vanhu na siku lambi
0: va kupa vafundhisi mpela xihundleni
9: va rhuketela va gungumisiwa matala va ndlani ku na leswi a swongon'we va ha xi kuma ku hi ko kerekeni kona kwalani sweswi hi vulavulaka swona nga lahli thopika ni ri i kuma ku lero i chumayela vanhu va ze va humetela ku za ku sa vanhu vanharhu mara ka mfundhisi mara va va swi hleketee ku yimara and lava vanharhu va nga salan'wini vo nyuma heka timbilila le ku tweka ku vava na ndlela va yitwa va ta ha gungwe loko va ri kaya va tindla yi nga ku va lunghile loko va swihlele ku swi ndlinga ku n'wimi nga huma mikuva mi nga ri vanhu vanene ma
0: swiuva
9: mukamukisana na n'wina awa 3 hours yi right vahaxi montsela van'wanyana
0: hi kesi
9: mi hlangana na mana emotion la santen la mara kaya leka nkumo wa goxana
0: oh kesi ni mana emotion
9: nkonyankilo
0: nkandziso kasi
10: ku terile vanhu vambirhi hina hi pfukini n'wina minjhani a hi twa topic i ku kahlekahle n'wina a ku laveki mfundhisi a chumayela heta 1 hour a ri 1 a ma ha n'wi twi se swi fika la se na yena n'wini ya sungulaka ku teka swifananiso leswiya swa leyi na leyi na leyi hikuva a nga ha tiku se u ta vulavula yini nkarhi wun'wana a vuyelela swi endlaku se ha kwalana ha n'wutwi mina ni n'wi lami mfundhisi wa chumayela ku lava ku a chumayela 15 minutes mi kuma ku loko a heta 15 minutes hoy mi sala ma ha navela ku ri a fane a haya mahlweni u ta ya nkarhi lowu taka mahlweni hi leswi ni swi lavisaka swona kereke yo heta nkarhi wo leha ni rhandi 2 hours yi tele ya hlanganisa swikhedzakhedzani hi leswi ni swi vonisaka swona ni ri ka muchipisi hlayisekani
0: Hello nkandiso na kambe
11: tosi na tsaki mohongwane ya mina leyi ni nghenaka ya Zion ya ku jikeleza ya swigubu na yi nghena 11 ya huma hi 4 so 6 hours mavo 11 to 4 yini na a ni ri ya chumayela hi ta ku chumayela se jika mugwevo ku khomelero wa vanhu kwalani ku profeta wa vanhu ma swi vona tosi tikereke leta ti fana leya swigubu a yi teka nkarhi van'wani va kona va ku a yi na nkarhi wo nghena wo huma hayi a wu tiveki mara ya hina ni yi nghena hi 11 yi huma hi 4 papa swiluvana a fane mela ka sikhunyana amugangeni wa ndhuni eleka na muxavo tanku
0: hi lowu un'wana nkandziyiso mo
12: yitwasi na kazi mbeni pfukile mani hulu ka mingisi a block 3 mina ni vona ku loko vo nyika timbirhi ya tiawara ni twa ti ri kahle hi makulu ku za vanisa 3 se va humaka vhangeni liya ya xikwembu ku xikwembu xi va xipimile ivi loko se va humeka vhangeni liya xikwembu se va sungula ku huma ndleleni va vulavula swi swin'wana swo ka swi nga ri kahle mfundhisi inkomu kesi
0: alright 0608 7594 2 alright iba ke famba kahle feleke hindlela hiya le kokola ka xondo 106.0 mix 0 FM skahle kuba ifi ngena amakete hi twa leswa ku
13: lapha custom kuba venda anointing services ku famisana ko wena minister lo fune takata xana lo khupheke lo yiwile la ku tsandeke na vutomwini na u ta tshushiwa eka xikhongelo lexi vitana wana vana ba xikolo ata khongeleriwa ba basirwa vumundzo ku bya vona ntoto lo u hlasela vubihi kwa bya ntirho ta teka ndawo unity fellowship church a tshisa hulo crusade at the 27 august 10 AM ka night prayer at the 28 August 6 PM kufika 6 AM a worship house ungenwa mahala Jehova inhlamulo destroy witchcraft restore the church and the nation kukuma vuxokoxoko bana riqingho eka 076-540-2472 UBN the power of God at work.
14: Latuma dwe gena malamulele yi tlangela nwedi ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungula wanene hi lawa la dumadwa yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media la duma.
15: Why you say? Kumele funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours. It's a reserve sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mana xitendara lexi la kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yila a mujudges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind starts with you. Choose your perfect plan.

0: nkarhi veka ka timinete leti endlaka timbirhi ri karhi sukile ka awara ya tsevu loko mi switwisa sweswi nghena kahle eka nongonoko wa ta miganga lowu nga nongonoko loyi va karhikarhi mi tisela mahungu lawa ya kumekaka ya ri karhi ya famba emahlweni ra vumune siku ra vumakumembirhi eka n'hweti ya Mhawurari ka lembe ra 2026 eka madambi ya namuntlha hi ta va ri karhi hi languta eka ndhawulo liya ya vutleketli laha ka siku ra mundzuku va languteriweke ku va va ri karhi va hlonipha vaxisati lava va nga eka xiyenge xa vutleketli loko ka ha langutiwa eka n'hweti leyi langutaka eka vaxisati eka siku ra namuntlha vaaki le ka tindhawu leti ti katsaka nyavana handle ka Malamulele na vamphakati hi lava nga va ri karhi va kombisa ku vilela hikokwalaho ka ku pfumaleka ka mati eka miganga ya ka vona ka swin'wana leswi nga ta swi languta hi ta languta eka ndhawulo ya dyondzo eka xifundzankulu xa Limpopo leyi nga vona MSC a ri karhi a rhumela marito ya ku chavelela eka mindyangu leyi nga va ri karhi yi lahlekeriwa hi vana va vona eka mhangu leyi va ka ri karhi yi khumba va dyondzo leyi nga humelela eka mixo namuntlha etindhawini letiya ta ka Maxaxana ta tlhela nakambe hi languta eka ku endliwa ka vulavisisi hi maphorisa ya tindhawu letiya ta Mosina eka mhangu ya ku phanga epurasini leyi nga va yi ri karhi yi humelela hi ra vunharhu yi ta tlhela yi khumba nakambe eka ku ntshuxiwa hi bail ka Khensani Mahlawule Mathebula hi ri karhi hi languta eka va ndyangu wa ka Mathebula hi ta tlhela nakambe hi languta eka ntshamo lowu nga va kona eka va nhlangano lowuya wa March and March kun'we na va nhlangano wa mabonu wa AfriForum sweswo na swin'wana leswi nga ta va ri karhi hi swi khumba eka nongonoko eka madambi ya siku ra namuntlha khensile swinene eka xipano lexiya xa Bumper Reloaded lava nga va na n'wina kusuka eka awara ya nharhu ku ta fika sweswo eka awara ya tsevu loko va hi siyela kahle nkarhi leswaku ta languta eka mahungu lawa ya kumekaka ya ri karhi ya fambe mahlweni loko hi nga se languta eka hungu leri va karhi ri karhi ri hi sungulela nongonoko eka madambi ya namuntlha ya vini ri karhi hi hundza hi la riperele
1: Tamiganga 627 ni matambu la minyika timhaka leti hisaka Tamiganga Rula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joine a ri marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khome xibukwani kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani Malamulele Mukwakwayila Salema, Jakanjaka, Sanini, Makakapachi, na leka maphale. Hina rabi eka skopo emcheketa section. Na lesko sese wholesale endaka magezi hardware. Na lekapani hakumeka. Emavila ni complex first floor. Kuswana le taxi renkele mpenama. Sefule rabrincha eka mkwati next to you safe ebu lobedu. Na le elim opposite NTK. E joni hikumeka extension 4 Parliament Street. E Ivor Park hile extension 3 e Freedom Drive kuswana le police station. Naleka Dr. Nyiko Medical Center Nale Skadafi Winterfeld Kuswa nale Maname Long Primary School Sekumeka nale Alexandra Enam

0: Bulabula Hit Wings. Wishoko Shoko 074-751-4932. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa Limpopo mahala. Hari Marobela Funeral Services. I take the chance.
1: Meyer manana thandizitha u rhamba vakatiko hinkwavo va giyani kutahi vunyingi ku ta tiphina hi mitlangu ya bolo ya milenge ya vaxinuna na vaxisati hambi ku ri bolo ya vaxisati yo hoxa hi mavoko leswi hi swi vitanaka leswaku i netball. Mitlangu leyi yi sungurile hi n'hweti ya July a giyani stadium hi mugqivela na nsoda kutani yi ta fika emakumi hi ku hela ka August 2026. Mabodlela na switlhavatlhavani a swi laveki a hi yeni hi ya hungasa kasi vuxokoxoko ri tihlanganiseni na Steven Mabunda eka 083-404-0434 kumbe Petrus Mashinji eka 063-628-5835. We are municipality where environment, tourism, agriculture and mineral resources thrives for economic growth.
2: Sale ya ti-tiles se sungurile eCTM. Ti-tiles leto saseka ta mixakaxaka. U hlayisa macheleni swi nyawula. Xava leswo tiya hi ku ti-A-grade tiles ti sungula ka 79.99 hi square meter. Kwalano, ku na xivandla swa ku u nga ti winela yin'we ya ti-Toyota Hilux single cabs eka tinharhu. Loko u xava swin'wana swo xavisiwa leswi nga hlawuriwa swa program, ku na swinawana na swipimelo. Hatlisa u ya eka xitolo xa le CTM ya le kusuhi eLimpopo hi ku sale leyi yi hela hi ti-31 ta August. CTM, big savings, more style.
3: Ebisa sweswo mavhengeleni nkarhi ku rhubeka kahle ka timinete leti ti endlaka nhungu i ri karhi sukele ka awara ya tsevu langutene ka hungu leri ri nga va ri fambe mahlweni eka siku ra namuntlha. Hungu leri nga va kona ra mhaka ya ku pfariwa ka gondo ra R524 leri ri hlanganisaka tindhawu leti ya ta Sesalamani na Nyavane handle ka Malamulele la vaaki va nga va va pfuka eka siku ra namuntlha va demakala ku nga vaaki va ka Mphakati na yin'wana ya miganga akelana lava va ka va ri karhi va kombisa mhaka leswaku a va le ku kumeni ka vukorhokeri bya mati lava nga kombisa leswaku va koxa ku va va kuma mati naswona hi lava va nga va va kavanyeta na byin'wana bya vukorhokeri loko hi languta eka tlhelo ra swo famba swa manamana eka siku ra namuntlha.
4: Leswi nga ku endlekeni laha i vaakatiko va ndhawu leyi ya ka Mphakati na xigani na Vanyavana kahlekahle vanhu hinkwavo lava mati va sukaka plant ya le Gandanana hi na nkarhi wo leha hi ri hava mati a ndhawu leyi hinkwayo and then a minkarhini yo tala information leyi tika va ku vule ku renovatiweni na yini na yini and then hi fiki laha hi nga twanana ku ha-e swa antswa hi vona ku hi endlisa ku yini hi kombisa ku vilela hi ta kwala patwini laha ku nga endliwa laha ku fika laha ku nga pfariwa vanhu va kombisa ku vilela loko hi kha hi vulavula ku fika laha va nga teka van'wana ku ve wun'wana wa vona wa ti-delegate leti nga delegatewa leyi and then kusuka kona hi ya fika hi kuma ku laya a ku le ku renovatiweni xo sungula information ya ku le ku renovatiweni a ri wrong xa vumbirhi hi ya fika hi kuma ku va ha ku vekela tiphapu timbirhi leti a va ku a ta ha tirhi va ti vekele tintshwa ivi se va hi komba swilo hinkwavo va ku va sungule ku popa mati leswi va endlaka swona va loko va popa mati va lava va popa va tala mathangi le mambirhi lama nga laya Jerome mathangi lama mambirhi loko ma tele hi kona loko va pfulela mati ma nga ta fika a tindhawini to hambanahambana loko hi suka hi kongomi emathangini kwele a Jerome loko hi fika hi langutisa hi fika hi kuma ku mati ma fiki ka hafu a misetana ivi se lava va pfulelaka va kombisa kahle leswaku leswi nga ku endlekeni i ku mati ma nga tala kwalomu eka va awara ya mune ma ta kuxa lero hi mindzuku nampundzu va ta sungula ku pfulela ivi va kha va langutisa ku i ncini xi endlaka ma nga fiki atindhawini tele and then leswi nga vona hi fiki hi hlamusele vaakatiko leswi va nga vula xona va hlamusele ku hi nga ka hi nga sukile patwini loko mati ma nga se thona so hi leswi nga ku endlekeni atikweni leri ra ka Mphakati leswi
3: valavo hi van'wana va vaaki va tindhawu leti ya ta ka Mphakati hambi ku ri miganga akelana laha ka siku ra namuntlha va nga kumeka va ri karhi va pfala gondo hikokwalaho ka swivilelo swa vo leswi kumekaka swi ri karhi swifambelana na vukorhokeri bya mati le ka 11 wa timinete ri karhi sukele ka awara ya tsevu ka swin'wana leswi hi va ka hi swi languta eka madyambu ya namuntlha hi khumba eka ndzawulo liya ya vutleketle ka xifundankulu xa Limpopo la MEC eka ndawulo liya ya vutleketle ka xifundankulu xa Limpopo nga va ri karhi a kombisa ku khomiwa hi gome endzhaku ka mhangu leyi nga va ri karhi yi humelela ka mixo wa siku ra namuntlha exikarhi ka Jupiter na

0: leri nga ta hi fikisa makumu na nongonoko eka madembe ya namuntlha. Languta eka swirho swa nhlangano wa mathekisi lowuya wa South African Mini Taxi Alliance la ka xifundzankulu xa Limpopo lava nga kombisa ku vilela eka hofisi ya Premier ra Vumbirhi va koxa ku nghenelela mayelana na ku hlwela loku nga kona loko ku langutiwaka mhaka ya ku humesiwa ka tilayisense ta matirhelo eka mathekisi lawa ya rhwalaka vakhandziyi va ntsevu kumbe ku ya ehansi. Laha muvulavuleri wa nhlangano nga kombisa leswaku vafambisi va va ri karhi va hlangana na timasipala ta miganga na ndzawulo ya vutleketli kambe a va se tshama va ri karhi va kuma mpfumelelo hambi ku ri ku fika sweswi. Lava nga tlhela va kombisa leswaku MEC wa ndzawulo ya vutleketli Manana Violet Matheka nkarhi lowu hundzeke u va ri karhi a tshembisa leswaku emahelweni ya n'hweti ya Dzivamisoko mhaka yi ta va yi ri karhi yi lulamisiwa. Lava kombisaka leswaku na ku fika sweswi a ku se va na nhlangano leyi balekaka ngati. Hi fikisa sweswo makumu na nongonoko wa ta miganga eka madambi ya siku ra namuntlha. Nongonoko lowuya wa Sportsville hi lowu va ka u ri karhi wu landzela kahle na Nhwenyana Zenya. Mina n'wi ta hlangana kambe eka siku ra mundzuku ku ri ra vuntlhanu riperile.
1: Damiganga 627 ni matambu la minyika timhaka leti hisaka. Damiganga la u le ka nongonoko wa Damiganga na Lunghile Malepfani.

sweswo swa mingiseri wa mina na mina ntombi yo zenya ntombi leswikondweni swa maleza wa zinjivi ntsetselo wa kahlongwana ni ri tukulo mamujaji n'wana smart na sera mamujaji n'wa mathola ka mavuza kaya mbuya va pfukile vanhu ni vana ntshembo na ku pfumela swa ku vanhu va pfukile ni xekweta vanhu hinkwakunkwaku kwaku lomi ni yingiselaka mi ri kona minjhani na mi pfukile ka nongonoko wa Sportville ka majaha masiku ra namuntlha va na tshembo na ku pfumela ku hayi ka siku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi burisana hi swilo swa ku hlayanyana wa swi tiva leswaku ku na mahunguhungu lama ni nga ku khomela wona nkarhi ni ku khomele mahungu hi ta mitlangu ya bolo ya milenge Afrika-Dzonga Afrika na misava hinkwayo ku angarhela miyingiseri wa mina so ka madiya masiku ra namuntlha hayi ni vona swi fanerile leswaku hi ya mahlweni hi va hi karhi hi tivisana mahungu lama ma nga kona loko swi ta ka timhaka ta bolo ya minenge laha Afrika-Dzonga Afrika na hi ku angarhela miyingiseri wa mina ayi a hi voni ku namuntlha madiya masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina hi nga mpfapfarhuta nhlokomhaka muni na khensa lunghile malepani ku siwira nkarhi mara lowu nkarhi i wa hina na vayingiseri va Sportville nkarhi wa hina u vekiwa laka 7:10 loko yi kota 2 ni ta va ni kha ni huma laha tiyindlwini ta hina ta vuhaxi u yi kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za kwalaya miyingiseri wa mina u ta va u karhi u yingisela loko u ri lomu ya va Mpumalanga Pretoria Joburg Durban Cape Town hinkwakunkwaku lomi laha ku yingiselaka miri ko Pulukwani Mukopani Beggersford hinkwakunkwaku miyingiseri wa mina kona ha kumeka ka audio streaming so byela lavayana lavayana leswaku hayi tombi kona ka radio naswo yi ready ku lava ku va yi va yi karhi yi ku nyiketa hinkwaswo leswi nga ta va swi kha swi endleka loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga kasi ka na madyamu masiku ra namuntlha ta va yi karhi hi vulavula hi xipani xa Mamelodi Sundowns ka siku leri ra tolo a xitlanga ta vulavula hi na hi injury leyi nga kona yi nga humelela mitlangu ya xipani xa Mamelodi Sundowns leswaku u veri u ya tshama tin'hweti tingani leswi swi affecta na xipani xa hina xa rixaka cause hi wun'wani wa vatshembeki kumbe switshembeki loko swi ta ka xipani xa rixaka miyingiseri wa mina ta ku byela kahle leswaku ku endleka yini hi yena mijana loyiwani endzhaku loko eka siku leri ra tolo ku vuriwa leswaku man'wani ma marhamu makwe ma tshovekini miyingiseri wa mina so ta va karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini hi yena jaha leriwani ta va ni kha ni ku byela leswaku ku endleka yini ni ku byerile leswaku ta ku nyika na mimbuyelo ya Betway Premiership ta ku nyika ta mimbuyelo tlhela ku byela leswaku tafula ri tshamise ku endla Betway Premiership va swin'wana na swin'wana leswi va swi

FC va va tiyisisa leswaku va sayine khale ka mitlangu ya xipano xa Mamelodi Sundowns na Super Sport United. Impela swilo swa hela ni ta ku byela leswaku i mani loyi a nga sayiniwa muyingiseri wa mina. U hleketa leswaku Mhisa loyi wana a nga hetelela a ri laha. A hi tivi leswi hi swi tivaka ku mitlangu ya bolo va nga la toro. Kasi jaha leriya ni nga ku byela hi rona muyingiseri wa mina, jaha ra la Afrika-Dzonga, Phuso Ditechane, swi endlile na tolo. Ni ta ku byela leswaku endle yini kwale aka mitlangu ya leaky leyi kumekaka le a USA. Muyingiseri wa mina u rhabana ti-shoulder na va Robert Lewandowski Mhisa loyiwani. Ni ku byela leswaku endleke yini ka siku leri ra tolo, endle yini Mhisa loyiwani. Ni ku byerile leswaku loko o va mutlangi loyi a nga tlangela Mamelodi Sundowns kumbe xipano xa Orlando Pirates kumbe Kaizer Chiefs a ta va a ri ku beni ka a ku ta va ku ri na huwa yi baka, mara hikokwalaho ka ku Mhisa loyiwani u tlangele xipano xa yona TS Galaxy, a ku na huwa ngopfu ya ku tiyisisa leswaku Mhisa loyiwani hi wun'wani wa vatlangi va kahle. So hi ta va hi karhi hi vulavula hi yena na yena leswaku ku va kha ku endleka yini yena muyingiseri wa mina. Ni ku byerile leswaku madya masiku ra namuntlha ta va hi karhi hi tovatova hinkwato leti ti va ku ti kha ti endleka muyingiseri wa mina. Kasi man'wani mahungu hi nga ta va hi karhi hi ma langutisa. Sikukhune mudzabelo wa xipano xa Sikukhune kulukumba Cedric Kaze a va a tiyisisa leswaku ku na vatlangi vambirhi lava nga ta ka va nga ri kona loko xipano xa Orlando Pirates xi tlanga na xipano xa Sikukhune. Lavambirhi lavawani ku vuriwa leswaku ku na mhaka yi nga kona laha. Ni ta ku byela leswaku ku endleka yini hi vona muyingiseri wa mina va hisa lavawani. So hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku xipano xa Sikukhune xi nga tekisa ku yini kumbexana xi nga tiyisisa ku yini xipano leswaku xi va xi kha xi kota ku va competitive loko va hlangana na xipano xa yona Orlando Pirates. Kasi Banyana Banyana va languteriwe leswaku andzhaku ka loko va kote ku va va tlanga na xipano xa Nigeria va hlula xipano xa Nigeria ka ti-playoff leti ti ri kona laha Afrika, va langutele ku va va tlanga ti-Intercontinental Women's World Cup Playoff. Ta ku byela leswaku va tlanga na mani naswona siku rini. Ta ku byela leswaku masiku wahi ta va karhi hi langutisa leswaku xi ta swi kota ku va xi qualify. Loko languta swipano leswi swi nga laniwani, swipano leswi Afrika-Dzonga a vo fanele va teka mikutlunya va hundza va ya ka World Cup muyingiseri wa mina. Ta ku byela hi swona swipano leswiwani. So xin'wana ta va hi karhi hi vulavula hi Munapule Saleng. I xiya Mhisa loyiwani yi ya yi ka yi ya aka Orlando Pirates a ku ri same story ka Mamelodi Sundowns, same story. Ta va ni kha ni ku hlamusela leswaku ku endleka yini hi jaha leriwani muyingiseri wa mina, naswona ku ya mahlweni vumundzuku bya yena byi langutekisa ku yini. So hi ta va hi tlhela hi tiyisisa leswaku xipano xa Kaizer Chiefs xi langutele ku va xi tlanga na xipano lexiya xa yona Richards Bay. Ta ku byela leswaku ku vekiwa ku cinciwa rivala ra mitlangu rihi ku vekeriwa rihi muyingiseri wa mina. Ta ku byela leswaku va cinca rivala ra mitlangu rihi va vekela rini. Hinkwaswo leswiwani swi kumaka nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya. Nhlokomhaka ya hina muyingiseri wa mina yi olove swinene. Hi ku vona ka wena u vone nga ku mudzaberi ha swi tiva leswaku nkulukumba Pitso Jingle Msimanga hambe loko a nga se tiyisisiwa ximfumo va vurini leswaku u ta va mudzaberi wa xipano xa rixaka xa Afrika-Dzonga. Hi ku vona ka wena i mitlangu yihi leyi a fanaka a yi attenda ku va a assembla xipano xa rixaka ku va a va a xokola vatlangi kusuka ka swipano swa ku hambanahambana a endla xipano xa matimba xa Afrika-Dzonga i mitlangu yihi? U ta kuma ku vadzaberi van'wani muyingiseri wa mina ta komba ta tlhela ni tlanga kumbexana ni vulavula hi marito lama nkulukumba Team Sukaza nga ma vulavula hi mayelana na nkulukumba Hugo Bruns ku ka va nga attendi mitlangu ya xipano xa TS Galaxy loko swi ta ka timhaka ta ku va va xokolela vatlangi ku va yisa ka xipano xa rixaka. So ni vutisa wena muyingiseri, hi ku vona ka wena mudzaberi wa xipano xa rixaka u fane a ya ka mitlangu yihi a ya langutisa leswaku vatlangi lava va fanele ku va va ya aka xipano xa rixaka? Wa ya ka mitlangu ya NFD, wa ya ka mitlangu ya Betway Premiership? Naswona loko a ya ka mitlangu ya Betway Premiership i mitlangu yihi leyi a faneleke a languta? I languta 16 wa swipano kumbe u languta ntsena Mamelodi Sundowns na xipano xa Orlando Pirates na Kaizer Chiefs? Na loko swi tshika swona swi ri swinharhu swipano leswiwa swi tlanga na Stellenbosch kumbe swin'wana hi koho a yi yaka hikuva wa swi tiva leswaku mitlangu leyi hi yo yi vitanaka crowd. Ni la ku tiva kusuka ka wena

hi wihi yihi mitlangu leyi mudzaberi wa xipano xa rixaka a faneke a yi attenda la Afrika-Dzonga phela u ta kuma ku ku na talenta aka mitlangu ya Motsepe Foundation Championship ni vulavula hi NFD mara mudzaberi wa xipano xa rixaka kulukumba Pitso Jingle Msimanga a nga yi leyi a ya cheka va kona vatlangi lava nga tshama va susiwa kumbexana ku tekiwa aka xipano xa NFD va yisiwa ka xipano xa rixaka va tlhela va fika va performa. Se ni vutisa wena miyingiseri wa mina hi yihi mitlangu leyi nkulukumba Pitso Jingle Msimanga a faneke a yi attenda leswaku a ta kota ku kuma vatlangi na u fanele a attenda xipano xa yona Usuthu Golden Arrows loko swi kha swi tlanga ni byeli miyingiseri wa mina. So ni siyele nkandziyiso aka nomboro ya hina ya xirhandza 060-8875942 kwalaya hi ta va karhi hi burisana hi mhaka yaleyo. A hi sunguli mitlangu ya Betway Premiership hi langutisa leswaku aka siku ra tolo ku endleke yini ka mitlangu ya Betway Premiership. Miyingiseri wa mina, mitlangu ya Betway Premiership i mitlangu leyi yi taku na ndzilo, i mitlangu leyi yi taku na swilo swo hambanahambana. Ku ve na ntlangu eka majambu ya siku ra tolo laha xipano xa Mamelodi Sundowns hi nga va hi xi vona xitlanga aka mitlangu ya Betway Premiership. Miyingiseri wa mina, mbuyelo wa kona hi vone le rivala ra mitlangu ra Loftus Mamelodi Sundowns va tlanga na xipano xa yona Marumo Galaxy aka majambu ya siku ra tolo. N'watipala wa xipano xa yona Marumo Galaxy u tirhe ngopfu, a ti fanele ti korini no to ndlhula 8 u tirhe ngopfu miyisa loyi. Miyingiseri wa mina, so hi vone xipano xa yona Mamelodi Sundowns na xipano xa yona Marumo Galaxy va karhi va tlanga laha xipano xa yona Mamelodi Sundowns va nga kota ku va va kora tibolo timbirhi eka tandza va va tiyisisa ku va va teka mikutlunya. Loko u langutisa tafula ra Betway Premiership miyingiseri wa mina u ta kota ku swi vona leswaku ku na ku cinca ku nga kona aka tafula ra Betway Premiership la swipano swi nga teka xin'wana xivumbeko. Iri ni ku byela leswaku kumbexana ni ku teka ni ku yisa a tafulenda Betway Premiership ni ya ku papfarhutela leswaku swi ngani swipano leswi swi nga na mikutlunya ya 7. Orlando Pirates va tshame malembelembeni ya tafula endzhaku ka mitlangu minharhu va na 7 points, kasi goal different i 5. Kaizer Chiefs va tlange mitlangu minharhu va na 7 points, goal different ya vona i 4. Mamelodi Sundowns va tshame ka xiyimo xa vunharhu va tlange mitlangu minharhu goal different ya vona i 3, va na 7 wa mikutlunya. Karhi swipano swinharhu leswi ni nga ku hlayela swona swi nga na 7 wa mikutlunya. Kasi Usuthu va tlange mitlangu minharhu goal different ya vona i 3, va na 7 wa mikutlunya. Leswi vulaka leswaku swipano swo ringana 4 swi na 7 wa mikutlunya eka nguva leyi. Ku nga olovi loko mi ri ku languta le hansi le xipano xexo xi nga ba hi Mamelodi Sundowns xa Marumo Galaxy tlange mitlangu minharhu xi na nkutlunya wun'we ntsena. Swiwele le va tlange mitlangu minharhu va na nkutlunya wun'we. Kruger United va tlange mitlangu minharhu va na nkutlunya wun'we na vona. U ta kota ku swi vona leswaku va fanele va sungula ku pick up mikutlunya kumbexana tipoyinti. Miyingiseri wa mina, leswaku va nga tikumi va ri ekhombyeni loko nguva yi karhi yi ya ku halaya xikarhi halaya. Sikukhuni va tshameka number 5 va na 6 wa mikutlunya. Milford va tshameka number 6 va na 6 wa mikutlunya. Stellenbosch va tshame aka number 7 va na 4 wa mikutlunya. Polokwane City va tshameka number 8 va na 4 wa mikutlunya. Golden Arrows va le ka number 9 va na 3 points. TS Galaxy va tshame aka number 10 va na 2 points. Miyingiseri wa mina, letin'wana hinkwato leti nga sala ni nga ti nga hlayangi, Golden Arrows, TS Galaxy, Richards Bay, Durban City na xipano xa Chipa United va na mikutlunya mimbirhi hinkwavo ka vona. Miyingiseri wa mina, ta swi kota ku swi vona leswaku mitlangu leyi ya Betway Premiership yi lava u ri na ntamu. A yi swi lavi leswaku u nga vi na ntamu, yi lava u ri na ntamu leswaku u ta kota ku yi vona hi ndlela leyi nga fanela. Miyingiseri wa mina, kasi loko hi tsutsumela ka ti-top goal scorer hi kuma leswaku hayi va kona va hisa laha va nga kona va nga thopa la ka ti-top goal scorer ta Betway Premiership. Loko langutisa ku na jaha leriya va ri vitanaka Duba ri na mikutlunya ri na goal timbirhi. Ka Orlando Pirates Osun Apollos na yin'we, Swelele Jeza u na 1, TS Galaxy Vitolta u na yin'we, kasi Ndamulelo Maphangule u na yin'we na yena kusuka Polokwane City, Richards Bay u na yin'we, ku nga Simphiwe
Mcineka kasi ka Polokwane City kuna jalo re balotana ka Mlokwane una yingwe na yena Orlando Pirates muremo na yingwe kasi Skukune United kuna jalo re ra ka Ndlovu na yingwe na rona lava nwanani kwa bana 1-1-1-1-1 takota ku swipona leswaku mitlangu ya Betway yi vuyini na so lava vanhu lava nga na ntamu mingisela mina ku hi nangutisa hi vurhon'wani u nga rivala leswaku xitori xa hina xa xisaka xa nghondo xi kona ka madyama masiku ra namuntlha mingisela mina so a hi yingiseli nongonoko wa Sportville u karhi wu swi tiva leswaku loko hi ku kota 2 ni ta va ni kha ni huma laha tindlwini ta hina ta vuhaxi ku endlela leswaku xitori xa hina xa xisaka xa nghondo na xo xi ta va xi kha xi kuma enkarhi a hi suki kwalani hi tsutsumela aka xipani xa Mamelodi Sundowns ri ni ku tiyisisela kahle leswaku mudzeberi wa xipani xa yona Mamelodi Sundowns nkulukumba Miguel Cardoso i ve a tiyisisa leswaku right back Khuliso Mudau u ta va a nga ha ri ku tlangeni ka bolo ku ringana ntsevu wa tin'hweti hikokwalaho ka ku va landzhaku laha xirhendeni laha hi le henhlanyana ka rhambu leri ri nga laha henhla laha ku vuriwa leswaku u tshovekile misa loyiwani ri patlukile nyana va ta va karhi va ri mendamenda leswaku a kota ku va a karhi a kota ku vuyela timhakeni ta bolo ja leriwani nga rivali leswaku a ka xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga hi tshembe rona le ndhakundhaku le so aka nkarhi wa sweswiwani hi tikuma Afrika-Dzonga kumbexani Afrika-Dzonga yi tikuma yi ririweni ku langutisa leswaku i mani laha a nga ta rhumeka marhumekani ku ya pfala position ya yena aka xipani xa Mamelodi Sundowns na le ka xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina so a hi swi tivi leswaku aka nkarhi wa sweswiwani va mani lava nga ta va va karhi va rhumeka ka xipani xa rixaka na le ka xipani xa yona Mamelodi Sundowns kasi n'wi wixela ku a va a hatla a hola mihisa loyiwani ni vulavula hi yena Mkhulisi wa ka Mdawu miyingiseri wa mina kasi loko a ri ka xipani xa yona Mamelodi Sundowns ku na jaha leri ri nga phuxa leswaku ni lava kusuka ka xipani xa Orlando Pirates a ni hakeriwi kahle a va ni treat kahle a va ni treat swona aka nkarhi wa sweswiwani coach nkulukumba Cardoso i va a karhi a kombisa leswaku jaha leriwani hi rin'wana ra majaha lama ma tinyiketelaka naswona xipani xa Mamelodi Sundowns swi na vatlangi va ku tala mara lexi xi endlaka leswaku ndzeni ni vulavula hi yena aka majaha masiku ra namuntlha i timhaka ta ku va ku kha ku vulavuriwa leswaku jaha leriwani na le training a ri kona a ri le ku training ka xipani xa Mamelodi Sundowns kokwalaho ka swin'wana swa swikholokholo ro ka ri nga swi tsakeleki ri va ri kha ri phuxa leswaku ri va ri kha ri suka ka xipani xa Mamelodi Sundowns ha kona ni nga phuxa saleng leswaku laha ku ya kona so sweswiwani laha ku phuxi huma a ni swi tivi leswaku ku va ku kha ku endleka yini twana nkulukumba Cardoso u ri yini so there's a moment where we say how can we count on something what is he gonna do imagine you train all the week normally and then you put his name on the list and the day we are waiting for him in the bus he just doesn't appear so these things did not happen once did not happen twice, three, four times, being the last to arrive, the first to not arrive. So, siti kwa mga kukuna mkinga lanuan, anga pumeli nangu kandia buzz, ragu ya training, kutlaya kara anga pumeli, supula kasele msako, makomeruele mayena kashpansha Mamelodi Sundowns, anga baka ramatakela yena esali. Loko inga swi lava ku tshama ka xipani hambi loko xikaxi ku hakela mali yo tala why can't you move to another team leyi nga ta ku khoma kahle saleni so hi yin'wana ya ti-talent letiwani leti hi nga ta sala hi vulavula hi tona loko care yo ka yi nga tekiwi ka yena munapule saleni i jaha leri nga beburiwa hi ti-13 ta March 1998 yena munapule saleni so far a hi swi tivi leswaku ku endleka yini hi yena mara hi nangutele leswaku a va karhi a improve maendlelo ma yena loko swi ta ka timhaka ta bolo ya minenge hi yo a yi kotaka bolo ya minenge so a hi swi tivi

0: ai bu indlela le mingiswa mina hi amahlweni na mahungu ma munapule saleni jaleriwa ni ri bebrue a Bloemhof a Northwest e right winger aka nkarhi swo swani ri le ka xipani xa Mamelodi Sundowns u nga rivala leswaku malembe ndyaku 2019 ku ya fika 2021 ri voneka Free State Stars 2021 ku ya fika 2025 aka xipani xa Orlando Pirates 2021-22 Orlando Pirates va n'wi lona ka Swallows 2025 va n'wi lona aka Orbit College kasi hi 2026 a va a karhi a tsutsumela aka xipani xa yona Mamelodi Sundowns laha ngo yo tlanga 8 wa mitlangu a nge se kora na bolo na yin'we yena Munapule Saleni a hi swi twisisi leswaku xipani xa Mamelodi Sundowns va ta n'wi chucha a famba kumbe u fana onara contract ya yena ke mara loko a fane a yi onara contract ya yena leswi vulaka leswaku u fane a landzelela leswi xipani xa Mamelodi Sundowns xi lavaka swona hambiloko va famba na yena va nga n'wi tlangisi leswi vulaka leswaku u fane a landzelela leswi va swi lavaka cause wa ha ri mutlangi wa xipani xa Mamelodi Sundowns n'wi byerini va ku we matendla u nga fambi u ta hi khumbula i nge swi nga ndlangi i na nkarhi visa lweyi vona dokodela Thomas Chauke va ri i na nkarhi we matendla i nkarhi wa yena lowu so u le ku ri larileni hala ka xipani xa Mamelodi Sundowns nakambe kambe a hi siku kwalani hi langutisa xipani xa hina xa Banyana Banyana hi langutisa leswaku ku famba yini ku sala yini laya ka Banyana Banyana u nga rivala leswaku hi le ku tlangeni ka ti-playoff Banyana Banyana I'm talking about Banyana Banyana a ni vulavuli hi the Falcons ta Nigeria ti hume khale teto hi vulavula hi Banyana Banyana lava va nga ka ti-playoff not just playoff ti-intercontinental women's World Cup playoffs so ku ze ku nghena World Cup playoffs I mean like seriously we must be serious Banyana Banyana ba nangutele ku va sungula mitlangu leyi hi ti 24 ta November ku ya fika ti 5 ta December 2026 mitlangu leyi ya ti playoff yi ta sungula hi ti 24 ta November ku ya fika la ti 5 ta December Banyana Banyana will need to finish first or second in the preliminary phase in order to advance to the final phase na loko va hundzini la ka ti playoff leti ka ha ri na ti final phase leti va fanele ku va tlanga tona a ku hundziwa la ntsena ka ha ri na ti final phase mingiseri wa mina so aka ti playoff leti ti nga languteriwa ku va ti tlanga hi ti 24 ku ya fika ti 5 ta December 2026 va langutele leswaku ti Chinese Taipei va va tlanga na Afrika-Dzonga na vitirwa kona ti Taipei Afrika-Dzonga banani vanhu lava na ku anawuza vitu ra vona swi ti koti kahle Ecuador na vona Azerbaijan na yo ma swi ta a ni swi ti koti no ri na mavula va vituma kona a ma dumanga so at least teka ni advantage miya hi tlangela kahle mikhoma number one or number two mi kota ku ya ka ti-final stage ta ti-playoff ta ku ya ka World Cup kumbe u tiva mani hi nga mi vona ku hala va Brazil khamendla swilo leswi mi nga duma hi swona ka World Cup va yingiseri va hini hi va vona va ka va shayina Banyana Banyana kasi swin'wana ni nga ku khomela swona loko hi suka ka Banyana Banyana ti-playoff ta vona a hi tsumeli ka xipani xa Sikhukhune nkulukumba Cedric Kaze va tiyisisini leswaku first choice left back Vuyo Letlapa na jaleri a va ri vitanaka Tshepo Mashilwana leri suka ka xipani xa Orlando Pirates hi loni as you know they are the key absentees ka xipani lexi swona Sikhukhune lava va ta va nga ri kona loko xipani xa yona Sikhukhune va tlanga nenge wo sungula ku na minenge mimbirhi ka ti-semifinal nenge wo sungula na Sikhukhune a ka ti-semifinal yes so lavambirhi va ta va nga ri kona oka ni nga tivi phela ti coach leti va ta tlanga switumbelelani u kuma ku ve ri munhu a nga kona khadi se i humelerini ve ri hayi i horini so ve ri va ta va nga ri kona lavambirhi lavawani so va va karhi va concern swona ku i vanhu lava va nga va tshemba swinene leswaku va va karhi va endla migingiri kwalaho ka xipani xa yona Sikhukhune kasi a hi suku kwalani u nga rivali leswaku xipani xa Orlando Pirates lexitsongo lexi ya xi kumekaka le ka Disc Challenge mingiseri wa mina sibe tingwenya ta 2025-2026 kuva tingwenya a swi vula leswaku va ta va karhi va tsutsumela le Amsterdam le Amsterdam Netherland ku vuriwa leswaku Orlando Pirates tanihi va wini va ta va karhi va tlanga ku sukisa ti 14 a va ri ku tlangeni ku ya fika ti 23 ta August Orlando Pirates va ta va ri na Amsterdam ku va va endla vuti olori nga rivala leswaku ntlangu wa vo sungula va buwe ntlhanu wa tibolo ka tanda namuntlha at least a va khomisanga valandzeri va vona tingana a va tlanga na xipano lexi a va xi vitanaka Duatep lava nga tlanga hi bolo yin'we eka yin'we at least they are gaining nyana momentum mingiseri wa mina so va ndzamini nyana vone jaleriyani ra ka Padime Mpho Padime a va karhi a kora bolo ya ku equalize minute ya vu 86 ku tiyisisa leswaku xipano xa Orlando Pirates xi va xi kha xi ya ka 90 minutes xi ri na bolo yin'we naswona leswi nga endla leswaku ku va draw aka ntlangu wolowo miyingiseri wa mina loko u langutisa ta kota ku swi vona leswaku ka ha na ntirho aka mitlangu leya disk challenge loko swi ta ka xipano xa yona Orlando Pirates lexitsongo miyingiseri wa mina ka ha na ntirho wukulukumba lowu va fanele ku va wu tirha leswaku va fana lava ta kota ku va va tolovela na ku tiyisela leswaku loko va tlanga na swipano swa le handle swipano leswi tsutsumaka swinene va fanele va tolovela ku va va tshama va karhi va tsutsuma nkarhi na nkarhi loko u langutisa World Cup yi ta ku byela leswaku vanhu va le handle va tsutsuma ku tlula va le Afrika-Dzonga nkarhi wun'wani va va nga ri ku tsutsumbeni va la Afrika vo tala va vona va va karhi va cacacaca bolo miyingiseri wa mina I think team leyi ni nga yi vona ngaku ya felela na ku va yini surprisini aka World Cup I Cape Verde Capo Verde hi van'wani lava va ri a va caca bolo ku ri ku va tlhela va yi kuma miyingiseri wa mina so I was impressed hi matsutsumele ma vona swi komba kahle leswaku munhu loyi a va ka karhi a va trainisa u va karhi a va dyondzisa ku tsutsuma nkarhi na nkarhi va tshama karhi va tsutsuma ka Afrika-Dzonga u kuma se majahana lama ma le ndzhaku se ma karhele ku tlula mpimo u nga swi twisisi leswaku a va tlangi timinetse to ringana na valavayana so loko u langutisi ni ta kota ku swi vona leswaku Afrika-Dzonga ka ha xota timhaka ta pace fika va endla pace nyana ya 3 minutes 2 minutes va heta va ku a hi tlangeni ti-touches tlanga ti-touches va heta ku nga tsutsumiwi miyingiseri wa mina swo swi endlaka leswaku manjhani ma la Afrika-Dzonga loko ma tlanga na va le Europe ma tshama ma kha ma tsutsumatsutsuma ma landzalanda bolo ma nga yi kumi no yi kuma miyingiseri wa mina so they must improve ku va va tsutsumatsutsuma ni vone yin'wana ya ti-highlight ya disk challenge ya xipano xa Orlando Pirates ka ha ri na ntirho swinene lowu faneleke wu tirhiwa ka xipano lexiya a hi siku kwalani langutisa man'wani mahungu lama nga kona ma bakubembele laha Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina hi kuma leswaku xipano lexiya xi nga le ka Mtsepe Foundation Championship ni vulavula hi the new bees Hope FC va va tiyisisa leswaku khale ka mitlangu wa xipano xa Mamelodi Sundowns na Super Sports ni vulavula hi left back Lay Like a wu swi tiva leswaku Lay Like u tsutsumele ka xipano xa Hope FC u le ka Hope FC naswo u ta va karhi a tlanga ka nguva leya 2026-2027 yena Lay Like u ta va karhi a pfuna xipano xa yena Hope FC leswaku xi va xi kha xi tirha hi matimba ku va ta aka mitlangu ya Betway Premiership va ta swi kota a hi swi tima leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi va nga la tora miyingiseri wa mina kasi swin'wana ni ku tiyisisela ka swona miyingiseri wa mina hi ku byerile leswaku xipano xa Mamelodi Sundowns na xipano xa Lille lexi kumekaka le Furwa va fikelele ntwanano wa leswaku jaha leriya va ri vitanaka Thato wa ka Sibiye ri va ri karhi tsutsumela leni ni ri vona sweswiwani ka xithombe lexi ni nga xi khoma ri ri le a Lille va va karhi va langutisa leswaku ri lunghekeri na ku va ri karhi ri raharaha xikhumba ri xiyisa hala na hala kasi a hi suki kwalani hi tsutsumela le a Spain a Spain tolo a ku ri na mitlangu yo hlayanyana miyingiseri wa mina leyi va karhi yi tlangatlanga ntlangu wo sungula lowu ni nga ta va ni kha ni sungula hi wona i mitlangu ya La Liga leyi a yi karhi yi tlanga hi laha hi nga vona xipano xa Atletico Madrid miyingiseri wa mina xi va xi kha xi tlanga na xipano xa Malaga a ku ri ntlangu wa kahle swinene ntlangu wa matimba swinene laha hi nga vona xipano xa yona Atletico Madrid xi va xi hlula xipano xa yona Malaga hi tibolo timbirhi eka tandza va va tiyisisa ku va va teka mikutlunya vayiveka phokotweni i nkarhi wo teketela mikutlunya lowuwani miyingiseriwa mina loko u nga teki mikutlunya leswi vulaka leswaku va ta ku tekela mikutlunya so congratulations ka vona hi tlhele hi ta tlhela hi vona yin'wani ya mitlangu ku vona leswaku a na swi lunghekerini swipani leswiwani kumbe ku fana na kwala na kasi ku na xipani xa FC Barcelona naswona a xi ri ku tlangeni ka ntlangu wa xinghana a ku ri na cup leyi a yi ri ku tlangeriweni miyingiseriwa mina ka siku leri ra tolo a swi tiva leswaku FC Barcelona va ri ku tlangeni a swi tivi miyingiseriwa mina swi tivi leswaku va ri ku tlangeni a va n'wi tlanga na xipani ntsena a va tlanga na xipano lexi a xa ku huma le a Cairo I mean like it's not easy ku va u challenge xipano xo fana na Ali kumbe Ali va challenge xipano xo fana na FC Barcelona swi vula ku na buying power a va pfumela swin'wana na swin'wana va hisa lava club friendly a va pfumeli swin'wana na swin'wana ve le Barcelona so ku va xipano lexiwani xi kote ku va sekhwara ntlangu lowu hayi swi vula ku ku na xuma xi nga va xi humesiwa tafuleni xa kahle ngopfu xipani xa FC Barcelona hi vone xi tlanga ka siku leri ra tolo xi va xi hlula xipani xa Ali hi tibolo timbirhi eka yin'we not yi nga ku ti-refree ta ha xota wa vone loko ti-team ti tale Afrika ti tlanga na ti-team ta le Europe ku na vurhobani byi va ku byi endliwa a ni vona ntlangu lowu wa xipani xa FC Barcelona xipani xa Ali miyingiseriwa mina a clear penalty ya Ali n'wa tipempa yi langute kahle a yi langutisini mara a nga pfumeli ku va a refa leswaku i penalty na ku ya ka VAR a ni sure loko vanhu va kha va ku yana ka VAR na wena wa swi twa ku i ri ni ya ka VAR swi vula ku na nchumu lowu nga endleka na ku langutisa na ku ku na yini miyingiseri wa mina so there's so much leswi swi faneleke swi endliwa loko swi ta ka timhaka ta ti-refree ka ha ta va na ntirho loko swipano swa laha Afrika swi fanele swi tlanga mitlangu ya FIFA World Cup na tin'wani ta ti-competition leti ti vaka ti kha ti ri ka tona ti tlanga na ti-team ta le Europe ka ha ta va na ntirho swinene cause a va pfumeli leswaku xipani xa laha Afrika xi nga tshika siku rin'wana xi ba xipani xa le Europe miyingiseri wa mina a va pfumeli hambiloko hi be swo hlayanyana tanihi ti-team ta laha Afrika mara a va se pfumeli leswaku munhu wa ntima ina a nga ba xipani xa kumbexana munhu laha taka huma hi le Afrika la swilo swa kona swa ha develop-aka a nga ba munhu wa le Europe a va se tshemba kahle sweswo miyingiseri wa mina so swin'wana leswi ni twaka ngaku swi fanele swi lunghisiwa loko swi ta ka bolo ya misava hinkwayo miyingiseri wa mina hambiswiritano yingiseli nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya nhlokomhaka ya hina hi vuya ka yona miyingiseri wa mina wa swi tiva leswaku a hi na nkarhi se nkarhi wa kona hi wu tirhisa hi ndlela ya kahle swinene ni vutisini ka wena ni ku hi ku vona ka wena u vona ingaku hi kwihi la mudzaberi wa xipano xa rixaka a fanaka ya kona ku va a xokolela vatlangi ku va a va vuyisa ndhawu yin'we leswaku va ta va xikwadi lexi nga tiya wa fanele ku ya ka mitlangu ya NFD wa fanele ku ya aka ntlangu exikarhi ka Usuthu na Golden Arrows kumbe u ya aka the big three na Orlando Pirates Kaizer Chiefs Mamelodi Sundowns nkulukumba team Sukazi kahlekani wa siku ra namuntlha a karhi a complain a kombisa ku nkulukumba Hugo Bruce na game na yin'we ya yena a nga tshamanga a attenda loko ku nga ri ku va yehe xipani xa ku xi tlanga na Orlando Pirates kumbe Mamelodi Sundowns kumbe xipani xa Kaizer Chiefs a swi tivi a yingiseli miyingiseri wo sungula hi twa leswaku la ka nkandziyiso lowu u va a karhi a angula a ku yini emiyingiseri wa hina a hi twi la
1: sesomina enhlokomhaka hi tona nanto tanihi coach lala coacha xipani xa rixaka ne ka Betway mitlangu ya Betway hinkwayo a fanele a kumeka a yi attenda yini na a ta kota ku vona vatlangi hiku ma vona ka Betway ne a nga yi hi leswi swa ku ri ya vona Chiefs na va loko Chiefs yi tlanga ya kona Sundown ya kona loko yi tlanga na Pirates ya kona no a voni Betway hinkwayo ku na vanhu va ku tlanga kahle ngopfu swinene laha nga ta famba teka hun'wun'we mara loko u la ta languteka ti-team letinharhu letiwa a xikwata hayi a ku na la xi ya kona yena a famba hinkwako ka languta ka Betway mara ka Mtsipi na le ka NFD ne a ngo ha tsandzeka ku ri kuma ti-chance to ya hala na hala mara ka Betway hi laha nga na chance ya ku ya famba a vona Stellenbosch skukuni hinkwaswo ku ri ku hlaya tona ku durha mali a famba a vona titapeti hinkwato ta Betway Premiership ma vona ku ri ti tlanga njhani a ya kota ku kuma vatlangi kona a nga languti ti-club tinharhu ma vonela munhu wo duma rexe laha muganga wa ndhuna eka Nyamuxavi laha bokutweni ka siku nyana ku na papa xilwana a famba hlayisekani Ntombiuze
0: veri a famba a langutisa ka mitlangu leyo ya Betway Premiership mara va kombisa leswaku NFD na ABC Motsep kumbexana a nga va tsandzeka ku na allowance leyi a nyikiwaka yona leswaku famba Afrika-Dzonga hinkwayo u langutisa mitlangu hinkwayo u mpopola vatlangi ku va fanela ku va va tlangela xipano xa rixaka na so a nga na excuse ya ku a nga yi ka mitlangu ya NFD hi mhaka ku yena nkarhi wun'wana a nga na xo khandziya cause va n'wi nyika allowance leyingo famba a stadium xin'wana na xin'wana u va karhi wu langutisa vatlangi ku va kona na a yingiseli loyi mitlangi mi yingiseri leswaku u ri yini Jisera famelo
2: Tombuze
0: hi mina loyi
2: ngeekukamakhoxaskosibyakarisivulavulela body stereko
0: okay body stereko
2: i to ra milandzela ue Tombuze nyama a famba hinkwako la ku nga ku tlangiwa kona a ka lava vatlangi a hlawuli
0: a languti vanhu hinkwavo ku nga ri ku languta lava ya va swipanu leswiya swikulukumba Chiefs Pirates na Sundowns mara a languta hinkwako
2: a languta hinkwako ya ka suti kuma ka Golden Arrows a hinkwako kha langutela nguva vulangua a nga yi kona kasi yi kota kuma vatlangi va stress
0: ya mi vula swona ni khese swinene
2: kumbe Afrika-Dzonga yi ta kuma na mpfutlhonga Ntombiuze nyama
0: dangisila ni ri
2: ka mavuza kaya
0: danku okay ra famba languta hinkwakokwako lomuwani laha yi vaka yi karhi yi tlanga kona langutisa leswaku ku endleka yini va ri hi swin'we hikwala ka mavambe khese swinene la ka mavambe minjhani vanhu va ka mavambe khese swinene loko mi yingisele nongonoko wa Sportville ku na riqingho laha ri vaka ri kha tsayitela Jisera famelo Jisera famelo hi pfukile minjhani na na swin'wana a swi fambi swona laha riqingho ra n'wina ra tsematsema laha riqingho ra vona ra tsematsema ni ri twi kahle ku na manyinyi leti ku na swin'wana swi va ku swi kha swi nghenelela i ri ni ringeta loyi kumbexani hikwala ka hina a ni swi tivi Jisera famelo
3: ahe Ntombiuze
0: ahe mhana mina
3: a ni tivi ku mira tsematsema a ri nga ku ni twala kahle
0: okay
3: mina a ni ta ku a va hinkwako na kwale ka
0: okay
3: FNB na vomutsepe hinkwako especially hala ka liki a cheki laha ka va Milford na va Skukune na va Amazulu nga ku tile ku teni kahle a va cheki ni switirekara laha ka va Milford
0: leswi vulaka leswaku a nga voni mitlangu yin'we ntsena a teka xipani xa Orlando Pirates a ya xifumba aka xipani xa rixaka a nga fambafambi hinkwako
3: hayi vulavuliwe ngopfu heyi vulavuliwe ngopfu na feva bakaniya ku ve ri xipani xa South Africa xipani xa bakaniya se sweswiwani hayi a matimba ya le ka vona futhi hala ka bakaniya a va fanele va nga fambeli kona a va fambeli kwala ka amakhosi na ka sweswi ni mi byela swa va Milford na va Skukune na va Polokwane City nakona ka leswi a swa va mutsepe va le ku tlangeni va fana lavaya
0: ni dangise swinene mhana mina
3: enkomo nkokomi wa ku hlula la ti
0: okay ve ri kahlekahleni a fambeni le ka swipanu swo fana va Osuthu hala hansi halaya ivi le ka xipanu xa Orlando Pirates a nga fambeli kona a pateka halaya ka makhosi halaya va yekutela vona va makhosi ku nga ri xipanu xa Orlando Pirates kokona wa ku hlula khese swinene la ti a khese swinene i ri ntsumela ka Facebook page ni ya langutisa leswaku i va mani va nga hi tsalela hi ta kota ku tsutsumela ka xitori xa hina xa xisaka xa nghondo miyingiseri wa mina u nga ri va leswaku swi kona naswona hi ta va karhi hi ku tlangela xona leswaku u va karhi u twa leswaku episode ya namuntlha yi ku khomele yini miyingiseri wa mina a hi tsutsumele aka Facebook page khese swinene n'wina hinkwenu mi nga ni tsalela aka Facebook page ya hina ya GCRFM khese swinene swinene i ri ni langutisa leswaku va mani va nga hi tsalela mani makhuvela vo duma va ri swin'we ni ri lagiana a section FM gange again wa ri boningo ke se swinene mani makhuvela we sandi chad uri riperile nhwenyani wo zenya hi swin'we ni ri kwala ka home vorinsi justice hlawulani mahlangu uri hi swin'we ni ri kwala ka makoxa ka ndhuna risinga ni khese swinene mana ri basile uri hi swin'we ni ri kwala ka mapuve i mana ri basile risima na hlulane lava kokwani wa ku vonakala all right kokwani wa ku vonakala manthabele va ri swin'we lunungwini khese swinene bishop rainy khese na n'wina johnson tobias khese na n'wina tito khese swinene parelo khese na wena christina manyiki khese ni king khalanga khese ni abima swanganyi khese na wena nyiko michael khese na swinene vainan khese na wena nhleketo mhlongo khese swinene shalom khese na wena imani un'wani la uri hi swin'we ni ri kwala ka mdavula bokoro okay ni khese swinene a ni ri koti kahle vito le ra wena lana is it muopele I don't even know u ta ri khomela ku ni nga ri hlayangi g pegi baloyi ni khesini sigedlani nhlamulo ni khese swinene loko ri mina ntombi ezenya ntombi ya le swikolweni swa maleza wa zinjiva tsatseriwa ka hlongwani khese swinene maluleke swa hombe kwala ka makoxa b9 ni mbunini na n'wina mara nkarhi se wisini ku na un'wana laha u rini na hina va chiefs hi tsakini i bruce kwala ka mapayeni right bruce mara se nkarhi wa hi siya a hi tsutsumele ka xisaka xa ngonde hi ya twa leswaku namuntlha xi hi khomele yini vana na madyama kahle ni mi rhandza hinkwini makaya.

0: eka vayingiseri va xisaka xa nghondo hi vuya nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Nkuna kasi emichinini ina Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi Jara Valandzwa.
1: Hayi mhaka hi yaleyo
2: se sweswiwa loko no xinyeketi yena a nga dlaya swibejani leswi ya wena sweswiwa i ngo swi dlayiweni i nga pfumela
1: yaleyo
2: ni vula ku i nga n'wi suspecta.
1: Ni nga vula tano mara a ndzi vona vumbhoni
2: a ni a loko vumbhoni ehava a ni sweswiwa hu va ku suspecteni until ze ta va kuma munhu loyi ku nga yena.
1: Ni nga vula tano
2: se ni byeli la vumbhoni byo xinyeketi a dlaya swibejani nkarhi lowa i na byona. A ni vulisa sweswiwa ni sweswiwa a wu swi tivi ku i mani ni vulaka swa nkarhi luwa
1: nkarhi luwani ni nge vi na swona ngopfu mara va tshame va ni kidnapa hikuva a va ri va vanhu vo ni damuxalaphungani kahlekahle so a ni lava ku boxa muxalaphungani bya vona
2: se sweswi phapapfa wa swi tiva ku yi le kwini
1: a ni swi tivi a ni le ku swi tivi ni ku yi le kwini
2: na xinyeketi a ni se bula sweswo a yi pfuka ku nga ndle ka mhaka leyiwa
1: hi burini ni n'wi byela ku ku na swibejwani leswi swi nga dlayiwa se mina no vona munhu a sungula ku rila
2: ku rila kunene
1: ku rila hi
2: a rilisa yini
1: i mhaka i ri ku na munhu wa ka vona loyi a ri xibedhlele a fanele a chekiwa se mina nhlamula ku a chekiwa n'hweti hinkwayo na ku tlula tin'hweti timbirhi o sungula ku rila mani
2: akalakala
1: hi mihloti yi huma yi wela na le hansi ku milana swimilana
2: okay ni ta kombela ku ndleliwa favor ke a ni wena i ri a va ku kidnapping se wena sweswiwa obvious na yena mhaka yo yini a ku kidnapping wa yi tiva a hi swona
1: ni
2: ta kombela ku i vulavula na yena i khe i n'wi rekhoda mi vulavula hi mhaka leyi a ku kidnapping u n'wi byela ku hi mhaka ku kahlekahle i n'wi ndla a boxa timhaka ta swibejani leswiya a swi dlaya nkarhi luwa hi ta kota ku va na vumbhoni ku yini na sweswiwa a ta kota ku hi n'wi suspecta hi tiyini hi ri na vumbhoni byo khomeka mani twisisa
1: okay mara ku na
2: hi code ringi ni nga xava problem
1: mbona code ring
2: ni nga xava
1: okay ni ta tlatala moni ni ta ni mhaka ta ku ni ya lulamisa sweswiwa ko
2: se rikhode leyiwani ni leraro ni nga yi kuma rini
1: moni ku andaka masiku manharhu.

0: Azaz.
1: I
0: Njan.
1: I fucking ingomi.
0: I fucking. An gubitani le shoman wena Azaz. Hileri papila ra wena i suspend wena ntirhweni kuva i te i dakwini a swi laveki ku munhu a ta ntirhweni a ta a dakwini se swi nga leswi i ta tihlayela hi wexe papila ku ri ri yini
1: yini
0: i ni vula swona Azaza
1: yi ri ni sekondiwini i papila leri i ra ku sekondiwa i ra ku yini
0: Azaza Na ende na mali liya inga sukulera inga ta idakweni a ingenge.
1: Se hiku ni tili ni nwili kumbe sesi minga ni nwili ni bimani kwala.
0: A hevuli kuba hansa inga tantirweni idakweni. Shi tsama shu umele isama ibona mani atantirweni
1: idakweni. Itireni musila.
0: Itirekwi. Itirekwi. Itireni sukuleri ya.
1: Kwa kufale yuko kaa kuma.
0: Kati kati hansa inchi nishi kundla kuwe ni tsami idakweni.
1: Ayy. Inga ku. Umushisha katakali. Maritu na mawa. Bukuta malam jera wana yan panti senklo oko man yan ningi niki sache lelko wen an kakim
0: awo wano una so na uti yangi asa
1: wana wata teka kustu isi isa ku wena e manu wano ome desu malam jera so wako ana atinyeri ana vula vula na wen jala ngulo kuri na demak ene le na weni justice rifa ne vula vula ite makata wana
0: Vula hi
1: sweswo. Ndzi vula ku ri se
0: mola ku n'wana wa mina hansa wena inge hanyi na ikhali tsame daku.
1: Se swi vula ku wena.
0: Ndzi vani famba na motha na na ku ri.
1: Ndzi mani na ti na ti sola ka
0: hinkwaswo. Ndzi tisa henhla endla hi nga ku endla swona.
1: Na ti sola ka leswi nga swi endla.
2: Ya u chekile list la tafuleni ya grocery.
3: List asi atame.
2: List na list ya grocery leyi lavekaka.
3: Grocery shop. Ngiyela ku lava grocery.
2: Leswi ni nga tsala layani leswi i fanela ku swi ngetelela.
3: Kasi grocery a ku xava wena na stomach.
2: Leswi ni vona ku ni ta ntirhweni wena ta tsa u swi xava leswi lavaka ku swi tirhisa swa xinkarhananyana xa sweswinyana. Na swin'wana ni lavaka ku byela swa le ntirhweni. Loko ni hana va le ku ni hlamaleni va le ku hlamaleni
3: va hlamala yini
2: ku ambala masiku lama wa dlowa a ni swi tivi na mali mali loyiwani na yeye a nga chavi swa vanhu loyiwani hansahansa a nga fika a nghena laha a teka handbag i ri i lava i mukwana a begeni ya mina a fika kuma ku ku na mali laya a fika kuma ku na mali se a vhe a ku hayi mali leyi n'wina ni kuma ku mali ni kuma ku mali se a ni swi tivi ku kumbe ko va na swin'wana wa wu se twa swin'wana
3: na karhi na swi twa va bisi na ku nlumbeta yo ya ku na swibejwana swi nga dlayiwa hi swibejwana swi kuyini swi kuyini twa swibejwana mina
2: se mara hwete yini
3: vajeu a ni swi tivi ku swibejwana
2: mari mpela wu swi tivi nchumu
3: Spedjan aka mi. Nasti.
2: Wasti. Mali le ya so.
3: Ni so na ku dzesa ka ta mina ku ni sala na tsanga ni ku ta Spedjan ni class Spedjan. Ba ro vanti.
2: Se mara look akuna vanwanlo a tshama kwa a ku vutisa sweswi nyana
3: nga vuyi. Ni vona mfano swa rila lo u bina ku tsanga.
2: Oh na ngona swa rila. Wa tiva loko ni hunda ni. U langutile. A loko a nangutani alangutisa hansi loko ni ngulangutisa a hi alangutisa hansi loko ni ngulangutisa alangutisa hansi aku hi mune man egg loko hi mina aku eh minchiche ngopfu man se swivula ku kuna swinwana
3: ndzi se ngenela ne swa noma mani loko no cheka laka swa mina la na ku kuna swinwana swa ti piece nepe nepe swa fofo
2: eh
3: arna va fana la vaya va ri ntangeni le hansi
2: aba endla ntangeni
3: lo karlo ani va swibojwana ni vana
2: sweswi a wi vanga na yena sweswi
3: na kona ni va kona munhu yeloye langa kona ange humi sweswi si loko no endla plan ya ku swinepe leswiya ni swi humesa swi hangalaka swi va tikombisa ngala swi

0: kota ka mpeku ku humelela yini brami
1: swa rila brami na mani
0: ku humelela yini vulavula mani i nga rili n'wanuna mani
1: ni nga rili kanjhani to ku vava he
0: so yini
1: swa rila ni nyikiwe papila lawa
0: papila leriwani
1: manyani nga khoma
0: ni ta ku pfuna njhani mina kha nga la ku ni khoma
1: swa rila papila leri va ri ni ya wisa 6 weeks hinkwayo
0: 6 weeks mara na u nga ta exurheni mara bra mina mara
1: tarina a no tindlisa na tinkingha nqondhweni
0: tinkingha ta yini i kha i va nga tin'wanyana a henhla ka tin'wanyana mara
1: ma ni ku byela mani mara tu lama ni nga byeriwa hi kokwani buta wa swi twa
0: mari
1: ma ni nga ni ngheni non'weni mani na ku famba hi munghana ni twa ku vava leswaku la ndhawu leyi a ni lavi ku va na havaka yo sweswi twana mara ti lama va nga ni byela u ya ni vava ngopfu ne fanele ni ya wisa ni relaxisa nqondo ya mina hinkwayo mara a ni ku loko se ni ta va ni byeriwa tinkingha letiya hinkwato mfoni ni dakwini ni ta va ni ri kahle se ni swi voneni ku hambi wo bangisela ti-probleme ta 41 ti nge pfuki tive right
0: tive right vona munghana wa mina 66 i ntsongo ne wena famba wisa yi ntsongo ngopfu i ta vuya sweswiwani i relaxa mina lexi ni lavaka xona ku yiva swibejwana la swimbirhi
1: hei
0: ni vula swaku ku yiva swibejwana swimbirhi va tlhela va dlaya vutala so ni kombela ku loko i fika maybe kwalakwala mabyalwani kumbe i ri handle u ni yingisela swona u ri ya ndleve kumbe hi nga kuma munhu loyi a nga dlaya i swibejwana leswiwa
1: ya ni ta endla tano hei
0: na ku hala
1: ina ra matimba
0: i nga vile 6 weeks ya ha yitsongo na wena
1: mara 6 weeks yitsongo mikhangu mi ta mikha mi tirha mikha mi dye swa rila mina ni ta n'wana wa mina kena
0: mara i tshika ku baleza i ta exurheni ntirheni mara na leyi i na ni endle ni vula ku i ndlela swona i yingisa i va yingisa na kona i hungasaka kona
1: ta endla tano brian
0: i nluma ndlela
1: okay
2: vaxomi ka bava
3: aye Queen of London
2: mi xoma njhani
3: no hi tshama nkarhi hi ri kahle ni kata
2: ni vona bavaku hayi mi tsakini
3: mawe mi tsakini
2: ni nga tsaki njhani bava mikarhi mi ni khoma kahle
3: nkarhi misida
2: kahle a ni ma swi vona ku mangulo veliyani ni va ni kha ni hi fida ku yi loko hi yaya inana a hi swona kasi
3: mina ni dlayiwe nkata mina a mi nga se byela loko munhu dlaya mi ta hele nkwenu
2: kasi a mi nga vuli swona ka bava
3: ni vula ka ni nga se ku byela ku a ni dlayini se mi nga ndli mistake ku munta mistake mi hiri mi ku
2: ya hayi bava mina a ni nga ta pfumela ku mi dlayiwa bava ni nga pfumela ku nuna wa mina a dlayiwa swa humelela sweswo
3: ya va yenga bafana
2: ende bava ni na mahungu ya loyi hansahansa a ni hansahansa i te a dakwini ntirhweni hayi ni n'wi suspendini 6 weeks hinkwayo yi ta lo tshama kaya na ku hola nga hotli
3: awem
2: good girl ni vula tani bava
3: i fanele a swi tiva ku entirhweni
4: hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya Xisaka xa Nghondo Jesu Drama na le ka YouTube channel.

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Sale ya di tiles se sungurile eCTM. Di tiles leto saseka ta mishakashaka. U hlayisa machilim swinyawula. Xava leswo tiya hi ku ti A grade tiles hi sungulaka R79.99 hi square meter. Kwalano u na xivandla xa ku u nga ti winela yin'we ya titoroyi ta highlight single cabs eka tinharhu. Loko u xava swin'wana swo xavisiwa leswi nga hlawuriwa swa program ku na swinawana na swipimelo. Hatlisa u ya eka xitolo xa le CTM ya le kusuhi eLimpopo hi ku sale leyi yi hela hi ti-31 August. CTM Big Savings More Style.
2: Masingita Mall limitisela Carnival Flights. Bunga sledge voninga gami.

moment. Ja, rambalanja.

0: All right, come and get what you've been saying. I'm a damn bias sucker go for a gamma damn bias sucker and a monster. Someone to a car so I can take a weed. A bago, a sea, moon, wakerena, a sumbracas and go so I can take a weed. A gamma dampu, yes, sucker and a mutant. Gens a social cashing a shambir, Shanangonoko, a gamma dampu, yes, sucker and jarabal and the mix of them. Take the back and sacate, a car at the bookum, a gamma damn bias sucker and the shadum salad bookum, a dollar living sergamaka social, a tabaka ringatakulanda cafe, a majika. Eka madyambu ya suka ramkha ina ngisa kahle gondzo ra kwela ku swita ka timhaka tavutsari ibya tibuku eka madyambu ya suka namuntlha indlela leyi mingiseri kambe ka sweswo hi ta va hi kha hi n'wi landa hi ndlela leyi hi vonaka leswaku hi va hi kha hi hlangana na yena hi side leri ra tinqingho na en'wajika eka madyambu ya suka namuntlha hi ndlela leyo riperile sesi
1: ahe minjhani
0: e pfukile minjhani sesi wa mina
1: Epukini.
0: Ya mamkela ka madambi ya siku na namuntlha ka nongonoko wa youth talk ile ka xiphemu xa butsalo ba tibuku. Se ka madambi ya siku na namuntlha mbe na nkateko leswaku vha kha hi hlawula nwina ku vha kha hi namusa kahle gondzo la nwina la butsalo.
1: Ni can say swinene emuhashi xo sungula nda ku riperile eka vayingiseri lavanga ku hingisileni ka madambi la kusuka eka xitichi xa hina xo saseka xa GCR FM loyi a vulavulaka I hlayisani Antoinette Xivuri Mwajika the poet. Ntombi yaka madobi wo tala vantiva swarana ku titivisa so ku nghena ndzendzeni ka mhaka ya gondzo ra mina ra ku tsala muhaxi na vayingiseri leswi ni nga ta swi vula I ku a ku sunguleni ka mina ku tsala switlhokovetselo kumbe tibuku leti ndzi nga ti tsala a ni pfuka ni ku na ha tsala I swilo leswi nga ni tela tanihi norho ya so loko swi te tanihi norho a ni swi tekelangi ngopfu ehansi hambileswi a swi nilolohisa masungulelo ya swona ndzi vutisa ku sweswi ni swi tsalaka swa hanya swo hlayeka loko ni kha ni nyika vanhu va ni pfuna ku swi hlela va kuma ku hayi swi na mongo swa hlayeka se ku tsala ku ya ku kha ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo laha namuntlha ku nga na tibuku ta 10 ti nga kandziyisiwa na mavito ya mina a hlayisani Antoinette Xivuri Mwajika the poet ya nga kona tin'wanyani ta tona ti wine na swidlodlo
0: All right, in between masungulo mangwe kambe ke a hi sunguleni ku ri a ku ri lembe rini loko mi ta mi ta tsala buku ya n'wina sungula kumbe xa loko ri xitlhokovetselo xa n'wina xo sungula na ko xitlhokovetselo swa kona a ku ri swingani ku ri switlhokovetselo na ko loko ku ri ku ri buku leyi a yi thiwe kwini a ku ri lembe rini
1: loko ni ta sungula ku tsala xitlhokovetselo xa mina xo sungula xa xisungusungu a ku ri lembe ra ku 2020 lembe leri hi nga hlaseriwa hi xingungumana xa COVID-19 xitlhokovetselo xa mina lexi ni nga xi tsala ku ri a xi vulavula hi yona I coronavirus even then swi ta hi 2022 ku tumbuluke buku yo sungula kambe buku leyi a ku ri buku ya ntlawa laha a ku hlangana vantshwa va Afrika-Dzonga hi ku angarhela laha muntshwa un'wana na un'wana a ka tindzimi ta hina ta 11 a komberiwa ku va a tsala switlhokovetselo swa ntlhanu ndzi ve ndzi tsala switlhokovetselo swa ntlhanu ni va un'wanyana wa vahlawuriwa va buku liyani so endzhaku ka yona buku ni vuye mina ni tsala ya mina buku ya gondzo ra vutomi leyi endzeni ka yona yi nga na switlhokovetselo swa 13 and then endzhaku ka gondzo ra vutomi ti tele tibuku
0: ku hlaya tona ku twa khwiri ku pandza all right me overall me vulavule hi timhaka ta khumela tibuku ne
1: ya
0: okay I switlhokovetselo ntsena tibuku leti
1: hinkwato tibuku leti I switlhokovetselo muhaxi na vayingiseri
0: lexi nga mi hlohlotela ngopfu ku ri no mi teka esayiti ra ku va mi kha mi focusa ngopfu ka timhaka ta switlhokovetselo i ncini
1: mani swi veka hi ndlela leyiwani muhaxi ni le ka lava va nga ti hingiseleni ka madyambu lawa ni vone swi ni olovela ngopfu ku tsala switlhokovetselo hi mhaka ya ku switlhokovetselo a swi fana na loko ni kha ni tsala novhele switlhokovetselo na hi 33 minutes ni nga tsala xitlhokovetselo ni va ni hitini gimete kani novhele yi fanele ki tlhelela ndhaku hlaya yi khomanisa se ya minyiku na hi vona ku yi tile ngopfu hala ka vutlhokovetseri na vuphati iyo mhaka ni nga tekela swona enhlokweni ku swiva ku va swona ni ngo ni ta focusa ka swona ntsena not ku leswin'wanyana ni nga ka ni nga tsali ni nga swi kota ku tsala mara hi swa switlhokovetselo swa ni olovela swinene
0: ni twe mi kombisana timhaka ta vuphati mi vula ku swa mi olovela ku va mi ri leswi mi nga miphati swa mi olovela ku va mi tsala switlhokovetselo
1: swinene mina swa ni olovela ku va ni tsala xitlhokovetselo tanihi mupati a ni ku na vanhu vo tala ku fana na vayimbeleri vo tala tinsimu leti va ti yimbelelaka a vo ti tsalela va ya ka vanhu vo karhi va va hakela mintsengo yo karhi va va tsalela kambe mina mina ni ku ni khensa Xikwembu hi mhaka ku ya mina nyiku na swi kota ku ndzi ti tsalela swiphato ni ya ku phateni a hi swa ku ni karhata munhu wun'wanyana na loko no tshuka ni hluphe munhu swi nga endleka kumbexani ngopfungopfu loko ni ya phata ka tindhawu leti ta ku national province na yini hi koho ni karhata ku lava vanhu pfunaka ka tlhelo ra mina kumbe lava ni mi ni tshwelaka va tata na ngetlenge case ngoveni va Dr. Frederick Khotso ku ni kombela mini hlela xitlhokovetselo lexiwani mara leswiya swa micato na yini swi ni olovela swinene na swoswiya ni swi vulaka swa ni olovela mara a ni endli xihoxo xa ku ni famba ni ya aku phateni ka tihosi ni nga rhangangi ni khumba vakulukumba lava ni nga va mixina kwalano
0: i switlhokovetselo swingani leswi nga teka swidlodlo
1: switlhokovetselo leswi nga teka xidlodlo ku na buku leyi ni nga te ni ta vulavula ngopfu hi yona namuntlha ya Juluka un'watseka
0: okay
1: i buku leyi nga wina national hi mhaka ya ku hi yona leyi ni nga wina hi yona buku leyi kahlekahle yi kandziyisiwe hi ANPASA na department ya sport art and culture a Gauteng so i buku leyi ni nga ta ku leyi yi teke xidlodlo and then ku tlhela ku va na gondzo ra vutomi yini na xidlodlo ndzi ta fika na yona yi na xidlodlo so leyiwani ndi ya Juluka un'watseka yi na xidlodlo swimbirhi ya ku teka xin'wana xidlodlo hi 31 ta July hikwala a June a Four Ways mara yona i buku leyi nga teka xidlodlo aka ANPASA na sport art and culture ivi yi kandziyisiwa hi vona ehansi ka vukandziyisi bya vakororo publishers i buku leyi nga kandziyisiwa hi kahle letin'wani ti self publication
0: a hi langutiseni le ku sunguleni ku va na norho wa ku va mi ri mutsali wa switlhokovetselo a ri kona munhu loyi a mi n'wi landzelela ngopfu kumbexana mi landzelelisa ngopfu switlhokovetselo swa yena kumbexana vutsari bya yena
1: a ndzi landzelerisa swinene mintirho ya tatana TP Magayisa Tiyani ya hi yoho yi nga ni hlohlotela i vutlhokovetseri kahlekahle a ni rhandza ngopfu na ku hlayahlaya tibuku ta vona ni kintwa xitsonga lexi a ni ta ni twa ngari heyi laha ni mutsari i ri yini kahlekahle a ni hi xitalo hina vatlhokovetseri loko hi tsala swilo swi va na ku tumbela mihlaya mi na miehleketo ya n'wina yi lahleka muhaxi mi twa onge yi mi yisa kun'wanyani kasi hayi kona a yi kona leni mitlhokovetseri le hansihansi ta ha kombisa ku kahlekahle ri nga ta ku vulavula hi yini kumbe n'wina hinkwaxo mi ta hetela mi swi kumini ku o mongo wa xitlhokovetselo lexi a hi swona leswi ma ni hleketa swona hi lowu
0: a hi langutiseni swi mi olovela ku fika kwini a hi langutiseni ngopfungopfu ka matirhiselo ya ririmi mi swi kotisa kwihi
1: matirhiselo ya ririmi swi na nkoka ngopfu ku tanihi mutsari or tanihi muphati kahlekahle u nga tshami u kha u hlaya tibuku ta wena ntsena ti dyondzisi na ku ti tshineta ka vatsari van'wanyana u hlaya tibuku ta vona mina lexin'wana lexi ni pfunaka swinene sweswiwa ka nkarhi wa sweswiwani kumbe ni nga ka malembe ya nharhu ku ta fika sweswiwani i dictionary leyi ya xitsonga ni nga nyikiwa yona hi tata na vona ni bila ya tinhlungu ta rixaka hi yona yi ni pfuna hi ku mhaka ku yi na marito mo tala swinene ya xitsonga lama i swi tivaka ku leriwani hi nga ha ri vula hi tindlela ta khume kumbe ku hundza i ri tumbeta ku vahlayi va nga swi hi twi ku a wu ringeta ku vula ku yini hiku ri kahlekahle u dzika a ririmini i nga vulavuli leswi hi swi vulavulaka hi siku na siku a ni hi xitalo ku muhaxi loko u tsala a wu fanelangi u vhela u kundlangandla a rivaleni u fanele u tumbela vahlayi va muhlayi a hlaya za a swi twisisa ku ya xitsarini mutsari la nga tsala laha i tsalini a ni nga swi twi ku mhaka leyi ya kwini mara se na swi khomanisa ku ri swi ya kwini
0: se swi nga jika loko n'we mi sungula timhaka ta vutsari lebyiwani na swi twisa kumbe na norho wo karhi laha swi nga va swi sungula kona i swilo leswi mi langutiselaka ku veka xinkwa a tafuleni hi timhaka ta swona kumbexana i swilo leswi nkarhi wun'wani mi hlohlotelaka na hi nyiko ku ri mi swi humesela rivaleni kumbe swilo leswi mi nga langutisela ku veka xinkwa tafuleni hi swona vutsari bya n'wina kahlekahle in fact
1: muhaxi ku vulavula ntiyiso ndzi nga tipfinyingi mi ri ni ku vuphati na vutsari hi swona swi nga tumbuluxa n'wajika hi swona leswi swi nga vekela n'wajika kumbe hi swona leswi vekelaka n'wajika xinkwa a tafuleni kusukela lembe ra 2020 ku fika namuntlha hi 2026 votala va nga swi languta va la ta swi twisisa kahle kahle n'wajika i tirha yini muhaxi na vayingiseri n'wajika ntirho wa yena i ku phata i ku tsala tibuku a xavisela n'wina va valandzeri kumbe n'wina vahlayi na ku phata i ku va n'wina mi n'wi hakela hi ndlela yaleyo hi leswi mali ni yi nghenisisaku xiswona muhaxi
2: a kha nyukiso n'wajika hi swoswo ntsena i nyukisa hi swona
1: hi swona ntsena muhaxi na vayingiseri a ndzi nga ta hemba kumbe ku chela swipayisisi hi ku heyi no muxongela n'wini kambe mina ni leswi ni nga xiswona namuntlha ni n'wajika hikokwalaho ka vuphati byanga na vutsari byanga
2: ka tibuku leta n'hweti ri khume hi ndlela woleyo loko a hi ri a mi ri xiyimbelela ta ku ka tinsimu ta n'hweti ta khume hi ri risimu leri ka tinsimu hinkwato hi ku i ta n'wina ma tirhandza mi yo titsala leri nga kusuhani ngopfu na n'wina so hi xihi xitlhokovetso lexi xi nga kusuhani ngopfu na mbilu ya n'wina mi swi twa na n'we loko ma ha xi tsala ma ku la ni tsarile la na mehe nkarhi wun'wani xitlhokovetso lexi kahle xi pfa xi vulavula na mina
1: a ko va ngopfu xin'we muhaxi mara mo ni vula leswiwani ka vayingiseri ka tibuku leti ta khume muhaxi ku na tibuku leti ti nga e solo solo i buku leyi ni nga tsala ni ri wexe ku va na tibuku leti ti nga juwa ni nga tsala kumbe hi ri vambirhi ku va na ti-anthology leti hi nga tsala hi karhi hi hundza vatsari va nharhu ku ya ehenhla se hi ka tibuku letiwani mi ri ni swi veka hi ndlela leyi
2: okay
1: i gondzo ra vutomi vusiwana i baji ndzi ta fika juluka u n'watseka tibuku leti ti ri mune leti ti nga kusuhisuhi ngopfu na vutomi bya mina i ku gondzo ra vutomi a ri olovanga na siku na rin'we swi nga ri na mhaka ku u tswariwe mutini wa njhani vusiku i baji u ta hluvula laha u nga kongoma kona u ta fika a hi hinkwaswo swiganga leswi or swilo leswi loko i hlanganaka na swo evuton'wini juluka u n'watseka kambe xitlhokovetselo lexi ni nga ta ku xi le kusuhisuhi ngopfu na mbilu ya mina ku na brand ya n'wajika ya swi tirhela ku lulama xitlhokovetselo lexiwani xi le ka cover ya buku ya mina ya ndzi ta fika lexi a ni tiva hambi ni ta ku ni dyi nkarhi na ta mi hlayela xona xo leha ngopfu yineke ni ta va ni hetile
2: mi nga ni hlayela
1: lexi xi nge swi tirhela ku lulama hambi swo vonaka onge a swi vonaku ku swi ya kwihi swi endla onge a swi endli swa vutomi u vona onge swo hlangana swi nga hlangani swi lulamile swi nga lulamanga swi lunghile hambi swi nga lunghanga swi tirhela ku lulama u nga rili hambi swi nga rilisi u nga vileli hambi swi nga vilerisi u nga karhali hambi swi nga karhalisi u nga tsaki hambi swi nga tsakisi twana swi tirhela ku lulama hi le vuton'wini laha un'wana ni un'wana u na swa yena lehisa mbilu swi ta lungha ku hava swo ta hi ku olova hinkwaswo ka swona swi tirhela ku lulama swi ta lulama loko nkarhi wo ta fika xitlhokovetselexexisuhisuhi ngopfu na mbilu ya mina
2: ku ri xi vulavula na n'we ka vutomi bya n'we bya masiku hinkwawo
1: ka vutomi bya mina bya siku na siku ni ni kule ka munthu wun'wanyani kumbe ka ndhawunyana yin'wanyani muhaxi ya ku a yi nga saseka ngopfu na loko ni kha ni hlohlotela vana lomuya swikolweni va kombisa ku mina ni kurise hi mukhegula loyi a sweka mporosi January to December ku endlela ku ri mina ndzi etlela ndzi miyete nyoka kambe swiyimo leswiya hinkwaswo kumbe xiyimo xa ka hina a xi ni sindzisanga ku ri namuntlha ni va leswi ndzi nga xiswona ndzi kota ku tiyimela ya
2: n'wajika swi n'wi tekela enkarhi wo leha ku fika kwini ku tsala buku ya switlhokovetselo
1: a ni swi tivi ni ta ku swi ni tekela nkarhi ngopfu u fika kwini mara
2: na specific time frame ya n'wina
1: a ni na specific time frame hi mhaka ya ku ni le ka nkarhi wa sweswi na switlhokovetselo swo tala swinene loko ni ta vulavula hi buku leyi ni ngo yi publishiwe hi department ya sport art and culture na ANPASA buku leyi a va yi lavi ku yi va na switlhokovetselo swa 100 dzana ra switlhokovetselo kambe hinkwaswo switlhokovetselo sweswi ni swi tsarini ka swi laveka hi a ku ri hi vhiki sweswiya if I'm not mistaken vhiki or mavhiki mambirhi ni swi tsarini switlhokovetselo leswiyani ivi ehenhleni ka swona va fika va ku hayi khona hi ta publisha ntsena i switlhokovetselo swa 60 se ku tsala a ni na time frame ngopfu but hi ku se na mina ni toloverini muhaxa i vhiki nje buku yi nga tsariwa ku va hikuva na hi cacani na swona a swi koteka ku swi tsumisa ni vona swona
2: buku leyi mi vulavulaka hi yona yi na switlhokovetselo swa njhani
1: I switlhokovetselo swa vutomi bya siku na siku. Ku na switlhokovetselo swa ku hlohlotela, ku na switlhokovetselo swa rirhandzu, ku na switlhokovetselo swo khutaza. So i switlhokovetselo swa ku swa swilo leswi swi endlekaka ka vutomi bya munhu un'wana na un'wanyana, ku nga ri vutomi bya N'wajika ntsena.
2: A ku na nkarhi loyi hi nga ta langutisela N'wajika maybe a kha a ri busy na tinovhele kumbexana norho walowo a mi se zami va na wona ku nga ri ku a mi na vuswikoti bya swona.
1: Ni ve na wona norho na ku sungula a ni sungurini laptop ya mina yi lo fika yi tibyela ku na ha miyela ni nga ha layiti. Ivi ni ve ni va ni lahle thawula hi ndlela yeleyo mara ku navela ka mina i ku siku rin'wanyana ka tibuku ta mina a yi viyeri kona buku ya novhele. Hi kona yin'wanyana buku ko va hi ku a hi ya mina ngopfu but na yona le kusuhisuhi na yona ya un'wanyana a lavaka ku tumbuluka kumbe a nga mutsari loyi a nga ni pfuna swinene. A nga na buku a nga na nchumu kambe endzhaku ka loko mina ni n'wi karhate ngopfu ka tibuku ta mina ku a ni pfuna u ve na norho wa ku tsala buku ya xihehli leyiwani i buku leyi ni nga ta ku ndzaliwa hi meno na swikokola ku siku rin'wanyana yi tikuma yi kandziyisiwile.
2: N'wajika loko a fanele a sungula ku tsala buku u langutisa ngopfu yini yini kahle kahle loko a fanele a sungula ku tsala maybe sungula ku tsala buku ya switlhokovetselo sweswi i sungula a langutisa ngopfu yini before a ya ka vutsari bya yena.
1: Muhaxi sweswiya ni nga kombisa ku ri swilo leswo hi xitalo swi taka mina tanihi norho a ni nge swi koti ngopfu ku hlamusela ku ni va ni langute ka yini ni nga ku sweswi ni tsala hi xitalo loko ni fanekele ni prepare swiphato swo ya lomu ya minkhubyeni ku hetelela ku tumbuluka na xitlhokovetselo xo karhi endzeni ka miehleketo ya mina kumbe ka xitlhokovetselo xexo ku va na swin'wanyana swi ngo high court loko wo tsala xitlhokovetselo xo ku vulavula hi leswi ngenge i ta swi vona xi ta hlayeka kahle. Se a ni suki ni kha ni ku namuntlha na ku tsala xitlhokovetselo xa marhandzu kumbe mundzuku na ku tsala xitlhokovetselo xo hlohlotela swo titela muhaxi swo titela.
2: Right. Emakumenari ntsevu wa timinete mi kiseri suke kahle ka wara ya nkaye ka madyambu ya sukana namuntlha hi burisana kahle na N'wajika the poet hi vulavula kahle hi muphati hi vulavula kahle hi mutsari wa switlhokovetselo mingiselo wa me eka madyambu ya sukana namuntlha tsandzuka hi gimita kahle nongonoko le ka wara ya 10 eka madyambu ya sukana namuntlha. Hi loyi munhu N'wajika i lava ku sungula timhaka ta ku va a nghenelela ka timhaka ta vutsari i fane a va na yini mihleketweni ya yena kahle kahle munhu la lava ku ta sungula timhaka ta vutsari.
1: Ku va a nga fanelanga va na ngopfu nchumu muhaxi o fanele hi mutsari yeyaloye kumbe munhu yeyaloye a swi tivi ku leswi a lava ku swi endla a nga swi endli hi mhaka ku N'wajika wa swi endla kumbe Xila wa swi endla kumbe manimani wa swi endla a swi suka ndzeni ka mbilu ya yena loko suka ndzeni ka mbilu na miehleketo yena automatically yi ta suka yi ri na swona ivi ndheni yena a swi humelerisi a swi tumbuluxa mara loko na ta swi endla ku ve ku na va papa Frederick Kotso namuntlha va dumini hi tibuku va mthombeni vo sesila swi ta ku karhata u nga endli xilo hi ku mani u swi endlini swi endli khi swi ta ku na le ndzeni ka mbilu ya wena swi kona hi yo mhaka namuntlha ku na okay ku na vatsari ku na vaphati ku na vayimbeleri vo tala mi kuma ku a ha ri na vona hi mhaka ya ku mi ta swi tikomba kahle ku swi ri leswi a va swi endla va nga swi endli hi mhaka ya ku swi suka ndzeni ka mbilu kumbe a swi endli hi ku vona onge swin'wana ma endla mali endzeni ka swona kasi swilo leswi a ku na leswi swo olova mara swilo hinkwaswo ku tibyela muhaxi handle ko tibyela u nge swi koti ku endla swilo ende loko va ri kona vanhu va ku hlohlotelaka swi lava ku swi sungula va languti tanihi vahlohloteri va wena mara hi nga vuli i ku na ta va N'wajika i nge pfuki ve N'wajika wena hi wena ina i nga tshunela ka N'wajika u nga tshunela ka Xila u nga tshunela ka Tshembi i ku ni kombela switsundzuxo swa ku n'wina mi swi kotise ku yini na mina na ta mi landzela eka gondzo leriwani hi sweswi nga ta ku pfuna sweswo mara loko u tshama i ri le ka mapayeni le i ku hana ta va N'wajika ka madobi i swi ta ku karhata ngopfu kahle ka xilo xin'wana na xin'wanyana u fanele u va wena muhaxi ma swi vona ku fana na ku haxa munhu a nga swi languta a twa onge jahara valambya ri le ku tweni ka ku nandzika n'wina mi swi tiva kahle ku loko na awara liya yo ya ntirho ni yi fika mi tlhela mi ku kambe ni ri na nghena namuntlha a twa onge a swi
2: olovi
1: swilo leswi hinkwaswo i ku ti byela u tlhela u titshineta a kusuhisuhi naswona ivi i byela xikwembu xa wena ku ri we hosi famba na mina u ya ni kotisa ni le ka siku ra namuntlha
2: lata twisisa swin'wana kan'we ka madyambu ya siku ra namuntlha kumbe xana a va yingiseri xivutiso lexi a va ri na xona loko swi ta ka timhaka ta ti-heading ne ka timhaka ta switlhokovetselo ne a swi na mhaka ngopfu ku um ku nga va ku ri na un'wana a tshama a tsale hi ku juluka u n'watseka a tsala xitlhokovetselo ve n'we mitlhemi ya swi tirhisa ku thwa buku ya n'wehe um kumbexani un'wana a xi tirhisele eka xitlhokovetselo xin'wana ivi endhe ku fika ku hambana hala ka kun'wana a swi na nkingha ku fika kwalano
1: mina ku ya hi mina muhaxi na vayingiseri swi na nkingha
2: okay
1: aka gondzo leri ra vutsari kumbe ka vuyimbeleri kumbe ka whatever vana creative hi yo mhaka hi na ti-artist to tala swinene ka ririmi ra hina ra Xitsonga mi nge hetwi risimu ra swimanimani ri kha ri ri fana ni ra swimanimani ti kha ti fana hi ti-song titles that no kahlekahle vana wena ku nge vi na buku ya n'we jika ka madobi ya juluka u n'we tseka kuya va na buku ya tintswalo maluleke a tsanini ya juluka u n'watseka already leya ka n'wajika loko mi nghenele ka google mi ta yi kuma juluka u n'watseka wena it's fine matele marito nga ma tirhisa ku handle ka juluka u n'watseka yena u ya na va rin'wanyana rito nga ta ri tirhisa ta ku yelana na juluka u n'watseka
2: se mi swi teka ku ri kopela mi swi teka ku ri ku kopela
1: mina ni vula ku na ku lolo ha ku ehleketa na ku va munhu a nga vi creative ka swilo swa yena that's why ni ku swi na nkoka ngopfu ku hlaya tibuku ta vatsari van'wanyani tanihi mutsari i nga tshami i badamele ku mina ni yimele xilo a humesa buku ni yimele jaha ra valambya ri yimelela ri yimbelela risimu ta ni ya yiva hayi kona ku va na wena be creative
2: hambi munhu a yive heading kunene a fika a nga ha vulavuli hi swona leswiya i yivile
1: a i yivile wa ya nga hleketi yena heading
2: ivanjhani
1: na gondzo ra vutomi i swi tiva kahle ku gondzo ra vutomi buku ya n'wajika vanana na swin'wana hi vutomi hambuvhiki ku ndlela ya vutomi a swi na maaka
2: kahlekahle hi leswo kahlekahle swi leswiwa swi lava sungula ku researcha kahlekahle mi ringeta ku kombisa swona
1: exactly swi leswi swi lava ku researcha swinene swinene mina before ni kandziyisa buku ni tsundzuka loko ni tsala buku leyi ya juluka u n'watseka ni vuye ni teka riqingho ni foyinela Dr. Frederick hi mhaka ya ku a ni nga lavangi yona heading leyi ivi va ku hayi khona n'wananga a ni lave ku vuta ku ndzhaka yeru va ku no n'wananga ni na buku ya ndzhaka yeru va vula hi ku sendela xifaniso xa yona u nga ehleketa rin'wanyana ni rito ni ku ni khensini ni swi vona ku swi ni nkoka ku researcha i nga pfuki ku vevi ku na vo juluka u n'watseka na vo gondzela vo ta va na magondzo ra vutomi va 50 mos that's why loko mo languta vatsari vo tatana TP magayisi va na tibuku ta va more than 18 ku na vatsari vo tala tibuku ta hina hinkwenu a ti fana ti yelana i through research even the artist ku na vodokodela le ka xikundi ku na vo manimanimani tinsimu ta un'wana na un'wana risimu ri ri na heading ya rona albamu ya yina yi na heading ya yona se ku lavisisa swi na nkoka ka xin'wana na xin'wanyana ku nga ri ka vutsari ntsena ka xin'wana na xin'wanyana ku lavisisa swi na nkoka hi yo mhaka na le xikolweni loko va mi nyika i research kumbe ntirho kaya mi ri machudeni ya 50 mi nghena ka grade 11 mi nge fiki mi tsale swo fana swi nga fika swi va na ku yelana mhaka ku mi ehleketa ya n'wina a yi fani
2: se loko swi ta ka timhaka to mi kuma ku i kopelini hi ndlela yaleyo ku hlaya ka n'wina mi swi taka hi nga ri i ku yiva loko swi ta ka timhaka ta ti-publish la mi publisha tindhawu to hambana leri a ro va nga swi tivi ku iba leswi swi nga ku swi tshame hi tshame hi swi kandziyisa a swi nge pfumeli ku sweswi
1: hi ku hi publisha ka tindhawu to hambana muhaxi na vayingiseri a swi olovi ngopfu ku ni nga swi kuma sweswo a swi olovi ku ni nga swi kuma ko va hi ku swi suka swi nga basangi xitsundzuxo xa mina ka vatsari lava navelaka ku tsala tibuku u nga ya yiva ntirho wa munhu un'wanyana famba wena u ya titumbuluxela ntirho wa wena u swi tiva ku leswi ni vamba na makatla loko ni famba apatwini mhaka ku i miehleketo ya mina nge fiki ibana buku ya kuvebe buku ya wena i busiwana i badge ke swita ku rine hina ina buku ya busiwana i badge no
2: ando ti kona le ka internet loko google ta swiku
1: loko sweswi loko mina ndzi tshama ni vambana makata ndzela vanhu ni ku mhe ni le ka google ni kona na loko google ta fika swi komba profile leya yintsongo ya n'wajika swi ku hlamusela ku n'wajika endla yini u ta swi kuma ka google
2: ka switlhokovetselo swi nga koho swa n'we mi nga swi tsala ku nga va ku ri a mi si zama na nkateko ya ku xin'wana swa xitlhokovetselo mi tikuma exikolweni ku nga va ku ri xikolo xa le hansi kumbe xa le henhla swi nga ku tirhisiweni kumbe xana ka ti-institution ku ta fika sweswi
1: ku na TT a ku ri na Mr. Maluleke B or V ku na switlhokovetselo swa mhaka va tala ku swi tirhisa a yunisa nakona va ze va swi kombela ku swi tirhisa ivi swi kambile ku kun'wana oh kambina hi ku na ti-high school ta yi two a thembisa va nga ze va kombela ku ni va sendela na ku va swi tirhisa yes se ni ve va hi ku ku rivala hi ku swi nhloko yina swo tala loko dyambu ri xini muhaxi mara laha ndzsundzuka kahle a TUT na le yunisa ni swi tsundzuka kahle ni ze ni va rhumela switlhokovetselo swin'wanyana ka tibuku teta mina ngopfungopfu ka buku ya gondzo ra vutomi va swi tirhisa i mhaka ya ku futhi buku leyi ya gondzo ra vutomi a ni pfuna hi vona Mr. Maluleke ku yi hlela se ku koho swinharhu va nga swi tsavula va ya swi tirhisa
2: mi ve na ku titwa kanjhani eka ka njhani loko mi ta va mi va requeste ku va va kha va tirhisa switlhokovetselo swa n'wina
1: ku vulavula ntiyiso muhaxi a ni tsakini swinene ntsako a wu khapa kunene ndzi titwa na makatla na matimba ku at least swilo swi le ku recognize va swi recognize ni le tiyunivhesiti a swi fani na wo tsalela ku veka atafuleni van'wanyana va kha va hlaya va tsala swikambelwana hi wona ntirho wa wena n'wana
2: wo swi fana na loko risimu ra wena hi ri twa ka thelevhixini u ri ntlambi
1: ah mi kuma kumbe ri kharhi ri tlangiwa hi matiko ya le handle
2: international
1: titwa matimba international kumbe kwalaha Afrika u twa titwa matimba ku ri exi ni le ku tirheni
2: hi swoswo ka mingiselo wa mina ya burisana kahle na n'wajika the poet mutsari mphathe eka madyambu ya suka ra namuhla 10 minutes mina ndzi mingiselo kusepa kahle awara 10 la ka awara 10 henhla ka nhloko hi game ta ko nongonoko wa telembilini u ta va ri kona eka madyambu ya suka ra namuhla na breaks the DJ la ka awara ya 10 ku ya fika le ka awara ya 12 eka madyambu ya suka ra namuhla mi ka tibuku ni twa mikombe i tibuku tingani leti mi nga tihlengela na van'wana kumbe xana tibuku ni ta hlengela
1: tibuku ta nhlengelo i 5
2: okay
1: vusiwana i badge ni yi tsale na xila mathebula ka bongeni
2: okay
1: eduluini ni yi tsale na Mr. Kubayi Kubayi va huma ka n'wamintwa ivi then ku va na los ilahleko a ku ri project ya National Art and Culture leyi yi nga na vatsari va tindzimi ta hina ta 11 ku na Xivenda, Xitsonga, Sipedi sweswo swi taniya taniya hi tsale hi ri 9 or 10 kwalaya ivi ku va na buku ya South African Anthology Poetic Minds Combine na yona i tihlayini ka yona ivi ku va na buku ya ku ya tindzumulo leyi ni ngo lo yi translator yi tsaliwe hi Sesibusi Mahuku from Soweto a ku ri buku leyi nga tsariwa hi Xinghezi kambe mina ni yi translate from ka Xinghezi yi ya ka Xitsonga va ku dyondza na swon'wavisa hlaya dyondza na swon'wavisa so a ni na vito ra ku mi ta swi twisisa ku a ri tumbuluxangi hi n'wajika kambe hi n'wajika yi kota ku yi hundzuluxela yi ya ka ririmi ra manana ku nga ririmi ra Xitsonga ivi leti ni nga tsala tibuku ni ri wexe ndzi ta fika gondzo ra vutomi vusiwana i badge juluka u n'watseka na second edition ya Lost Ilahleko na hi yaliya ni nga yi translator ni nga vula ku ntlhanu na yin'we or ntsevu wa tibuku ti le ka vito ra n'wajika
2: sagwadi leriya mi nga ri kuma kusuka kahle ka va Arts and Culture ri mi teke ri mi yisa kwihi
1: yo sagwadi leriyani muhaxi ri ni ni ta ku ri ni teke ri ni suse kun'wana ri ni yisa kun'wanyana hi mhaka ya ku ka malembe lawa ya 4 ndzi ri eka gondzo leri na national va ni recognizini
3: tanihi Young Heritage Activist of South Africa hi 2023 ni kume xidlodlo lexi kusuka eka National Heritage Council of South Africa. So loko se ku ya tlhandleka na leri ra sport, art and culture, naswona na yona i national leyiwani. So eyi swa ndzi hlohlotela swinene ku swa ntirho ya mina a yo helela ka madobi, ntirho ya mina a yo helela ka ti-social media na ti-department ta tindzawulo te ta mindhavuko ta vutshila na ndhavuko va kota ku swi vona ku ri hawa wa mintirho ya n'wajika na hina hi nga yi teka hi yi susa leyi a nga twa hi nga ri yi tshame kahle hi yisa kun'wanyana manembenembeni ku na van'wanyana va yi languta yi va hlohletela.
2: A hi languteni ka sayiti ra vutsari varhandzi va switlhokovetelo swa n'wina kumbexana va vutsari bya n'wina from namuntlha ku ya mahlweni va nga langutela yini ka n'wina, mi va tela na yini?
3: Ni nga ku eka n'wina varhandzi va vutsari bya n'wajika kumbe bya hlayisani kusuka namuntlha ku ya emahlweni, sapotani mi xava tibuku ta n'wajika a ta kota ku tsala tibuku ti tala. A ni tibuku leti loko hi tsari na ntsalele ku khavisa ekamareni tsalela ku mi ta xava mi ya hlaya. Ti kona tibuku ta Ndzi ta fika, ti kona tibuku ta Juluka u n'watseka, ti kona tibuku ta Gondzo ra vutomi huziwa ebaji, hinkwato tibuku leti ti le ku xavisiweni. Se xavani swi kota ku hi hlohlotela ku ya emahlweni na hina ku tsala ni nga gimeti ni tsala ni kha ni swi tiva ku na vanhu vo karhi lava va nga langutela ka mina ku va ta xava tibuku va ya va ya hlaya va dyondza swin'wanyana kwalaho ka tibuku tetiya. Se ni nga ka va languteli tibuku to tala ku ya emahlweni a ni yo gimeta ka tibuku leti ta khume ko va hi ku leri lembe ri to tala kambe yi kona buku nikala nga se za ni fika amakumu ka ku seni ku ni lava ku ta hi kandziyisa.
2: Xi koho xitlhokovetelo xa mitwa sweswi?
3: Swi tele muhaxi swa ndzi twa sweswi makumemune wa swona a swi tele ngopfu
2: 40
3: wa swona
2: leswi mi nga swi tsala a mi swi hlengelangi na munhu.
3: A ni hlengelangi na munhu muhaxi saleni ri wexe.
2: Loko va tilava loko va lava switlhokovetselo leswiwa swi kumeka kwihi? Swi kumeka kwihi n'wajika?
3: A ni tivi ku swi tshamisekini ku ni nga na va nyika vuxokoxoko bya ku loko va lava tibuku leti kumbe va swi kumisa
2: ku hi yo platform ya kahle yaleyo va nga
3: eka vayingiseri va hina eka madyambu ya siku ra namuntlha loko mi lava tibuku ta n'wajika mi nga tihlanganisa na n'wajika the poet eka nomboro ya riqingho ya 0638542812 0638542812. Swin'wanyani muhaxi ndzi nga ta swi vula i ku nomboro yeleyo i ya business a hi yona yo munhu a tata ti tsakisa a ti tlonya a ku ndzi bule na n'wajika loko u ta hi sweswo xihloko xi tshama xi lotiwile ku ta khata swo ku ta tshama swo fanisana na sweswo swi nga se fika na le kwihi.
2: Kahle ka na tibuku ka n'wina a ku na laha mi nga ku ni nga suka sweswi ni nga la dorobela giyana ni ku ni tsutsumela kho ni ya ku ri kumeni ni yi kuma ka n'wina?
3: Ni yi kuma ka mina ko va hi ku ni rivele ku leyi ya Juluka u n'watseka yi ku kona a makhado yo ni rivele na bookshop liyani n'wana mani a ni hi tolovele ku ti xavisela leswa ta department ti yiswe hi vona na le Polokwane yi kona i bookshop ti nga kona mara ni rivele a ni swi tsundzukangi ku tlhe ni double checka.
2: Loko ha hala ku songasonga hi ku langusa hi ku hlonipha nkarhi wa mahaxi la landzelaka na ku va yi kha kahlekahle mi nga tsundzuxa yini eka vatsari hinkwavo kumbexana la ka lava tsakelaka ku tsara mi va tsundzuxa yini vulavula hi mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu yo munhu a teka maviti ya switlhokovetselo swa vanhu a hi tsundzuxeni tshinyana mi tlhela mi hlohlotela ka lava lavaka ku ta sungula.
3: Leswi ni nga ta swi vula muhaxi na le ka vayingiseri ka n'wina mi nga na ku tsakela ku sungula ku tala tibuku a ni ta ku famba ni miya endla vulavisisi hi vuenti mi nga mi ya tikuma mindhuku i ri munhu loyi i nga yiva ntirho wa munhu wun'wanyani famba u ya tsala ntirho wa wena u swi tiva ku ri lowu i ntirho wa mina ku tsala ntirho kumbe ku duma ku va u yivile munhu un'wanyana i ku va wena n'winyi u tumbuluxe swilo swa wena tsalani vatsari tumbulukani mi tele ku nga vi hina ma swi vona ku va mabulandlela van'wanyana a va ha ri kona tumbulukani hi tsala tibuku hi tele ivi then xin'wanyana ni nga ta xi tsundzuxa i nga i ya tselela i ku vevena ta hatla ni duma hi ku loko wena ta hatla duma a wu nge yi hela na tibuku ta wena ta helela kwele ka magevi nga tswariwa kona famba ya tsela tibuku ti byela ku ri leyi buku na ta ku suku rin'wanyana hi xikwembu xi ni pfuna ya hlayiwa hi vana the book not a school and shrimbu, Shasha and Itakusa, and Kubakua by you and Ruben Gorabdom Zamin. The listening not a suvola emo, I should look at about soon social, on a Borelia and Gavanikar, King of Angachari, Menanimun, Wayan Waku, and Fumel and Langingo Fukudu, Makuni and Lakurin Mukaba and Magaku. Namuntlha ni fikela ni nga fika kona kwalaho ka seketela hi vona vanhu lava namuntlha va nga teka nkarhi wa vona va hi yingisela va amukelekile muhaxi vanhu ku va nga ni WhatsApp ka nambara ya liyani va nga ni fowunela loko va lava switsundzuxo ku ya emahlweni ndzi ta va pfuna ku ya hi leswi na mina van'wanyana vanhu va nga pfuleka va ni pfunisa xiswona ku fika laha namuntlha ndzi nga fika kona.
2: Loko va lava ku n'wi folowa N'wajika ka swiyenge swa mabulo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok va n'wi kuma kwihi N'wajika?
3: Swiyenge swa mabulo hinkwaswo hi ku angarhela i N'wajika the poet hinkwaswo hambi hi le ka TikTok hi le ka Facebook hi le ka Instagram hi le ka X i N'wajika the poet. Profile ya N'wajika ma swi tiva N'wajika i munhu wa makanja na madeha mi ta swi kumisa sweswiyani mi ta tivona ti-profile leti hinkwato ti na valandzeri vo tala hi N'wajika the poet kokwalaya.
2: Marito mangwena mako ya telela eka ba yingiseri ba hina na xitichi xa hina xi ya Gyan Community Radio ku va mi nyikete platformo ya ku va mi xara switsongo leswi mi nga na swona hi vutivi loko swi ta ka timhaka ta vutsari na ku va mi vulavula hi switlhokovetelo swa n'wina mi nga kwini?
3: Marito ya mina yo hetisela laswi mi nga lawa ni nga ta ya vula aka vayingiseri va hina i ku hi khense swinene n'wina mi nga va na nkarhi mi hi yingisele eka madyambu siku ra namuntlha kambe ni ta gimeta hi ku mi byela leswiwani va rini tirhisa ku ri ntiho rin'we a ri ni sihove so u tetani u endlise xisweswo kwana u nga kona swi tivi ku ri u ri wexe swin'wanyana swilo a wu nge swi koti pfuleka u khumba vanhu va kota ku ku pfuna ku ya emahlweni hi mhaka ya ku a ku na swilo swa ku u ta swi kota u ri wexe laha evuton'wini swin'wanyana swa swilo u swi kota u pfunane na vanhu van'wanyana and then u nga tilangi u ti tekela hansi hi ku ka n'wina ku hi le vusiwaneni u ri ni ku byela ku ri swi endleka ku ri wena loyi Xikwembu xi nga n'wi tumbuluxa ku ya nga ta fika a cinca vusiwana lebyiyani byi fika byi va swilo swa kahle eka ra mindzuku so vamakwerhu wa mina n'wina mi nga hi yingisela eka madyambu ya siku ra namuntlha mi nga tsandzeki ku endla swilo kumbe mi nga ti tsandzekisi ku humelela hi mhaka ya ku we i tswari aka ku hlayisiwe hi mutswari wun'we kumbexani mhani a va na mali kumbe swi te yiniyini lwana swi tele swilo swa ku masiku lama a swa ha lavi mali ku swi endla swo lava wena ntsena u tiyimisela u ta swi kota u ta kota ku swi endla so i marito ya mina yo hetelela yalawa hi muhaxi na le ka vayingiseri lexi ni nga ta xi vula i ku ni khense swinene eka tiRFM ku va mi vone swi fanerile ku namuntlha madyambu lawa hi nga burisa n'wana N'wajika swi vula swo tala endzeni ka mbilu ya mina ni le ka n'wina mi nga hi yingisela kusuka emakaya N'wajika the poet wa mikhensa
2: na mina ni khensa swinene na hi khensa swinene ngopfu mani in a short notice mi va mi kota ku va mi ri available mani swa kala mani
3: ni khense swinene muhaxi ni khense swinene ku vulavula ntiyiso ya swa kala mi ni gimeta hi minete leyiwani leswi i ku tsundzuxa vanhu ku ri hambi kahlekahle i swilo leswi a ni kha ni swi a swi tlanga andzeni ka miehleketo ya mina namuntlha ku ri avuton'wini ngati a yi hlambiwi ku hlambiwa thyaka i hlambiwi hambi wo twa onge u na ntamu hambi wo vona onge u le mafurheni u nga ti humbi mano u ta vitla u ri wexe swa mundzuku a hi swi tivi u nga vona onge leswaku u nga swi voni leswaku u ti tlhava hi tlhari hambi mati na mafurha a swi nge pfuki swi hlanganile kambe hinkwaswo i swihalaki u nga endli swilo hi ku lava ku tsakisa vanhu siku ra ngati a ri tshuki xivuri na makhuvele swi nge pfuki swi fanile kambe hinkwaswo i swivongo makwerhu ngati a yi hlambiwi ku hlambiwa thyaka a va hi va ya va dya marhambu ya nhloko vayingiseri hi xitlhokovetelo xelexo xa ku a yi hlambiwi
2: sesi N'wajika ku dya ku engeta byi va bya n'wantenyana khatsa
3: madyambu lavanene eka vayingiseri ni le ka muhaxi khatsa
2: enkomo sweswo ka mingiseri a burisana kahle na N'wajika the poet gonzo ra vona loko swi ta ka timhaka ta vutsari khesa swinene ngopfu ku va ndlombe ndleve mingiseri wa mina eka madyambu ya siku ra namuntlha mina wena hlangana kahle le ka nongonoko the big breakfast on the BBZ Mr X nome jiki jala ta va ri kona vhele ta va yi kha yi fambisana swin'we hi le risimu ku siya hi rona kahle ka doctor Joe Shirimani na vana va ndhodha va ku gonzo ra vutomi b popo a perile tshe ba tsongwa tenyana.

Ibe we u blema blema kube ku phahla ba ka balambya kube sene ba ka ngobena bo tivela na ka sina ka training umhlengo we mara uya phahla phahla ba ngobeni phahla ba khosa indlela yele hey whatever to bona hlamalo ka yela ba nga tsolwa na bona kumbe la ba tsamaka na bo ba humelela hinkwa ka bona ku sala wena tetani aka to phahla mkwembe wa nwana tluba vanga skama gama ni kaso sunele jaro balantswa kana ngana kulo ya wa the Jones of Hell kuba kahle musele kahle nkarhi swa kuna mita fukani teka and marma mina nzima ka fukani ka horle ya khume mbiri kasi sunele ngana ko e what e talembeluni mikhoro mina wa ta kona msimulo ku fikara vumune vhele ndlela lexi kana ka horle ya khume na horle ya ya khume mbiri na mina Brox the DJ vhele e jale ri ya ra bombla nyana ra kufanwa kahle ntimoro ngari wana loko mana ngalo tholok nena nena wana shite bana nga shirlele vahla mina la vanti Hey, Jaleria. I don't want to my woman here. Aske mostivo go ahle go makai ba ir kovele la ka no go lo wata lembelwini ha mixore mena na cancer na kambe kuba wa tsame kahle u fulela kahle wa ile sia wena u dumba kahle vele ndlela le ya nere ita ba ri kona hle go makale ke ta ka reply yona ngesh kama kamwe ndlela le ni landa hle go maka ni landa kanje ni landa so nere

Alright, tlokomaka yimekulunga vele indlela leyo ya na ka sikrona mutla tlokomaka kona afisanga singa hlupa vele indlela leyo to kwa timagata kuno kuna kokwana na baya lava va ku tsikwa lava ku tsikwa hi bana kwa lava va hlaisiwa kahle makhelwani nji indlela leyo lava va vana va bona banga balangwa ba ku baloya ba suka ba tsama ma lokushini vele na ba sat ba bona na bana va bona ba dzela tala na bana ku hayi kona le ka kokwana icon mega vakli go hey valoya ndlela yeleyo se bango hey ka sukulana loko va tsahlokomaka kube na ku tshichanyana loko nga vakona ka vana va vona kube na unwe luya wa warkotse luya ndlela le ba kombisa timhaka ta ku ri no loko va karhi ku vulavuliwa hi mhaka liyani i tikume ku a ri ku yingiseleni ka radio a ri movheni wala a ri kovhele hi ndlela leyi laha a nga ve a hleketa ku ri njhe a ku vuliwi hina kwala ivi xikan'wekan'we va ri a swi tekanga masiku xa mundzuku ivi a humelela kwale kaya le le ka kokwana leyi a kamba ku hayi kona na kokwana wa mhana yehe va tshamise ku yini vhele hi ndlela leyi laha a nga yana teka xiboho xa ku no a vulavula na makhelwani laha a va khayisa hi vhele hi ndlela leyi leswi va nga va khomisa xiswona a tlhela a va byela timhaka ta ku ri no n'wina mo va tlhogomela hi ndlela leyi va tlhogomeleni mina ni ta va hamba ni karhi ni mhakela hi n'hweti hi ndlela yeleyo ni ta tshama ni kha ni ta ni ta mi pfuxela laha vamakoni wa yena na vo va ngo hayi va nga aviya va vuya henhla ka yena va sungula ku la ta n'wi holovisa va ku wehe swi ri u tiva timhaka why wehe tlhelatsutsuma u tlhela u ya le ka mhani na hikuva hi ku wa swi tiva ku mhani i munhu wa njhani se va ngo hayi swa antswa hi ku swi tswale mihandzu wun'we wa vana va voho swi twisisile ku mhani mhani vele ra mhani ri hava xilondzo vhele se va ka va tata ku khensa vhele hambisweswi lavan'wana vamakwenu wa yehe va n'wi pfukelaku matimba hi ndlela leyi va ngu hayi a rezi va ta vona hi swona ku xikwembu loko ku ri ku mpelampela xi ta va pfuna xi ta va pfunela ka voho va kota ku va vuyela ndzhaku va swi twisisa ku mhani mhani mhani a nga xaviwi hi ndlela yeleyo ku fana na n'wana loyi wa boholo wa rikosi a nga kota ku va a nga kotlanisa swa ku a ri ku yingisela na radio hi siku lerani mhani a va karhi va kokwana va nga tisa nhlokomhaka hi yoho se va kombelaku no va kombisa ku timhaka ta ku ri no ivi ya tela hi ku kala hi ku chuwa ku heyi njhe a hi ku vuriwi hina kwala na timhaka ta kona se va ngo hayi kona vo tata ku khesa mani ka voka n'wina va yingiseri lava mi nga kota ku va ni ku pfuna ka siku leriya va ri hayi lowa n'wana wa voho kote ku va a vuya xa mundzuku xa kona a nghena kwalaha kaya va tlhela va hlamala ku i movha wa ka mani wa lowukulu so hi ndlela yeleyo nomboro ya kona 060-87-5942 na loko swi tetani se ku nga endleka yi ri ku ya mahlweni leswi vamakwenu va pfukelaku makwenu wa voho ematimba ke ku fanese ku ndlisa ku yini hi ndlela yo yeleyo kokwana va teta ku khensa leri

0: Yeah, na na ka taba ka re barking hi to kushana ke nwana ku switani mi fane mi swendisa ku ina kona mi titwa njhani tani loko ku ri nwi vapfuni va voho hi ndlela yeleyo na kona buti loyi va n'wi pfukelaka matimba i fane a swiendlisa ku yini ku se ximhakati tani ku o va yexe loyi se sweswi a nga vuya eka ka kokwana vhele hi ndlela yeleyo heyi va ri va vuya henhla ka voho buti la laha se va nga swi tiveki se u fanele va swi endlisa ku yini loko mhaka yi te tani ta teka mingiseri wa ku sungula mi yelani twa ku va ri yini milemo yi lawa
1: igame rex na vayingisera vubyeni
0: ahe
1: ni ri njhani
0: hina hi sasekini mani hi ngo vona
1: mina hi valava mahungu lama ma ha ku hi nyika ku wona hi ma aka miri swinene swa khenseka ku va hi twaku ku na swa ku khomeka swi humelelaka hikwalaho ka leswi hi nge le ku swi endleni kumbe ku swi vula emoyeni timhaka ta kahle swinene ha khensa swinene nseketelo lowu vayingiseri hinkwerhu va nyikaku
0: yaana
1: wa vona a khumbeka i timhaka ta kahle swinene swinene swinene swinene a ngo hosi yi nga ya mahlweni karhi yi va pfuna hi mukhwalowo
0: va kombisa ku hayi ku ya mahlweni vhele hambileswi va n'wi pfukelaka matimba vamakwenu lavan'wana
1: ko va ku ntiyiso a ni ku ntiyiso wa vava va swi vona ku ri lowa mvoti wa vona ku nga ri kota ra mhani wa vona i endla swona swa ntiyiso leswi nga swa right so va swi vona ku se tingana letiya yena na vona a va ri na tona ta yena ti sukile vona a ti se suka ka vona hi yona mhaka se va n'wi pfukela matimba va n'wi endla leswi va n'wi endlisaka xiswona so mina a ni ta ku hi ku advisa ni nga vula ku ri wena a ku na lexi boti va fake va xi endla loko lavan'wanyana va va pfukela matimba lexi va faneke va xi endla i ku endla leswi landzelaka i ku va va ya emahlweni va komba mutswari wa vona rirhandzu lava ya loko va endla leswi va swi endlaka a va endli ongeta a va swi twi ende a va swi voni va swi tika ka leswi swi nga swa right va swi kongomisa ka mhani wa vona yena mbisana leyi ku nga ri kotsaro laha mutini kumbe xigumandzeni xa laha mutini hi xona xikwembu xi nga ta xi tirhisa ku onga lavaya va vuya ka mhani a na xigumandzeni xa ha ri connected ngopfu na mhani wa xona hi ntava ni pfumela kahle ku ri na mhani lava a va se rivala maxangu ya ku va va kume yena laha misaveni hikuva hi yena xigumandzeni xa vona loko o ya emahlweni a va tshinelela a va komba rirhandzu hi mukhwala a nga ya tshembisa ha kona vona mhani laha va karhi va ya mahlweni va karhi va khinisa makwala va nga ta khinisana kona swa kahle swi ta humelela ene va nga tlhela va vuya kwala ka radiyo va ta vula ku ri hayi swi ake swi humelerise mihandzu ya kahle swinene na lavan'wanyana vana va mina se va kona kwala kusuhi na mina so mina a na ku va nga landzeleli switsele leswi swi vulavuriwaka hi lava ya lowa mfowetu a nga swi landzeleli swi van'wana va swi endlaku a endli swa right leswi already se a nga swi twa ka radiyo leswi already se a nga teka xitete xo sungula ku tshunelela mutswari wakwe na ku n'wi hayerela mutirhi kumbe ku tiyisisa vuxaka bya makhelwani na mhani wakwe ku va hlayisana ku ya emahlweni vona va ta va hakeri so mina ni ku lowa mfowetu loko ri wa hi kuma madyambu ya muka i endle swona loko a ri na kusuhi na mina a ni ta n'wi khoma hi voko ni te ni n'wi haka ni ku endle swona mfowethu yani mahlweni karhi u swi endla u nga tsandzekisiwi hi lavan'wanyani u va u ya emahlweni u komba mutswari wa wena tintswalo so mhani va nga havileli sweswi kokwana lava nga hi tsela papila va nga havileli sweswi kambe a va dibyirhelela va ri karhi va tiva leswaku xigumandzeri xi kwala kusuhi va rivala hi leswi swi nga hindza ekusunguleni xo hetelela eka vona mhani i ku hambiloko lavan'wana va nga swi vuya ka ha vuye wun'we a va dyondzi ku amukela ndzeka mbilu ya vona va tlhela va dyondza ku rivangela vana lava ka milombyana hinkwavo va nga va endlela yona sweswo swi ta tiyisa ngopfu rirhandzu ra vona na n'wana loyi va nga na yena sweswi laha nge le kusuhi na vona ene va ta ya mahlweni va hanya ni pfumela ku na mavabyi lama va hluphaka emirini ata hunguteka hikwalaho ka ku ntshikelelo wa miri kumbe wa moya na miehleketo ta va hungutekile.
0: Na makhelwani va hele va kota ku vana va tikumbela ntirho wa ku hlayisa mukhegula.
1: Ma swi vona swi saseke ngopfu swilo sweswo, se vuxaka byi tiyile byi tiyile ku ya emahlweni. So a va khomisani swisweswo va seketelana, Xikwembu xi ta va karhi xi nghenele karhi xi tirha miri lowuwa hi yena a nga ta pfuna lavan'wanyana ku va pfuneka matihlo va vuyela. Loko ku ri va dyisiwe swa ku dyisiwale va ta hlanta va vuyela hikwalaho ntiyiso ta va karhi wu ya emahlweni karhi wu humela na ku endliwa.
0: Khesa swinene right, khesa swinene makhelo a xitichi vhele va yi veka tano. Wena ke mingiso ra mina u ri ku endleka yini laha ka nomboro 060-8875-942 yi twa mavonelo man'wina ni tekela vona milimoyini
2: ahe the original n'winyi wa vito hi mina.
0: Khesa swinene the original xibelani
2: a ku na un'wanyana hi xona xo bohiwa hi sotini wa mrex le lexi koka vito ra mona ri tlhela ri n'wi tshama ba mandla hi vuyelela mani swa hi khutaza
0: ya
2: swo komba ku a hi xuxeli mahala hi va hi karhi akatiku aka vafowetu va akeka
0: ya laha nga na tindleve ku yingisa
2: ku ri xipfalarhumbu xa mhani xi tsemeke nhlana xona
0: ma swi vona a na vhele va ri laha nga na tindleve ku yingisa hayi kona hi yena laha a vitaniwaka lawunene
2: ene hi vo hi yena fanele a sala a hlayisa mukhegula n'wana wa rikotsa hi ye fanele a sala na mukhegula va hlayisa mara hambisesi o nga na muti a sayitini loko o za leswi a nge na ku hakela makhelwana ni swo komba ku i vuyile na mukhegula a va tsaki ku lo sala swi ku ri n'wa xavisa muti wakwe lowu a nga wu aka a vuya ta tshama na mani and mani a va tsaki na vona xikhongelo xa vona xi twarile ematilweni ene va nga tshiki a va khongele ku ya phambeni na xipfalarhumbu xa vona na xa xikhongela va khongerisa lavan'wanyana hambi lowa Fansborn a nga vuyi hi ku hi yena mbanga tona a nga ndzhaku vana va mukhegulu va lahleka hi mhaka ya yena ni vurile na siku leriya loko nhloko ya xitimela loko yo za yi huma exiporweni swi vula ku mizimba hinkwawo wa xitimela wu fanele wu landza nhloko u ya heta vanhu lava va madzanadzana lava nga khandziya train ya kona yaleyo Xikwembu xi ta n'wi banka vo biha i chele vafowetu wa vakwe moya va tshika mukhegulu va hlaniseka va ri voya mina a ni n'wi veki helo lavan'wanyana lava ta pfuna mukhegulu ku va khongerisa ku va vuya kaya a ni lemba nharhu a ni lembi mara hakelo i ta yi kuma yo hambanisa vafowetu ku ri va tshika mukhegulu a karhi a hlaniseka
0: amboni se lava va vuya henhla ka yehe lo wa jalo
2: a ku na problem a khongele hinkwaswo a swi veki a ka Jehovha hi ku yena nga n'wi vumba a kombele matimba ya ku a hlula ka ndingu lowu va hundlela kuwona a ku na lexi va nga ta n'wendla xona ba yena mfana loyiwani va ta yima na yena va ta n'wi vela risiku na nhlekani va ta vulavula swi ta hindra swi ta hindra a nga chavi a nga chavi hi ndzilo wa mavivi wu to vuwu hindra
0: malivi ya ngala
2: ene a wu hleli no timeka yena a gwadama buruku a yi boxeki matolo
0: a khongela
2: hi ku khongela hi ta va hi karhi hi n'wi pfuna hi ta va hi karhi hi n'wi khongerisa na yena ene plus a nga tshiki a khongeli na hi 12 o'clock ya na nhlikani loko vena a ntirhweni i va ri langile hi 12 yaleyo a khijama a khongela a khongerisa vafuweti a ku vafuweti a hi vuyeni kaya Xikwembu xi ta hineka xi ta engetelela masiku ya ku hanya
0: yani
2: wa mulexi a mina ni ba mandla ni vuyelela ni hi khensela ka mukhegulu lava lava a swi talangi vanhu loko va pfunekile va tlhela va vuya va ta khensa
0: nombe le ku swi tiva
2: ene ni khensa na siku leriya ku va hetile lokuko loko va pfunekile mukhegulu a va vuyi va ta khensa ene va ve na tindleve leti twaka va vuyile va ta va ta vuya va ta khensa leswi swo hi khutaza ku hayi tshiki ku tlela mahala hi va hi karhi hi aka rixaka
0: ya
2: mo hi te van'wana homerex a mi ri na the original n'winyori xibelani James Mtseleni va la themaka maxamba hambi ma ku tiva ke
0: keso swinene la themaka maxamba la
2: a mi ta zama ku tiva
0: ya mi rungulela sesijini kwalano
2: leswi ko swi nga hlanganiku tintshava vanhu va ta va hlangana
0: na ku tiva kwalani murungula sesijini va ka mahlawulo kwalano
2: okay ma ku tiva loko mi ri ka mahlawulo mi tiva xitandi xa mina loko mi langutisa ku na tiko ri nganyana rin'wanyana va nge hi le ka mfeba ni loko mi languteka wa yena mi ri kwala ka maxamba loko mi suka laha khoneni ka mahlawulo a ma heleleni ya switandi loko mi yaka wa yena xitani ku na kereke yin'wana yi nga pfala yi ba ku backline laya
0: okay
2: yi nga tsariwa pasta ngomana i xitarata xa mina lexiya
0: okay
2: loko mi tshika mi tivi hala mi nga chavi loko mo the original n'winyi wa vito i mani a mo ni vutisa xitlangi lexi nga na 8 years xi tata na n'wina xi ta mi komba
0: ke na swi tisisa ni khesa swinene
2: hayi a mi vonani kahle mani mi heta mi yingisela ku ze ku yo vhala
0: danko allright keso swinene la themaka maxamba vhele na vona va yi veka tano vhele khumetsevu timina sete ti kolotaka ku ya ka wara malunga ra wara liya ya khumen'we i nongonoko wa ta le mbilwini mixer ra mina ni ta kale mixer mi le moyeni
1: ahe wa bava nkakala ka mavalana xibajani xa vavavana hi mina hi omret
0: eya
1: amisaveni ka karhata n'wana va
0: ka tika loko munhu a nga balansi vutomi
1: u ta bava nkaka mpela va fana lava a va hlekiki why mikhegulo wa xikwembu a nga va dlangi khale a ha ku va tsala loko munhu a nga ku lavi i ku dlaya a ha ku bebula ku a ni ku lavi
0: ni yi vhele yi tiva matele ma wena
1: yi tiva matele ya wena i hlayisi na hlayisa munhu wa xikwembu va kula na mukhava ji wa ta ku humelela hi omrex
0: a sweka chulula va dyondzisa xikolo
1: aman'wani mbuyan'wani a va dyondzisa xikolo hi mali ya byala
0: se va tivana ku gangisa vavasati va teka vavasati va suka va tshama lokixini hi ku vona vulo bya mhani
1: kaman'wani ya loyi a vulaka leswi lowa festival i tshama na mhani wa nsati sweswi laa nga kona mhani wa nsati na i swi tiva njhani a nga loyi hi mhani wa nsati
0: ahe va le vukon'wanini a va loyi ahe a va loyi
1: hi swo swi hluphaka n'wana baba munhu i ri mhani wa yena waloya mara mhani wa nsati wa n'wi teka a tshama na yena u kuma ku na vamakwenu wa nsati va ta tala kwalaha mutini lava ka wena vamakwenu va wena u kuma va nga laveki na va vona hi leswi mufi matshwabe mudanga swi vulaka mhani wa mina loko va fika va vekiwa hansi ka mpapawa mhani wa nsati va tshama ndzini matshopheni mani ta ku vafana va mina loko ku mhanitwa wena wa xiguma ndzeni xikwembu a xi ku katekisi xi ku endla hi tintswalo wa ta kuma swa kahle vuton'wini u nga jiki leswi u nga swi endla hosi yi le ku languteni ku mina na mhani va n'wi vone kwini loka ku mhani waloye vafana va lava ya lowa sweko i vavasati hivava hi nga jikajiki omrex vavasati va nga mi kuma mi tshame kahle mi kha mi twanana omrex mi ri vana va mona once mi teka loko mo ka mi nga tlharihangi mi ta hambana mi nga ha hlamulani
3: hi mhaka vanhu lavawani va ka mhani se yaloyo loko wa fitwa hi firstborn ndi wena famba u ya hlantisiwa u tshika sweswo u nga swi dya ku sweswo u twa hi n'wansati a ku na munhu u nga n'wi vona yimina ku mhana wa wa ku i ku loya ka njhani munhu loyi a nga hlupheka wena hi mpfu a ku faka mapampa saendla hinkwaswo namuntlha wa jika u twa ku xurha u ri wa loya ayi mani a va tlharihi va lavan'wanyana wena xigumandeni mfana wa mina na mina ni mukhongeli hi ta ku khongelisa mfana leswaku swilo swi famba kahle mara laki leyi nga ta yi kuma va ta tlhe va jika va ku a iyo n'wi khendlisa ku ri mukhegula hi ya nga n'wi nyika swa yena kati no u kuma tinhlanhla ka xikwembu mfana wa mina van'wina van'wanyani vuyelani hi nge ze mi jikajika fambani mi ya hlantisiwa sweswi mi nga swi dya vavasati van'wina hi ku sweswi mi vula swo mi tshame na vamhani vavasati a mindyangu va n'wina mi hlayisa vo va dya mahanyahanya mikhegulwa i za a ya hlayisiwa mara mi ri kona oyi mani va na timbilu to biha va na ni kahle loko ku ri mfana wa mina u ake fulete u nga hlama loko ko ba moya ya ha hluka kumbe yi dilikaku mbilu ya mutswari ya vava wa ni twa omrex
0: ni mitwa kahle
3: yi ri babele xixima tata wa wena na mana wa wena leswaku masiku ma wena ma ta kota ku engeteriwa emisaveni
0: leswi vulaka lowu wa rikosi loyi i tirhe hi ntirho wa kahle loko a va a swi kotini ku vuya ndzhaku
3: number one a ni ta ku a tlheleli a ya tshama na mukhegula kumbe a va teka mukhegula ku mhani vuyani ni ta tshama na n'wina kumbe a tlhelela kwale xitandini a tshama hi nawu vhela hi xigumandeni a xi fanelanga na ku huma muti a xi fanele xi nga humanga se xi twe hi yaloye wa ku disiwa yaloye a nga dya mirhi yo hambanahambana ni hambi timhanga na hambi yini sa mfanelo lowu wa ni kwatisa volo hi lovela vatswari omrex a ha va rhandza

0: phela vana na vatswari on rex loko ba hatlanga bona va tlanga hi nkateko un'wana nkulukumba hi laha minunu u ta vona mulukisiwo a lovini mitswari i laha ku tsutsuma a ya tlina a chelachela na mafole u ya chelachela yini ka munhu loyi a nga n'wi rhandzi i ku munhu yalowo a wu nga n'wi rhandzi se vhela u tshika na loko mhana leyi a lovini a wa hayi ende yaloyo a vulaka swilo a hi ngo loko u fambi hi yo wa ku sungula ku bangabanga lolo mikosini ta ti endla ngaku hi yena hi yena mara mhana yena a nga n'wi rhandzi a thaku hi xibokisani xiwani a hi engeteleleni mali swiku u engetelela yini ku ve mhana loyi a nga n'wi rhandzi a va vuyeli kaya xikwembu xi ta va ba va lava va lava nga kokela tlhela va ngo lo tshama na va mamazala mindyangwini i vavasati va nga va peta tinhloko va lava a ku a va loyiwanga va na nchumu va baviseriwa nkaka thuma hi vavasati vanhu valava
1: exi mativa timhaka ta kona
0: a va tlhelele ka omrex a mi hlangena xibajani xa vazalwana la ka mavalana ku a bava nkaka omrex
1: kesa swinene xibajani xa vazalwana nkaka lowu wa ku fakiwa timanga
0: manga mana hambi mo faka timanga lowu wa ka mi wa bava lo
1: enaka
0: yes
1: kesa swinene
0: taka omrex
1: nanko right hi ndlela leyo ni ri xibajani xa vazalwana hi ndlela leyo va ku hayi kona wa bava nkaka va ku hayi kona na n'wina van'wanyana landzelani wa rikweri hi ndlela yoyaleyo 060-75-942 bya mavonelo man'wina ku xana ka n'wina mi swi vonisa ku yini ku loko mhaka yi titani boti loyi teke xiboho xa ku va a vuya a kaya a ta hamba a cheka mutswari wa yena ta leri ra rigotso ri nga teka goza rero a ndzhaka loko ri karhi ri twa nhlokomhaka leyi a karhi bula hi yona ka vhiki ka nkarhi lowu nga hundza vhele hi ndlela leyi ri kotanisa ri karhi ri yingisela radio yaleya GCR FM 106.0 megahertz laswi nga ri tlhava ku na njhe a ku vuliwi hina kwala na ivi ri xa ku dyambu a pfuka kwale kale a fika vulavula na mhana yena kombela ku rivaleli vo vhele hi ndlela yeleyo a namba xikan'we ka n'wa titholela mhani lava va hamba va n'wi pfuna laha a va hamba va pfuna mhana yena laha ku va va va swekela na swin'wana na swin'wanyana se a namba va tholaka hayi ko n'wina se hayi ta hamba hi mi holela n'hweti na n'hweti n'wina mo pfuna ku va tlhogomela hi ndlela yo yaleyo kambe ke ta tshama hi ri kwala ku va pfuxela a vula yeh lavan'wanyana loko a va swi vonisa hi sweswo hi ri ku va n'wi pfukela matimbaki va vuya henhla ka yena u ka njhani wena eya le ka mhani kuve hi ku wa swi tiva ku mhani a va kahle heki se vango yu khesa swinene ka vayingiseri kokwana va rihayi va khesa ku va va kote ku va va mi va pfuna siku leriyani a ku ri nhlokomhaka leyi a yi nghene hi yoho ku n'wana va vona kotini ku jika a vuya hambi sweswi a nga vuya ri yexe lavan'wana va nga ku n'wi lwisini hi ndlela yeleyo ni khesa swi vaku va khesa swinene 060-75-942 se bot va ngo ni ndla yini hi lava n'wi lwisaka laha va ri se lava va lwisaka voho ku ndleka yini hi voho va ndlisa ku yini voho ka voho

0: etimelese inongwato inkombo to vele ekongoma kahle leka awralia malunga awralia ya khume ngwele ngono ko italembeleni mixero mina la batata ku khesa kokwanla la baba nga tsahlokoma ka fikeleria ra go hundra vele indlela leyo bakomsa gore hey makalia banga itisana hlokulla ka radio hay yipfunini nwana unwobo wa rkothe ke la tsisumula shamunduko Africa le ka le ya kombela gore ba lelo ka mana yena zana bashikonga ka mothola na malaba ava pfuna mara yena vele ndlelele anda ka swona vamakweni wa ye va sungula ku vavuya ka yena va pfukela matimba ndlela leyo va kombela ku va vula timhaka ta ku hayi ku va xavisa eka noyi 060-875-942 tomo vendela man'wana va ngisira mina ku xana ke loko swi tetani va swi endlisa ku yini hi vamakwenu va voho lava va n'wi pfukelaka matimba hi ndlela yeleyo mara kokwani voho va ra hayi va khesa swinene ka mhaka leyi n'wina mi nga kota ku va ma pfuna hi yo le moyini
1: Brown Rex
0: ahe

bare ndaka loko bota teke xibo xa ku vuya ta bona mana yena vhele ndlela yeleyo vamakweni wa yena vanwanyana va sungule ku n'wi pfukela matimba vuya hehla ka yena hikokwalaho ka yini wehe u yi xavisa ka noyi njhe wa swi tiva kahle ku mani munhu wa njhani munhu wa ku loya vhele ndlela yeleyo wena se u tlhelela ka njhani kuve hi ku hi tsutsume hi va siyaleni hi ku chava khu ku loyiwa vhele ndlela yeleyo na u loko tlhelela ka swa vusiwana na hikuva swi tiva ku hayikhona a va kahle mani ndlela yeleyo va ri va vuya henhla ka yena va ri heyi endle xihoxo kuve ku yini hala tlhelo yena yi rahi mina ni ta kota ku va ni hlayisa mani laha vuyele kaya laha nga fika thola kahle na mani lavaya va hamba va n'wi hlayisa va hlayisa mutswari wa vona vhele ndlela vana vo ka na vana mi titirhela ni ta va ni karhi mi holela n'hweti na n'hweti heyi ya ko va ku khensa leswo tala ku khensa ka kokwani vhele ndlela yaleyo se va ngu leswi lava va pfukelaka n'wana wa mehe matimbaki boti va ngu leswi va ni pfukelaka matimba ni endleka njhani vamakwenu wa mina lavan'wanyana

0: seba loyo ka yini hiku bibolo bibulo imtsarwa yini mi va dzola stele mwa zemba chao muko na mina yena ninge pfukini mbengeli va hi va makweni lava hi mhana
1: yana
0: loko ri ku hlangana swinwana swi hi vavisa aku holi ku vava hambi swi vavi xihombe a xexilo pfimba ka njhani xa hola
1: ya xa hola vhela
0: xa hola se wena mhani wa mutswari wa ta n'wi kuma kwini i ta n'wi kuma kwini byela hi yeri yexe mutswari wun'we loko laka swi vona ku mutswari na nkoka ndzalani phati mi tale mi na tichomi ta wena kai ma ha ri ku byeleta ka nyami ta twa n'wana ku hi mina cheka mhani mina cheka mhani i ti languta ku heta cheka mhani
1: yane
0: hi ku mhani a wu teyi noyi ey ta cheka mhani
1: okay
0: vo ti hlayisa mhana wena i ya cheka ku mhani va dyini mhani va hlambini na
1: valoko switweni ku
0: liya a tivangaku makata luyani hara u ta n'wi pelela dyanga i ta va tlhela mafole ma dlavela nga heti a tlhela a kuma hina van'wani hi tele kwala fika chela ka hina a nga ri tivi a ni a nge ri ti na siku ra mhana yena ta va nga ri kona
1: a nge tshinili no tshinela
0: a nga tshuneli loko se swi ta n'wi kuma kahle mi ta n'wi vona i ta tshendeka na masirha lamani langa ku lo lahleka wa ha hlayisa vamhana van'wanyana a tshika mhana yena mhana yena va nga lo hlupheka
1: mativana
0: va vaka ku kuma n'wana
1: vana marhela vatswari va van'wanyana
0: sweswiwani khi nga tleli xi kha xi kalakala sweswi i khe xi tshomatshomi khi i bebula rixaya yi nga tlelanga mara ku se xikurini xi ku waloya
1: manani wa nkoka
0: manani wa nkoka u kala ka yena i nge n'wikumi yi ta ri wexe ya ri one hambi wo famba tixopo leti hinkwato nge n'wikumi a mhana wena a mhana wena ti hlayiseni mhana wena n'wana bava ta swi vona mhani mukateko
1: tshemba ku va swi twile
0: hi ku tizi na hi kala ku va mhani wo copexopele ku ri xini njhani
1: yane
0: hiku nga ku vongoti la mhani
1: a va kona
0: mutswari wa kala hi mhani wa kala boteni ti hlayiseni mhana wena va hlayisa i ta swi vona loko siku va nga ta tlela na vo ta tlela na loko va tele i tlele va ta milorhweni i ta swi vona ku ya mhani mhani a va tini milorhweni
1: leswi lava a nga ndlangi xihoxo ku va a tikhonsolini
0: i tle n'wanuna i tikhonseleka eka mhana wena mhani kombe ku ri valeriwa i vumunhu byebyo
1: right
0: a ni swi vonisa swona la dzodzeni man'wombekra ni lo fika siku nilipopa hi
1: kesini lamangombekrala
0: bank
1: danko
2: kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan a u joyina hi 210 rand plan b 220 rand plan c 260 rand tekela enhlokweni leswaku tiprice ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan a hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan b 2200 rand ya grocery plan c 2500 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan a hi ku nyika 4000 rand plan b 4500 rand plan c 5000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wu pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena wu khume xibukwani kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele mikwakwayila salema jakanjaka tsanini makakabaci na le ka maphale hi na rhavi eka sikopo emceketa section na le sikosese wholesale endlaka magezi hardway na le gapani ha kumeka emavilani complex first floor kusuhana le taxi rank ya le mphenama se pfule ra vrintshwa eka mukhwati next to usafe evulobedu na le elim opposite ntk ejoni hi kumeka extension 4 parliament street eivory park hi le extension 3 efreedom drive kusuhana le police station na le ka dr nyiko medical center na le skadafi winterfield kusuhana le maneme long primary school se kumeka na le alexandra enumber 4716 avenue hofmeyer street next to andres hairdresser eka armarovela funeral services loko hi ku halahla halahla loko hi ku hi ku nyika mali hi ku nyika mali naswona swithututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074-751-4932 tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka ejoni hi va vuyise limpopo mahala a ri marovela funeral services take the chance
3: Lakduma Hardware giyani na malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hlungisa muganga ya hina

0: kesa swinene ndzi vukazi Queen of Limpopo ba vekatana vona vaka hi kona hi yi n'wanuna yaloye lavana hambi vulavula va vula yini hi ndlela yaleyo hayi kona va ri hayi we tiya tiya hlayisa mutswari wa wena tlelele kesa swinene ndzi vukazi la Queen of Limpopo lama ngomba kulazo zweni la hlayisekani mlimoyini
1: unjani mrex
0: hi pfukile mjana
1: hipfukile mrex Hayi kabula impela mina wa tsang ninga imana mani. Kuri mana swi kabula hi lo wa sisi lo wa ndlopukazi. Xivulavule ntiyiso lo nga humelela tani loko xivulavule ntiyiso hi sisi wa mina la n'wana n'wana mani ya loyi. Mina xona hayi ko ani nga tlhokovetseli mina mrex.
0: Okay.
1: Mina ni mana na ndlopukazi leswi nga swi vulavula. A wona masilo a ka mabala.
0: Keso silele but masilo.
1: Danga ka tsaka mrex mara wa fukile mngani wa mina.
0: Mina ndisa sekingo.
1: Danga mngani wa mina.
0: All right.
1: Thank you.
0: All right, iba masilo vele very much hell watch up vele. Ndelele na bona va va ri kilaka lele ndlela leyo. Ba ku mbere naru wa timinets ku bila hore leya. Ya kumengwe nokonoko wa talembini mix ro mina life ambaka swinga mina we msimbono ku kufika ra botano msimbono ku fika ra bomona vele xikaleni ka hora leya 10 na hora leya ya 12 vele ndlela leya hey ha tolovela leswi swa le alright se bango ai kona leswi va pfukela ka matimba kundlekela yini la ndlela leyo why ikokola ka yini va makwenu wa bo va pfukela matimba 060-8875942 hi twa mavonelo man'wana ku na mi swi vonisa ku yina ni ri loko mhaka yi tetana kokwana vo tata kense kambe ke loko makwenu lowa n'wana wa vo wa rikotsi vamakwenu wa yena va vuya henhla ka yena

0: every moment.
1: Xana u tshame u humelela hi nghozi ya movha epatwini, u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu? U nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena? Tihlanganisi na va mabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani, kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, anti-nuptial contract kumbe post-national contract registration, hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va mabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@maker.co.za. Mabunda Attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
2: Check one, check two, check one. Okay, hi.

0: Shana utsama o melenguzi ya mova epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a ile ku tsomeni ka mihandzu ungabe u karatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale u karhi u tihlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe a wule ku pfumekeni kumbe una n'wana loyi a nga koteki ku registara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda atheni i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce antinatural contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda atheni eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda atheni nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
1: Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights vuhungasi lebyi voningaka